0: Mamedi ke tumi mokokstata re ulwandle a re le watlela mutlwa me le wena maemo hao a ka mutlwa ha o mokopa o morapela ka nnete Mamedi ke mphamise ka jeno ke la bobedi ntate Peter Mosikidi welcome province ya Freestata o re phamisitse ka dipesaleme 118 verse 17 kajeno o ere momamedi wena ya hole le bible ya hao ku balle yona o yutle o re file verse 17 ya yona fela ntate Mosikidi ere nke ke kashwa empa ke tla phila ke bolele diketso tsa Jehova ha kwa la moletso ha yo ka jeno o itse fela re tlo phila maemong ohle pinena ya tumi mokokstad yona ere le maemo a hao a tla mutlwa hobane le watle le dinoka di a mutlwa mabedi a ke tsebe mesong ya labobedi la bobedi la pele la kgwedi ya borobonga ke kopana le wena maemo a bophelo a le jwang re tlo phela maemong ohle mamedi a ke sheba fahleho sa hao o kgathatseile o bohlokong o akula o batla o lahlelwa ke tshepo hona le thapelo e khutshwanyane o e yetsa mpelong ya hao hore ha o modimo ha o sa mfa dilemo tse ding tse mmalwanyana ke hodise bana ba ka hobane dingaka di se di qetile ba re lena lefu le ya nqeta ha o bana ba ka hore ba tle ba hole ba be le boikarabelo mamedi moletsa ko mogotshwane ka jeno nke ke ka shwa empa ke tla phela ke bolele diketso tsa Jehova modimo ke bolele botle ba haye re tlo phela maemong ohle ho batla pali ya banna ba bararo ka hare ho se bupisa mollo ba ne ba lahletswe mollona mo mamedi wa o hoteditswe magetlo a supileng batho ba ne ba nahana hore ba tlo shwa ba bolawa ke mollo ona empa ka hara mollo modimo a hlaha e le motho wa bone ke batla ho hopotsa fela mesong ena mo mamedi hore re tlo phela maemong ohle ha hona maemo ha hona ditsietsi ha hona mathata a hlola modimo ya re jobo ha lahletswe ke tsohle a lahletswe ke bana le ruo bophelo bohle mmelo wa hae o tletse diso ebe mosadi wa hae o re roha ka modimo enwa o shwe empa jobo a re le ha ka mpolaya ke tla motshepa are le ha ka mpolaya ke tla motshepa petello modimo a tisa habedi tseo joba ile nga dilahlela le maemong ao a lahletswe ke bana le tsohle melotletse diso mofumadi wa haye are molekano wa ka roa ka modimo ena wa hao umposho ba bophelo ba saliyo are le ha ka mpulaya ke tla motsepa o ile a phila le maemong a o jobo mamedi a ke tsebe maemo o lonka re o bona mohlomong o sepetlele dingaka di a kena diatso lo ena wa bona re mona maemo ha sa le hantle mo profeta Ezaya o bolella Ezekiasi ya kulang o re ho yena lukisa ntlo ya hao hobane o so tloshwa Ezekiasi mmamedi retelela le boteng walla gore modimo utlwa thapelo ya ka mme o nkutlwe ke ile ka tshepala ho wena ha isa le ku tshepa hweletsa ka lentswe le udimo walla mo mamedi ya ba mo Jehova modimo wa mutlwa a sa utlwile hore mna matsatsi a sa le mmalwa ao saletseng ya ba Jehova modimo mo ekeletsa dilemo tse le shume le metso e hlano tsa bophelo tlaleho ya ngaka ha se lentswe la ho qetela modimo o tla o ekeletsa bophelo re tlo phela maemong ohle lahletswe ke mosebetsi ba neng o ba etsa hantle bona ka jeno ba o lebetse ngwana mme o tlo phela le maemong ana hobane ke modimo ya sa hlolweng ke letho ke be ka hopola Paulosi le Silasi ha ba le tjhankaneng ya ba harampa bosibu ba ne ntse ba tswela pele ho mororisa ka pina ya ba modimo o sisinya tjhankane ya sisinyeha le ha o le tjhankaneng bina thoriso ya hao e tla bula le mati momamedi le ha o le kara mathata e re wa halalela Jehova magotla tsohle ditlalo
1: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Mantswe a kgothatso ho mphahamise.
5: Thula moya wa.
4: Lenaneo la dikalane le mvolo.

0: Sizele uncedo jwa celebration sebeletso ya lesedi re phethela gutlwana sa rona sa mphamise mo mamedika jene re phahame man re tlo phela maimong ohle mo mamedi re keke be rashwa ka thato ya sira re keke be ha re bua ka sira mo mamedi ha re bui ka motho fela sira se ileng hukula ntho engwe le engwe e jang khotso ya rona e jang thabo ya rona re tlo phela maemong ohle ntate msiki di riale bo ntate ai re file te mane matla man mamedike beka hopola Josepha bana ba habo ba morekisitse a qoswa ka leshano a kena chankaneng dile motsele shumele metsume raro tsa mahlomola empa modimo na sa molebala modimo a metsa tona golo maemo a mangi tsietsi tseding bohloko bo bong ke phamiso ya hao Daniele a lahlelwa ditaumtse lapileng ka lebaka la thapelo. Bosiu bohle ana le ditau tsena empa modimo a kwala melomo ya ditau ho seng a tswa phela. Modimo o ka kwala melomo ya sera se seng le se seng bophelong ba hao mo mamedi. Re tlo phela. Maimong ohle khataletse mo mamedi ho tuki kankere ya unka maemo a bophelo a jwang ku wena ya tsebang hore sira so tobaneng le sona bophelong ba o ha jwale ke eng re ne re hopotswa fela hore re tlo phela maemong ohle nke ke ka shwa empa ke tla phela ke bolele diketso tsa Jehova modimo Mamedi ri a leboa re le buila ho loka jeno mametse le sedi FM le hokae le shumele metse me raro ke metse o tsopile o tla horane ya boraro 0860003084 0797585066 e ke WhatsApp ya le sedi a rutlwe mo mamedi mvololo la bobedi bekeng ke la pele la kgwedi ya Lwetse
1: o tsontato wa ka go tso bololo gwele mo happy ka Piriton Heilbron o mametse ga 88.4 aur re go phela maemo ohle re tlo phela o sa gathaletse go na ke maemo a jwa ma re tlo phela ona ona go feta ka ro re a phela ka ro ona nda to ka ke le buila o tanki
2: yela mavolovolo ke u jile ka tsebe ngwana e sokoma metsekile ka mona ka phamogitse kulo ne gauteng maboneng ai temana e mona tema folofolo e re rutang gore re dule re dutse ka ntlong ya morena gentse re tlotla le o phamisa boholo ba le bitso la hae gentse re wahalalela modimo a tsohle ntwa tse gona se tsa gona empa ke tsa hao ke tsepile wena ka mehlale matsatsi ka nete temana ye monate mafolofolo le ha o le jwa le mafolofolo ha re tsa mae ngwana mmere ho ke nya bohlano ntate le beso ntse ya go wena a tsho di tshwere mafolofolo ke a leboa ngwana mme
3: khotso mbololo khotso vele Hai ngwana mme ya ka wa mpona ya ka go bua ka nna mvololo ya ka go bua ka nna ha ya ka go mpona vele fela hita go bua ka satrake meshakela abetniko vele modimo ile nna fitla se bopin se o vele ya ba le bona ba le maemo ana vele ya o re leng ho ona ka pa a fetang ana vele ya o re leng ho ona modimo ile a ba le bona vele wa bua ka Paulus le Silas ha ba le mane ditlamong vele modimo ile a fitla. Vele ke modimo le maemong a fi kapa a fi ke a lebohang ona mme. Hampe hantle vele ka utlwisisa. Le nna ke a tjho seng ho vele tsatsing le letjha. Kgweding e ntjha vele. Ke re modimo le maemong ana o sa le modimo. Dula le nna modimo hlala nami. Ke a leboha vele. Ke ke maputsi ka mokolo le Frida Foto. Thank you.
4: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaus of Vodacom ifihlile. Ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Kaona motsotso o mametse vele molomo. Out of strata.
6: Bo listo a gare ha se a le na thute a tsile hile a bona le siya ka letlashwa. O a le sishula o le beya pele na mane. Hore ke se ke ka mmona ha eshwa. Ha sa filetswe ke tshepo. Utlwa lentswe le re a gare. He tla o bone sediba. Le maemong ana. Re tlo phela. Ko mametse ka lekhubela 90.3 ke le mona Fios Khune. Rata Maria Masolotsane ke a leboha.
7: Hola mavolovolo, mavolovolo. Go jela ka 88.1 di plasing tsa Senekane mabodistos. Bua le mmondo ka mona ka maplasing. Thank you.
8: Dumela vele, ke mametse radio ke le refeng kgotsa Denisville 88.4 ke khalisa ha.
9: Mela mbalolo tumela, ke se balolo le balo, ke mametse ka 88.1 ke le vepena. Bye.
10: Khotso, khotso, khotso ntate mbololo. Kinda tsnaile ko mametse ke le ka msebetsing ka okunika mona ka laping ke ka ramolutsi ah molaetso matla hore re maemo a dumela ka pasa dumele re to phila. Thank you mabolisto le molaetsa ona le matla modimo kuo
11: tate moloi mela o a phela ke a phela
12: ke a phela ngwanetsi
11: ke tebo ka mona ka insert ntate tabetse ditimana tsentseng re di utlwa mo wena ntate a re ye hore nya bohlano ntate kuma metse ka lekhubula 88.4 ka insert ntate tebo mtau.
13: Khotso mvololo, khotso mavolovolo. Vololo ke mikitse molusi ka monna ka fishina la pinki kopis. Ke mthokopiso mavolovolo. Khoma metse ka lekhubula 88.0. Are hore nya qetela mavolovolo.
14: Dumela veli, dumela outia strata. Khoma metse ke le ka monna ka maokeng. Kronstata, humanati fela, pudila manati fela ntati. Khobuki 90.3. Jinete tshwatsane ha re ho reng la bohlano ntate.
15: Mbololo ke strada ya re tshepisitse wa tshepahala. Ho sa khathala tse ho rena ke maemong a fe. Le wena o mo tshepahalle. O di sandai mane. Ha re ho reng la bohlano.
16: Tumela le listo. Yo. Mana ya tla hlabola moya wa ka yo ya tla ntea hantle ka nnete bo belisto go sele ka tsebe ka lekhubile 89.4 ke le ka mona ka kutlwano mante molatudi ke a leboha belisto
17: bo listo ke khono scout za tswane mona go mametse 88.4
18: ke tlo phela. Ke a leboha, thank you bye.
19: Dumela Veli Mloi, ei mantswe a matla. Mantswe a matla, a matla, a matla ntate a re tlamengwe ge ikgothatse ka ona go le boima go le jwang. Re bue ka melomo ya rona gore re tlo phela go le jwang ka pong jwang. Oh, a matla mantswe Veli Mloi. Mme wa Moloi ka mona ka medal kopa o file Lady Brand. Le khubukela 88.0 tanki ke a le bontate.
20: Hela mvololo, mvololo. Eya. Ke o mametse ke le ka mona ka botshabelo ka di FA. Ao o fane ka temane e monate. Ka temana e monate le maemong ohle, le maemong ohle re tla phela. Ke mathumelo kotelo. Amona ka di FA. Thank you Mvololo.
21: Hi Veli. Ko mametse ke tsoka sithole ka mona ka Senekane. Ke a le wena o re nya bohlalo.
22: Ntate Mvololo khotso mantsu ya monnate ka nnete. Re tlo phela maemong ohle. Ka baka opola mmina thoko ya reng le ha re ka tshwenyeha motsotsonyana le satane a rata hore tshwenya empa re kgothetse re tswela pele gobane Jesu o re hlulela tsohle. Ke mametse le sedi FM 90.3 ya bua mona ke moruti moruti le kate ka mona ka maraba state maoke moshate Groenstad le sedi FM ke molelwa.
10: Ah mbolovolo mvolista uthestrata dumela Mr Good Kisa o dumela ke re re mo nga phofulo kuno tuma ri ka motse go botlhokombetleme ya o mametse ngwe se bips SABC plus a ri pusha mbololo a ri pusha ya go nya o tetela ele ngo go nya botlhano mosalle wa kwete ke kwete tang
23: tsophela maema dumela ka pasa dumela vele mbololo tumane mona tuseng ha letsatsi ya mphamise. O mametse ke nna Masabata Malfane ka mona ka Kanana Oakney le khubu ke 92.9 tanko
24: ha mnate le ka emboli ha mnate o mametse ka 89.9 ka mona ka motso maswimi a o mantso a monate mboli yo maemo la halu jwang le jwang ka mehla re dule thapelo thotse ding ha di gathatsa tsa lefatshe ya mangweleng o bolelele modimo o ditse go ntate modimo modimo ke ena a tla lwanelang dinthong tsotlhe ke mme wa banana sana go
25: dumela Veli ke o mametse ka 90.3 megahertz ka kgotsong Bothaville temana e maatla e le ka nnete re tlo phela maemong ohle sera sena se e leng siki bophelong ba ka se tlo go phela se tlo khutsa ka lebitso la Jesu ke le ka ha ke la thudisa sefefo mane le watleng ke a le boa Veli ke nane se wa go tsomba thabeng
10: ai Veli ai Mvololo au tia strata a go mametse ntate ka mantswe a matla mogala modimo ntate a lentswe la mogala modimo ntate a matla ntate a ntate go mametse go 88.9 ke le ka mona ka Carltonville ke busasa le tumine ke ga o le busetsa Gauta ntate a re ye go nya botlhano
26: ela Mvololo ela Mavolovolo a o mphamise mantswe a matla a re aga ngwana metso se nga tsatsela ka jeno ai o jile ka 99.8 le ka mona ka Khiba le Boristo ke mothana ya breakfast le lunch ha ile tsa go se mo ra ntse ba di ke a le bo mavolovolo
27: khotso o testrata kuma metsika khubula 88.1 megahertz ke le kwa mafeteng ha patsa le sotho re ntse re sa le ba le bo mphami seletsa tsile ka jeno longolong le matla o ntse o ditse ntate Rampai John Tsimile
0: Dumela, dumela le kolokwe mesong ena e metlha ya letsatsi go dikalaneng. Mphahamise empe hantle lengolong la dipesalema temaneng ya leshome le metso supileng dipesalema 118. Ore go le boima kapa go le bonolo go nyolosetsa kapa go thusetsa ore bophelo bona re tlo ba le bona.
1: Go rialo mme Malebisa Christine Reyesong. Kgotso kgotso Veli, le maemo ana e ntse e le modimo, e tla dula e ntse e le modimo, ke modimo a sa tlholeng ke letho. Re a leboga ka setlhogo seo, Pesalema ya 118:17, re a leboga.
2: Re a leboga mme, re a leboga ka nnete momamedi. Hantle di matlo ho rakia braro re wela mogahlelong wa bobedi wana no la haula dikalaneng re ya le boa mamedi uteng ke ya bona melaitsense ke na ka bongata ba re mvololo re teng le mesongi na re tsama le wena re mametse le CD FM 87.7 ya man 106.6 ke maqhubwa FM ere sa sangang ho ona mamedi re ya le boa mohlomo mphamise kgoding ena encham. Hey, matla mantsu ana mmamedi wa tseba. Ye re tlo pela banna. Maimong ohle. Dira ditla besa mello. Dira ditla tshea difi. Batla dietsa tsotlhe. Re na lutlo re ba fufa le bisibitjena. Kana go ba batla fufa. Bitso lao batla le Kenya kae batla tla mafela re tlo pela. Maimong ao o felletswe ke mosebetsi ka lebaka la motho a re ke batla ho mmona ha o bone o ntse o le motle o ntse o phela le maimong ao ba sale ba ipotsa gore o kgona jwang re ne re re motshwere mane mo re mo qetileng teng ba o bone o ntse o hla o le motle jwale be o be motle o feta ba qetelle ba tla wena ba re mna o etsalang o sebedisa eng o re ke modimo ha ona letho ke mahao ha le mpona ke le tjena ke mahao ke modimo eno e ke sa moetsetseng letho ba ne nako engwe re le gara difefo mwa medi re re bone re ke pheletswa bophelo o qotseditse dipaletse mmalwa fela ka ara Bible tsa batho ba ileng ba ba mathata bima lo feta ka lo hina ka o motsepa ba ile ba phela le maemong ao rona re ka hlolwa ke eng o tlotso wa betheng lwana yilo ba le bana ba hao ona ka jeno na o ikeletsa dilemo bophelo ba ha bo matsonga dingaka ba tla o thusa o tla ba fa bohlali ba ho fa dipheko tsetla o phidisa bone bana ba ha ba ho la ba banna le basadi o bone ditloholo tsa hao o bo bone le ditlotlolwana tsa hao. Mamedi ke metso tse meraro ka meraro rena ya boraro le CD FM ke molelwa. Ke a leboga hle monna wena Keiza. Ke utlwile o mametse le CD FM re tlo phela maemong ohle mvololo a re bitse jwalo Vanessa Williams. Mwana ho le CD FM ka di 1 September. Are crazy about you.

0: Volisto ao cha strata. Ai, mantso a monate, mantso a kgothatso ngwana mme lo seng. Ba letsatsi la ka sheko, tsatsi la pele kgweding ya borobong ngwana mme. Ke temana tse kgothatsang ngwana mme lo seng wa letsatsi lena. Lefelleng mme re tsamayang teng ho lahleha ba bangata. Empa ya re tsamaisang ke Jesu ke monga tsela. Satane a rata a sa rate empa re tlo phela maemo a dumela la sa dumele re tlo phela mvolisto re tlo phela ke mantswe a monate wa losing ke mantswe a kgothatso ngwana mme re tlo phela maemo a dumela la sa dumele empa re tlo phela ke a leboha mvolisto ka temane monate ke a mo leboha ntate a fana ka mantswe a monate a temana e monate lo seng wa letsatsi la kasheko ke a leboha mvolisto re tlo phela maemo a dumela la sa dumele satane o na le maaka satane a ke ke ba re hlola legale re tlo phela maemo a dumela la sa dumele
1: palolo dumela ke start ke mahasane ka mona ka shomeke ke mana se mo la tsa o matla o fona ha ite wela ntate re tlo phela tso o matla ebile bophelo ge bo nna ke a ipolela ke re ke mohlodi bophelong pololo ke a leboa ota starata satsi le letle o tšhaise hantle ntate ka molaetsa wa gago o fileng o maatla
2: kgotso mpololo ge a leboga ka mantswe a monate a kgothatso le nna ke kgothetse ke tshepile gore ngwana ka o tla fola a fela go itshepetse modimo ke na le ngwana a kulang a senang monate le maemong ana o re modimo entse le modimo re a leboga ntate modimo o tla phamisa letsogo re a leboga re tshepile ke nkgono mathabiso tsebulane ka mona ka qwaqwa dikeke
3: le maemong ana re tlo phela e ntse e le modimo gobane lefatshe ke le gae le tsotlhetseo lona ya bua mona ke Thandekile Majingo Clarence komametse ka leqhubu ke 88.8 ka Clarence
4: Mbololo Mbolisto ngwana mme ke a tseba molepudi wa ka wa phela mantswe a monate a oseng a letsatsi la kajeno a re tsosang ka ro boima le maemong afe kapa afe re ntse re tlo phela ebile ntse re tla feta o maemo ano ka ofela ona tse ko jele ka tsebe ka mona ka 89.9 ka Bloemfontein Mbololo ke tla dingwana mme tango
5: Mamedi metsotso e dula hantle ho mashoma mabedi a metso e supileng pele ho tla hora ya bone mesong ya labobedi la pele kgwedi ya lwetse hlola letsatsi ka jeno mamedi dumela ba ngotsa o bulela mametse tshebeletso ya lesedi nana o lena le bitswa ka hore ke dikalaneng mamedi ko bapaletse jwalo Voice Nova are memeza Brandon Praise Love Comes Easy Big Zula Zamalinga Combination Home Sweet Home Vanessa Williams Are Crazy About You Mamedi melaetse mengata ka nnete ke a leboa Bitsong la nako re kekebe mo mamedi ra kgona ho e bapala ka ofela empa re a leboa mo mamedi ha tsebeletswe na ya lesedi kana no lena la dikalaneng ha ile la bobedi tjena motho ya ka hare ha loka ba ne mamedi re tobane le mathata re tobane le maima fela re tlo phela le maimong ao ana tlhokeo ya mosebetsi ana bana ba rona ba jang dithithifatsi mamedi re tlo phela ana ao ba leloko ba re fetuelang metswalle re fetuelang basebetsi mo ba re fetuelang le maemong ano bana beso re tlo phela re qetile go re ka jeno mo medi ai kona le nna mona mo ke leng teng ke hantle mamedi re sheba ditaba tse itlommempele o tlo maobane Lionel Messi o phatlaladitse maobane beme jafatse sehlopheng sa naga ya bo Argentina ka le dilemo tse 39 o itse tšhe banna ke sebeditse o tloa dilemong tse 19 go fitlha mona ke ntse ke bapalela sehlopha sena sa lapeng e re a leboa ka opola o na le teng a bane ba gapa mogopo wa lefatshe ka mane ka Qatar o bile teng mogopeng wa lefatshe ba fitlhelela papadi tsa magaolaganga e lemong sena sa 2026 tseneng di tshwaretswe mane Mexico, Canada le America. Ilalla haholo ba ne ba shasharwa papading eo ya magaolagang fela o re ke a leboa, ke a leboa. Mamedi General Feroz Khan, Commission ya Madlanga e mo lebeletse ka jeno. Jwale ka ile ya mo bitsa gore monna re ya o hloka, o tlo teka bopaki ba gago. Fela re utlwile gore baemedi ba gae ba molao ba re ba tla kopa gore taba tsena di tšhetšhiswe ka lebaka la gore o kgutletse sepetlele. Rakgwebo wa Northwest Solim Karim Momamedi o qositswe ka diqoso tsa botlhokotsebe di butswe kgatlhano le ena ka o hloleha go hlaga ka pele komišene ya dipatlisiso ya Madlanga. Ke e mong wa banna ya e sale a kena a tswa sepetlele ga komišene mmatla o sepetlele. Mamedi re utlwile jwalo General Govenda, komišene ya Madlanga e utlwile ka moo tlhoo ena ya sepolesa mane KZN o di Hawks mane a ileng a etsa di-deposit tse 37 ATM mamedi a gela dikete tse 10,000 goreng fela go thuka entse di-deposit tsena he mamedi tse 37 ka di 31 tsa Phato 2022. Me o na khala jwalo accounting ya haye ya kadimo ya ntlo mo mamedi hantsa etsa tjena ntsa gela gela hey mamedi botate ka opola monenwa ke yena ileng a hlalosa re le tona le beletseng ka thoko mohlomphe isenzo mchuno ke yena itseng a bue jwalo ka General Mkhwanazi uruwa amea dipula wonga tsa bora dipolitiki ka mane kwa KwaZulu-Natal le ho ja he le tona ilantsa statement re taba tseno ka ofela ke le shano mamadi ba khanni hosani ka laboraro go di audio melo etsa etlola matsatsi a mabedi bana beso theko ya mafura ya nyoloha litara ya petroli e tla nyoloha ka 1.34 cent. Litara ya diesel yona e tla nyoloha ka 3.15 cent. Sa ne he mamedi ya ka khitla bana beso mafura a nyoloha e bone ke taba tse se monate he tsena tseo batho ba ntseng ba bua ka tsona re imvololo banna. Banna ria matsatsing a bo dikeresemese festive tla qala tje re itukisa mafura a nyoloha ba ra ya nyoloha wona ka nnete hla nyoloha ka tšhelete mahetla nyana empa tho wa mane a o banna fela ngwana mme ho jwalo tsiba he hore re nya le tshumelo metse mmedi ka khitla o sane mafuranyo lowa bobedi petrol le diesel re ufile ditaba tseno bona ho le sedi FM mashuma mabedi ke metsotso mo mamedi pele wa tla hora ya bone ke la bobedi la dikamano ka jino me se hlosa rona se bonolo mo mamedi na o karatana le motho ya nang le ngwana ka ba package e ya o tshosa motho ya tlang le package ya tlang ana le ngwana ana le masia bana ho tlwala hore mo mamedi banna ba re ha ke batle baby mama drama na taba tse ke nnete banna ka ba ke le ba ka fela me ba sadi ho tlile bona ba re banna ba nang le bana ha bana chelete e ya ho ngwana ona na ke nnete taba tse ba sadi bo mmeli tshovalo o kilo ratana le motho empa wa motlwella ka le bakala hore o na le ngwana lwe na nan le ngwana o ile utlwana le motho wa bona hore ei ha tswara ngwana ka handlwa tse ba veli le ho ja ke ile ka motsebisa ra dumellana rotle o nthata le yena fela itse ana kwentsetsa maka bona hore mnenwa ka ba musadi ena o le shano hloile ngwana ka a ke mo jwetsitseng hore o teng ha re ne re dumellana nna le yena hore re ratane mo mamedi na le rato le ka amohela ngwana motho e mong jwalo ka wa lona bua le nna nthumelle molaetsa ho 079 758 5066 e o ke WhatsApp ya lesedi FM o tla ntitsetsa ho 086 000 3084 na mamedi o ka ratana le motho ya nang le ngwana ka ba package ya o tshosa le rato le ka amohela ngwana wa motho e mong jwalo ka wa lona bua le nna.

0: mamedi o fela go le jalo re se re ke ne he ngwana mme ha re utlwe o reng.
1: Hello, hello, Budbini. Umntana sisipho esivela kuThixo. Andiboni burongo bhuti wam. Amen.
2: Just rata dumela, dumela. Jehai le nna sebolelo ga ke bone o na le phoso. Ga o rata le botshela le bana. A ke go wena ga o rata ngwane o ratana le motho eo. O na le badao ke taba tsa lona le le babedi ke phetho ke tuana mo ngwana a kenang. Bye.
3: Veli veli mvololo ke siabonga amogelantsane ke o mametse ka 806 DSTV ke le ka mona ka botshabelo. Veli nna nka ratana le motho a nang le ngwana gobane ngwana ga na phoso, ngwana ke mpho go tswa go Modimo. And ha o rata mme wa gae tshwanetse o ratisanang le sona le sa tlang le sona. Veli nna ke na bothata mono. Veli le gona jwale tjena Veli ke leratong le motho a nang le ngwana and ke ba rata ba le babedi jwalo. Veli mvololo
4: kgotso kgotso mavolisi nka ratana ke tseba gore ganna nako fela se motho ke ikemiseditse go ke tlo monyana. Ee ana le bana babedi ya godimo ee ko ganna nako mo ke aitebogela.
5: Mavolovolo volisto ke nkgono scoutu. Mavolovolo batho ga ba tshwane go a sianwa wa tseba e mo motho wa nyalwa a na le ena ngwana a mo rate ba tsofale mmogo gobane jwale o nyetse motho e bang o fitlha a be le botho ka nako engwe o nyalwa o ntse o le lesengele semelo e be sona se o qhalang go a sianwa fela mvolisto. Nna ga ke e bone phoso ntho ya gore motho a ka nyalwana le ngwana ore ntate a na le bana ba gae wa sianwa fela mo nonong boitshwarong. Ke a leboga. Thank you, bye.
6: Dumela Veli, nna nka utlwana le motho a na le ngwana because ke na le ngwana i-one. Motho a atlatle ka ngwana i-one e seng package. Ngwana a i-one le nna ke na le i-one. A ke na bothata le bana, nna ke rata bana haholo. Ithatela bana pele ke na lesemogotseng bothabedi. Thank you Veli.
7: Ela mavolovolo ela mvolisto ela ntate go thata o thata ntate go nyala motho a sena a nang le ngwana o sena ngwana hayi khona mvololo e boima e thata ntate ngwana yeno o tlotla go mmae ntate la o ka ba re wa monyala o sia ngwana ga bona o tlotla go mmae mono a nna ke baka monyala legale ntate menyatso mona phami tanki ntate
8: na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa o hlakola lebitso la hao ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka o hlakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le di-areas dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.

0: Zvekuti mwakana makwiti ingata ngomamidzi mwana mukunzunze zvaa. Nacho kotarizowo mushanya naso nyaveni. Ivi akanyara mwana nana ndo mwana. Aimajie kotarizi. Kana haule ndati ba. Ula kabala ba unala bana. Ula kabala mufuma hadila akwana kapuhlo kai. Kwakopana le mme iri bandena ukazila yona iyo. Aga nitukukulu jela umu katele le sawi ana le sona umu kato. Kwa jingwa kukata mtu vela usakati mtoza hai. Ikezi kwa kwa vela wangu.
1: Khotso mvololo, khotso veli. Veli, wala maputso ya hoka bo khutshwane ngwana mme ka bo khutshwane ne fela. Eya veli, ana nka monka ana le yena veli. Ha ke bone bothata ngwana mme. Ha yo no thata ho hang le ba re package ka nkimela chevele ha ja ga tile mme wa ngwana vele ke tlo montjella le ngwana wa hae ke jo le vele thank you ngwana mme ntle ne se ke na go ke ke maphutsi mo go le free the photo thank you vele
2: e la mo volovo tia strat o tsama mo volovolo ha ene bo mme bomme ha ba kgone go amoela bana ba gone gone ge le bontagatsi ka nnete o ka bona ka go wena mbololo go ga e na le ditsuenyana mo ga ona tsuenyana e go e nngwe e ka kenang go yona mone e runtha oka ka nnete mpa gone bontate ga a kgone go amoela bana o ba kgona go mo amoela mosadi a na le ngwana mbololo o bo mo support-e hantle mo no mo godise ka nnete mbololo e jalo ntate motholo Carlton Vele thank you mabolobolo
3: kgotso ntate be e le moloi o bola le Martin Mogwaduba ka mo fosologa sa gae ke mo latena le tene ke ya go dumediša le bamamedi ba dikalaneng nana lao le a kwagala o ka mo rata motho a ne ngwana le motho o mongwe lerato a le ne mona le ne boikokobetso a le tlhotlheletsege lerato a le bone mo go neng lerato le fenya tsotlhe so ka monka motho a neng ngwana bothata e tla ba ge nako e ntse e ya pele ge a ntse ngwana wa ka go fa mathatanyana a itseng mara ntle le moo a yona o ka tsena package ya ene bothata bo tla ba le motho but mathomo a lerato ona ga go tla loka o ka mo tsea e le ka taba lerato ke a leboga thank you
4: lotokeng folol o wele sebekge ka moko western area nna go ya ka nna if ever o na le bai two go ya kwa sa tseba le bangata ba gagolo at least ha o na le one go sharp ka re nna o lekadisetse ke na le two so ga o le motho tshwantse o itekanyetse morwalo
5: bolobolo kgotso wa tseba taba e buang ka yona eo hai e thata motho a tlangana le ngwana o na le mathata a mangata okay ke a mo rata ke tla ke mo rata jale nenneng ga o ntse ya o rata ngwana wa hae one ga o ntse ya mabotimo ba pelo ya gago ga mo rate jalo ka ga e tlabe e le wa gago straight e le ngwana gago straight botimo ba pelo ya gago ipetsopelela fela wa ngwana wa kana swaka o tsamantsang tena and gape ha e tsa phoso o tla mo galemela kere mare nneng go tlo fitlha mo o tla mo galemela mmaya ba raya motho ya ge ke eng ka re jo ga o ratele ngwana ka ke eng bebi o mo galemela jalo he o kile bona ntho tse jalo acha mbolobolo jo stress he motho wa ngwana la mathata ekgono o tlo support-a moo Ah, shouldn't that be? Daddy, a hot well, most of my pasala monyaga long Alan Rich. Thank you very much. Well, is to why
6: I the demons of my walla, a gala hal. My very much also in a channel is called your pillow water or a wound. Oh, Mzamay.
7: Kotso kotso kotso bodiso re ka nda di re tse ai bodiso na ke mele bodiso re ga u kana le me ana le ngwana bodiso yo ba neng kana ko ngo tla fumana ngwana le o tla etsa ntho tse sa nthabiseng me ya ke ga mo khalemela e be me wa hae wa bua ha holo zutu sa re bodiso Samane ya kgomo e nyekwa ke mma yone e le jwalo kgodiso ga ona motho a ka ba rata ngwane seng wa gae jwalo ka wa gae ke leboa bodiso e na le ditabana segore ga mona bosabelo
8: mafolofolo mafolofolo dumela tle mfololo dumela tle Autia Strata
6: dumela ntatwa
8: Autia Strata wa bona Lerato Autia Strata ga le sebedisa ka tsela tse sa tshwaneng lerato le nana ga le sebedisa ka tsela tse sa tshwaneng e tswe re le batho ga re tshwane mafolofolo na ona e tsena ke dula le motho a nang le bana ba hae mafolofolo o na le bana ba i-2 motho enwa mafolofolo ke na le bana ba i-3 bana ba ka ba ya sebetsa mafolofolo bana bana ba mmene ke bidang le ena mafolofolo ke ba rata gore ka bana ba ka ebile ga ke sempa ka legare mafolofolo bana bana ke a ba etsetsa ntho nngwe le nngwe le nngwe le nngwe ka ofela ga bona ga ba le jware ke ba kenya dikolo ke etsa ntho nngwe le nngwe mafolofolo ga ona ntho e ke re motlho mong ke re ke sempa ka legare ga ke sempa ka legare mafolofolo go tsotswa ka gore na wena o le motho ga re tshwane re le batho ba bontate mafolofolo Hona le batho be bang motho a gate motho a ska gata ngwana wa hae khate ha o le motho ha o gata mme wa ngwana ha ta ngwana o moetse nthongwe le mafolofolo ha ona ntho e bima mona ha fela bana ba o hlumpa mme a gutile bana thompo e fela mona mafolofolo na ke a dula le yena ha ona ntho e ke reng wrong ha ona ntho e sa tsamaya le engwe le engwe tsa mahantle ka tsela ya thepo bana ba ya nthlumpa mme wa bona ba gutile le nna ke ba fa legato le ne ba bang ke loketse o ba fa lona mafolofolo ke a ba fa ntate lerato le ga le sebedise ka tsela e sa tshwaneng ge le bontate ga re tshwane tlase mona lefatsheng ga re tshwane go na le batho ba senang tumelo eno ba ka godisa ngwana motho e mo mafolofolo nna ke a ba godisa mona ba godilana tsena ba bagolwana tsenana ba bangwe gona tse ba tlo yanyeng ba tlo etsa matric yona tse mafolo ke ntate jele phewa matatila ka monatlhe ke a leboa se bodisa
9: Autia Strata, I call and that a man ring. In that I get it, I'm on a rather man of long fante. That day, who be even? But I got it and that little last actor. Anna, I am Pagani, the other city. Who the motor or rotter? How shiva? Banabahana, when I go fella. Asiba na marhlakore la ha yena bana ngwana kwa hae ka nete e tate aba tsepale batho bana motho o kena le nyalo ha le motho ya ka reng ka nete go lukile go na go na go wena bo mmana mara na go ya ha khona ba bana se le tate o hana le ha o suru go etsa ngwana ha go o tlhina ka mahlonga mana tse tate e pontse re ai re yena le ngwa ha o hammatle yo ke le ke le fase lololo ba ke go tsa strata ba ke tatwana
5: o tsonda te mlule go tsonda te a je ha ke nahane ngwana a ka sutisa le gato na te mlule le gato ke le gato ha le khete bana ha ona mo le kopana le bana je lerato ke lerato ntate ke ntate nko jaaka ise tene wa letsatsi ke monate ntate
10: diastarata mvololo mavolisto velimuloi dumela ntate ke a odumedisa o seng wa letsatsi o dumediswa ke ntate tiisetso tekete mo na mmeateng mapolasing wa tseba ntate mvololo ke mametse setlhoo sa gago gantle ge kwete dikamanong tsa lerato nna ka nnete o ka ba molemo gore ebe ga ke thola motho ebe motho eno o na le ngwana a le mong gobane le nna ke na le ngwana a le mong mme jale ga re rakela wa gae le nna waka ga mo rakele mfolisto ga ke keng ka tlo ya ngwana ka ebe ga rata wa motho wa mosadi mme a atleng ka nna kwano ga kwapantse lerato ke a leboa mfololo ntate tiisetso general titekete mmamme ya thontanke mfolisto
11: ee mavolovolo mavolovolo ke mametse setlhoo sa morena ke mametse setlhoo sa gago ntate e ya tlhalositse rona le ngwana na bothata taba ke sa utlwiseng sele ke time a kopantsha le time morena ga fela le ngwana diwana na bothata time yona morena e kopantshane le yona go jele ka tsebe morena go jele ka tsebe ke Benjamin Makutu Potchefstroom morena thank you ntate
12: hello hello Beli o bua le Selwane ka manana ka Belcom ati Beli ntho e ke tla o bolela yona E1 namane e nyakwa ke mma yona nkile ka kena ka gara relationship le ntate a nang le ngwana le nna ke na le bana ba ithu relationship ya rona e le monate pele ngwana o na re molata go mme wa gae abtibele ngwana o na e ne re ga re chaisitse maybe re ke re go chaisitse nna pele ntate o kgona tlo tsa ka morago jale mokgwa ka gangata mo na lapeng go jewa ka gore ya bo-6 ya botshelela so ke tla ngwathele he yena a re ga batle dijo ke mmotse ke gobane o sa batle dijo a re ke kgotse ga ntate wa gae a fitlha a matha a lo bula gate o jwetsa ntate wa gae gore o lapile ga soje ntate wa ga kena ka tlong o fumana rona re a ja yena ga je a botsa gona wi ngwane wa sa je ke re o itse o kgotse a re ee ke lapile gona jwale ka attitude abdibeli ntate wa gae o tla poka ka mone ka re ngwana gae wa supiwa ngwana ke le ka o mo tlhalosetsa ke le ga ba ga arwana ka baka la ngwana a bua leshano a etsa ntho tse mmakatsang especially ga gotla mme wa gae abdiwaka nna etsa fela namane e nyakwa ke mma yone abdibeli
6: mamedi ke tseo ditaba hei go thata ka nnete ke itseng ke bapale maikutlo ei a mangata mo mamedi go fetseng ke nako e meraro metsotso ka morahora ya bone re wela mokgatlheleng wa bobedi wa nane o lena la dikalaneng mamedi ke a utlwa maikutlo a fapane jalo ka metlha bang ba mamamedi ba raya mvololo ga se phoso go kena dikamanong tsa lerato le motho ya nang le ngwana kapa bana ba mamedi ba bantšhe ba na le skipi le se itseng o raya gobana ke na le ya le mong le ena a tle ka le mong ba babedi le ena a tle ka ba babedi jalo jalo mme a e kwalang a re ke ne ke monka jalo ka ngwana wa monnaka ngwana rona empa ngwana a le stout ga a gotla go mmae tlile o tla e ka o na le ntho a e tshwereletsweng ka ganong ke ilabe ka tswa ra roana le ntate ka lebaka la ngwana mme go a utlwala diketsalo di fapane empa ditsebi ga di bua mo mamedi ga re bue ka metsotso e mmedi fela ba re keletso go baratane go e mong ya tlang le ngwana mo mamedi rata ngwana pele o rata moswadi ha o rata mme kapa ntate o lokela o rata le ngwana gae ngwana a se morwalo ke lefa o seke wa re ke rata wena fela ngwana o tla utlwa ngwana o tla ipona me ya bobedi le sekela potlakela hore ngwana a u bitse ntate ka pa mme ngwana o na le maqeba o se a tlohetswe ke mong e leng mega pantatae wa madi se moqobelle o bitsa ntate ka pa mme ka kgwedi ya pele mo fenako e ba motswalle pele e ba motswadi ha morao lerato le tswang pelong lenkana hlompha motswadi e mong le ha le siyo o seke wa bua hampe ka ntatae kapa mangwana wa nnete pela ngwana le ha le mobejwang ke madi a ngwana eo ha o morwaka o rwaka ngwanino bolela ka hlompho bua ka hlompho ngwana o tla o hlompha le wena ka mantswe mang e mumamedi a sa tswa a re kwaletse mona mme o ba no re ngwaneno a gutla ho mmai o na gutla sile ka mantswe mang mme wa ngwaneno o na bua hampe ka mme le ntatae ha ile ha e kwana e leng yona ditsebitsereng hlompha motswadi e mong le ha le siko o seke wa bua hampe ka yena ho ngwana tšhelete le melao momamedi mathata a maholo a tla ka tšhelete ya ngwana le tayo dumelelanang pele hore tšhelete ya sekolo ya ngwana e tla tswa kae ke mang ya kgalemang ngwana ngwana o robala kae ha le etetse ha le sa dumellane lerato le tla robeha bua ntsohle le le babedi ka taba ena ya ngwana mme ntlha o qetela ke letswa o qetela momamedi ke ena le seke la leka ho nkela motswadi e mong sebaka ba re o tlile ka ho eketsa lerato e seng ho nkela motho e mong sebaka o seke wa re jwale ke nna ntatao e motjha kapa mmao e motjha e re ke tlile ho ekeletsa lerato e seng ho tlosa le leng ngwana o na le sebaka ka pelong ya hae sa batswadi ba babedi le wena o tla o etsetsa sebaka sa hao jwale ha o sa kgone ho rata ngwana o seke wa nyala motswadi hobane o ke ke wa arola ngwana le mmae kapa le ntatae ke ditsebi momamedi ha ba fana ka dikeletso boemong bona beo batho ba babedi ba kopantshitsweng ke lerato e mong a tla le ngwana mamedi re a leboa re felela mona ka jane robedi metsotso ka mora horena ya bone le Lesedi FM re mokgatlhelong wa go qetela wa lena la dikalaneng re furalela tabakgolo ya rona leng setlhogo sa rona ka jeno mamedi ke mang ya golang ke di-1 tsa September kgwedi e na lwetse tlhola letsatsi kgwedi ya borobongwe le mong sa 2026 happy birthday tle ga o gola ka jeno re o lakaletsa ka tlolo mahlonolo ba bararo bo tswang o ba gopotse le wena re tlo fa monyetla gore ba tsoge ba phatsime
13: na o blacklistilwe kapo dikolotong MCS ka o thusa go tlhakolola lebitso la gago ba leletse kapo romele WhatsApp ho 0843 244-0046 ba thusa ka go tlhakolola lebitso lao tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le di-areas dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane ba founele ho 0843 244-0046 MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong
14: kanani le belimolo manda o fikela la bra go go renya bobe ke na go renya mohlanomiso police di fm

0: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-areas, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
1: Wadi kalaneng le mvololo autia strada kholisedi fm fair.

0: la jwale mo mamedi na ko e fedile
1: listod e vololo vololo e tshwere ntate mo ka lenga bona ka Maritzburg ke tso se bana ba latelang ka mana ka company ena JP Logistics ntate Phaile Auguste ke ntate wa ka mana ka Senekane ke tso se ntate Ben Mabenzo kwa ka mana ka Dueling Mafahlaneng ke tso se ntate Roger Mukwena kwa ka mana ka Magolokweng ba tso se ntate mo ka lenga bona ka JP Logistics ntate bololo vololo vololo vololo
2: Hela ina mvolisto omkete ka fukulo foka manana abatswa batho ke ndate phuka mfukeng ka fana khle ka mo transport tsuwa tsuwa ke ndate polo mkete ka currently ka mo lena atsuwa atsuwa ke tsela ka matshuka le kho sika le ga tsana ka mo mkete ko malo fukulo fotang
3: a feli mvololo ke tso sa papita mai ka mola ka telmasi be ri mfukeng ka mola ka khomete kopano go thatso ka mola ka khomete ke magobolang tlatla ka mokatelo sa tsiya le ba fa ile mfololo
4: vuresto vuresto a yo re thewela mane mo hali suku motseng a maphatswari mono ke ga re mema khoro mono a tswe a phadime ba motse wa ka mema le tsono ro mahitlane go tla go tla ga matlakeng ga mona ke re mme maskautu ga mo a tswa phatsine re be re thiwa ge tla ga mofula tshepe ga mona ke re mme mathato ga mo ga tswa phatsine ba tso sa ke ntate mate kwa ga mofula tshepe ga mona ha be jwa re police to
5: tate mo le go tso ha nke ke tso se bara di ba ka bona ke mami ke mosole o mona di u ke tsose palsa mosole o ka di w ke qetelle ka o tsosa se ba batso mosole yena o mona di yun le yena ba tsosa ke me ba bona malfa mosole ka mona ka di yun botshabelo ke a le wanted tike re ba belele tsatsi le monate
6: dumelang dumelang amanate ke re happy birthday ho Amanda Qwanqi yena o moroka hosteli o kopela ke mama gagwe ke o hole ngwana ka o hole o bone dilemo tsengata ngata medimo ho buisa mo le mo sa feeling gapo gapo ya mahlonono bye
7: vololo vololo ba batswe batho ke go patso sara to la pelo ya ka yena ke se ipatitelane ke ra ha tswa phatsime ke tso seleng thate chaka mazeboko ke ra tswa phatsime ba tso swa ke vosemfene Morfeng go tso dene zwile tanko mvololo.
8: Tumela mabololo. Ba ke ke mo le mapitso ha maqele. Ke tso sengwe tsiya ke ne ke makanela no matela. Le molakano wa he ke Michael Matela. Ke mo la botlhotlha magona ne ke tso se thandi matela. Ke ha ba tswe batho. Ba tso se ma mafupa matela ka mona ka box ba ke ho le miss. La penge botlhotlha magona ne magana tangi mabeli pele.
9: Hi Veli, o bua le ngwana ene a beileng matetele mmapeng. Ke kopa ho tsosa ntate motholo ka mane ka Carltonville, Wedela. Ke re na ne tshiba ka mane ka Botterville. Ke qetela ka motsamai ka mane ka mane ka Clarence. Thank you Veli.
10: Tumela hlele go le go re ka jo kona ke hodise a moela mahlatsa ka bloko mo wa hola ke tso se o simole go ntumeng la o sike mo dau ke ra ba tso ba phatsime ba tso ke go sa mahlatsa ka mana ka hlohlwana
11: la beli a ke ba tso se hle a ke re si thati se ba hla magethatswe masabata malinga julia masididi o sidi ka sibuke ke qetela ka pusile tso ra mathibane ba tso sa ke zondi o mothabo welcome street ha ba tso beli
12: Dumelang bolisto bololo ke tso sa ba hudi bana ba latelang ba ka mona ka Jovitina ba go re tla direla ke re tswang tswang lo trainer ka tsheno tswang kana le di game ka di 9 areng areng ba tso sa ke me a dina ka mona ka Jovitina ha we bon khono le bon tete moholo
13: dumela veli ke kopa re happy birthday ho Ronaldo mile ena o ka Brownville le mme wa Highlander Mina Mile le na Brownville ba ke tatella ka mme Mamorena Sfuthi ka Richards Park bana bohle ke mare ya majwang ka Richards Park ka lebo
14: Hello, hello, Chestrata, hello, Veli. Veli, you could buy a command at local and get to say Mizal Skulanyani, Kiridia Murebani, get to say Familia Kayama Rope, who to send the Salafas, Veli, get over one about two about the second city, Marotaka Senegal, Veli, thank you.
15: Ila ila ila mvululu mvululu mvululu ah wakusisinya kwa sisinya kama muno kwa sisinya kama muno kama utse kama muno kwa sisinya kama utse kama muno abetso mo le foko ba dzu aba dzuwe kose aba dzuwe ba dzuwe kose
14: mavolo volo dimela hla u tshia strata ke kopa ho tso sabana ba latelang ha ke ke reng khonong dane mane phumolong sisedinyane ke re ma motena ke ga uspegi Nonga itini nene mani so solo batso so ke nna me mimi maokeng ke a leboga mavolovolo.
16: Kanyane ho phela le diretsana. Tshohandi hwae.
17: Wake up everybody, no more sleeping in bed.
16: Lenanong la dikalaneng le mvololo.
0: Mame di re furalla dikopo ka jeno bana beso ba holang ke le tsatsi la pele la kgwedi ya loetse. Happy birthday. Le babararo he abatswe mo mamedi a re sa fitla maletsong a ona go fetile mashuma mabedi a metso mehlano pele wa tla go rale ya bohlano fela ho sane re beetse re teng re tla ofana ko mona ho le CDF FM mamedi ke keletso di hwa ika jeno re utlwile bana ba abulipi Afrika ba kantora bulipi kwa Afrika bo ra ba itse tla ba le mohatsela ka nnete o kenyelletsang le lehlo hape professing ya Free State e ka mana ka bo Eastern Cape bo Gauteng ho tloa ho sane ka laboraro fihla mafelong a beke jwa le headwa ya re etse bonnete ba hore re hlokomele dijalo dimela tsa rona re hlokomele le diphoofolo ntho di tsamaya ha monate
16: di thoha dikalaneng ho le CDF FM
0: mamere metsetsong ene mashuma mabedi a metsumine pele wa tla hora ya bohlano ha re bitse hlopa se ke se ratang haholo A Jezel Brothers, Barek Ayen Dibiza.

0: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratan di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka dile ya data e tong thusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae dile ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretse tswang pele.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o kgantshetsa ntsela. Ka sesotho se monate.
4: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng kgodisitseng.
3: Le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho.
5: Re o tlisa haufi ufi le morethetho wa setso sa Sesotho.
6: Ha o se Mosotho ke bohlaseng ba hao bana.
5: Lesedi FM ke molelwa.
7: Ditheoha dikalaneng le Mvololo, Autia Strada. Ho Lesedi FM fela.
8: Mamedi Metsotso e dutse hantle ho hele shomele metse robong a pele wa tla hora ya bohlano. Moruti Motshekwane o sa le teng. O tla re fa mafube metsotsong eno e mehlano pele ho tla hora ya bohlano e raretswa le ntate Moruti e be rutsi a jwalo ho mo ifonana la ditaba la makumane a mona le mane bana beso ba teng ba o tshwaretse tsona di chesa di le jwalo ba thagola kgwedina ya lwetse ba paletse pine manate mo mamedi e Jezel Brothers INDBiza. And biza kamnandi engjonga hey simnandi sixhosa bana ke tse dintsa dipuo tsa mona Africa tse monadi jalo lutlo handle puo tsena mo mamedi how le mane zia khala mo San City mo tsebeletso ka pala gotla lena la gaso la Africa borwa dia le moya tse buang ka puena ya Africa mo mamedi re kopana nteng are ya kopana oh we ho tla bo monate mono re bua re gabe ka puo tsena tsa rona a u botse se sutu mona le re sindebele mona ba lo cha monate mong o tsama motho ithutile ntho tsenga ta ka nete mamedi maobane re utlwile re duen daves o fumanwa le malati wa polawo ya bo mo bapile ba lifu la Tupac Shakura me lifulena li o tla opola ga ba dile matsema shwa mararo a ile a bolawa Tupac jale Daves o qoswa ka urera polawo ya Tupac le bong se no sa segete magola re bo mashuma re bonga metsitsiletseng haufi le Las Vegas ma jala re tla utlwa he mo mamedi ba ne le bitso la didi a re bua jolo ka Sean Combs li le la qhoma mona re tla utlwa na ko ntse tsa maore die mjwa ntho di tsa majwa mo mamedi le modi mashwa mararo ho sina motho ya a hlotsweng le fung lena fela ho a bona hala hona le mo wanting le fung lena la Tupac re ke bitsa jalo MJB mamedike tswa ke tsamaya ka jeno na tefelwa ke manane o hlatlha o latela tshebeletso ya lesedi ha ke bua ka MJB a ke bua jalo ka Mary J Blash mona o otla pine manati o re 7 days na ke vele moloi ke mvololo.

Momamedi le o seng ha letsatsi la ka jeno ke sa re ho wena Jesu e sa le morena. A re ke re fumane palo ya lengtswe o seng ha letsatsi la ka jeno buka ke a mareka ga lo ke le shome le metswe mine temana mashuma mararo wa motsomong. Mareka ga lo le shome le metswe mine temana mashuma mararo wa motsomong. Petrosi ampa a bua ka matla a re la hae ba ke tlameha ho shwa le wena hanka ke ka o latula bohle le bona ba bua jwalo. Momamedi ha re bua ka sehlota ba tsena o seng ha letsatsi lena e ba le boitshepo. Ha motho momamedi a ena le boitshepo ke ntho e tsotehang e ratehang ke nngwe ya matshwao a hore jwale motho o hodile. O keke wa e ba motho ya phethahetseng bophelong o sena kgolo kapa o sena tsolopele. Baetapele ba atlehileng bophelong bongata ba bona bo ntshitse kgolo esitana le boitshepo bo matla ba hore ba be le boitshepo. Ka mora dilemo tse tharo a ena le Kriste Jesu, Petrosi o ne a dumela hore o na le tumelo e lekaneng ya ho mamella nyewe efe kapa efe e katang ho yena. Jesu o ne a tseba hobane Petrosi o a fokola, o sa tsotellehe bofokodi ba hae le o sa tsotellehe tshepiso ya hae yeo a neng a mo tshepisitse yona. Qetellong Jesu o na le nyeweng mme Petrosi o ile a tlameha ho tobana le lekgotla la dinyewe. Lekgotla lena le ile la mo fumana molato hoba e ne e le molatedi wa Kresete. Momamedi, lekgotla lena le re ho Petrosi, wena o ye mong wa ba tsamayang le yena. Empa Petrosi o ile a latola ka ho felletseng, ka ho phethahetseng boprofeta ba Jesu ba ba ba phethahala hore o tla wa. Lebaka la hore Petrosi a we ke hobane o na nkile hoba o na le matla a lekaneng ho ka mamella kgatello. O la itshepa hore yena o na le sebete sa ho emela ntho efe kapa efe. O ne a sa itshepe fela, o ne a itshepa haholo ho fetisisang. E momamedi, ka botho ba hae Petrosi o ne a nahana hobane o sebete mme a itshepa bokgoni ba hae athe o fokola jwalo ka mang le mang. Le ha ho le jwalo, Petrosi ana e na le boitshepo empa o ile a se itshepe o isa qetellong. Momamedi le wena o seng hona, ke kopo ya ka o seng ha letsatsi lena, se ke wa itshepa hlalefo ya hao kapa wa ba wa ikutlwa o ena le matla o seng hona letsatsing lena la pele la kgwedi ya Lwetse. Kopa Ntate Modimo hore a o fe ho ba motho ya tshepahalang bothong ba hao. Le ha e ka ba eng kapa eng, le ha o ka kopana le mathata le maima, o se ke wa hlolwa o seng ha letsatsi lena. Momamedi, sephetse o rapela, mamella le ha o lekwa e re Modimo ke motshehetsi wa ka. Ee, e ba le boitshepo ho Modimo, mme Modimo a o hlonolofatse, a o sireletse jwale le ka o sa feleng. Amen.

0: Re a leboa Moruti Motshekwane Mafube mo mamere re kopana gape le ena o sane mona go lesedi FM. Ga jwale ke nka dithapo ke di agalela Moifo wa nanao la ditaba la Makumane a mona le mane phoka ga itsira ka le Moifo ke tseo.
1: A ke sa senya nako gaitsedi ya ka Outer Strata ke lebuile haholo mamedi ha re le kole gore re tsoa ka difingo Makumane ho sengona.
2: O thoka baka la gona le 7 days ha sa ka apatala ha ba no gona mo thusa ka dintho tsena tlamela ba mo thuse ka tsona e leng kwetse pedi le go goizaga.
1: Se suti ha ofile se ala moya sa ha o tlo utlwa selo se feletseng sa mo mamedi enwa wa Makumane le karabo e o Moifo o mo fumaletseng yona. Atotse di inkomishini ya madlanga e mametsi di khatiso tse amanang le Lieutenant Colonel Dina Govinda wa Hawks KwaZulu-Natal le mavuso ntandani e ho tlalo hwang e le motho ya tloelaneng le letona la lefapalana hala sepolesa senzo mkhunu. Mamedi le fapala thuto ya motheo Free State le khotalletsa bohle ba amehang thuto ngo ntsha maikutlo ka melawana e sisintsweng ka hara molao o ntlafaditsweng wa thuto ya motheo Bella Act Regulations re tla bua le fapaka tabaena. Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng Makumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang lebe le phele nna lebitso la ka ke Mantshebua Mofokeng ha re teane ka moreitaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balelwang ke Kenny Modupi.

0: Mungkin soal FM 87.7 dan Fikir Jono 106.6 MHz. Tua Fuga Kena kwa rodi kaya mkhotsi wa kabaru Wakey Autuwa tuwa sale batu kara gari yongwa tseba Isele yonana kwa rulu kisele ditota hao Rulu kise vana Liba naba itu kiso Liba jolo musebezi Liba jolo dikolo Ya liba musebezi liye na fela jolo E mungi alo peta mabaka Kani niti afapani Liye na ucho jolo Eki batla utuwa isa lo se wana karas Meki atiba se kutuwa lo na Isele yonana kwa rulu kibete Afrika bora Arba mofte lo regali Iya burro pongo Tumela nse
1: Tumela Tle mamira tsebele tso ya le seri FM kgweding e ke ibitsang kgwedi ya monono a o re ke no yona ka nnete kgwedi ya lwetse Happy Spring Day baba ngata ba sentse ba itukisetsa jwalo ho kiteka nako ena e ntsha ya selemo a o mamedi o tla hlobe monate Happy Birthday matsiriso mokwena o banna baba ngata ke a ba tseba bana ba kgwedi ena ya lwetse mamira tsebele tso ya seri FM lebitso la ka ke monono ke a o sola khazang ke na jwalo ka madume ke ra re o tle ntshwena ho rentsela tse tharo re lo e bea mane o reng ya borobong e le leshomele metso e supile metsotso ka morao hora ya botshelela a mmamedi ka nnete le maemo a legodimo a fetuile la e le gore mariana le o tšhaka mona le mane mpa go a bonala ebile go a utlwagala gore a ntho di fetuile re feleletse ka jeno re tloetsa bonnete ba gore tsatsi la o le tsamaya gantle mme ke a tseba gore dikolong tse ding banais go itswe ka jeno ba tle ba apere diaparo tsa bona tsa gae ba bang ba bona go itswe ba tle ba apere mebala e fapaneng e le go keteka nako ena e ntšha ya selemo ebile re keteka kgwedi ena ya botšhaba mamera tshebele tsa se FM a re ketekeng a monate ebile gape ke kgwedi ya bohatlhaodi e o etsala ntho tse ngata kgweding ena re sentse re tshwe jwalo re re tlo nna tefelo le rona kwano ho le sedi FM hello
0: le tshepa tote ga itse ka la kitkacha wa tseba ka dipapadi metse se ka le ba shoma mabedi a metso behlano pele hora ya bosupa ke tsa pele tseno me o tlatla hape ha re le ba o rengane ya borobedi a be a tle hape ka tsa o qetela ga le ba o rega borobong a tshepa e go go rubedisa boswa ka ka tshelo le kae
2: moro ka mo chairman moro ka mo DJ le wena khomre Jonito ka mo hauli ka ka je
1: ah ho lukile chepat hotso
0: but tege shebile ba kotlisi ba rona ba dina hentse fa pa ne ba tswa tsona le bo Eric Tintla e u sebetsa hantle ka mane ka mo aleng teng ho fitla ka na wena chepat man ngoba mngithi ha so lahlehelo e sale a tswara ka mane le yena
1: ka mo tsha lulile ho ntsa etsa me ka le le hlola
0: betsa fela ke shebile le ke mamba na coach lane le coach Gulani hile ka gepeta ka mane o pyramids ba hile ba bua ka ena hore le ena ho fitla ka na ka netontsa tshwere hantle le ntaba e monate bakeng sa rona ma Afrika Borwa
2: ke taba tse monate di bontsha hore na le bogoni chairman mme e se ka le rona kwa no lape mona re ka le ka hore ge tshietse ba kwetlisi ba rona re sa nyatse bana ba tswang ka ntle mpa re le ke o tshietsa bana ba rona go ba fitlhele boemo bo ba macha
0: ke tlhokomele Gulani mokwena o qala hantle hohle mo a leng teng wena chepati mpa ke yona fela nthweno ya gore o bona la sa dule haholo ditlhopheng
2: wa bona ke tlhokomele haholo mona ma sebetsang teng batho bano ba ka mono ga bana mamello ya gore ba fe mokwetlisi nako ba mo mamelele ba batla go bona a dula a tlola ka nako tsotlhe ke nthwane e coach pitswana e bua re a ka gotlela go al agli ga ba ka ba utlwisisa gore ntho di thago bolong wa tlola o bapala ka o lekana wa tlola
0: Mm.
3: Ole ka ho ba ina metsing empa mafura ana a gomaretse ka manganga jalo ka le madi le robehileng la taxi ha mafura a le thata jalo o hloka ho matla ho fitisisa ka Sunlight Ultra Power o fumana matla a mena haneng ha hlano a ho thefula mafura e sita le missing a batang Sunlight Ultra Power e etsa hore o hlele mafura a manganga ha bonolo
0: Kirako ya la bobedi la jackpot ya Powerball. La bobedi ona ona le bonyetla ho hapa jackpot ya Powerball le ka ngedi tsonjalo 23 million rand ka ofela. Ena ke tshelete ka fetola mophelo ba hao hang hang. Mme mohludi e ka ba wena. Shebella ke tsalo ya uhulo ha di nomoro ka kotloloho la bobedi ona ka hore ya borobo mantsibuya ho SABC. O ka ba mong wa bogadi milione ba latelang ba Afrika Borwa. Eh wena lotho ya naha dipapadi tsengata menyetla bengata. Di milione etsengata di bapadi di tshwanetse o ba di motselo shoma mo tsogo be di ka paofeta bapala ka boikarabelo national lottery etsa maiswa ka molao ke sizekhaya

0: o monate le lehlaso la kgetho ya bona ena ke Thabua go lesedi FM ke molelwa
1: hashtag gwatha motho
2: dumelang o setswasela botokatsikara ke leba sebose ka mona ka govele mme ke kopa leng gwatheleng data waka e leng Thabiso Mnembe yena o ka Gauteng kona Thembisa ke kopa le mo bolelela gore ke mo rata ka pele ka kaofela mme ke lebogela tsotlhe tsa nketsetsang tsona ke kopa le mogwathe ka pina ya Fungama Onamathe ya DJ Qness ke lebo
3: re a leboa kgaitsedi yaka somelebotso ke mašoma mabedi a metso mmedi fela betsotso ka fogaletse ora ya botshelela tsoatsoatsoa ebile e se e le mašoma mabedi a metso meraro ka morara ora ya botshelela fuka le kae ntate
4: kgotsontate o bua le thwasa le bathukada mona lesedi FM o moyeng
5: ke moyeng mme
4: ka nnete ntate o mametswe ke dimilione tsena tse re mamelang Jwale re na le ditaba tsa hao mona.
2: Ke leba sebose ka mona ka govele mme ke kopa leng gwatheleng data waka e leng Thabiso Mnembe yena o ka Gauteng kona Thembisa ke kopa le mo bolelela gore ke mo rata ka pele ka kaofela mme ke lebogela tsotlhe tsa nketsetsang tsona ke kopa le mogwathe ka pina ya Fungama Onamathe ya DJ Qness ke lebo
3: o mo tsiba motho a lentswe le monate a ka ntate
4: ke mo tsiba ntate ke magadi wa o tswa ka wena o seng o na re ke batla ntate wa ka tume a tsejwe di tshabeng
3: o ka yena moradi
5: o go rugele kwa
3: o wena o kae
5: Mme ke
3: mogauti
4: mo tendi. Oh. Ha o sebetsa, o tshwere ka thata wa sebetsa.
5: Eh, la nna le ke tsileng ya mo sebetsi.
4: Ah, ntate o sebetsa ha monate man ra o lebohela.
5: Ke a lebohela nna
3: ba tsho. Ke tsatsile monate.

0: a ke tsebete ba tsa ile tsa fella ka tlaka qetella o thwe ba ile ba mokwalla chankaneng wa opolola ba le mathatanyana le mofumadi wa hae jwale a ke tsebe go thwe entse eng entseng gore o bo nkwe qetwa gore ba monke ba molahlelo ke a utlwa ona le ka Sun City ka mona matsatsinyana a itseng jwale ke a ipotsa e la felela ka
1: mosadi a motle jwalo a mo mamelletseng nako e telele ga kalokalo
0: hei monna ka re ba ngwapana batho bana ai ka re ba
1: ngwapana e mosadi o laka o due mo mamelle
0: ya ba tswa gole ba tswa gole ka ne jwale tsa ba babedi ditaba motho ba o ditseng ai a o ditseng
1: fela ke tsena re go na le ntho tse re ditsebang tse tlhagang social media
0: Joale, hona le ausi ngana utlwanang le yena, hona le ausi a utlwanang le yena MT.

0: dire ke be jwalo
1: ntle le mosadi
0: ntle le mosadi
1: ha ba
0: eh fa mosadi ka re ba gawane ka re se ba gawane le mosadi wa hae jwale eh ntato wa hae le ausi wa hae ba ne ba ile mone ba lo batla bank card tsa hae
1: homa mo mosadi
0: le ausi yo nwana a sa utlwana
1: homa jwalo
0: eh
1: Ah,
0: bona bile taba ba hlalosa gore ha ba motsebi enwa. Ba ga ba motsebi. Jwa le otsi jwa ke MT. Mohlomo MT ke na motswagi sitseng di karete. Jwa le tshwaletse letlelo tlo dilata. Monga tsona itse ke ditshwa.
1: Ah, o mohol. O mohol. Ibile le bankeng. O keke hana jwale. Ba bana junior mo kae? O keke wa moyela wa lo molatela karete ya
0: ba. O tsona tsho jwalo wa o siara. Monga di taba ha. O tla jwang o tshankaleng. Ke ntena rumenga a ke na a itse ke ditshwa.
1: I can not handle
0: it. Then
1: Nangas, I thought.
0: Baba,
1: how long have you
0: been? Fellow, how long have you been talking about it together?
1: Yeah, Homa.
0: Homa, you know, I was a mutibi.
1: But you can't. Haba kieni mjulu.
0: Haba sa mutibi.
1: Haba tibi na huko panika.
0: Hey, kiboni le tanda.
1: Yo huko panzeki. Aki we.
0: Baba, tla oh, vale suno tolo sa kolulu.
1: Ausiye wa simuiti yabo. Asimwa na bo. Asimuiti.
0: Kika hoba la tento tsa bana bana haba mutibi.
1: Mamela card kiri o kekebe wa latela junior karete ya banka bankeng o le ntatae
0: nka e lata ho motho a etswering karete ya ngwanaka
1: ah hai ba o tla ofa ho matleng a hai ho nka qela
0: ba batla le koloi ba batla le senotlo sa ntla
1: hatle a tlo dilata motho a
0: o hanne ka tso
1: ka le nanga ha na card
0: ba ka motshwarisa watse batho
1: ha ba leke
0: watse ba ka motshwarisa
1: ha ba leke
0: o bane ke batswadi ba hae
1: ke re ha ba le MT se le monna ntate ha sa le tla sa tlokomelo ya batswadi
0: e jwa le ka gete tsa o tla ditlatla
1: bana ha hona motswadi ya gona ngo buella motho e le monna tletse meno ka hanu
0: and MT na qadile hantla ke tsebo
1: la ka ba short ntse le monna
0: hai
1: tsebe meno
0: hai hai ne qadile hantle
1: hai ke monna fela ga itse re ka re sheba re ka mona re sheba tabatsa MT tse bohloko ka mona re sheba tabatsa kabelo mabalane ya sema ke teka le matse motse mashuma mabedi ana le metsumine a tloeletse dithetefatsi le jwala
0: buga love
1: mme ke rata ka mokgwa e beileng ka teng a re ka beya fatshe jwala le dithetefatsi
0: yes
1: ka nka bophelo
0: Mr. Buga
1: a nka bophelo ya ba ba moruti a ba le lelapa le letle jwang banna bana ba batle mofumadi a motho e momamedi wa tseba motho a o nka qeta o fetola bophelo ba gago ai kana kwa ngwe la ho ka imelwa ai empa ka nnete
0: kabelo wena hore
1: e utlisetsa le hlono lo nthwele
0: a re botsitse a khona hala pass
1: hona jwale se ka e kare o le hlono lo o entse fela le yona nthwene ya hore kana kwa yana nka qeto abe a mumahane le tloelo ya ho matha di comrades
0: eh
1: ga itse ya ka ho neng kabelo wa matha di comrades marathon
0: ai fela ne ke gate ane ya marama mana wa mopola kabelo wa marama
1: ha ke gata yenwana You know why you are putting me
0: to bullet to bullet. Why must you have a ram?
1: You got a hurry to bullet to bullet. Come on, Ramania, Nana. Ah, Hanaja.
0: Hey, Cabellon and Alema Ramama.
1: Hello, Amokab. And that Nike is a malapasta key.
0: Till you must have a mamma be damn to me, go fella Haitia.
1: Yahona.
0: Yeah, yeah,
1: got a house to Ralohana. Motomanka Pamanga long hore. Uikutra Ilele le hobalata. He lead it to fats. Wa bona ha o sheba motho e ka mbule wa tsaka na go ngwe ho nka poster ya motho e be hele boteng
0: yeah
1: o re lenna ke tlo botloella jwala bona ka lenna di thetefatse ke tlo batse
0: tsano
1: ya ho hopotsa ke lelong ya
0: ha a botloela kabelo ba bang ba re ha e tsena selimo
1: ka ba di metsemene se hloko re le batho be ne o re ona di ja le bona bo bona ba bona ba saleng
0: aba sale yo gaitse diaka me ha se patuwe
1: a se patuwe
0: la e bua kabelo a re icon ena tsela nna ke na ile tela a khona bana ke bile le goba o le ka
1: tla wa opola ne re be ha di tshwantsho tsa dikoloi tse di batlang maboteng re be ha di tshwantsho tsa matlo re ya batlang re be ha di tshwantsho tsa batho be re batlang ho ba etsisa
0: ba bona na sima mabotana sima swi u jolo
1: ah nantsa ke be ya ke
0: ke
1: ya nantsa ke be ya lana nane ke re motho ya sokolang ka taba ya di thetefatse kana ko ngwe ho nka robe tshwantsho sa motho e le mohlala eo mahlwa mona mehlaina o hopotsa toro ya ha
0: o hola jwa ba shoba ba bene ba se mehlaina fela metsotso a le bile jwa re ga bo supa ke na khoya chepat
2: di papa le seria fe la ditia patcha
3: o go le bo de disco dancer go le bo DJ Thwasalwana comrade Jonito ho wena mamiri wa tsebeletswa le seria fm ke re moro khalala ya Argentina Lionel Messi o be ile mejafatshe papading tsa machaba. Messi a di le matse mashwa mararo ana le metso robong o re qeto eno e bohloko mmele ha jwale o ntse a utlwa bohloko. Messi o re hona di papadi tsenyane tse lokela o fuya sebaka mme o le buile jwalo tshetso ya ifumaneng dilemong tse mashome a mabedi kaofela. O le buile ba lelapa la hae a leboha bakwetlisi ebile a leboha mokwetlisi ka mong ya sebeditseng le ena dibapadi mmoho e ka setana le batlhanka ba tsamaiso bolong. Ha phethela o itse o leboha ntate Modimo ha ile a moetsa mo Argentina. Messi o ile a boela a tlhalosa gore molaetsa ona o ngwetse jwalo matsatsing a mabedi ka mora dipapadi tsane tsa makgaolakgang a mohope wa lefatshe mo teng ba ne ba hlolwa ke naga yane ya Spain. Empa o molaetsa yona o ile a boela wa hlaka hantle ka mora lefu la ntate wa hae ke ka mokgwa di beileng ka teng Lionel Messi. Ntse re le papading ya bolo ga re tlwa ka mono ka Argentina go ela ka naheng ya Lesotho ke fumana gore mafelong kana beke la sa tsa matha mamedi ka moqebelo Machoga le Limcock wing tsa bapala jalo mme Limcock ya feta ka ntlha e lengwe go noto ha e le diodi la rantanya dinare ka ntlha tse thago tse pedi Bantu ya kopana jalo le LCS empa ya feta Bantu mogalo o tswa ka tse pedi go e lengwe Mzamane ya o tlavila ka ntlha e lengwe go noto e leng hangata o thwe ke champion score. Majanja ine futuetse jwa di jabatho empa tsa fihla tsa bapala ka o lekana ka noto ho noto members le LDF le tsona wa fela ba jwalo wa ba noto ho noto manonyane ya hlaba ntlatsenne difofane ya hlaba ka lena ka fatshe noto matlama ya buretsa jwalo LMPS ka ntlatsenne ho ntla elengwe athi papadi ntsa maobane ha re tla ka hlakonlena la papadi ya cricket mo teng ne teng ka mane tsa T20 international ele tri series ke itse mona ke dinaga tse tharo ke naga ya Namibia e tshwereng dipapadi tsena e be Zimbabwe mmogo le South Africa. Maobane naga ya Namibia ile a thulana jwalo le yane ya Zimbabwe ya bele gore ga Zimbabwe e hapa papadi eno ka digane tse hlano kaofela. Ha re boela re nyolowa gape re ya mosomo wa tle go fumana maobane dipapadi ne le teng ka mane ka go sire a Liche ene a moetse jalo Roma ba bapala habo Liche empa Roma ya fitlha ba tlontlolola ka ntlha tsenne ho noto. Atalanta yona ene a moetse tlhopha sane sa Bologna ya feta ka ntlha e le nngwe Atalanta ho noto ya nka ntlha tse tharo ya fetela lapeng. Di ne di bapala gape ka o La Liga Osasuna ene e a moetse jalo Getafe Osasuna ya feta ka ntlha e le nngwe ho noto. Barcelona ene a moetse jalo Rayo Vallecano ya ba buretsa Barcelona ka mahetleng ka mona ka ntlha tse hlano ho tse pedi. Athe ka mane ka London UK maobane ene le a dithulane ho English Premier League mo Aston Villa ene kopane le bompudi e leng go Gunners ke bua ka Arsenal mme Arsenal ile a feta ka ntlha e le nngwe ho noto. Mamedi wa ka jale ha o sheba ka hodimo ka mane lelokong yena manyesimane o tla fumana gore Manchester City dutse ka hodimo Arsenal e moemong a bobedi empa di a lekana ka dipapadi di a lekana ka dintlha empa fela phapang ko gore Manchester City e hlabile ntlha tse pedi ho feta tsena tsa tlhopha tsena tsa Arsenal. Ke mathala ka mane ka The Kop Liverpool e qeteletse mamedi ngodisitse monnane Bradley Bacola ho tswa tlhopheng sa PSG. Bradley o filwe jwalo kontraka ya dilemo tse hlano mme Bacola he ya hlabileng dintlha tse tharo papaneng tsa mohope ya lefatshe o tlo jara jwalo tla ba pepile jeresi ya nomoro ya 20 a na le metso robong ka mono ka tlhopheng seno sa Liverpool. Bacola o pasitse diteko tsa bongaka mme tšhelete e rekileng monna eno kapa sebapadi sena ke e pakeng tsa dibilione tse 2.3 go isa go bilione tse 2.7 ga re bua ka diranta tsa kwano mona lapeng. Ke tsona tseno mamele tseno ko jareletse tsona goreng ena mme ntumelele ke tle ke kgotlhela e tlasa legalela diphapseng tsa gatsho tse dutseng Auckland Park nna le wena ka boela go kopana gape ka nkano gora yane ya bosupa ka tsho jalo ntumelele ke re swala ka tlhaka ro batho.
2: Bloemfontein motse wa di rosa berenye tso o sengangata mangaung pelong ya Free State Lesedi FM le fumaneya ha bonolo le kgobong la 89.9 Kapa kenang ho SABC Plus F ke molelwa.
1: Mamela tsabela tsale se di metso tsi dula hantle ho ye le shume ho ye mashuma mabedi pele ho hora ya busupa tagoha breakfast show e bala tedie ba Messi ke a gola ha holo na yena ya Argentina ai kona e bathungetse tabena ya ho tsa mahali Lionel Messi fela o fitheletse nthotse kgolo mme na kwe tsena bophelong yatla mm ho tweka nnete ba keng sa ntwengwe lengwe ka tlasa letsatsi hona le nako mme le yena ka nnete re be jwale o be ha meja fatshe mosebetsi wa hae wa ba palana ha ya habo ka nnete a re bile le hlonolo ho ba batho ba phetseng nakong e leng re Lionel Messi o ba petse bolo ho yona le ho re be o laka hapa mohope wa lefatshe ke le hlonolo le leholo jwalo ka ha re utlwa shepatantsa go jetsa ditaba mamela tsebela tswa le sedi metsungena le shumela le metso e robong pele ho hora ya busupa ke na kwa re kopane le Exinia rutlo re maima le ho di mo re ka ra lebellang ka jeno ke a jwang wa tseba ke re ka mora mono re kena di maspalentse tharo ka mona ka mangaung re kene le ka mona ka Joburg City le ka kwano ka mo re Hassan re le hona ka teng le ka mona ka ikurulene rutlo re se phalla jwang sepetpe to santsa le teng Exinia jwalo ka ha kgwedi fedile tjena mmamedi hey ho monate ka jeno ha o tlo bona ke batla o tlo bona batho ba ketika matsatsi a bona a tswalo ka jeno gona ba bangata jwang fela he o santsa le teng Exinia dumela Exinia rao a mola thakgwa breakfast show ebe jwalo ka ha ile spring day tjena a o bana maemo le dumo re a lebeletseng ke a jwa
4: ere ke le dumo di setswasa le ba tikara mohle ba mamedi ba le sedi happy spring day are se botsa ka jelo tsa bo lipe re qala ka mona ka province ya Gauteng ke mo ho tla di ho hlakile mme ho tla bo futhimetse ka jeno Pretoria e ka dira mane ho mashimo a be le metsi sibileng ha le Johannesburg e ka dira mane ho mashimo a be le metsi tsheletseng ka mona ka Mpumalanga le teng ho hlakile mme ho tla di ho futhimetse ka jeno le Mbombela le Emalahleni di ka dira mane ho mashimo a be le metsi robedi province ya le bo ya bophirima le teng ho hlakile mme ho tla di ho futhimetse ka jeno Klerksdorp le Potchefstroom di ka dira mane ho mashimo a be le metsi robedi bong ka mona ka fresh ta maro a go itse ha ile o tsentse na empa motshare go ka bo hlakile ne go ka di ho futhumetse Bloemfontein le Welkom e ka dira mane ho mashima ma pedi le se robong profesi ya kwa se natela teng ho hlakile ne ho achita ka tsela maro a tla kwela di botsentse ka botshabela mme re ka lebella mafatsana a itseng a di a tuma Deben le Bishop's Bay di ka dira mane ho mashima mararo le motsomong ka mona ka profesi ya Kapa Leboya le teng ho hlakile mme ho tla futhumala ka jeno a Pinten le Kimberley di ka dira mane ne ho mashima a mararo le metso mmedi ke tsa dilipi mamela ke le bo thatsa le batho kada
0: are le bo wa ga itse ya ka Exinia o tla khutla sa khutla o sane rutlo re di eme jwang tsena tsa abulipi sebele tsoga la mantla le seria fam ke a dumela e mongwe sa letseleng e mong jalo sa itukisetsa go tswa e mongwe o sa qetella dintho tsa hae gore letsatsi le tle le qale hantle ke le shomela betse e supileng fela betsotso a re bile jalo re ka bosupa the biggest for the drive ka kwa breakfast show o le seria fm station ni boss presentation sa mochao jele se le mo sia betse se le mo sia mata se re go dinga bo robong ya selemo a selemo sona se a tsamaya me hangata ke a tsiba locationing ai kala tsena go diena ka lentwana o tshelana ka metsi makation mona hey bana le dietse go ba khotsi ba lona ntho tseno thakeng tsa lona batho ba tsamaka mehale e turang batho ba tsamaka ditho tse turang go bona mona ba le ba tshela ka metsi ke mathata ga le bana ba ba re ba ipapa lae ba pala le thaka tsa lona ma ke bone jwa le batho ba ba holo se ba lelekiswa ke bana ka metsi ning ning jwa le di ba ka le di qaba
1: ntwe ba ba lwa
0: ha a ke la ka bona ntate mo ba fa sa ke la ka bona ntate mo wa tsiba ke ne ke sa
1: rata
0: a ya mosebetsing a tswere back ya laptop
1: ai
0: ka ba motshwara ntate
1: jwa le ntwe bo hloko gore wena wa bapala o sokentse batswa di mathateng se ba tshwanela ba tlopata
0: jwa le ntate no ana a sharp
1: tona na
0: u jwa le a sharp face yenu no e bona hore kitsena tsa bo mic tizing face ba la ba tlhotse tse jwa lo bane le yena o house o tlo utlwa o lela hore ha ke bogotsi wa bona mana ke na bothata ba ya ba yetse kwa jwa le bantsi
1: ba ba pale ba le ba
0: eh jwa le bona le mo ke yanteng bana bona ba re ba ipapala
1: ba thabetse na kwena
0: ba thabetse na kwena gaitsile ba tsela le bana ba bo dikuta ba ba tsa maisa mbo dijo ke mathata ba ba tsela
1: bute
0: dobela ba ba tsela ka
1: bute
0: jale nane kire yona ha ina botata ha re yetse go ba tswere ba tswetse ba ne nneng ba mathata thwasa motho jwa le ha santsa ditebe le gbe re mmona phoso e le gore
1: ha fela o bua nnete o tsana le taba ya o tsheisa ka pa o kwagana ga itse ra ke batla bona batho ba tse bana na e jwalo
0: e jwalo ba di jwale ka nnete e ba ha re tlokomeleng ba khotsi ba ka yona ka nnete ha ntsha ntwana e etsa halang ga le ri etsa ka ofela taba ntse ba yetsa thaka tsa go nale hana jwalo monana tla yetso batho ba tloetse batho pele ba padisana mmo semali manfe ba jalo ka ke tshoke nna ke ne ke bone ka mahlo a ka ntate pelwa ile bohlokwa re ke le tsena ke a dikopano ba le laptop ke re batho ba banka bona ba fela ke bana ba ipapalla mamedi wena hore ke bana ba ipapalla wa utlwisisa gore ke nako e ya
1: selemowena
0: orekapa banna bontate ba ke bontate ba sira se yagolo
1: 086 000 3084
0: a ba re letsetse re utlwe re utlwa sepedipedi a re gutla re tlwa utlwa gore wena oreng oreng oreng ke bana ba ipapalela kapa ba kile ba o tshwaga le wena bana ba tlile ba ipapalela o laetsa jwang re utlwa ka sepedipedi sebe jwa ga bathela ka manga o metro municipality re utlwa ka tsa peletsa sepedipedi goreng ena dieme jwang di buse maruboteng a re fe tsona gaitsedi ya ka re utlwa ga di tsama jwang ga se di buseng tla go dumedisa gaitsedi ya ka ke tsa peletsa sepedipedi manga o metro dieme jwang ka jeno
4: a khole bo tsara di me semi fo a go me tsela ba ma me di batla go apetsa show e se pete pe tsona ka mara ka manga o di vest up e me bileng tle ke tswa ka mana ka se tsun le chest street go ba ba seng ba bona ba ile shop e a tsi ba mona le go hongwe ka kang ke tse pele nya ona se pete bit no mo re le tsang ke manga o di tsa management center 0541 409960
0: are le boe khaitsedi ya ka re fete ga fetela city of joburg re utlwa bosa mangalema o tsa di tshoreng ka jeno o ga di emetswa ga se bosa tlo go dumedisa khaitsedi ya ka ke la bobedi ka jeno ke tsa pele tsa sepedipedi city of joburg di emetswa ka jeno a o se bosa
5: only but correct ke dumedisa ho wena le tshwasa ke dumedisa ba mamedi ba batle ba city fm ka mo hara tropo ya johannesburg ho bona hala di robot di sa sebetse mane ho Koma Street le Molefe Street ka Molapo sana play Hosak Avenue ka Horizon View re na le TV ya Slick Lane Street hara tropo Rivera Street le Kilani Avenue ka Horton hape le 60 Avenue le Longfellow ka Ridgeway re na le kolesi nge hileng mane ho N1 North le Fika Golden Highway ni e ba ka sepetipeti se be le matla hanti di tshilani dikoloi mane ho M1 North Crown Interchange ho ba ke ha hore sepetipeti se be le matla haholo ho tloha M1 North Poisons ho ya teng ho Crown Interchange hape lo tloha mane ho M2 West Heidelberg ho ya ho Crown Interchange re na le kotsi engwe hape ho N1 North ha o tla fela ho feta off ramp ya Soweto Highway re kopa bakhani ba tlhokomele le mo sepetipeti se matla haholo ho N1 North and Transit Cliff Interchange mane ho N1 South Sandrand le mo sepetipeti se le matla ho feta mo tshe ho bona hala tso le ditsa mahantle re le bo JMPD le JRA ka tlala ho ena
0: are le boya go lo khaitsiri ya ka mabedi ge ke mala o ha 086 000 3084 086 000 3084 ko be di bogeseng o teng e kurulene rutwe di emejwa ntare bogeseng ke tsapele tsa sepedipedi e kurulene di emejwa ka jeno
6: re le boha le go ala ka le go bana ba so kgweding ena in chaiding loetse ke le medise mo ifwa lona le ba mamedi tlalego ena ya sepedipedi le tlisetswa ka go tlotswa sepoliseng sa mmasepala wa motsemogolo e kurulene Mothating wa bale dikolo di thulane mane se bakeng sa Elandsfontein mona ke tseleng ya lebelo le phaming N12 fully le botshabela ke mmileng o gelwelang craft e leng temi ncwane hlokomela moganni mo mabone a laolang sepedipedi a tsileng taolong e ba letshwaolo ao ema ebile a re fanen sebaka a re buisaneng ka moragora ya bosupa
0: ntate bogese ba kile ba o tshela ka metsi bana ba ipapalela golo ka nako e ya selemo kapa mo o dulang teng ona ba
6: Yes, le montse fitileng. Mara no sna o rutla gina kana go go ba no le monna tsana e bile o futhubetse.
0: Ke
6: le ntse e tsa ka di tuelano le teng. Ai ona tsentate o ka nleka. Ai.
0: O ba tselang fela ba bapala jalo ka hore ke ntweke wa ile ileng ga etseba. Jalo o fumane motho ya mosebetsi go tshwere bo di laptop. Re sebetsa jwang?
6: Ha re fa tumela hana jwa le ngwana mme o bane o hopola hore dinga tsa ntho tse re di nahanang le tse tsalang moruo ngwana ha le rona gentle rana di le tire le chief ha o ntlela ka metsi tate go fa dimpa ma 3
0: ha
1: on ntate mo geseng bana
0: mo geseng a re a le moha le tshwe pele metso tso pele ora ya bo medi ba medi go tlo wena go tlo wena ka nnete ntse yetsa hala makation mo o go etse jalo gele tsetse 086003084 le se dubelang
7: hi batu
0: hi le kai
7: nke
0: monati
7: ha bana ba ba palele bana ke le motho mo bile ntse ba tsela ka dikgatsa
0: ka nnete ba ba palele thaka tsa bona
7: ha ba tsheke tsa bona ka nnete
1: bana ba ba palele bana
7: ba palele bana thwasa
1: fela o ka ba etsa ka nnete ngwana se ba o hasitse ba be ba re soge
7: nka kopana le ngwana ka tlapa jwa tsi bua mo
0: ba tsa di ba ke ba jwa nda bana
1: ba tlapa Thank you Moratua.
0: Ba na le mametsi ha ke le mametsi.
1: Tlapa tsa lona di kametsi.
0: Le seriale?
8: Ka re se bona re se le kae?
0: Le tele kae?
8: Eh le tsore thora dzam dela se solbe.
0: Eh.
1: Thora?
8: Ba tume tse tuka kana kana ka di bitse kana kana bana ba ne ba ba pa le kametsi ba thuba motho.
0: Eh thora eh eh eh eh eh eh eh.
1: Ana ntse. Ba lo tlisa mathata tabenya gona ya o keteka.
0: Mm. Thank you, Tora.
1: I back, I want
0: to. Wait.
7: Hello,
0: jale mo bo re fumana mo mo re bona batho ba baholo ba hlile ba ba ba shapa ka matsolo le banna ai ga isinya papadi ya bana ba
9: ntane ze ba tala bana le bana e se mo tsamo go le batho thata bana ne ba tsala na ile go na ba matha ba le letsana ka dipaket tsa nne e se mwana sa le mothantsa bona o ke mo tsamo go lo le ka go tsa manga teng wa mmona go e tlela ka bo ikhatlhaletse go fitlho mo tsela ka nne e ka go tsho le bona o tshwere eng e ba nye bo tsoka e tshwere tsela ka nne
0: hey Banes le mametse
9: ah ke le tsana bana ke le tsana ke tla tsara ka melana
0: e ba ja ba tsadi ba ke ba jwa
1: ah ba ga tswa ka le letsatsi le mona hati
9: thank you tsana sa le mona le letsatsi le mona
0: la le bua Banes le mametse a kere wa ipapalwa motsheare le thaka tsa lona le bagotsi ba lona tsadi ba tshwere mathata di debit door the sunlight hurts my mera fela betso so I'm going to be the channel number super the biggest one to drive. Lovely day, oh!

0: Alessio Bella, Massimo Bella, Ferro, Messina, Sera, Fora, Sera, Gamma Super, Bacchetta, Logo, Bobè, Riva, The Biggest Water Drive, CKM, Nguanenua, Il Bizzo, La Pina, Pelo Mono, Cala Senza di Giolo, Giacqua Raw, Ah, Giacqua Po, Mimini Sauti, Alla Bacchetta, Logo, Bobè, Riva, Watt, Aqua, Breakfast Show, Una Serie FM, The Biggest Water Drive, Mi ha fatto apparenza di Tughi Senza Giolo, e di Ghetto Tena, a Sari Maspala, a Sari Mora di Tata. Ma di Zepe di Fela, o Tuana Giole Fela, me o la Utua, che ne rebusta la Lvana, ba ai isi ba tle ba tla lo sa ore. A oka etala, mshomong o hauyo, na ingena rona Afrika Borwa, motho ka ipumana o sa khona, a ona ba le bunye tle o lunu wa oro ka Ghetta. Tla ne ro hopotse ditaba di tsama jwang, yani a hore jwale ha o le siyo, ee, ha o le siyo ka na ingena Afrika Borwa, a ona ba le bunye tle o ro ka Ghetta. Mshomong, ee, mshomong motho wa bo, City of Joburg ke mona ho etsa lo re ba li kwana le thwasa le ya thwasa le khadasi ha ona gona mogotsi ha ona gona a ke sa hopola ba sebeditse jwa boeleng gore mohlomo ke motho a free start a yo le ke phumana ke le KwaZulu Natal
1: o le wena ha o tlogo
0: le wena ya o le mathu
1: le wena ha o tlogo
0: pela ga tla ne re hopotsa ba medire tla ne re ba meme ka kwana le tsedi tla di atamela o hle o tsebe gore ka nnete di nthori eme jwang ho hlokala eng wena o tshwaletswetse jwang fela he tsena sentse re bua ka tsona di ne di bua ke bona ba IEC ha re ne re tloka le bona ka kwa
1: ai khaitsela ka e jwalo me ka nnete re leke ka hohle hohle hore re beteng di bakeng tsa rona tsa bodulo ho bane batho ba tla ghetwa ba tlong ka diqeto me e tla hlebena kwana jwalo ho bohlokwa re ya tseba hore boemong ba mibuso ena ya sele ha e khaitsela ka ke hona mo ditshebeletso di fihlang bathung teng tabeng ya me he ne ke tsama ka hene ma ne ke le Welkom ha ke tswa Blomo ka la bohlano ke be ke ha ke qala ka hore Welkom a ga itsela ka Welkom o ditshile ai ya
0: ke bua ke le bona ka re ke jwanja
1: ai khona khada
0: ha ke bua ke
1: bona ka re ke ne ke le Bongani hospital ha ke tloa ka tsela Bloemfontein e hlelwa le ke ya Bongani ga itsedi ya ka mo tshwantse be hona le jwang
0: bon
1: ke malomo a matlakala fela ke matlakala ho ya go jwa le ke ipotse jwa le hona le gomo e ke le ka bona etshela etshela ntse hlafuna plastic ke re a ke le bone jwa le le di gomo di ja malei
0: ka re ke a koma
1: a khaitsedi ka ho ho be man a ho ha nyontsa hong kha le ha mme
0: ka re ke a koma
1: ke re a khona tshwantse ka nne dube le setsala di maspala mona ha ke tswa ka tsela ha ke ya Kronstadt ke be ke tswa ka tsela e potang Henneman a ga tsela ka kyal photo litse ka mo
0: e
1: di kotitse ka mo
0: ha ke bua ka re ka koma kwa Macbeth
1: koma no nie nie
0: ka re ka koma o be ga tsela ka sitsa rona ha o sa tsamae ya ka sitsa rona ya ntha ka sitsa rona ha re sa le ha e bile se ka re tloetse hona location in fela mona khone batho bile ba sa batla o dula pela khone hona khone mona na
1: batho ba lahlela teng fela matlakala lo hala tuli dibakentse di hala tu khaitsela ka e se batho ba mpe ba bontshe he hore matlakala la hlelwe
0: re tse jwang o bane jwale be tse re la ke re di maspala re he di maspala ba itse mosebetsi wa bona jwale be rona ba tlo dula ka matlakala maka mong khanga ka
1: bana ba bapalla mo ho leng kotsi ka lebaka la matlakala a lahlelwa fela ka nnete ke ka ho ke tshonkere mamedi hana jwale motho jwale ka ha wa dipetho o tibise maikutlo o ipotse dipotso o le motho o ti le wena ya leng re ntse re ra hore ha o tloya o tsebe hore ke qeto nthweng
0: re be sa ka
1: ne ho na le batla o ghethela o tla tshwanela hore o tla tshwanela o amohele diqeto tsa batho ba sa ghethwang kwena
0: re be sa ka kgaitsedi ya ka ha re gone ho tsama dipula di ne le makeishining a rona batho ba gone o pat
1: sourish
0: re be sa ka
1: sourish tsho Aiko.
0: Mabedi re rutla sepedi pete sebe jwa ba tla ka manga o metro o tle di busa maruma re fetsa la se buseng ga itse ya ka di eme jwang ho renye manga o metro.
2: A ke wela ke dimi se fara se ke dimi se de ma ma me di batla go be sa short ke fetsa ka mana ka manga o di desktop le tsone di la se buseng ka mana ka sa tsung le ka church. Ke le re go ba khane bana ba le tlhoko ka mo a tse sepedi pete se phahame di bile nya se e se pelang sepedi pete ka ro go toropo jwa ka tata tsa o the o wa tambo re yena seng wa tsitsi le na se mandela try Kenneth Kaunda ha mole Rudolf Kraling to go ba khani ba rona ba fokotse le dilo tse ha ba tsama ka mo ka mebile nyo go bana le tsipiti pele tsi ba tsa pakelang o feta mo mo di robot le se sele tsen to go ba itse se la ka ka ona le ma tsa a ema ne ka fana ne se ba ka ke le ba fara
0: are le bo ga itse ya ka le shuma le botsa robot fela betso tso o fala tso ra ya bo supa ba me di a re kobe a re gotla re utlwa ka City of Joburg ke di me jwang tswasa e ka mane ka ekuleni rutlo re kobe di mogetseng o re nyena a di tsama ya jwa
3: na go ntsa tahlelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
4: Tsiba pali e tshwanang le ya hae. Ngwana na ya sebetsang ka thata, ya na le ntoro e kgolo. Toro ya hae ke ho aha kgwebo ya hae ya disaluni. Na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala. Ha ho hlokahale hore o emele dikgwedi ho tseba. Deal or no deal South Africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela. E ka ba 1 randa kapa 250,000 randa. Qeto e le nngwe. Motsotso o le mong. Ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha. Sohle di etsahala ka nako ya nnete. O seke wa fetwa ke deal or no deal South Africa. Ho tloha ka Mantaha ho isa Labohlano ka metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
0: Shababa bera ba sebo mfela betsotso. A fraletse ora ya bosupa e rutlwe hore he di be jwang a City of Joburg mo sabakha le mo sa hore ge City of Joburg di tsama jwang.
5: Batsikara ke di medise hato ba mamedi ba batla ba CD FM rena le di roboto tse se sebetseng mane at Ingram Avenue le Starbucks ka mo Ayrton Extension 2 Pretoria Street le Diagonal Street hara dropo rena le Koma Street Masiane Street le Ramurue Street ka mo Lapo so etu Bertrams Road le Daddy Street ka mo Bertrams Koma Street le Manothe Street Extension ka mo Molapo hape le Plain le Wanderers ka mo hara dropo mme re kopa bakgani ba di sebedisa tsana le di four stops ka po banke molao wa di appointment re ntse re na le sephethephethe se petetsaneng ho N1 North pela Soweto Highway ho ya Maraisberg ho N1 South Mahareng a Old New Road Old Johannesburg Road le Allandale since petetsane N1 North Mahareng a Parkview Interchange le Allandale hape ho N1 North Mahareng a Beyersnodie le Winnie Mandela Drive re ntse re na le koloi e senyegileng mme ra ka sephethephethe ho N1 North pele fitlha Golden Highway ka mo M1 North Crown Interchange re ntse re na le kotsi ya koloi gape le ka mo N1 North ho Soweto Highway go feta mo tsotlhe di tsamaya hantle re lebotse MPT le JRA ka tlaleho ena
1: ra le bohle wana ngwane so be le letsatsi le monnate mabedi a tsebele tswa le sedi metsotso e dula hantle mashoma mabedi a na le metso meraro ka mora ho raena ya bo supa thagwa breakfast show ntso re tsile khada le thwasa butle ha o le tjena re kene jwalo ka mona ka ekurulene re utlwe hore se phalla jwang se petepete me re tsebe hore o tsebe re ditshwere ka jeno tsegela ka tsang go tlo ditshwahla le wena re etse tjena ko be di gaitsedi ya ka re boele re wa moele hle o renyena ho etsa lang ka mo ka ekurulene
6: ke le bua gaitsedi ya ka motati mo ba le dikoloi di thulana mane se ba kentsa Harriet Dale mo ne ke tseleng ya le bilo le farming and 3 o di bile le boya ke mmileng o gelohelang M2 le ba vumile vilagatse re bua ka Golden Age interchange ho komela mogganni mo mo bona a laola ntse pele ka tsweng taolong e ba le tshwala o MIBD a re fanang tse baka a re buisaneng ka le hlahlamang re le boha EMPD ka tla le go ena

0: go tswa ka kadumela ke mongare e bona nna ke hole le sekolo a ke so tswe mongaka ke hole le mosebe mo ke sebetsang teng ke yona tse ke tukisetsa ho tswa fela he e se le yona na ka hore motho betse ke le bua ka tsona di 2026 National Teaching Awards ka mane ka Freestata re shobisa jalo le mohlodi wa Karasma Lifetime Achievement Award me gauyena yona he ke ba thubeleng hore ei khale ba le team sebetse bona o bohlokwa wa botichere le mo tsema shuba mararo ya udimo a ifu manka pa mang o tjwa lo a sebetsa wena Karase le mo tsenu di le jwalo a ona mo a tsamanga ntsare e ke la ka leka ka phumola mona ka etsang he jalo mo sebetse o ne hlele mo sebetse o moholo lo tshore ke pekeng e fitile ke dinga lo le ka ka blomo thwase ke la bohlano
1: ke la bohlano mantsiboni
0: ke la bohlano ma ka ka imvelo ka mo
1: ka imve ei khaitsedi ya ka o nthonga ma
0: ka imvelo ka mo
1: ya ona ntwe ke batlang ho e bontsha mmamedi
0: yeah
1: o nkuka hanyane ha ke bua ka tabane ya hore shawara e ma
0: yes
1: ka batlu ke batla o mo bontsha
0: chawa
1: e ma fela he ho jwa lo khaitsedi ya ka mo sebetse ha sanga tebile mo gaung tsena batho ba dula mosebetsing nako e telele fela ha o bona motho ka nnete a tshwagaletse mosebetsing wa hae a o rata ebile a o hlompha hobane jwalo ka ha o tshwa ha o fihlelle maemo ana fela mme jwalo ka re leboa jwalo medimakatso le tuka principal ya ka mona ka Modibedi primary school re bile re mo lebohela ka gau yena o santsa le teng kwano 2026 National Teaching Awards provincial winner the Kada Asma Lifetime Achievement Award memo emeli tuka khotso hlera o amela thago wa breakfast show Leka ai.
2: Okay.
1: He me o le motle ka la bohlano o di agetse. O le motle mme ba di dietsa ha o tla le mane.
2: Ke le boha, ke le boha.
1: Ra o le bohela ka nnete. Ke a gola re ke rutlwe ka tabena ya ho fumana gau e bohlokwa hakana. E reng ho wena taba ya hore e be o fuwe Kada Asma Lifetime Achievement Award. Ho wena ka nnete o le motho wa professional o le principal ka jeno o kila ka ba ngwana ya nan le ditoro ka leleng
2: let's say correct ke motlotlo ha ho loka gao yena gao yena na ke engwe a ditebo se ne papa de le bo hang ka yona jalo ka house o bole se hore e sa le ke sebetsa ke na le 37 years ke le teacher ke na le 18 years ke le mosuwe sho a ke soka ke phumola and ke la ka etsa go ketsa mosebetsi wa ka ka botshepetse
0: ha o sheba morao hona le bana ba holela mahlonga ha o mona se ile banna se ile basadi ba bang ba bona ba teng ya dubela bo le motlotlo wa holo ka bona mohlomong ba teng a le mong ba babedinyana be o ka reng bana ke motlotlo wa holo ba etsa eng ana jwa
2: ke motlotlo wa holo ntate se ba mmalwa emo o sebetsa mona private hospital a Bethlehem ka mona ka mere popolo ka teng emo o ntse ithutela bongata yo se mane o a qetela
0: e bane
2: emo o ntse ba climatic o qetile le mosetseng o ka dilo sebetsa
0: batswa matsonga hao
2: batswa matsonga ka ntate le ka ditlasing

ANC ha e sone helane ka lenane la yona la moshwelella la bongkgetheng ho IEC. Sena se tla nako nyana eo nako ya ho qetela ya ho remega yohle e be e nehelane ka mabitso a bongkgetheng ba yona bakeng sa dikgetho tsa Pudungwana e neng e le ka labohlano bekeng e fetileng. Loja e nehelane ka lenane le lelelele la bongkgetheng ba yona fela ho ntse ho ena le mabitso a mmalwa a lokelang ho romellwa ho komishene. Mokga o re sena se bakwa ke bothata ba setekgeniki tsamaisong ya komishene ya ho kenya dintlha tsa bongkgetheng. Moelli wa mokga Mahlengu Bengu o re ba na le tshepo ho komishene mme ba sebedisana le yona ho rarolla taba ena.

0: Lesedi FM ke molelwa. Mona meloko e abelana thabo, tlhompho le tshehetsano. Baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.
1: Hey, ene re buang ka yona ena. Nka thabela le utlwa maikutlo a bana. Bana ba dumela hore phone ya on rackets ke yaka. Jalo ka motho e molemo. Jwale ha e ka se tshwaro ke mmang le mang ka nako e motho wa e batla.
2: Ha re qale hana mo, ha ke a e rekela enjoy. Ke reketse molemong wa ka le polokeho ya hae. Ke sona fela sepheo ha ke
3: ya. Nna ke dumela hore ha o le motswadi, you need to be in charge ka mohala wa ngwana hao. O ka se rekele ngwana phone o bo mo fa yona hore a sebedise the way a batlang ka teng.
4: Hai, nna ke hanana le yona ntshena ya hore batswadi ba fatafatane le difounu tsa bana. Ke hopola hore dula South Africa ho na le the Bill of Rights. Wena as motswadi tshwanetse o be le kamano le ngwana, o ire hore ha o bua le ngwana o bua le ena jwang. O hlokala batswadi ba no ba ma 2000 o be le relationship e sto. Batswadi ba kgale ba na le ntshena ya hore ba be very strict.
5: The clap song Swara Camp ha re khutlela jwalo mamira tsobele tswa re se dia fam re se re kana jwalo mogatlhelong ona bo raru wa thago wa breakfast show twa sala ba tukada re radio ah ba na pina mo nate aka e pina ya Swara Camp le ngwa pina tse ratwang a holo already ke le bitsola pila pina re satswa ba pala yona ka Beyonce Shatta Wale ale Major Lazer tsobele tsonye senanta go pula hle mamedi a ke ro pula ga ke qala lena na hore le qala jwalo ka gwatha motho ra o kopa hle o ka tla nna romela fela di WhatsApp tsa hao 0797585066 wa re jwetsa hore o ka thabela re o bapalle pina efeng re gwathe mang re moletsetse re mothabise ka molaetsa wa hao o monate ka ba motswalle momo e ka ba motswadi e ka ba moratuwa e ka ba mosebetsi mmoho mang kapa mang ka ba ngwana hao e ka ba malume o ka romela di voice note tsa hao 0797585066 Hey, re tlo bua ka engwe taba.
6: Okay.
5: Ha ka re bua wa tsi ba mamedi hore kana go tsena re buile batho ba fapane re ke rutle mathata ao ba sebetse ba fapaneng ba atobanang luona. Jwale ka jeno re tlo buisana le ba o kamedi. Ba tsamaisi
6: hantle.
5: Ba tsamaisi re se ke ka. Ba tsamaisi. Mane.
6: Amen.
5: Jwale re tlo utlwa mamedi hore lona mathata le kopana lona ke afi. Hona le maikutlwana a tlwaeleileng a hore a sa le thwasa e ba manager ai o fetuile ai
6: he
5: batho ba hlolwa ke ma
6: le a fetwa sipa
5: ai batho ba hlolwa hona le maikutlwana a jwalo
6: o shebi
5: hona le maikutlwa ka da ntwe ke tlo letsa
6: o shebi
5: ke tlo tshwana hantle le ba o thwe
6: o shebi
5: ngola ba bua ha ba hopola ba le ba no tshongola ba bua kada
6: mamedi etsa jalo ge letsetse ha holo di manager a ke lone ge le batlang mathata le kopana le yona ke a feng o rata eng ka mosebetsi wa hao mohlomong rona ge bona ka ga dintholi tsa mahantle fela athi ba sebetse ke bona ba etsang ro be le mathata tsa maisong ya mosebetsi ka pa ha ho etsa mosebetsi wa hao di manager a wa tseba o tswere kae wena ko etsa jalo ko gele setso 0860003084 0860003084 le shumela botso robong fela betso tso go fela tso ra ya borobedi o boromele le di voice note tseno o 0797585066 ha re utlwe ha re qoqe re kene o tsena tsa spani re di etsa la bobedi le leleng le ka jeno ho jwalo re shebana jwalo le di manager nenneng ke rona ge he motho ne sa le a tshwara jo a fetwa motho jwa le bana motho go sebedisa bohloko a take rona re tsa mosebetsi wa bo buima ha re tsebe ke wena a tsebang ditaba o go etsa jalo go letsetsa 086 003084 086 003084 di nomoro tsa rona ke tsona tsenu re be renke le di voice note tsa hao ho 0797585066 0797585066 re renke pina re khutla ruto re hem mela etsa eno a kapa ditaba tseno tsa hao di eme jwang re letsetsa la jwalo that's a better

0: gore o kgona go tsamaisa bitso le o rutwa ka bona batho ba le o ba tshwara ngwana mme le o ba mamelela le o sebedisana mmo le bona ke kotlosengwe ntse re e thola ngwana mme ebile ne ya thusa go
1: ke thabile papimpore ke leboile wena kgaitsedi yaka
0: tadi ke tsile mnate wa
1: kgotsa o beletsatsi le monate le wena ngwane so mamedi moeng o le sedi dumela
2: thobela
1: ye thobela le kae
2: e bana modimo wa le nna ke ne bana thwasa le badukata ke ba thaele ja ke sa kgone go tsena go bona bana le bolela le khatsa mola jai monna di o borolo ka mafeto mafeto mafeto ke le mphopho batho ba modimo
1: ba bona re ha le manager ga wa kena
2: e monna ke tsene le go no bana mara se nna manager ne nna ke ntorontor
1: ei o wena ntorontor e re ba re bua le di manager re rutlo rena ba ba re tshwereng na bona ba utlwa boima kae
2: a wa ke a leboga bana ba geswa gore ke tsika le senyetsa le jaji ke lebogile fela ge ke ye ke amogetswe le nna le dumediseng ro ikate ka moo
1: a o tla dumela o ganne ga monate
2: halleluja
1: elele
3: tsile nomoro ro ikate le sedele
4: karas
3: boso
4: e dumela mana ba se thwasa dumela ngwane
1: e le kae
3: o bua yalo ka manager
4: ke o bring matlogo tse ha ke manager go nne ke o bring matlogo tse ne tshwela bona box bag mme se mandela phaka kwato
1: thank you leader
4: e khadas ne ke dula David Thona ke fika Gautene ke bloma le majita ga o fela khoneng jwale nna ke fika Spain ke motho ana le discipline too much ne ke kenya le na ship a ka tsoa ba mfa ya ba ke na le business eng ya ni se ke mo disitse na CIPC a ya ka tsoa ka ira majita ba ne ke dula bona khone kae ga se ka ba kwala ka ntle ke tswe le bona ga FM ga ira batho ba 10 ha wa se wa fela go tse pedi ke bone ba emeli CEO ya Moxpan e mo thoseng ba ke keng contract di ding
3: ba roba roba
4: I mean to I ba emi mo le jone ke ga riske ga because I'm not invited ke fite ka lagi CEO ya mo ke mpa transparent I'm busy after 2 years e to le supervisor mo le tla mo bodrum se ba bua gore he he na ke tsa tsena ke tsa tsena o anda bua le CEO o sa batla gore yena a registere company se ba overtake nna batho ne ke dula bona kasi thwasa ba ba tshwane
1: yo
3: ya Ronaldo jwalo ntate ke gola ne ba bua go ya ka mo ba go pankateng
4: se ba bua tse jwalo a ile ka ba ntse bona mampatelang ba ga ya go bona ke le beleng ka thuko o ba nane ke qala balang advisor company ba re ba patela bukana because kona o qala ka no e sha jani ke chelete e ka gona etsa mara ke kopa gore mpe ke nyulenyana ke etse ya ena ya ntho ya wage batla mo mzanti e tsinyana na go ntsa ma if ya nhlula ke ka khudela lona hape ke re ke tshego ka baka la ntho e ofela ba tsela felo ha ke greedy because ne ba re ke ba senyane nna ka ikgethela gore ke ba sengata ande bona ba tsiwe ke nna ntse gore ba kholo tshelete ka
3: fela ntho nye ka ofela ne ntho nye ka ofela
4: eh
3: o ithutile eng o bone o ithutile eng
4: a ke ditlo motho a close le wena ke na tla o dia Cardas
3: he
4: motho a ho fikana le wena motho a ho fika o tshele nna ka mohlae a ntse ga mfana ka mohlao le shapo eng ke ena ke di ya ka tipone ke ponde tsa matsoga mabedi
1: fela nna ke ithutile ntho tsengata ya pele ko re motho ya nahanela mbathu ya bobedi ke yona ena ya hore boitshwaro ba ho bohlakile mme se ka e ka re tshaba se ka elellwa hore ha o loma manejara ho mo ka medi wa hai impebe o ikemiseditse hore o tlo di bua mahlong a bona dintho tse o bana le bona ba tlo di bua di le jwalo ke tuto tsa botlhoko hona jwale tje na o santsane o hira batho bao ba tsebang kapa o so hira batho bao se ba tsebeng fela
4: ke bapalla hole kwa ke bapalla hole ene re go tswetse ntho iwa ne thwasa ne ba le 3 years ke selimong ka baka la o tshepala lo ba transparent lo ba discipline ke selimong sa bo 80 se bona ke ba ba khutletse kae
3: ya
1: a khaitsela ka mahlono lo re a leboa ka nnete le ka mosebetsi ona o yetsang mathatana ke ba batho ba ngata bana ne di contract ka bana le ona fela re lebuile haholo
4: Thank you
3: real le boa mkhotsi wa ka real le boa mantsatsi le bona tele seri ya fa mthubelang
5: kotso ke tele ka
1: kotso re teng mo maneso
5: then ba tukana le thoka le mfo ke le dimedisa
3: eh
5: le bua le kholo go tlhaga mo shop right ne ba tlhagos ke na admin manager
3: ya
5: se ke se ratang ka tlhama ke gore o kriya tlhompo ma o kgile ka mpo mo le mo tsamayang teng batho ba go kopanaetsa ba le bogatiro e o e dirang but ha o tla mo tirong ya gago o tshwantse go enforce discipline ke tomo le go kopana le mathata teng mo leng tsho batho ba tla bona ke tegoba so go monate but ka mo tlenya discipline ke tomo bona for yo batho ba no ba go

0: etsi samposo selo di fase go ntse ba sotho a bomme ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego.
1: Mamedi ke mesoso e mashume a mabedi le mosolemong ka morahora ena ya borobong ba re ke spring day ka jeno o ka bona le ka moaparo bana dikolong mona ntate ba itrekile ho thi ba apare private ka jeno lena ba ke ba apare diaparo tseo e leng tsa bona ba amohele spring monate mokano a thi he kgwedi ena he wena mo mamedi motle ke kgwedi eo hangata boholo ba rona re ikgantshang ka yona ke kgwedi ya botshaba. Ke kgwedi ya bohahlaudi tshere ntho tsena kaofela kgwedi ena eo re leng ho yona. Ke le ka ofa dipina tse pedi, ka ofa Dorothy Moore, album ke ya Dorothy Moore ya selemo sane sa 1970 with a pen in hand. Vision homono ke le ka ofa Aretha Franklin na tsamaya le George Michael, I knew you were waiting for me. Hopola hle ho lena la itlhabolle ho rengena ya pele metsosungena e mashume a mararo ka mora hora ya borobong re tla fumana senelo sa timelo se tlang ka ntate Moruti Thabiso Ntlatseng me o re kgoding ena ya botshaba o tsamaya ka mantsiana a reng boloka botshaba ba hao me ka jeno he o tla bala lengolo la diprofebia kgaolo ke ya leshume le metso e tsheletseng o tla bala temana ya leshume le metso e robedi me hamfela ka mora sinelo sa timelo tloske wa fetwe he ke la bobedi ka jeno me ke kgwedi e ntshantshantsha kgwedi ya lwetse kgwedi ya lwetse ke kgwedi e ntshantsha mo mamedi motle kgwedi ena he mo mamedi motle re tla ke re mathe ka yona o be monate le wena ke kgwedi yane e o re tla ke re bapale ka puo ya rona he ya Sesotho jalo ka mehla felo jalo ka mehla ha re a emela kgwedi ena re tswetse pele rona le ka jeno lena he re tshwere maele ka jeno wena ke tla ofa maele a o ke a swearing ebe wena o mpha dikarabo tsa maele ana metsotsong e leshume le metso mehlano pele hora ya leshume re tla be re kena metsoleng ya rona ya tsohang ba tshwere ditaba tsa bohlokwa le bona ka jeno wena mo mamedi motle ebile itse ha ke ntse ke thetse be ke mamela hore ebe ba tshwere kae ka jeno ka utlwa hore ba bua ka ho mamela ditaelo tsa batswadi o sehloho sa bohlokwa jwang. Ho mamela ditaelo tsa batswadi ke sehlo sa bohlokwa hlokwa hlokwa hlokwa sena seo batswadi ba loketseng hore le beelo tofatshe le rute bana hore ka mona ka lapeng re na le molao re na le ditaelo tseo re di behang jwalo ka batswadi tseo re lebelletseng hore lona bana le di hlomphe le di mamele ditaelo tsena tsa rona re le batswadi o sehlo sa bohlokwa ka nnete le nna sena ke batle semphete ke karolo ya sona sehlo sena seo ba buang ka sona ka jeno se bohlokwa hlokwa hlokwa hlokwa ke sehlo se fetolang bophelo ka opanya ha leihlo fela ke sehloho se fetolang bophelo jwale o tlo seke wa fetwa he wena motswalle wa ka o tlo utlwa taba tsena tsa bohlokwa e re he re itukisetse o kena senelong sa tumelo me re tlo nka pina wena mo mamedi motle ha re itukisetsa o kena senelong sena sa tumelo empa he pele re nka pina yeo e re kenke press ke rata wena.

Isa ho seng hona ka lebitso le matla la mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste. Kgwedi ke e ntjha ya Lwetse, kgwedi eo re ketekang botjhaba ba rona. Modimo beile pelong ya ka hore re etse sehlo sena, boloka botjhaba ba hao. A re fumaneng lentswe la Modimo jwalo ka ha le ngodilwe testamenteng ya kgale, buka ke ya diprovebia kgaolo ya 16:6, mme re bala temana ya 18. Ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela ena, boikgomoso bo etella timelo pele, boikgantsho bo isa hoeng. Leo ke lentswe la Modimo, lengolo le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng, mme ka Jesu Kriste morena wa rona, lentswe lena le se ke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Boloka botjhaba ba hao. Momamedi, hoseng hona tshebeletso e re botjhaba ke lefa la setjhaba le siuweng ke baholoholo. Mme lefa lena la setjhaba e ka ba makgabane, e ka ba puo, e ka ba hlompho, e ka ba kamohelano, e ka ba botho, e ka ba ho sebetsa ka thata, e ka ba ho hlompha Modimo le ho hlokomela batho ba bang. Empa makgabane ana kapa lefa lena la setjhaba leo re reng ke botjhaba ba rona, bo ka sengwa ke boikgohomoso. Ha boikgohomoso bo nka tulo ya boikokobetso, botjhaba ba rona bo ya fela, bo ya timela. Mme ka boikgohomoso e mong a ka re, nna ke betere ho feta wena. Empa ka boikokobetso e mong a ka re, ke hlohonolofaditswe, empa ha ke iphumane kapa ha ke ipone ke le betere ho e mong. Ka mantswe a mang, ka mantswe

mang bo tshaba ba rona bo itsetlaile ha holo ha ri kokobetsa ha ri sa ikhantse ha ri sa ihomose me kana ko yo ri khomo sanka yona mongodi wa bibele hore bo ihomoso bo etella timelo pele ke nye timetsa bo tshaba ba rona ja ri khomosa ke kana ko yo ha modimo a re sompile a re file maemo a itseng se tshabe kana ko re lantlong tsa majabajaba ka nako eo re seng re na le matlotlo a mangata e be re ikgomosetsa ba bang e be re shebela ba bang fatshe ka o etsa jwalo re senya botšhaba ba rona ka o etsa jwalo re timetsa botšhaba ba rona ka o etsa jwalo re keke ra kgona go fa meloko e tlang lefa lena la setšhaba boloka botšhaba ba gago mme ntho e ka etsang gore re boloke botšhaba bona ke a re ikokobetsa mme bebele se re testamenteng e ntšha modimo o rata ba ikokobeditseng mme ba ikgomosang o a ba hanela modimo wa o tlonolofatse o sa ikokobetsa le o tlhompha botšhaba ba gago kutlo a ibeketso. Amen.

0: amo. Ba bidi mo tle ke meso so jale e mashima mabethe le meso mine pele hora ya le shume me re kena ma eleng a rona he ma ele a ka a pele a o ke a tsherin kwano hlahlela le laka le leng a bolelang hlahlela le la ka le leng ma ele a bobedi mofuta ha o ngwe ka nko e se qobala kwae mofuta ha o ngwe ka nko e se qobala kwae 086 000 3084 ke nomoro ka ya mohala mo mabedi ha o batla ho iteka ngwaneso o tseba dikarabo tsa maele ana ke teng ke o emetse me ke sentse ke nka mohala wa hao kona lesedi dumela hello mabedi dumela hello
1: hiven re ke bana
0: 086 000 3084 ere ke nke mo mamedi kwano hello
2: khotseng mo kae
0: dumela ntate o phela jang
2: ke teng ke mara ntse ko pa bona mme
0: ntate
2: sa tsela le ka le ding
0: eh
2: o fori ke le tsike ba tsaba mo futa ha ngwe ka ka nko e se tlo la kwae
0: ha ngwe ka nko
2: thank you mahona
0: ntate
2: e khona sa ka le go go tla nyala batho ba ba go tlhaiteng ona go ne go ba ba o sikudisang o bona le le ya la motho thank you mahona
0: okay ntate ke le bile le seri FM mo mabiti hello
3: hello Mikey
0: hello Melika
3: o tlile ba
0: ke te
3: e maile a pele wa thuku thusana
0: e ya
3: le le le le le maile a bobedi go be ho thata o tswa mo go mo futa wa motho motho mo futa o go tshitlwa la kwae e ke o thata o ka ke bona motho ke mo tlo mo futa o jwa ke le maditaba ka moki
0: a e ke le bohame go ne maditaba ke le buile mogatiwa
3: thank
0: you me bye bye le sa di FM dumela
4: Hello Thuli baby.
0: Ke le bo ha o tswile joang mogatiwa.
4: A monati Thuli baby wena.
0: A monati.
4: Nkhono selana Matheo.
0: Eh mme.
4: Eh Thuli baby la pele. Ke ho batho elesana. La bo baby o tla kopana le motho o nke ke yena o sa tsebo rona ke motho a mo futa nngwe. Eh ya Thuli baby ke ya le boa.
0: Thank you Nkhono selana Matheo. Bye bye.
4: Bye bye
0: mate. Bye bye. Lesedi FM mo mama di dumela.
5: Dumela mme tshelana.
0: Dumela mme.
5: O bua le mang ka dilo mo.
0: Eh.
5: Eh mo futa ha go tsang go se qobala kwa e bulela gore mo lekane e ipite ena sentle le phela mmo.
0: Mme
5: tlahlela le nna ka le leng o hlalosa gore eh batho go thusana.
0: Batho go thusana. Mme wa ka ke le bila holo.
5: Ke le bile mme.
0: Ha se mo he. Lesedi FM mo mama di dumela.
6: Tuli.
0: Hallo ntate.
6: Le ka nna.
0: Ke teng o kae?
6: Ke teng.
0: Thank you.
6: Sa tsala le la ka le le.
0: Eh.
6: O khona ho fumana thuso go tswa bathong ba bang ka pa ho tswa motho e mong.
0: Mhm.
6: Mo futa ha o ngwe ka ka nko e se qobala kwae.
0: Mhm.
6: O ke ke wa tseba sebopeo sa mang ka pa mang ka pa. O ke ke wa tswa sebopeo sa motho ka ho mmona fela.
0: Mhm.
6: Ntle le gore o motsebe ka botlalo.
0: Mhm.
6: Ke ntate di mema ka mona ka merodi.
0: Ntate di mema e re kole wentate wa ke.
6: Ke a le watuli.
0: Ha se mo he. Mabidi mo tle e re fela ke fete mabenkeleng e tla re ha ke gutla he ke tlo utlwa gore na ebe e hlile o tsamaile mo lokelang ho tsamaya teng na o tsamaile mo lokelang ho tsamaya teng re ke fete mona.
7: Baneng o reka di data le di voice bundle le ka bong ka bong ka Telkom data ya bua fumana WhatsApp bundle ya beke le beke ya ho sa feleng e o fang di video le di voice call ha mo le voice minute tsa ole letsa network e fe ka paipi ka 37 ranta fela na ebe network ya ho etsa seo dial *180# ka ba download my Telkom app hona le di behelo Telkom possible begins here
8: Yeah. bang ho tloha Simon's Town ho fitla Mosina batlana le di yellow arose se supileng di theko tse ntse tse thotseng mabenkeleng a fetang a 1000 emzantsi o bo tholola hape ka 10% hang hang ha o swipe club card ya hao ya clicks ha o reka dihlahiswa tse tharo o patala tse pedi o reka ka bongata o boloka ka o sebedisa club card clicks e tla dula you two sa motswalle taba tse monate clicks feel good pay even less hona le melawana le dipehelo
0: Hasma he mamete motle re kutlo rena ke mang ya ne pileng wena o dule he o itshwaye bo mamete motle hlahlela le llaka leleng ma ele ana abulela hore batho ba lokela go thusana boholo ba lona ka nnete ha lentse le araba mona ke utlile hore a mona teng le nepile le nepile ma ele abobedi mofuta ha ngwe ka nko e se qobala kwae Maele ana abulela hore motho o ithuta yena ha o se o moatametse bongata ka nete le likile ho hlalosa ka tsela tse fapaneng empa hentse bulela ntho e lengwe ba re ho thata o tseba motho le hore ke mofuta ofe wa motho tsela ye o le hlalositseng le ha le sa hlalosa ka mantswe ana hantle a o nna ke a hlalosang empa tlhaloso tsa lona boholo ba lona ka nnete di ntse di bolela karabo e nepahetseng ke a lebogatle mo mabete motle ha re ikgantsheng ka puo ya rona ya Sesotho re tsebe le hore re fetisetse tsebo ena ya rona baneng ba rona ba itsebe hore na ke bo mang ba tswa kae ba ya kae re se ke ra e boloka e le letlotlo la rona fela haibe ntho e o re fetisetsang ho bana ba rona ba hole ba itseba le bona ba le motlotlo ka seo ba leng sona e le shume le metsorobedi metso sepele hora ena ya le shume e re resuthele metswalle ya rona ya tsohang hopola hle ke itse ka jeno ba bua ka sehloho sa bohlokwa ba bua ka ho mamela ditaelo tsa batswadi ke taba ya bohlokwa hlokwa hlokwa e hlokolosi re mamele mmoho ke bana

0: le dipina e monate ka nnete. Dumelantle metswalle.
1: Dumela mme Mathepi.
0: Na lona le latela ditaelo tsa batswadi. Metswalle ya ka, gotlhe mo o lemametse lenaneo le le gona teng a ke lempolelele, na le latela ditaelo tsa batswadi ba lona kapa le iketsetsa jwalo ka ga le batla fela.
2: Nna ga ke batla dithulana mme Mathepi, ke dikopa go batswadi wa ka.
1: Le nna ga ke batla go ya bapela le metswalle ya ka, ke kopa tumelelo go batswadi ba ka.
0: Ke gantle bana ba ka, pale ya rona ya kajeno e tsamaya ka tsela ena he. Diepollo o ne a dula a ngangisana le mme wa gae ka ntho e nngwe le e nngwe. Ga mme a ne a bolelela Diepollo gore ba tla ja dierekisi bakeng sa dijo tsa bona tsa motshegare, Diepollo o ne a bolelela mme wa gae gore yena o batla go ja nama. Ga mme wa gae a ne a re ba tla tswa go ya batla pizza, yena o ne a re o batla tlhapi le di-chips. Go ne o tlhakile gore ga go se thabisang Diepollo. Hoseng ho hontse na ka mora ho ngangisana ntho e ka etsang hora Diepollo o ile re
1: mme
3: wa Diepollo
1: wena ha mphe nako ya ho kgetha kapa hona nka qeto ke wena a dirang a kgetha hore na re ja eng kapa re ya kae
3: jwale bothata ke eng Diepollo
0: he jwale mme o ne a hlile Aferekane ke moradi enwa wa hae wa dilemo tse tsheletseng mme jwale a nka qeto ya hore a ke a nke diqeto tsa letsatsi leo. Ya ba mme o tloela tsohle matsong a moradi enwa wa hae. Mme o ne a tseba hore Diepollo o ne a tla thathafallwa ha nako e ntse e tsamaya. Ha letsatsi le tjhaba o seng ho latelang, mme o ile a hweletsa.
4: Diepollo!
1: Mme!
4: Diepollo!
1: Mme!
4: O ka thabela ho jang ho seng ho ngwanaka?
0: Yena o ile a re.
1: Ha ke tsebe mme!
0: Ke Diepollo eo a arabela.
4: O se ke wa lebala hle manyeo. Ke wena ya kgethang a kere. Go dumellane ka seo.
0: Sefatlhego sa Diepollo se ile sa ba le pososelo e makatsang jena.
1: Ntho e nngwe le nngwe ke e batlang.
0: Ke Diepollo eo a bua jwalo a se a bile a leba phaposing ya o phela.
1: Ha o ntumela, ke batla ho ja bacon, sausage, mahe, tamati ya harikilweng, toast le lebese la chocolate.
0: Ke Diepollo eo. Mme wa hae o ile a tona mahlo. O ile a re.
3: Diepollo, ke tla o etsetsa eng kapa eng eo e batlang ngwanaka. Empa ha re dumellane hore o tla ja dijo tsohle tseo o di batlileng. Re ke ke ra kgona ho senya dijo ngwanaka. Ne a ra dumellana ka seo.
1: O lokile mme.
3: O lokile ngwanaka.
0: Ke Diepollo eo a bua jwalo a ntse a tsheya. Mme o ile a hadika bacon le sausage mme a di beha hodima paper towel ho monya mafura. O ile a rola tamati dikotwana mme a di lahlela ka paneng. A thua mahe a mabedi a di kgaketla tse mmala o mosotho mme le ona a lahlela ka paneng pela tamati. Ha mahe le tamati di ntse di butswa, mme o ile a etsa toast mme a tshela lebese la chocolate. Yaba o beya sejana ka pela Diepollo. Mme o ile a re.
3: Dijo tsa gao ke tsena he ngwananyana wa ka. O ka ja jwale.
0: Diepollo ne a hlile a rata dijo tsena tsa hae. O ile a ja bacon le sausage, yaba o ja toast. Empa hang fela ha a qeta ho ja lehe la hae la pele le tamati, ke ha mpa e se e tletse tsi.
2: Jo, mme Mathepi, o jele dijo tse ngata. Ke ka ho sa kgoneng ho ja ho feta mona.
0: O bua nnete hlomi. Empa he, bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Mme wa hae o ne a dutse haufi le yena. A ntse a ipalla lesedinyana la hae. Diepollo o ile a qala ho hopola mantswe a mme wa hae a ho ja dijo tsohle tseo a di kopileng ka nako e le nngwe. O ne a sa batle hore dintho di kgutlele mane moo di neng di le hona teng. Ka hoo he, o ile a ikobella ho ja dijo tsena tsohle le hona ho nwa lebese lena la hae la chocolate ho fihlela lerothoding la ho qetela. Hang ha qeta, o ile a apara diaparo tsa hae tsa sekolo. Mme a ya sekolong. Mpa ya hae e ne e le bohloko, ke ka hoo a sa kang a ja dijo tsa hae tseo a neng a di nkile ho ya sekolong. Empa ha sekolo se se se le lekgatheng la hore se tswe, o ne a se a ikutlwa hantle. Tseleng ya hae ho tswa sekolong, ka mora hore a qete mosebetsi wa hae wa sekolo wa lapeng, o ile a leba ka phaposing ya ho phomola. Mme wa hae o ne a ntse a loa jeresi e mmala o perese. Diepollo o ile a re.
1: Mme!
3: Wee Diepollo,
1: Ke se ke nahana hore na ke tla jang ka jeno mantsibuya.
3: Hai bo manyeo.
1: Ke batla ja steak le kidney pie.
3: Hai wena.
1: Direkisi, bohobe botlotsitseng ka botoro, kuku ya chocolate e naleng icing.
0: Mme o ilare.
3: Tshepollo. Tsena ke dijo tse ngata bakeng sa ngwana wa ngwanana a di le motsitsiletseng jwalo ka wena tjena ngwanaka. Na o tisitse ngwanaka.
0: Ke mme eo a botsa.
1: Eya mme. Ke qetile le maikutlo a ka a hore ke tsena dijo tseo ke batlang ho dija tseo.
0: Ke diepollo eo a arabela. Mme o ilare.
3: Ho lokile ngwanaka. Ke tla o etsetsa dijo tsena tsa hao.
0: Diepollo o ile a tswela ka ntle ho ya bapala. Ha mme yena a ntse a lokisa dijo. Ha mme a kgabela diwete le eie, o ile a qala ho bososela. E le ha a utlwisisa hore ho tla nka nako e telele hore diepollo a ithute thuto ya bohlokwa. Mme o ile a hoeletsa moradi wa hae a re.
4: Diepollo!
1: Mme!
4: Ke nako ya tee manyeo.
0: Ke yena eo a hoeletsa. Ha diepollo a kena ka phaposing ya ho phela, a bona dijo, molomo wa hae o ile a qala ho dutla mathe. O ile a ikutlwa a se a lapile haholo. Ho a neng a se a batla ho ja. O ile a re.
1: Dijo tsena di shebahala di le monate haholo mme.
3: O bua nnete ngwanaka.
0: Ke diepollo eo. O ile a tshela sekotwana sa steak and kidney pie sejaneng sa hae. A tshela kgaba e tletseng ya dierekisi le bohobe bo tlotsitsweng. O ile a seha kuku ya chocolate mme a e kenya ka hara sekotlolo. Ya ba o leka icing e neng e salletse thibeng. Mme o ile a re.
3: Tsena ke dijo tse ngata ka ho fetisisa tse ngwana ya lekanang le wena tjena a ka dijang. Na o tisitse o tla di qeta manyeo?
0: Ke mme eo. Diepollo o ile a re.
1: Ke tla dija ka ofela ha tsona mme.
3: Ke tla ke ke.
1: Ena ke kgetho ya ka.
0: Ke yena eo a bua jwalo a hlile a tatile.
1: Diepollo o meharo mme Matshepi.
0: Hei, o ka tsho hape ka nanelo ngwanaka. Empa ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Mme o ile a ja dijonyana tsa hae tseo a neng a itshelletse tsona. Yaba o bala magazine ha ntse a qekotsa diepollo kgafetsa. Diepollo o ne a sena bothata ba ho ja pie a iqete. Le tsona dierekisi mmoho le bohobe. Empa hang fela ha qala ho ja kuku ya chocolate. Ke ha utlwa hore mpa ya hae e se iketse. Letsonyana la hae le ile la phahamisa kuku ka lenama le leholo ho isa molomong. O ne a hlafuna ka lenama le leholo. Jwale o ne a ikutlwa e ka a ke ke a hlola a loma sekgetshwana se seng sa kuku hape. Empa a iqobella. Bosiung bo o ile a tshwarwa ke mala. O ile a hlobaela bosiu bohle. A lla ka baka la ho kula. Hoseng a letsatsi le latelang. O ile a leba ho mme wa hae eo a neng a dutse tafoleng a ntse a enwa kofi. O ile a re.
1: Mme.
3: Wee diepollo.
1: Ha ke sa batla ho etsa kgetho ya eng kapa eng.
3: Hobaneng
1: jwalo manyeo? Ke kopa hore ebe wena ya kgethang hore na re tla jang.
0: Diepollo o ne a bua jwalo a ntse a hlwephetsa lemina. A bile a kopa mme wa hae ka diatla. Ka hobane jwale mme o ne a thabile hore ho na le seo diepollo a ithutileng sona. Mme o ile a mo arabela a re.
3: Ho na le seo ke batlang ho bolella sona ngwanaka. O ka nna wa ikgethela ha nngwe bekeng hore na o batla ho ja eng. Empa e se be dijo tse ngata ka nako e le nngwe hle ngwanaka. Na ho lokile?
1: Ke a leboha mme.
0: Ke diepollo eo a arabela mme wa hae.
1: Jalo re tlo ja makeng sa dijo tsa hoseng.
0: Ke diepollo eo a bua jwalo a ntse a tsheya. Mme o ile a re.
3: Ho ka ba jwang ha re ka ra ja yogurt, toast mmoho le banana.
1: Ho lokile mme.
0: Ke diepollo eo. Ho tloha tsatsing leo, diepollo ha ka hlola a ngangisana le mme wa hae ka kgetho ya dijo tseo a di kgethileng. Jwale bobedi bona bo ne bo dula bothabile.
2: Qetellong o na le seo diepollo a ithutileng sona mme Matshepi.
0: Ee, ena ke thuto ya bohlokwa e le ka nnete. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgona hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le hloni le kananelo. Diepollo e ne e le mang mo paleng ya rona.
1: E ne e le ngwananyana ya neng a sa rate kgetho ya dijo tseo mme wa hae a neng a mo kgethela tsona mme Matshepe.
0: O ile a ithuta thuto ya bohlokwa jwang?
2: O ile a ithuta thuto ya bohlokwa ha ne a sesa bosu a swere ke malaka a baka la dijo tseo a neng a di jele mme Matshepe.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. Ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
1: Tsamaya hantle mme Matshepe.
5: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Mametse something Soweto data e kimetsoso e sipileng ka mora hora ena ya le shimere fetela ho moifo wa lehlo la sechaba aus any mokwena o santsa le teng hore fa rona re ka lebella mbusimbo na ho lehlo la sechaba aus any dumela hle
1: e ho patuli baby mo pile
0: ke pitse hantle wena
1: e amane so ntshile
0: ke le bua hle aus any
1: e be mo nate le na ema le ho di ma fetile ka ntle ka mo
0: wa tsiba fetuile a fetuile ka ntle ma o bana o no ba taka jeno wa tshisa re le be le tsa hape se ga mise ke ne la masapong e ba tsa tsebe le ya tsana re le bua hle aus any ho li hlola se tshaba ka jeno re ka lebellang
1: ke le bua se ba ka le motsotso tshile baby wana so wa tsona tokomane ya boitsebiso ke ntlha bohlokwa ha hona ntho ka bo wa yetsa ha sna tokomane ya boitsebiso jwale ha hona le nomoro e leng hore o a rolalana le motho e mong o tsana la ntso sna tokomane ya boitsebiso go bana itse tla o itse tsa mathata ana re mo le tiki mo tsadi e mong wa ka Limpopo ka mona hona le nako e leng hore o ne a rolalana nomoro ya boitsebiso le motho e mong jwale he le ha taba e se lokisitswe ka Home Affairs ka mane o setse le qaka gobane yena o laba le ngwana ka nako yona tsa a rolalana nomoro ya boitsebiso le motho e mong jwale ha gone fumanela bana ba gae ditokomane tsa tswalo bo birth certificate jwale jwale re ile ka mane ka Limpopo ra buisana le lefapha le amehang ra ba ra ya go kgatlho wa ditokelo tsa botho gobane ka nnete bana ga ba kgone go tsa letho e mongwe ne o qetile matriki mpa a kgone go ya yunibesity ga kgone go fumana mosebetsi jale ke ntho jale ge ngwane sore ke o tla re lebelela bothata bo motho a thulanang le bona ga a sena tokomane e e rekileng ya boitsebiso le gore na a ka etsa jwang dintlha ka botlalo go SABC 2 nako ga e le metsotso e masome a mararo ka mora hora ya borobong mantsibuya se se le monate ngwaneso
0: ke lebotlhe aus any le wena e ba le letsatsi le monate
1: etsho
0: ha semohem mamedi o ikutwetse haleske la ofita he lihlo la sechaba ka jeno re fela re fete mabenkeleng re tloke na mane mo re buang ka tabatsa di kgwebo re fela re fete ka mana ka mabenkeleng re ya khutla
2: na go ntsa tahlelo bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Kgweding ena e sa tswa feta ya basadi, grandpa e keteka basadi bohle ba ntseng ba tswela pele ho hodisa malapa a bona, ho tsamaisa dikgwebo le ho aha metse ya habo rona. Hore na o tsamaisa dikopano, o etsa mesebetsi ya letsatsi le letsatsi, kapa o hlokomela lelapa la hao, mahlaba ha lokela ho sitisa. Bakeng sa sefoko tsa mahlaba se potlakileng, bakeng sa hlo e opang le mahlaba mmeleng. Tshepa grandpa umashesha wezinhlungu tswela pele fihlella sepheo sa hao grandpa fetulela mahlaba ho ba matla
3: o wa ra

0: Mamedi e leshume le metso e tsheletseng metso so kamera hora ena ya leshume rentsere le moho o mametse lenaneo la itlhabolletse beletso ke hao ya lesedi tuli baby ke na yantseng a ina le wena a boso sela le wena le house amone le house amponi wena boso sela fela o tsebe ke a o bona nna wena mpodi nna ke a o bona ha o ntse o boso sela hobane ke kere boso selo ke ntho ya bohlokwa e etsa hore o be motle. Wa tsiba pososelo e tsa batho ba be batle e ichebe ka spilling o bone na o motle hakakang ha o bososela ke le bahle bo ba bete botle re kena ditemeng tsa dikgwebo mme ka jano hem re tlo bua taba ya bohlokwa hore na ha ona le mohopolo wa kgwebo o kenya ditikonjwang pele mohlomong o ka tsetela tšhelete e ngata ngata mohopolong ona wa hao wa kgwebo. Ntate Andrew Sitho ke ena maitu wa rona ke branch manager ya SETFA me o santsa le teng ka mona ka phaposing ya gaso e re mo mamedi motle ke tle ke mo amogele. Ntate Andrew Sitho dumela ntate.
1: Dumela mme.
0: Ke a phela o phela hantle.
1: Ke a phela wena.
0: Ke a leboa hle re o amogela kwa ho Lesedi FM.
1: Thank you.
0: Ha se mohem. Ha re bua ka mohopolo wa kgwebo, business idea. Re bua kang ntate Sitho.
1: Business idea ke mo o bona monyetla teng. Wa ho roka iqalla kgwebo. E tla o kenyetsang tšhelete. So that is why re buang ka what you call entrepreneurs. Ke motho ya bona monyetla mo ba bang ba sa boneng teng. Mme monyetla o e le monyetla o tlo etsang diphetho maphelong a batho ka sesebediswa se a tla ba a ba rekisetsa sona. Hore se tle se mo hodise se hodise le kgwebo ya hae mme se tle se be le contribution e communityng e a tla be le gore wa e seva.
0: Jale, ha o na le mohopolo ona o qetang ho bua ka ona wa kgwebo. Jwale, ke ntho e feng ya pele e o lokelang ho e kenya tikong pele mohlomong o ka tsetela tšhelete e ngata mohopolong o wa hao?
1: Ntho ya pele mme o lokela ho tseba hore ke bo mang ba nang le bothata bo batlang ho bo address. Ya bobedi, bothata bo bo ama batho ha kae. It means o leka ho tla ka solution. Ya boraro borarabollwa jwang hona bothata bo mme ya bone ke eng eo e sa rateng ke hore e sa rateng ka e sa tleng ka tharabollo ya tshebediso e ya hao meaning ha o tla ka solution o tshwanetse o cheke hore na solution ena ya hao ena e tla thabelwa ha kae ke markete ska bo so qala fela empa o sa testa hore markete o tla utlwisa jwang ntho e batla o taka yo so always o leke markete pele o batlang ho rekise
0: ka mantsi a mang o qale ka ho etsa diphuputso pele
1: o qale ka ho etsa diphuputso pele
0: o shebe hore na sena so batlang ho tla ka sona na batho ba ka se thabela
1: na
0: pele o ka qala ke ne ke tle ke tla ntle yero ntate Sitho jale ke a utlwa hore o sontso o e amme hore ke ntho ya bohlokwa hore pele o ka qala tsamaya o lo etsa diphuputso dipatlisiso hore na batho bana bao ke nahanang hore ke batla ho ba fa tshebeletso ya mofuta ona na ke ntho ba tla e thabela na ba tla e reka ha ke e beha mona ntho tse ka reng tseno ha re fete mabenkeleng ntate re a kgutla ka moramona.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS Lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: ithawulle.
1: Mamiti kentse ke bua le moeti wa rona o teng ka kwano ntate Andrew Setho ke itse ke branch manager ya Setfa me re bua ka hore ha ona le mohopolo wa kgwebo o bea ditikong jwang pele o ka iphumana o tsetetse tšhelete e ngata mohopolong ona me o ntse a hlalosa he dintlha tseo tsa bohlokwa hore na ke dintho difeng tse o lokelang hore o tle o di leke pele pele o ka nahana hore o hlo o tsetele kgwebong ena ya hao jale. Ka mantswe mang ntate Setho ha ko mametse hantle ke bone dikgwebo tse ngata diqala me diputlama na ebe mohlomong e ka ba taba ya ntlha ena e o qetang ho bua ka yona ya gore motho tla tshwanetse etse dipatlisitso etse diphuputso ka mosebetsi ka kgwebo ena eo a lakatsang ho iqala mme a tsebe le gore na bana bao e leng gore o batla o beye kgwebo ena sebakeng se ba potapotileng na ke batho ba ka thabelang kgwebo ya mofuta ono na na ebe ba e hloka na ke dintlha tsa bohlokwa tseno ke ka ho re bonang dikgwebo tse ding di ema diqala empa kae kae o fumana hore di a putla
2: ke nnete mme bothata bo mbo re boetsang ha metholwana a butsi shopa makwenya ka mona le nna ke batla ho bula shopa makwenya le motho emeng a batla ho bula shopa makwenya. Bothata ke bona ba hore ha re batle ho ba creative but in trouble hlokwa hapi ha ho thusi hore re batle ho bula dikgwebo empa ge sa tsebo re na di sebediswa tse re batla ho tla ka tsona ana batho ba tla di thabela na so ntho ya bohlokwa ke hore ho wa hlokahala hore re etse ntho reng o test the market ntho engwe o ka beya dipapatso tsa hao marangrang a re na lona o botse batho ka hore ha ke na le product e tjena ka pa sebediswa se tjena na le ka thabela ho se fumana ha ba bontsha thaselo o bo re ho bona okay ha le na le thaselo mohlomo le ka nkenyetsa di pre what you call pre orders and then ho latela mo o tlo khona ho bona hore o ho tshong thaselo e teng mona batho ke bana ba kenya di pre orders ba ba patala di deposit for tshebeletso ene ke batla ho tla ka yona. Ho leng jwalo o iketsetsa le list ya hao ya di client tsa hao mo e leng hore ha o bona o ka re batho ba qala bana le thaselo le wena o qala o oketsa disebediswa tsa hao tse o fana ka tsona kapa di product ka tsela e jwalo ke teng mo e tlo qala e thusa kgwebo ya hao re hole mara ntho ya bohlokwa ke hore o nno le ka ho tla ka ntho e leng hore ha e tshwane le ya ba ba marketing kapa ha o tla ka tshebeletso engwe le ha ile teng marketing wena o ka etsa eng se betere hore batho ba tle ba thabele product ya hao ho feta ina e leng hore e teng ana jwale
1: marketing ka matsama o tshwantse o dule o nahane ka thata o tle ka ntho e ikgethang e sa tshwaneng le ya ba bang o fapane le bone
2: le ha mohlomong ile teng marketing wena etsa ntho e ka sekgwa ho thing ke competitive analysis o bone hore you know it's a genealogy empa o hloka hore e ka ba a etsa genealogy ho itseng jwalo o tala o bua le di customer tse leng hore di reka mo utlo hore wena ha o ka tla ka mokgwa o leng hore o fapane na batho ba ka thabela hore na ba ka latela mokgwa wo o tlang ka ona me ba tlale ba reka ho wena instead of your competitor.
1: Jale, how so u entse tsena tsohle ntate Setho ke matshwao a fe mohlomong a ka bontshang hore kgwebo ena kapa mohopolo ona wa hao wa kgwebo e ka re ha o no sebetsa o tlo bona jwang?
2: Yona e bonolo mme o kena kgwebong ho fana ka tshebeletso jwale ha o qala kgwebo that is why ntho ya bohlokwa ke hore skana hana ntho ka kelelong o bo so kena marketing o mathile hore ke a tseba hore ena e tla sebetsa ba bang ba rona ba kileng banna ba ya leka ho iqala dikgwebo re ile ra nna ra patala di-school fees tsa rona mo ho tseba hore ha o bona ntho tse etsahalang ka ntle ka mane ha o bolele hore automatically batho ba tla thabe that is why ntho ena ya hore o teste pele e leng ya bohlokwa mara o tla bona ka ha batho ho sena kgatlego kapa ho se kgwebo ya hao ho sena motho ya rekang kapa ya sebedisang ditshebeletso tsa hao yeo ke sesupo sa hore ntho eo tlang ka yona ha se ntho e leng hore ya thabelwa marketing ntho e nngwe e ka ba hore mohlomong ditheko tsa hao di hodimo haholo kapa quality ya tshebeletso tlang ka yona batho ha ba ithabeng. So ntweo ke a bohlokwa ya hore research ya hao le yona important ho leka ho understand na hore whatever tshebeletso tlang ka yona na batho ba tla ithabela na.
1: Mm.
2: Ha isa khatle batho

0: jale ke yona ntho ke bone ka re ntshehetso di dikgwebong tsa rona tsa makeisheneng ha e matla gagolo batho ba bona dintho tseo ba di rekang ga di le ditoropong di e ka re di betege go feta ga reka go motho eno ya e ntseng kgwebo ena ka gara lekeišene e be motlhomong seo se bakwa keng
1: wa tseba phapang e kae momi ene ke ntho e bonolo ntho e ne re bitsang professionalism o ya lebenkeleng le lekeišeneng o thola motlhala go le botlhaswanyana mo go rekisetswang teng mme ha o tla go eno wa toropong wa toropong o fumana go tlhakile go le sekono ne ke gatoetsa example le batho ke reka nako nngwe ga se taba ya theko kapa price gagolo mare ke taba ya service gape ya botlhokwa because example e ke tle ke etse ke re shopo ya lekeišene motlhomo e rekisa di-chips ka 10 rand ya toropong e di rekisa 15 rand mare be ke thabela go reka tsa toropong tsa 15 rand gobaneng because ga ke kena go yane ya toropong ke bona go hlwekile o ka re le ga ke ja ga chips ya ka e ka wela fatsheng ka e phamisa be ke je empa mane ya lekeišene ke bona go nne le botlhaswanya I'm not saying dikgwebo tsa lekeišene di botlhaswa ke re ga re bua ka phapang le go leka go tlhaloganya gore motlhomong batho gobaneng ba tloa kgwebong ena ba ya go eo o fumana le ntho e ntse e tsagala le kgwebong tse toropong go na le engwe shop A le shop B di sebakeng se le seng empa batho ba thabela shop B ntho ya botlhokwa ke service customer service ke ntho ya botlhokwa gagolo batho ba batla go nanakelwa batho ba batla go kgathalelwa o ba bontshe gore wa thaba ga ba kena ka lebenkeleng la gago e seke ya re ga ba kena ba ba fumana jwalo ka re motho a kwatileng ya tenegileng ya sa batlong go ba thusa ga ba tlo o tshepa le ditshebeletso tsa gago kapa di-product tseo ba rekisetsang tsona ga ba sa e bone go wena product e tshwanetse qale ka wena o tshwanetse o be product kore batho tshwanetse ba reke wena pele before ba reka sebeletswa sa gago
0: ei wa bua taba bohlokwante ba tshwanetse ba reke wena pele pele ba ka reka setlhaiswa sa gago ntate o e qetile taba ena ga re qetele taba tsa rona ntate setho gorena ke keletso difeng tse o ka fanang ka tsona go momamedi motlhomong ya dutseng a re mametse a re ei batho bana ba bua ka mogopolo wa kgwebo ke seo ke nang le sona gona jale o ka fana ka dikeletso tsa mofuta ofeng gore batho ba jalo ba ele tlhoko ntho tse itseng pele motlhomo motho a ka qala a ntsha tšhelete ga e ngata-ngata e sebeleditseng ka thata a nagana gore kgwebo e ka motse le molemo
1: kgwebo e nngwe le nngwe e ka sebetsa ebile ya sebetsa ntho ya botlhokwa ke thahasello go na le batho ba ba batlang go qala kgwebo because fela motlhomong o tshwere tšhelete mare gana ntho e ka sekgwa gotheng ke passion and ntho eo e batla e le kotsi gobane ga o batla go qala kgwebo o tshwanetse o be le thahaselo e goba kgwebo ga e bonolo empa ga o bontsha thahaselo eo wa tseba go tlo gothe ka the laws of attraction ga o icheba spilling o smile gothe spilling seo se tlo o smile back to you jwale ke taba ya thahaselo gagolo empa ntho engwe ya bobedi batho ba tlwelele go ba le kgwebo ka kelelong mara ba sa kale ntho ya botlhokwa gore ba qale mara ga o qala qala ganyenyane se ka batla ga o se qala fela o re ke na le 5 million ke 5 million ya gago ya dipenšene o nka 5 million ka o fela dipenšene ore ke le o reka guest house mara mo o rekang guest house teng o reka guest house o motho ya e leng gore wa e rekisa because ha o bona go sa tlhola go na le markete mo a leng teng mo o fitlha go latlhela tšhelete ya gago ga o na ntho e sebetsang ga o sebetsa gale o beile gore o sentse tšhelete ra ra qala motlhomong mo o dulang teng o ahe dirumonyana tse pedi tse tharo tse four batho ba hire mo o bone o rema re ntho e nao kare ya sebetsa nenneng o ifumanele ntlonyana e nyanenyana mo o qale o e lokisa e be gantle o hirisetse batho mo ga batho ba qala ba kena mo bana le thaselo e be le gona o qalang o gola jwale gona ge batla go ba get rich quickly and ntho e na le bothata ga o mamela bao ba leng kgwebong nkile ka nna ka mamela di-podcast tsa ba bangwe ba e leng gore ke batho ba ikemetseng gagolo ntho ya botlhokwa ba dulang ba e gatela ke gore o tshwanetse o be le maikemisetso o tshwanetse

0: Mamedi di fela mona di tabatsina tsa hora ya le shomele motso a re tiane o tse hlahlamanga e lenga tsa hora ya le shomele metso ye medi thuli
1: Lesedi FM ke molelo mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sidiba sa mapo.

0: hey banana ke di bitla taba ke ena Nthabi wa nyalwa wa nyalwa
1: rena
0: e lona na ke batla go mmona o tsebe he o soka etsa video call ka MTN WhatsApp voice plus bundles jwale letsa o motjenye hona tsena ke ikutlwela ka yena
1: ye re ke hlaloseng banana
2: ka tsona
3: mo di video call e leng tsona feletse ka buellang e phumandele MTN WhatsApp voice plus bundle ya ho texta ho letsa lo etsa di video call bakeng sa 550 megabytes ya 15 rand a fela e fumane ho MTN app kapa o dial *136*2# o kgethe social MTN sim e lengwe qha o e hlokang yiyo ho melawana le dipehelo
4: e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
5: Talasa tumpano le tsietsa no ya sechaba sa basotho.
6: Ba tshike ka nete na un kopa ga nya soyena.
5: Ba iketlile ka mino, ditaba le dipaletsa bophelo tse batso sa moloda.

0: Mamedi re kutlo rena ke mang ya ketegang letsatsi la hae la tswalo ka jeno 0860003084 kapa o ka romela molaetsa wa hao ka WhatsApp dinomoro ke 0797585066. O tsaba o tsamaya tseleng mo he batho ba le ka bophelo batho ba le ka bophelo mo mamedi moetle wa tsaba ha o dutse ka tlung ka mono empa o na le tsebo ya ntho e itseng empa o sna letho le o lietsang ka tsebo eo ya hao ai ngwaneso qalella wa tsama ho tsamaya ka tsela ena ya N8 o fihla di robotong tsena tse pila sekolo sa calculus wa di bona ke re mo mabedi mo tla ho tsama ka N8 hona le garage ka mona ka lehlakoreng le leng la tsela hona le abuti mono eo ke mo fetang le bo se baba mbaba bidi ba rekisa dikuku roboto mo abuti no smart man o smart hasi kore ha o dutse mo shebile o no ka bona abuti ana ka tshaba hore ere ke lo ema khoneng ke lo ema di roboto ke rekise dikuku o smart ke abuti a hlokileng a parang hantle o tlisisa le hore nthwana e ke yetsang ho nna ke kgwebo in tlisetsa tšhelete le ka mo a aparang ka teng o bona ka mo a hlomphang kgwebo o ya ha e ka teng ha o gatha le re gore ke bona motho a sa tsotelleng hore na batho ba tla reng boholo ba batho re qetwa ke batho ba tla reng ke lo ema khoneng ke rekise dikuku ke le ntate ha batho ba tla reng go rekile ka utlwa e le ntho eng khothaditseng ke re e seka batho ba ntseng ba feta mo tsatsi le leng le leng ba ka gothatsa ba malapa a bona ba bua ka pale ena eo ba e bona ntsatsi le leng le leng ba ke ba e qoqele ba malapa a bona ba dutseng ka tlung motho a ntse a re ga o na mosebetsi empa go na le seo a ka se lekang kore ke mo sheba mehlaena le maobane ke bo bone a pere hempe tshweu a pere borikgwebo ka reng bo bosotho tjena a rwetse ka tiba tsena tse bontate ba di rwalang hangata ga ba ya dipapading tsa kolofo a rekisa dikuku khoneng abuti ka mesi etantate sibenya a hlokile kore nako nngwe ka nnete ga re ke re ithuteng go tloela gore batho ba tla reng re bone gore na re iphedisa jwang go thata ka ntle ka mone momamedi go thata ka ntle gore o ka dula fela letsatsi la tšhaba la ba la dikela go sena ntho e o e lekang wa tseba le ga e le dipomponyana fela wa lo dula kgoneng moo bana ba sekolo ba fetang ba le bangata o ka ya gae o tshwere 20 rand ke mane a tla o fa yona ga o ne o dutse fela o ka ya gae o tshwere 50 rand ka dipompong fela o dutse kgoneng eo bana ba sekolo ba fetang go yona tsatsi le leng le le leng ga go ne o tshwana le ga o dutse ka tlong o ntse o kopa sena go bomang ba o tsebang ha re ke re naganeng ka tsela e nngwe re ke re fetole bophelo ba rona motho e monne mong ka nnete a ka fetola bophelo ba gae ka tsela e nngwe e itseng ga re ka tlosa fela ntho ya gore batho ba tla reng ga ba mpona ke le kgoneng ke rekisa kore ke mosheba mehlaena ga ke feta mono ke a sheba mehlaena ga a na taba le gore batho ba tla reng ga fela ena go na le ntho e begang papa tafoleng ga letsatsi le dikela hei ya botuetsa ntho e ntle mang ba tla o jwetsa gore thulu na bua ka wena ba tla o jwetsa batlholang ba o tsebang batlholang ba o feta mono ba tla o jwetsa gore ai thulu na bua ka wena go lesedi FM o etsa ntho e ntle a botua ka o etsa ntho e ntle tswela pele se ka kgwebo eo ya gago e ka gola go feta mono e ka gola go feta mono o etsa ntho e ntle ke mantswe a ka felane ke a fa abuti eno e ke mo fetang mono tsatsi le leng le le leng mamedi e re kenke mohala wa gago 0860003084 le sedi FM mamedi dumela
1: ao thule mtwana o phetse kgaitsedi
0: ke phetse kgaitsedi ya ka wena
1: ga mnate thule a kore ke kopele batho bana ba babedi ke Pule Mosala o ka botshabelo section C2 le Bobby Vincent Dibita o ka mane ka Bloemfontein batho bana ba kopela jalo ke fusi maphakisa ka Boston thank you thule
0: ke lebile abuti wa ka tsatsi le monate
1: Hey, Tadaso.
0: Thank you, bye-bye. Listen to FM, Jumela.
2: I'm not to look at Chili Baby.
0: I'm not to join me.
2: I'm not. Chili Baby, to go to the table, Janine, Udula Khoton, Dennis Vili, o kopelwa ke nna mme wa banana sana go e ka majoma seng ke a leboga ko rata
0: ah o ratwa ke nna my darling
2: ha mona tsa bye bye ke rata le o se bye bye
0: ke le bile bye bye me le sadia fam mo mamedi hello
3: a ho nne ke le o fitanye no se tsana se se tsa ka tsontso o se bua kwa ka tuna ke thoma la timbo ya re motho go di thekisa gore ka o tsala go se tsana se se tsa se di go tuma ka mengu ya ka le se tsanya ni mma ka ditaba ya ka le ka mramba e di ho tsiwa fa no kontaini e re spora ka yo ane se a ke a go le wina na ka ka go hona ho ya no no no kinge ke go pele e di ntse ka fa fa ka na le di kamonana ha ke tsholwa go wena se tsholo go se tle ke bua ka ka le se tsanya ni mma ka ditaba tsho ke tai bi tsanda ke e re spora ka yo ane se a ntse a re le se ya kwemo
0: tsatsi tsatsi ba re ko dumedise ke sporo ka e wena dumela ngwanese yo ya do mo mamedi dumela dumela ngwanese le kae
4: ah
0: monate
4: o bua le me ke sekwalepe mme ke re ke rata go kopela motswala wa ka e leng tseleng Mokwena o a gola ka sekolong ya dikopo a gola a gola a bona tse dintsi tse ngata o gola le Queen Tukuru ka gola ka Costa de Mercury ee ke re ba gole ba bona tse dintsi tse ngata modimo ba isa hantle Mercury ke a leboa Mercury
0: ke lebile ntate bye bye ha se mohe le Sadi FM mo mamedi dumela ke teng o kae ntate
5: re dile ke ntate moloi ka mo khuma mama ntuli ke rata go kopela solo sa dikgono mamujai ena ba re ke pantsa mujai mai ke ja bulile ntlhako o dula mo strateng sa ka mona le ko tropong kwa ya le ke ga hole a hole o na etsa fase ya se tsene maobane ba mo reketse keke tse 2 ke ntate hae tsa ke ja sekolong e neng o ke ja mo hae ke go hola pantsa hola o be mogolo ngwanankgono mamojai bye bye mama
0: bye bye ntate aoare bye bye mama bye bye papa ke a lebotlhe ntate mona ke kopela ngwaneso ya golang ka jeno lebitso la gae ke dimakatso monei o dula ka mona ka face 6 Bloemfontein ke re a gole a bone dilemo tse dingwe tse ngata-ngata gapu-gapu ya mahlonolo o kopelwa ke Pulane monei a re happy mo sebetsing mmogo le rona ke Ostidi Osmati Matshidiso Mokwena o kete ka tsatsi la gae la tswalo ka jeno tota dilemo tse ngata-ngata ke ena ya bulang kgwedi ena ya rona ya Lwetse o kete ka tsatsi la gae la tswalo Ostidi kete ka monate mating kete ka monate ka nnete re le basebetsi mmogo le wena re re happy happy birthday wena tle o kete ke hantle le bana ka ofela jo o bonthabiseng ka ofela bo mam ausimutsieleng abuti monei ke bana babo ba re happy happy birthday hle a kitike ha monate sister boka ari a kitike ha monate me wa ka hletsa tsile monate a tshe mong hape ya kitikantsa tsile highlights lo ka jeno ke o kileng ya ba mosebetsi mo le rona kabelo baleng o kitikatsa tsile highlights lo ka jeno qata tini motseng atangata happy happy birthday hle kabza ke tikaletsa tsela ha la tsalo ha monate ka nete o be le gapu-gapu ya mahlonolo e watele a tshe mong hape ya kitikang ke tlale majawetsa tlale majawetsa o kitika dilemo tse ngata-ngata ka jeno le yena ho thwe gapu-gapu ya mahlonolo e mo watele hle o kopelwa ke mewa hai ya reng happy happy birthday hle o ketike hantle le lelapa lohle la hamajawetsa ba re letsatsi le monate la tswalo go wena hle ire metsotsongena he e mashume amabedi le metso e tsiletseng kamara hora ena ya le shume le mosomong mo mamedi mo ke re fetele ho di makatso folotsi ho re fa rona re ka lebellang ho imatlafatse ka jeno dimakso dumela ngwanes
6: ha so le ka ithuli
0: ke a phela o phela hantle ke a leboha
6: ba re ha o le tsena Santako ka lekala la yona la mogatlo wa basadi ba lekola dintlhatse a manang le diketso tsa ditlhekefetso tsa basadi bao e leng bapalami mmogo le basadi bao e leng beng ba ditekesi ka hare ho industry eo nakong e fetileng e neng e tsejwa haholo e laolwa ke batho ba bontate re buisana le bona ka taba tsena a thekamane ka commissioning ya madlanga le teng dingata tse santsaneng di etsahala re tla buisana le mosebetsi mmoho le rona ho utlwa rona ebe ka jeno o re tshwaretse difeng tsena le tseding ho ima tafase hanka morao ditaba tsa hora ya le shome le metso emedi
0: ke le bile hle one se ke le bile di mazo re tla bona le yena ya mong ha di brown mo gotsi rena e sa majwang kopo ya ha ya bile kgetla la bone
6: ba ka jone tsena ba tlo mo botsa hore na hantle ntle morago wa nwa ha wa
0: uno
6: wa di a go tsanetse brown
0: uno le ka ho etsa jwang
6: o na le ka ho ga etsa jwang
0: e bile le brown re tla sheba go ne se ita batsena dingata ho ngata magotleng a dinyewe mona wena di magzo re le bua ngones a se mo he mabidi ske wa fetwa ke manane ho ara aruna a ditaba a hora le hora e ka tsena le lena la imatlafatsa mantsi bu ya ha o fitwe ke tsohle matshohlo lona a teng ire renke ina ho bane re tokena ditabeng tsa kgwebo le moruo me o toske wa fetwa ke taba ya bohlokwa e o re tshwereng ka jeno ho pala hle re ntse re tswela pele ho ruta

0: Mamedi e le shime le metsemeraru metsosopi le horra ya le shime le metsemedi hopela hle lena ne o lena ke le o litlisetswang ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmoho le AGSA kwano ho le AGSA kwano ho le Study FM Enriching Minds Enriching Lives me re ntse re bua le ntate Steven Kgeledi yena ke business unit leader ya AGSA profensing ya Limpopo. Kajeno he taba ya bohlokwa e o rentseng re bua ka yona ke ditlhahlobotsa ditšhelete ke yena ya ntseng a qhaqholla taba ena jalo ka ha rentse re mo botsa dipotso ho tloha mane metsotsong e mashome mararo ka mora hora ena ya leshome le motsomong. Ntate Kgeledi, ha re ke re tswele pele re bue ka mefuta ya ditlhahlobotsa ditšhelete tseo le di etsang ka botlalo. A ko re hlalosetse tsona ntate.
1: Thank you, Stulana. Mifuta ya dihlahlobo e re etsang e meraro. Ke ene re reng ke dihlahlobo tse re tlamang selemo le selemo re tshwanetse re etse dihlahlobo tseo. Re di bitsa mandatory audits. Di wela tlasa annual regulatory audits. Okay. Ke mofuta wa pele oo. Mofuta wa bobedi ke wa dihlahlobo tsena tse re nang le boikgethelo. Gore re ka di etsa kapa re ka se di etse, re di bitsa di-discretionary audits. Ga o sheba mono go di-discretionary audits go dutseng, go dutse jalo ditlhatlhobo tse nang le dipatlisiso, jalo ka dipatlisiso. Mme ke discretionary bano wa tseba a o setholwana gore ka gare go naga go na le mafapha a tlileng a sebetsanang le tsona tsena tsa dipatlisiso. Akere go bo ba le mogatlhelo le mofuta wa boraro he. Mofuta ona wa boraro ke wa ditlhatlhobo tse ikgethang tsena tse re di bitsang di-special audits. Ka gara di-special audits ka mona ausi Thulana o tla thola ditlhatlhobo tse e tswang ka nako yona eo. Jwalo ka ga nka ka o etsetsa mohlala ke re nakwane go ne o na le COVID lefatshe ka bophara. O tla gopola gore moporesidente o la kopa motlhatlhobi kakaretso gore a etse ditlhatlhobo tsa tshebediso ya ditšhelete tseo tse tla beng di swa go phekola kapa go lwantsha botlhoko boo ba COVID. Mme ditlhatlhobo tseno ne re di etsa immediately, almost immediately, re di bitsa di-real time audits ausi Tholwana. So re di etsa hang-hang, ga re emele selemo se fete e be le gona re tsang. Re di etsa as le reka re teng mo re a tlhatlhoba gore na le ipapisitse le molao na le ntse jalo-jalo. Ka mogoo go tlhokagalang ka teng. Mme o tla tlhokomela gore re entse tseno jalo ka nako eo ya COVID, ra ba ra etsa gape le ka nako e le ya nako re nang le di-disaster gagolo e le ya futuhela KwaZulu Natal. Go la gaba le kopo e jalo ya gore re etse ditlhatlhobo tse kareng tseo. So ke tse re di bitsang di-special audit. Gape gona di-special audit mo nage ausi Tholwana. Go dutse ditlhatlhobo tsena tse re di etsang tsa like bo di-infrastructure. Ga re batla go tseba gore na infrastructure ka bophara Aforika Borwa e seemong sefeng, re etsa he ditlhatlhobo tsena tsa di-infrastructure. Re be le report-o e ikgethileng e buang ka seemo sa di-infrastructure ka gare go naga. So e mefuta eno e meraro mono e re sebedisanang le yone. Ena e re tlang mong go etsa selemo le selemo. Yona ke ene ke la ka bua ka yona puisanong tsa rona tsa go feta gore ke ene re tlhatlhobang dibuka tsa ditšhelete, re tlhatlhobe le tshebeletso ya phano ya ditshebeletso setšhabeng le go ipapisa le molao. Mme tseno di etsagala selemo le selemo ausi Thulwana.
0: Ntate jwale ha ke re le kene tshebetsong jwale le sebetsa ka thata le tshwere ka thata ntate jwale ke re utlwa fela gore na dintho tseo hangata le tsepamisang maikutlo go tsona nakong ena eo le etsang ditlhatlhobo tsa ditšhelete ke dintho di feng?
1: Jale he ausi Thulwana, ditlhatlhobo tsa rona o tla fumana gore re tsepamisa maikutlo gagolo ditlaleong tsa ditšhelete. Teng ga re sheba ditlaleong tsena tsa ditšhelete re sheba gore na ditlaleo tseo di na le diphoso kapa go na le dintlha tse siuweng kapa na ditlhile di na le support-o e leng gore go na le direkoto tse kgonang gore di support-e tshebediso ya ditšhelete tseo na kapa tšhe. Mme botlhokwa taba ena austholwana gore e etsagale gore mafapha a kgone gore a etse ditlalego tse nepaetseng tse senang diphoso. Gobane a kere wa tseba gore oliti tla tla ka moga selemo mafapha a feleditse. So re sheba morago re re okay lemong se le fetileng le sebeditse jwang, tlisang ditokomane ka o fela jalo jalo, re bone gore na le sebeditse jwang le ditlalego. So ha tlaleo eno e fosagetse ka nako eo e di-oditara di tlo e sheba hausetlaleo austholwana, o tla utlwisisa gore batho ba tsamaisang mafapha ana le ba tsamaisang dikgwebo tsena tsa mmuso ka gara selemo seo se fetileng se nentse se leng gore ke ona re se shebang gona je, ne ntse banka diqeto mme diqeto tseo ba di beisa on ditlalego tseo tse ba nang le tsone. So ha e le mona ditlalego tseo di na le diphoso, di na le ntho tse sa kenang mono tse neng di lokela gore di kene, di sentse di reletsa gore diqeto tseo ba di nkileng e ka nna ya ba ga se diqeto tse nepaetseng gobane ba ne ba sebedisa ditlalego tse fosagetseng. Ke mo gona e leng taba ya botlhokwa gagolo ena austholwana gore ditlalego tseo e be tse senang diphoso jalo jalo. A ke go tla a koetsetsa motlhala o mongwe, o tla tlhokomela gore a re etsa dikopo mona dibankeng re batla gore ba re thuse re reke koloi kapa ntlo, ba tla re fa fomo yane ya gore re tlatse jale re bue gore lekeno la rona le eme jwang, tshebediso ya teng jwang, le gore na dikoloto tsa rona di kae. A ke re jalo wa tseba batho ba bangwe e na le gore ga ba fitlha mona ditshebeletso gore na ba sebedisa ditšhelete jwang, go be le tse ba sa di kenye mono gobane ba batla tlaleo eno tse gatlhe banka gore banka e kgone go ba thusa. A ke re so ke yona ntho e re e shebange ga re sheba ditlaleo tsena tsa mafapha mmuso, re batla go bona e le kannete gore tshebediso tshebeletso ya tšhelete kao fela le dikentseno, dikoloto kao fela tse lenang le tsona le dikentseno na di makeno a lona fela a nepagetse na. So ke yona mo re tsepamisang maikutlo a rona mono. Ga re kowa mono ge austholwana re be re tshwara ena ya ditshebeletso tsa setšhaba, le teng re kgona go sheba gore ne le ikemiseditse go fitlhela sekepe le sefeng le fitlhile kapa ga le a fitlha na, e le gona gore se tsebe gore na ditshebeletso le di file ka tsela e ne le itheretse ka yona na. Jwale re be re sheba gele tsele tsa go ipapisa le molao gagolo ena ya botlhokwa e re tsebang gore e amana le tsa go sebedisa tšhelete ena ka tsela e e kgethileng. Gape ge austholwana o tla gopola gore ko ena o qetela ge la ka fuwa maatla a ne a batlang a le mangata a gore re batlane le bofokodi bofe kapa bofe bo bogolo bo re bo bitsang di-material irregularity, mme ga re ga re a fumane ge jwale re be re kgona gore re tswele pele gore re ntshe ditlalego tse ipapisitseng le yona eo e le gore tšhelete eo e leng gore ya lasega kapa ga e a fitlhelela pheseng ya mmuso e gutlele pheseng ya mmuso. So ke tsona ge ga se re tsepamisitse maikutlo gantle austholwana tse re di shebang ka gare go ditlhatlhobo tsena tse re dietsang, mme tsena tse ke ueditseng tsona kao fela gona jwale ke tsena tse re dietsang selemo le selemo over 1,000 audits tse re nang le tsona. So o ka utlwa gore mosebetsi o o tshwereng etlile e batla e le mosebetsi o batlang o le batsi ya austholwana.
0: Ntate Kgeledi, re batla re fitlhile pheletsong ya lenaneo la rona, mme ga re qetela fela re ka fa momamedi dikeletso tsa mofuta o feng tabeng ena eo re ntseng re bua ka yone kapa molaetsa o nang le ona bakeng sa momamedi wa Lesedi FM?
1: Molaetsa o re nang le ona go bamamedi ba Lesedi FM ke gore ba nne ba nke nako gore ba shebe ditlaleo tsena tseo re dintshang selemo le selemo, gobane ditlaleo tsena tsa rona di batla di kgothaletsa ponaletso go bana ba sebeletsang mmuso, di kgothaletsa that transparency. Ebile re na le tshepo ya gore di tla matlafatsa boikarabelelo ba bona, ba tlhokomele le taolo ya mmuso, mme baagi ba Aforika Borwa ba lokela gore ba nne ba latlhele matlho leqepheng lena la rona la ofisi e leng www.agsa.co.za. mono ba tla fumana ditlalego tsena kao fela, mme mono ditlalegong go tla be go dutse makumane ya botlhokwa le ditlhagiso leseding tsa botlhokwa tseo ba ka ba di sebedisang ga ba engage di leadership ka di tsa mafapha ana e le hore ntshetso pele ya ditshebeletso tse matlafatsang maphelo a setšhaba it is something that is at the center of government outlook.
0: Ntate Kgeledi re lebuile go le hle ha re kopane le wena hape na go nyetlang ke a tshepa be ke nyetlang ape tla bentse re se re taba tsa bohloko. Tsatsi le bona ntate.
1: Ke a leboa go tlhana le mama le mama le di ba le sefe.
0: Ke lebuile ntate ha se mohem. Mamedi re metsesongena e meraro pele hora ya le shumele metsemedi ke o tsebise hore le nana o lena o no le tliseditse ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmoho le AGSA kwano ho le sedi FM Enriching Minds Enriching Lives le ne le hlophisitswe ke Thandi Tshabalala nala ka lebitso ke Tholwana Moletsane Maletsatsi Sejake ebile mohlophisi wa lona DJ Lovers re a leboha ngwaneso ke yena ya neng a hlophisitse mino re ko sie ka Lady Smith Black Mamba zo mbuzo koza linduduzo bare you make me happy.

ta nung chungang bona wena. Nhliziyo yami ishaya umqiqo. Noma ngithi ngivala amehlo. Ngizwa.

0: tsibuile ke le shano o kapo joang empena ha go poleletso mme sena sibile sabaka dingongore o tse golo ka tsela eo e leng gore di hawks e sebedisa ka pa ya metsha yona ya o latelwetsa mesebetsi ba ne ba yetsa ka yona mme jwale o boetse ape a bolela gore monnenwa eo e leng gore o tsejwa ka gore ke kokonono ya tshekiso ya dithetefatsi ebile gape le kokonono ya ditaba tse amanang le go kwetela e leng timi marimotho e ileng a nna wa tlhagelela ka yena maobane le ena o bontshitse ka jeno monggadi le beya gore ga a na dikamano go gang le motho eno mme a bontsha gape mo nana gore sebatle a re sena se gotlela gape go tse dingwe tsa dintlha tse botlhokwa tseo komišene e leng teng ka lebaka la sone ya gore ba tle ba bone gore nna e be boitshunya kako ebile bo bokae le dikamano tsa batho bao e leng gore ke ba dinokwane ka rona ya Aforika Borwa ba nang le dikamano le batlhanka ba ka setlhogong ba sepolesa ka rona ga ya Aforika Borwa ke tse dintse ntseng di tlhaelela ka pele go le komišene eno ya madanga re fitlhile peletsong ya lenala ya imatlafatse dimakatso motshweneng mpho mahlaola le nna dimakatso wa folotse re lebuile gagolo go ba le wena ka jeno go lena la imatlafatse re sentse re re go fitlhela re teana gape nakong e tlang ga modimo o ratile ena jwale nako ke ya gore ke fetele lenaneong la jwale ke nako dithuso mo taung tau ke tse
1: ga ko leboe ngwanana e re ke re tanki ya nngwe tanki ya bedi tanki ya raro gona jwale metsotso ke mashoma mabedi le metso e robong gantle fela ka mo pele go gora ya pele o mametsele sedi FM menana le ke nang hona jwale ke nako ntswile na kila thuso motaunga a the how feeling na mona ke tsama le thabanga morobane ke tlaba le wena o tlwa hona jwale fitlela mane horeng ya bo raro empa o ka ba jwang he motho motlanka o kopa ntho ile nngwe fela

watswa rena ko ngwe tshwantse ke bua le lona banna ku tlo rena a motho o ho yetsa la imbophelong ba hawa jalo ka mokgang ye motle industry yena ya di decades motlhomong hape o sole ratipa mme jalo ka le ratipa wa nyala o kore ntate thuso motaunga ka letsatsi le itseng ke tlabe ke nka moratiwa wa ka ke re ho yena I do. Udima tlo metsotso ma shoma mabedi le metso mehlano hantle pele ho ra ya pele ha ke tlo afatse fela ha ko le buetle wena me makhotso mono fa pen la tekolo hello ha le mona maobani o ile wa nkutlwa wa utlwa sello saka wa nka a utsienwa ka bana ba babedi ba ne ba lapile ba lapile ba lapile bana ba lapile wa monka me la mothusa ke le boha holo mme ke ka mo re tlamile ngo sebetsa ka teng ke a leboa wentse mo sebetsi o motle wentse mo sebetsi o ratehanga Robbie Malinga.

0: Mamedi ha re di pheteletse na tsa ora ya pele ka tsa mananga le bo emo ba le hodimo mo thateng ona o potolo ha lena ha re kgolo jola ka province ya Gauteng Mpumalanga mo le North West mo tenga lo di male hlakileng me ho futhumetse Free State lo di male kwaetse ka ho kgetha dibaka me ho hlakile di ka golonga tse e ka le boya Northern Cape lo di male hlakile o phodile di ka golonga tse ka bo phirima ntle le mona le kwaetse ka ho kgetha dibaka wa chesa ka mafafatsane a jetileng a di aduma haile profesi ya Western Cape o hlakile mme o phodile ntle le mona go abata dikagolong tse ka borwa ka go leka botshabela profesi ya Eastern Cape lodimo le hlakile mme o futhumetse fela o kwaetse ka go kgetha dibaka ka leboya re phethela jalo ka profesi ya KwaZulu-Natal mo teng go kwaetseng ka go kgetha dibaka mme o futhumetse ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ka borwa mamedi di fella mona tsena tsa gora ya pele ga re teane o tse tlhatlhamang e leng tsa gora ya bobedi ke gotlela wena tao
1: hako le boeng wana mmompe hantle metsotsong re bonne sekoto ka morago rwam ya pele he re tla ya mabenkeleng a kana ko sa fedisi mpilo re tla be re nka mabenkele a re tloa mono ngwana mme re a matha go gole mo re yanga e re ke tsena he hana ko elimo
2: Chesa wena jarara, chesa tobetsa. Makoya a nnete. You dumela ho taipa kabelo, ntle le ho etella pele ka kabelo yo. O hlale bo bokalo. Jarara, e ha tseba hore kabelo ke motho e seng hlapi. Empa re ntse jarara e be mahla jana le ho feta. Jwale e se etla ka WhatsApp, YouTube le Uberlight. Stru, jarara jwale e se etsa ntho tse smart hampe, ntho tsa smartphone. Citrus L05 e kanga 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka. E fumana ha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo. Telkom, possible begins here.
1: Asomohe motshemotle ere ke kwale ditaba tsa ka hona le mme ya rumetse ya rumeletseng molaetsa ha re ne re bua ka industry ena ya thepa industry ya ditekesi ha re ke re utlwa horeng
3: tshimana le dithuso mo tsheng tshe banka nete ke utlwa bonte tabe ditekesi ke di boss bonte tabe ditekesi ba boss that is why ba sa kgone ngwa o tswela pele ba be le dinthotse ba sebetse mmo a ba kgone sebedisana mmo ba ko ba bo sana ho le ba bo samba ba mo ho tla mo le kintsho ba shibile ho bolaya ba bolaya na ba to taxi a hle ba tsho sa mo tate wa no ke di boss ho hlele ntate thuso bo ntate wa taxi ba se
1: are bo ntate ke di boss ho ha holo ha ba khone ho sebedisana mmoho ha ba khone hore gore ba dule fatshe ba bua hore na industry ena ba batla ho isa ka ke khola ba mametse bo ntate me ke a tswara ba mamela ho lo bo ntate tsebe ba mamela ha holo nna no lena ke nna no le ba le ratanga holo ke tlo ya pineng hona jwale ke tlo ya pineng are bontate bothata bo lenteng ke boboso tla metsotso le shumele motsolomonga ka mora gora ya pele ere re tle rutlo mona kgwedi ena ke kgwedi en China ebe moshane so o re tshwaretse difeng banna e mpopo o tshwere dife monna kgweding e

0: kennete ke mollelo wa lesedi FM e bapine monnatenate eno ya Kenny Lati mo me hana kwa ka ye metsena he mo mamedi motle mo mamedi o ke moratanga ere ke tle kutla pe mo mamedi mo o ile reng ha ke na tabeng ya taxi industry ya
1: Tumelo ntate thuso o bua le matse go mo free plus ntse fix we ke mpoko ntate thuso botata ba batho ba di taxi hle jo ke ba tshaba hore batho ba di taxi ba na tshebelisano mmoho ko re tharollo ya bona fela ke o ke pula ya lo se thunya ke yona tharollo ya bona ntate mathateng a bona
0: ha o ka fela dintwa ho no bolela ho ka fela dintwa le dikgotlano tse matla industry ya di taxi ho ka loka ka mane ka Western Cape wow hona jwa le go buisana le megatlo mmedi ha ba utlwane banna ba ha ba utlwane hana ka Setswana le reng le re ba itlana ka no kgaitsela ba ba itlana ka no kgaitsela ba reng ka Setswana thabang ba re ba itlana ka no kgaitsela e ka no kgaitsela a ho be ka ba Western Cape hona jwale ba ba bitsitse re ba ile kopana
2: Ho ke tile beke ho sna motlakase ho bani ba aisani baka ba imeditse transformer ka motlakase o simolawong. Moradi wa ka ha gone ho bala bosiu ho bani ba aisani ba kentse ditshebeletso tse simolawong. Tsa etsa hore transformer e imelwe ibe e qhome. Dijo tsa ka dia bola ho bani se hatsetsi ha se sebetsi. Ba aisani baka ba ntse ba reka motlakase ho ba rekisi ba simolawong. Mme ba o sebedisa bohlaswa. Re phela ha ra bona. Mme re ba dumella ho senya mafaratlhatlha a bohlokwa a motlakase. Re tshwanetse ho emisa seo. Tlaleha bohlokotsebe ho Eskom ho 0800 112722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao. Pholosa maphelo.
3: Dumelang! Kenna

0: akamane ka Bethlehem towa bohlokong ka pakia fo samtolo
1: wo tlile botekeng ka u
0: ke utaba ndate mtholo re feditaba ngwana mme a salule thutong o motho a rata nthuto ka pelwena ha o ka ofela a go tshole rutlwe
1: ha ke le buwe ta u ke buele ke le di tsoma dilo go ba se o ba mamedi bot e ba le sedi ndate mtholo re le ntsha phala thuto la Free State e tsa go eletso o botse ba nang le tsantsello ditirong ya rona ya Afrika Borwa go ba tsebisa gore letona la naga Matthew Pangube o ile a phatlhalatsa melawana mme o kopa gore setšhaba se tshwaele melawaneng enana tšhaba se shebe gore na e tla thusa gore thuto ya rona e tsebe go topalela na gagologolo melawana enana wa o kala yo o lokisetsang dikgetho tsa magota a na a taolo wa dikolo di-SGB a tla ka kgwedi ya March 2027. Wa bobedi ke o beyang ke pele gore ga go bua tsa boitšhoriso tsa mesuwe ke lokela di be maemong a mokgwa mofuta ofeng. Ya boraro molawana onana ke molawana o amanang le gore na ga makotana a taolo a dikolo a batla gore a fe basebeletsi ba mmuso megopotso e ka godimo ye mmuso o bafang yona ke metšha efeng e ba lokelang gore ba e latele mme wa go ketela ke oo e le morwalo wa gore lefapha le ka sebedisa mekgwa efeng gore le kgone gore le bokelele information yotlhe e ka kgonang gore e thuse lefapha gore le kgone gore le shebele pele gore na le batlalatsa thuto ya ngwana motho yo motho ngwana wa Aforika Borwa ka tela mokgwa mothuto o jwang tate motau ke yona melawana e nana e mene eo ka mokgebelo ka di-five e ka beng e kwalelwa so tseo bamamedi le setšhaba kakaretso ba memelwang gore ba ka bana le seabo go tsona gore ebe e re ga e tsena tshebetsong kebe le gore e nnontse maikutlo a setšhaba ka kakaretso ke a le bone ntate motau
0: ntate mtholo mpolelele nna go na le website kapa go na le dibaka tseo ba reng rona ba lefapha la thuto re tla ya go tsona re utlwe maikutlo a moahi wa Afrika Borwa.
1: Ntate motau se re ile ra etsa jwalo empa gagologolo re gakela ditoropo ka bobolomfantene ka bogolo ditirekeng ka go fapana go etsa kgoeletso ena obane kgoeletso enana e ne le nako e khutshwane tau e butswe ga ka di-6 tsa agate ke ka gona e kwalwang kgweding ya bosano la kgwedi enana ya September mme o notse sebaka se gano gore e ka tswa ka magalo otlhe a Aforika Borwa empa re ditsile ka otlhe ka mo go kgonagalang ka teng gore re ka e jala esankgedi ena
0: ga ko lebontate motholo sotho astoloke ke kgola mo mamedi o utlwile
1: ga ke leboe ke a utlwa sebaka se o go tshileng tsona gore re etse phatlhalatso enana ee kopo enana gore ga tšhaba sa gabo gorona o ikamaganye le tse e tsagalang ka go thuto obane e tseo reretsweng go tswela setšhaba pele o ntsetsa setšhaba pele ke a leboa tau le ka moso
0: le ka moso ntate motholo ke a feta ge momamedi monneno wa jwalo ka ketšo o theoa ka mane ka botlhokong Bethlehem ke wa habo Dube Motholo kgotsa momamedi a ratang re ya metsotseng 20 le metso mehlano le ba goreng ya bobedi ke molawane wa bela e sa le bantse ba bua ka ona jwale tshwantse le wena ge jwalo ka moai o ne wa kgele o rena wa utlwisisa moo o batla o etsweng o batla ba ntsheng ba kenye eng wena o lakatsa o ka bona eng ntlha tseno ka ofela go tla ba gotle ngwana mme ga o ka ba le seabo mono go tla ba gotle gagolo tenizen ga re na metsi

0: tena zen rena le bothata ba metsi tsheile nako re sa fumane metsi le di lori tsa metsi e ka re hadile ka ntate na na re hloka metsi motshiso ngona ha hona jwa le batho ba fotse pela leleng la mabenkele mono motshiso ngona Masilo Tennyson. Di lori ha di re tlisetse metsi. Masilo Tennyson. Ebe bana e ka opola majoro ka mono ke ausi ke di makatso wa ha modise. Kola ntse ke tshwere tsona ditaba tseno e ke ena majoro e ke mtsebang ka moka Branforoto. A gore ke moleke ke utlo rona ke a mo fumana o tla mpolelela mme mm ya mono ke mshane sumona morantate kwekwe ke ena mm ka mono ya tshwereng ka moo e re ke leke mme dimakatso ke utlwe bothata ke ka Tennyson. Ke se ke tswa kanala jwale ke kena ka masilonyana walla mohala mohlomong o tla gotlela go nna le yona ke tla e fetisa batho ba batle ke tla e fetisa e tla feta jwang kapa jwang Tennyson motenti ke utlwile e re kutlwe mo mamedimo
1: e vile bua le pule go tlisa ka masilo Tennyson na ngata ke sebedisa data le yona time le di minetse tse ke a leboa
0: o sebedisa data le di minetse gore a re ngolle ke mo he o tshojwalo mona o ka masilo ka mona ka ka Tennyson re a leboa monna re a leboa rutu le lebitso la ga mono Tennyson hape ntate motaung o ntse o sebedisa data mono go na le botsotsi bo boholo le dipolayano re a kopa hle gore o ko fetise le o ntate Mbalula ba ke ba shebe le Tennyson ke tla tsebisa ntate Lesia tla e fetisetsa le o ntate Lesia mane gobane ke ena o kametseng sepolesa ke ena o kametseng sepolesa porofenseng ya Freistata ke Tennyson ke mo bothata bo teng ke bo ruvele bothata bo teng ke tla di fetisa ngwaneso mme ke a tsewa gape gore ke motho a dulang a mametse le Sedi FM haholo o mo yengwe le Sedi FM dumela Hi. Mama du khamwe. O moye ngwe Sedi FM hi. Jale me hala ya petetsana ka le gawa ka bongata tsena o tsoro jwa le bakena ka bongata. Ya petetsana o le tseleng hona jwa le ganna hantle. Hlompha melao ya tsela. Theula lebelo. Theula lebelo o tla fihla mo yang. Theula lebelo ke a okopa. Hona jwale ke a tswa mona Gauteng a o batho ba tswa ba ya dijong ba bang ba khutla ba kena ba tswa ba kwana theola lebelo. O tla fitla hantle moya ke a o kopa. Theola lebelo. Go bile le kotsi sengata o seng hona. Re ya mosebetsing ke dikotsi. Ha re khutla ke dikotsi. Re ya theoela ke dikotsi. Ha re khutla pe ke dikotsi. Ha wa tlameha o ba jwalo. Ka bela ka tla ha ba kukeng. Yang kuka ba kuka dumela ntate Motaung. Ke na le bothata. E sale ke claima. Ha re fumane karabo. Makholoskopo ke yena. Ke tla e fetisa makholoskopo ngwana mme. E tla feta makholoskopo. Hei bothata ba bana ba bo rona dimaine mane. O tswa ntate o buile mo mona industry ya di-taxi rena ko ngwe tsa dintho fela industry ena di-taxi ha rena taba thata bo boholo ba bo ntate mona di mining ibe ila ba taba ya go hloka tsebo ka pa bo thata bo buile nteng motho o ile a tswa fela mosebetsing tshwenwe hape ke yena ya batho ba rona ba sefuba sona sena sa di mine e mo tar ke na le sefuba me ba fuma normane bona so inga king a fiteng a king jolo jolo impa akore ke fe ntate shale mona akore ke fe ntate shale hana ne fela aka shebe ngwana swa re ngoletseng ibe yena o kae ngwana mme ha re ngoletse tsena makoloskopo a ke a bona ke Benjamin me makoloskopo ke si 153-998-2 ke a fitisa mshaniso ya feta ke latlhela mane go ntate shale ta e seile ke a leboa ntate shale lile la nthumelela tsona le maobane Khotso ntate Motaung ha o kopo lebitsong la ntate Sekese a ka nna etela teba go ya tlhatlhela kopo e monga ile nga ngolla maobane le ena bomadimabe kore taba tsae ga di tlhagelele dikomporong a tsa tshiamiso le ena a ka nna etela teba e haufi a ka ilo bua le bona Hona le mmuna le ano la romela makoloskopo a hae a 0718119. Banana o la letsa le kae banna ntate. Ke tla opola. Ke a paleng. Me pale ke monyaka. Dula le nna. Ba se ba lokile kwano mona. Ho monyaka. Hore. Bakene ha hao.

0: ke me ya habo fan ranting ya ratwang ke batho ya tshetjwang ke batho. Good afternoon, how can I help you?
1: Ke ga mo le bitsa ba fana go. E o mo na wa bona ke nna ya le tsang ka pa go no ba tla go kutlwisa ntsha ba.
0: E bana.
1: Eh,
0: padime. Eh, lo a mona wena monna. Eh, ke a ganna mona e bile ha ke a sheba le gore ke letsetswa ke ma wa utlwa he. Eh, ke thoetse mona comrade.
1: Hey, wa tsaba sa bua ka mosebetsi. O tle ba bua ntwe ke mo monna. Ha go kwale. Lo bona la makanga. Ba ba ba ke fumane.
0: Ah, butle butle butle butle ke ebe mona he. Ke me hanyane ke mi se hanyane mona go utlwa tabena. Wa bona padime. We tshwere hantle mo le nna ke tshwereng teng wena monna utlwa he. Hey, wa bona ke gathetse ke o qekana le Thabiso. Hey, motho o batla ke e mathe ka moraga eo. Jwale ke fumane motho ya maleba he gore thusa ka social media campaign. Ya, ke ile ka fihla ha bomane ne re ile ra bua ditaba. Monna e ka re ntho tsa rona di tla loka he. Re tla kena marangrang moo.
1: Bona he, re tla kopana mane ofising ha ke tla ke utlwela raporoto.
0: Okay, not that good. No. Ah, ke tsere ka thata bona ntate mana ba. Ntho di tla tsamaya hantle o tla loka. All right, comrade. Wa utlwa.
2: Ebe ke injwale.
0: Ela. Dumela mmehle a o se rato. Hey, ke a kgola o maketse le wena go mpona lapeng la gago. Empa he, ke se ke buisane le moeketse o ile a re ke tle go wena mo.
2: Wa, dumela majofu. O nte se di itsantsi ke sa gore ke o lebelele fela he ga njwetsa gore na lebaka keng e be bona le sephoso ka poo.
0: Gogang wena gaitse di yaka. Wa tseba ke tlile mona mabapi le moradi wa
2: gago. Oo,
0: e ka re ke ena marangrang mona e ipitsang hashtag love child kapa e le a fela matsatsing ana ke bona gore o ipitsa didi kapa ke yona double d. Ke dumela gore ke ena motho ke buang ka
2: e kaba jalo ba sa entse ntle nthati
0: no. Moradi a etsa letho le phoso ka nnete kgetlong lena. Man mona ke tliswa ke taba ya dipalopalo tsa gae mona marangrang wa utlwa he. Go tlakile gore moradi wa gao ke influencer e golang tsatsi le leng le le leng.
2: Ke a utlwa empa ga ke utlwisise rona seo se o ama jwang majoro.
0: Taba ke gore re ka thabela gobane motho ya tshwanang le ena masepaleng mane empa ke batla go mo qala mona he batšheng. Re ke re bone gore na o tla sebetsa jwang empa ka tumelelo ya lona batswadi.
2: O mpolelela gore wa ka ngwana o tlo sebeletsa ga bofone ranting mane ofising ya majoro ga masepale. Ke ne ke utlwisise.
0: Ga o dumela gaetse diaka.
2: Ga tsene bothata.
0: Okay. No, nna ke se ke tla emela karabo ya moradi he ka kotloloa. Empa ga wena le Max le sena bothata then we can continue. Moradi eno wa lona ena ka nnete nka mosebedisa jalo ka e social media specialist masepaleng
2: mane. Okay. Sho, taba tse monate wa tseba ntata bofane. Empa e re ke botse. Na advert ne se etswe le bakeng sa post e ba tseba nna ke batla ngwana ka kena mathateng ka taba se tshwanang le
0: tse a ke re go na le ntho ena re e bitsang re ke o hetanta. Wa tseba ga motho a mosebetsi wa gae o se o bua di-volumes e o kgona gore o ye go yena gobane o botlhoka tshebetso eo ya gae le go jae ka nnete moradi ena a tla dula probationeng go itse tharo ka morago moe masepala ka nnete tla ba le gae la
2: gaeneteaoae
0: yes wena se ka tshwenyo ya ka letho ka nnete lerato maano o tsebe eta go lela saka ma ga ke re ngwana ga o kene o tsebe gore o
2: kenea.
3: Kwala mahlo wena
2: mohalo e ka re motho o lebetse ga o tlhokagale gore o dule o neya dimphotlhe
3: wena he o iketsa ya ditenegelang ya sa di rateng empa deep down
4: deep deep down gore o thabela princess treatment tiger
2: empa ke mang ya sa batleng go tetesu botshwaro wa jalo ka lehe mogale helang baby mpontshe mosadi a le monto ka monwana ya sa batleng go fuwa tshwaro ya bogosatsana tle
4: ayo go go go le nna hanyane e ra fitla rona go
2: mohale se ka ntia tle
4: ntshepe puli ba
2: ke thaba
4: bula mahlo he
2: mohale ke ntse
4: ena he ma baby ke life with the mohales ka pa jalo ka ha focus group e khutsifaditse ba bitsa LWTM ba re hashtag Puhale, baba mbare hashtag Muleng.
2: Mohale ke re na ke eng sena?
4: Ke matsapa ntho tsena ka ofela tsena. Ho ba neng jwa le ka re ha wa thaba.
2: Mohale, hantle hantle ke thabela emo. Ho hle mo ke shebang teng ke di camera.
4: Yes my baby.
2: Go re o ntjetsa hore nako e ka ofela. Ke ntse ke dutse ka tlung ka mona ke tadingwe ke di camera hohle. Papusi le papusi mohale ke dihlo le ntshebile le nkisa palong. Ha ke tse bohetsa lang ke re le kamoreng e tse go balang yone ha le isa na jwa
4: ba sa di mos le rata attention mos he ke mo tshepisi tse le fatse pule jwa le ke lena go utlisa ditse lona fela o genne gore le thabiswa ke eng ha ile hantle he
2: mohale o serious
4: I'm giving you the world man
2: go o nka mohale tokelo yo ntlwaneng ntlwaneng yo ya ntlwaneng fela mohale he
4: how
2: go o batla ke phele jwa ka rantlo e hao Ke ona ntontsi se ditse nyona mo.
4: Ke eng kana kana e kare wa itshabisa. O tshabisa, wa ntshabisa bule.
2: Mohale o serious.
4: Keng, ha o batle batho ba tsebe hore o gutlelane le nna.
2: Nthengwe lengwe e ke etsang go batla bo sa le o dula o ntadimile. O ntshabi.
4: E ke.
2: Ke yona hana go nka yetsa ka tlhong ka mohale sio.
4: No. E ka re hona le ntho e pata. Ha go tlhoka go nna o lwanela eng ma. O lwanela eng hona jwale?
2: Mohale, ka nete o tlisitse ka ntlwaneng. Ka ntlwaneng camera.
4: Ha hona le ha hona motho sa intlwaneng ha hona motho sa intlwaneng mo
2: mohale
4: ke ke mana sa intlwaneng batho ba se ba ke tla o
2: ntwe ha wa tlame o mpana ke ditse ka intlwaneng
4: ha ke ana ana ka tsela yo puli
2: ha hona hane
4: ha o puli ha hona
2: hane
4: baby mo ke ntse go jwa tsa ke re go fa le well
2: don't baby me
4: ke batla batho bana ka ofela ba bona gore o phela bo phelo bo gore bo soft puli
2: ka yona tsela e
0: ndate botla ke le buile go lunda
5: e ya mure
0: ka nete nete ha o dumetse re go kopanela kwa no lapeng la hao ibe o ka yena mme ha o le tshe
5: Mapa ke so kopano monna le basadi ba bana. Hona le mohwanto o wa ntsenga o sophisi. Ke ntho tsa basadi monna.
0: He?
5: Eh.
0: Mohwanto.
5: Eh.
0: Ke mabapile ba le ntate ka.
5: Man ke kebe. O jwetse ke ntho tsa basadi. O bile o utlwa kae monna tautona e ka nna tje e botsa ka ntho tse kopaneng le basadi. Ere ba bua ka tsa khoding le go hlatswa ebe ke keneletse. Nke kere. Man. Hai ba wa hao wa botsa. Mona a yetsu ntwe ne. Mapakiso ya mo wa ratang kana ko ye wa e batlang. Le ka tumello yohle ya ka. Wa nkutlwa mo.
0: Hai hate ka ma rota u ya di pha o ntshagele. Hai ko hatile khonso. Fela ke a dimela hore. Ntwena di sebediswa tsena tsa bomme e makakabetseng ho ebile e tlhokolotse
5: e banna
0: e tlamehile boemelwa ka maoto ntate potaki wa bona bomme mapakiswa ha ba kwallwana utlwa ba hwanta utlwa hore diphetse tsena di fumane hote mahala jwalo ka dikgotlhopo tsena tsa banna tsena utlwa ntate e ka ba ba sebeditse ba ka e ba lwane kgakgaudane molamo wa tsebe ka pa o nompha o ka ntate
5: nkekebe Ke yona taba ye o etletseng ha ka ye.
0: Ao banna.
5: O haketse. Empa le moradi wa hao ha ana yona monna. Jwale bua ka tse o tlameng re kete monna iso.
0: Tate bota. E ka ka nnete ko fumane ka letsatsi le lebe.
5: Man.
0: Ere ke e tlwele. Ere ke e tlwele taba ena ho hona o tenana le wena. Moyeng tate o mphokile ho lekane. Ke tla kena tabeng.
5: Ngwana monna. ha ke a tinehela wena
6: empa
5: mohlo mo ngotlwa ka thupa tse tshwanetse nna o ntshwarela ku entse e ka o ikutlwa e ka wa amohele halapeng lena la ka mokhanselara
6: ke kgotso ntate e a re fete ke kene tabi
5: ke mametse ka tlhoko monna kuba
6: ntate potlo ga ke tsewe ke e bewa mafela re ke e beetse nna le wena re tseba mo motsong ona wa rona o tswang teng bobedi re a tseba go tswang go lwanela sebaka sena le go ngongorega ka sona
5: ke a tseba
6: letsatsi le tšhaba le dikelang tate re lwane matlho a mafubiwa o lo jwa mabapi le polokego ya baratuwa ba rona
5: o itse o kena tabeng ke ke jwale
6: tate potlaki le wena jwala ke sa tsebena ke tlageng tate potlaki o monna ke monna
5: ke a utlwa monna
6: o ntate ke ntate
5: e banna
6: kale gopola motlhang ola mme mapakiso a latlegile o sa tsebena o kae o sa tsebe o tswile kotsi kapa o a
5: phela
6: wa le gopola satsi
5: oreng
6: e wa le gopola na letshabo eo o neng o phela go yona o phela ka yona
5: gobaneng keke gobaneng o kena ka tlong yaka o nkgopotsa diletseng nkekebe
6: atadikgwa
5: o nlakaletsa maima le matlhoko le
6: matlhokoase mantswe aantaontate
5: o tlhomme boko
6: tate bona ke kopa gore ka kgopolo ya boima boo ba motlha moneng nkutlwa ga ke go
5: wena
6: o betsitse peresele
5: banna nkekebe
6: empa boteng ba gago kampong ya kgodumodumo eno bo ka re tswela molemong tate potlake
5: ore
6: sebetsa le rona ke a o kopa sebetsa le rona re fenye satane le bana ba rona le basadi ba rona ba tsebe go bolokega ke a tseba oa tseba ke bua ka eng oa tseba
5: o ntšhebile ka felela ka gara matlho a gaonke
6: kenga
5: o peta wa re nna ke be letlhabaphile nthong tsa bossa wana le mašhaba ke kena kae nna ke le moruti kapa o lebetse monna o ntšhebe gantle ga ke mpimpi nna ebile ga ke sesebediswa sa lona bo ramašhano bo radipolotiki ba thetsi eo nkutlwang kekepe o nkutlwang le morena wa ka o na re ema ka morago go nna sata
6: empage ntate potlake nna ne ke go wena sesefa bobe
5: o tsebang ka taba e
6: nna se ona molao o mogolo wa bebele o
5: molao
6: ee
5: utlwa moetsadile eno banna
6: ga o ka fumanwa kgotleng le lefifi go bolela le wena o lefifi
5: e utlwa moetsadibe
6: wa bona ke re ntate potlake ke a o tisetsa ke a o kapanya ga o kapa leng ngwana surprise bile mona a tswang o tsebi o tsebe moruti o madiba mme matsogong fenola lefifing tato go tsotlhetse sephiring dipewe pepeneneng dumela tlhe dumela go ba matlho a rona ke a o kopa ke a o kopa dumela go ba matlho a rona le ga bofano ke a o kopa ntate

0: Mamedi di fela mona di tabatsana tsa horra ya bobedi ha re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa horra ya borago ke khutlela wena tao
1: Ayana ke me ya phathaganeng mafelo a beke a bulela mekitjana ya bana go lwantsha sefuba go rekela thando jeta sentse sa sekolo le go phetha mabaka a mang a hae o rata ga go le maqheka a mo bolikelang nako jela ka ho fumana dieta tso tsa sekolo
2: pep e temba ke sa seo
1: le go lefa dikolo tsa hae kana go ile nngwe
2: le seo
1: e seng dikolo tsa masepala fela empa DSTV le phonium mefuta e fetang 800 ya dikolo tse neso so a se tlhokang fela ke reference number ya hae ya pay at kapa Easy pay. Yo, like you will pep e bula masatsi a supileng ka beke. Ba ke sa ho lefa dikoro tsa bonolo. O ntse o letseleng. Pep e teng ba ke sa seo.
3: Taba tsena ne di tsheditswe ke bona ba pepa. Metsotso ke tsheletseng. Ka mora hora ya bobedi, o mametsa le CDFM, George Benson, Stephanie.

Tedino and Kimberly Jackson, Loving Arms. Mushamute, Kimishan, Matoto, Pilo, Hora, Yabraro, Ketu, Sumatanga, Tamaletaba, Morobani, Kilikilo, Lilitsa, Lona, Baham, Kibaham, Banimbala, Kim, Kwahamuiti, Emun Kwahamuneti, Kibumuneti, Baba B, Dibun Tabi saying, Kibulitsa, it's Chava Munetika, Lilitsa, Lemutsidi, Si, Muetika, Litsa, Haikali Fumana. Kale bua bana beso let's worry jalo ka kile ka re mosebitsi wa ka o mongata holo ha ke se ke fitile mona le tankinela motso o metsing ba nthotsa ka dipetetsane ke batho ba bangata ba ngollang kwa no ke lilikile ha ke a le fumana mehala lo na ikwetse o mongolla fela jalo hem ke ko paure ke tle ke fite mo ke na le pine ke tla o bapalla yona me jalo ke tla be ke kwala jalo ke tla be ke kwala mona ka pine na dula mono ke pina ya Miss Noxy ke pina tlango kwala ka yona kwa no mona he o se kwa re ke kwala ho kwala nna ditaba ditla kena ka mora ditaba re a thella ya kena Thabo Mokoni o teng top la ma seven o teng mora Tshabalala o teng ba tla ba le wena Midi papa di teng ka bona ka ka jeno tsentsho di aba pala baba pala ba shwan baba nyane bana ka bona ba matha mabani kile ka shebella Arsenal le Aston Villa ne se papa di ntle fela ha mshimane no saka lo atla bantla me Arsenal ya ikhapela tlholomo ne se papa di monate fela ba fumane di ntla tse tharo motho ra ke khotsofetse Tsohle tsaka dilukile.

0: mo mamedi di fella mona ditabatsina tsa horra ya boraro ha re tya ne o tse hlahlamanga e leng tsa horra ya bone re a tella afternoon drive
1: Bloemfontein motse wa di rosa
2: set away
1: berenye so singangata manga unge pelong ya free state le seri fm le fumane ha bonolo le khubula 89.9 kapa kenang ho sabc plus f ke molelwa
3: A botanya le tshe mo le se di FM ke mo leletse letse metsotso ka mora hore na ya boraro sentse ke tshokere hello san bonani o di akila pili he ka jeno oh ke se hla sa selimo spring has sprung miki boni ka me bala ka nete e fapaneng e hlakileng ka ntle ka mona ra batho ba amohetse jwalo mufuthu ne leng hore re a o bona na ka lebitso ke le mawela topi wa FM me wa tsamara feletse re ipitsa jalo TLBZ. It's a bit about Rose 50. Kiso go tshwaretse tsona ka jenjalo ka ile hashtag Tuesday re kgetha wena.
4: Ke ne ke top number 7 mamme re botla re kgetha wena nna la ka le ditso ke Thabo Mokone. The bundle of joy ke Thabo kholo ba le wena. U drive time to ka mara ka botla na tselo fela ho reng ya botshelela. Ke la bobedi ka jeno. Ke le tsatsila pele kgweding ya bo robong. Dumela hle mamme re motle. U re botsa tsalo ke the bundle of joy bundle. Dinga tsa re tsare tsona na ne la re a tell afternoon drive show. Re kana ka tlompe kholo mo le nteng. Ke o bona o ka tlung ke o bona o ka kantorong ke o bona o ka koloing o be ile nakana la ho le sedi FM ke tabo e kholo ho re bo re dumela hore re thellele wena re ya kopa le wena thellela le rona tafleng ya dipapadi re be ile mshengo chabalala bong
5: ke le bile a holo bundle of joy ke a le bo topi mo mamedi ho hle mo mametsengwe le teng dumela le bitsola ka kibongane chabalala ko tshwaretse dipapadi ka hare ho lena la re a thellela ka jeno dingata tse ko tshwaretse tsona nke ke karata di ka tsa ofeta ha re tiane mane metsotsunya mashuma mararo ka mara ho raro e mashuma mararo ka mara ho ra ya bone le mashuma mararo ka mara hora ya bohlano ibile ka jone ke batla ke re tlotloqa taba ditentseng chatse o safa e satswa diphatlalatsa ka jeno he tsa o hlwa se muso wa mokotlise mo cha wa se hlopa sa bafana bafana mong ha dipitso mosimane o tla utlwa rona be ke batla ho mema re tlo buisana ka eng malebana le taba tseno ha mamara o nyana ka jeno dumela
1: lena no gilaria della afternoon drive show
6: Na ke mo thata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marang rang o le boemong bo o sabatleng ho hlaiswa ho bona. Na mohlomo o mphuthe ho di lokela hore di sign se di form hore tshebeletso tsa rona di alive. Na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ena le tokelo hore camera ya rola kereke e qala hore o batla ho hlaka kapa o batla ho hlaya ba tikereke.
7: O so hla o bona le ntho le ltimona mono o so wa. Ke le bakai ho wena ntse ga ba re 8. Re se ha se ho sha mosebetsing. Re se ho sha ba re mo jona. A tshwanetse se ke
6: tsene go tsama ke ba ba ke ba o se nna le motho go tsama ba ke tlo
7: ba sale
6: wa makalo so ke tsitsa go ngati ha o bua ka wena ha o alegelegele a bua fela tsa le botlhabo ba itse ba ha o inkelishwe

0: TLB niphelile hay mina ngegumqemane ngiphelile saka bafethu hay bafethu ngishelela nani siyashelela kuze kuyovalwa nginilalele bafethu kusuka kuleli hora ukufika ehoreni lesithupha bafethu ngweSK Hlongwane la eEverton eval okay right
1: Ela ela thabolele buthabolele bu ariye batho ba modimo ariye ngoreng ya botshelela ariye ngoreng ya botshelela kana ke mojolo Tuesday o tlo mamela taba tse monate thapelo Paulo Sefatsa
2: Skim sa drive, skim sa drive. Bana besu dumelang bana besu. Ke thabetse ho tla mantswe a lona halela bobedi tjena. Ke a dumedisa ka noto eo timo a reng hore nya botshelelo thabo le lebu le bongane ka morao ka mo. Bana besu dumelang hle.
3: Ao tibosi, tibosi, tibile le tsakalaso. Ha ka nalo la ba fitu. Ha ka le utse ka iso ka fukele foto. Ha ka nalo se di tibosi. Hala ga shebile ga mono ba fitu ga nna se di ga mokolo ke ke ma puti mokolo ti
4: abanya ba tsi ya zwa mo ma hemi ba
5: ntse ba na go bua se ya tell
4: ba ba ga tsi ya ntse go tsena ba me pelane na ima ntse ba na go go

0: Kahani. Kisha basikutse, umameza tabo mokoni, lelebu, reatela, polisi FM.
1: Metsotso ke mashuba ba demetsu America mara hore na ya bo raro ke ratela afternoon driver le tia bira hore nyane ya botsilela tle me jalo ka akile a ka bolela pejana ka jano ke la pele godinge ya lwetse selemo ke kidipeni mashuba ba demetsu tseletseng 2026 me godina ke godia botlhoko ka tselema ka tsone
2: ka nete ga tsira ka ke godia botlhoko ra tse ba re thagola godi ya botshaba ke ka hona wena mo mabedi re re tshure re re basotho me dintho lengata tse ka tsona o lokelang hore o motsebe o mo bona mosotho ntle le taba ya kobo ntle le taba ya puo mosotho mmona kang o itsebisa ka eng hore mosotho ntle le hore motho a utlwe ha o bua ntle le hore motho a o bone ka kobo ke eng engwe entle fela o ka rengwa tseba ke eng thabo le lebo motho ha ntsheba fela ka pa motho ha utlwa ke feta fela wa utlwa re jwang ka pa jwang dipitsena ke tsa mosotho tsena.
1: Hela ntate di tlhunyata o ka mpona ka molangwana
2: elangwena
1: o ka mpona ka rifi.

0: tsela ya bopeileng ka yang.
1: Ntho ke ratang ke go bona batšha morago tse re dutse le bona maoba mona ba tswang university-ing ka vetse ka mona ba sotho ba gabang ka botšhaba ba bona le bosotho ba bona, mme botle ba bona fela ba fitlha ba dula mona ba soka ba dumedisa ba soka ba reng o tshwanetse o bona gore morwetsana ena o ke wa mosotho
0: wa mosotho ntate wa ka re jalo re tsena re tsena re tsena
1: ke rata le ka mokgwa o ba seng ba kgona gore ba eme ka tlhako le ka gare o segoa le ka gare o senye semane meagong ya segoa mona basotho ba se ba kgona o ema ka tlhako ba re dumela
0: go jalo gaetsedaka mme ke nana gore le ga e le gore leeto ntse le le telele fela go a bonagala gore batšha ba gona jwale ke batšha ba e leng gore ba ikemiseditse gore ba tsamaise ke nthona re na le hashtag sesotho fashioneng ba nke lelemi lena la marena e be ba letlatsa gotlhe o bone nka tsamanyala fela ka ke ditshepe ditshepe morethetho wa gae o kentse morethetho
1: wa
0: maskandi wa Natala mme morethetho o fela o ile wa nka setšhaba wanka morabe ona wa mazulu le bona ba reng bona basotho le mazulu a ntle ntle re ntho e le nngwe
1: ke rata ntho e buang gaitsedi yaka ntle

0: wa gore ba re le rona re re Sesotho fashion and re ntsetsa Sesotho pele ka tsela ya rona ya ma 2000 ka tsela ya rona ya TikTok ka tsela ya rona ya Morauche ba tsana jwa le ba slayer ka Sesotho
1: aholo
0: ba kena
1: aholo
0: mo hone ngo sa kene mo hone ngo thwe re lokela re shebe fatshe ga re kena re ithlalose hangata ba tsha ha ba sa ithlalose
1: me ha o sana le ntwana ya sa o bona ba le rona ke tshwanela go ba le re tshwanela go re sa o bona
0: e hore re amohele
1: re amohele fa ona ba le ha o re sa o bona ke kgotso le kae e be lwana o tlisisa go ke mosadi ya mosotho enwa me ga tla tshwanela go re leke go utlisisa no ba ga mafrika
0: ke ne ke na le bona ka ba dikoloi tsena tse ba reng distance tswetse tsena tse ba tsha ke mo bona ba di tsa ne ke na le bona N1 mona ha o ya o libile Grasmere toll gate ba tsha bana ba tsama ka ke bana ne le koloi tse ka bantse tharo ke ba tsha ke ma 2000 itse ba mpara ba la ngwana mo theo ba ne la wena ke ba tsha ki bana ba ba tsha ba ba

0: America mo jadi kaho tsa bana se FM ar hanka ka hlolwa hanka ka hlolwa ha ona taba fela nkeke ka la hlabosuthu ba ka ke hlolwa le bona ke kena ntwe le bona ibile ke tla ke ba shebile mahlong a ke shebe fase o gatajwa
1: Come re jalo fela ke ratella afternoon at dura e bana ba basuthu he o so ba utlile ka nete mme re ka thabela ha ho lwela mosuthu e motle ha o ka tsamaya le rona tsamaya le rona ba ntle le wena ka nete a ehle ho ha mpela ga ka utlwa bohloko empa he jalo ka ha o tsamaya go kela bobedi mme me tsutsunya le shimane metsi metlhare pele ga fitla hore nyane ya bona re kena jalo hashtag jolo Tuesday Me hey home jolo Tuesday ka jeno mamelo tla galetsa 0330003084 ka pa ho 0797585066
0: alala alala alala ho tswa se ngata o fumana ndi ntho tso hlotso di batla motho ngale mong kana kong o fumana ho itseng

0: botsa pina ya cultural spears. Papa le rato ke lona le. Papa le rato ke lona le.
1: Jal e thata holo.
2: Ke tsela tsa ka pala bokoso. A di tsone di lepe.
1: Me ne go ngwa buti wena o motho leng hore o rata motho a motle. Fela hana hlompho.
2: Joey.
1: Amen.
2: Joey.
1: O motle empa hana hlompho. Ka pona le hlompho empa atch. Ha se ngwana na boe hang ka tsela e.
2: Go ha mo shebe o putlaki. Fit se mara.
1: Tsantsa fit a re futshu.
2: O etsa.
1: Ke. Tu.
2: Gale mona ge re o tela ile nngwe o nka ile nngwe. A u si abuti ke enwa wa ufa ka nete wa ufa mokutla wa ufa mokutla fela nako ya wana yo
1: hashtag ikhetele
2: u lwa le majiteng
1: mhm
2: ana nako ao la bua le wena wa u gaguma u tatile ana nako ye monki enwa u fa nako wa u mamela u queen u tshwere mona ai fela ai wa hana ka ireka
1: mhm
2: ai wa hana ai na kongwa ha ha limpa fela le swena mpa fela le a go tseletso na kongwe hetse wa ha ile jo le wetsa jwa
1: hai a ke tsebe na ke bona ke ntse
2: o tsetsa jang na go ka pachelete ka na go ka pachele ka pachelete ka pana go le lagato
1: edinga
2: bana nga thadi tlika o fela ha se hanga to tlofa ha se hanga to mmamedi a ke ga hai ha se
1: hanga le tshise o le yona ha ile feed koloto hle
2: akampa o fashelete fela emotionally aba lesi
1: e o tsenga petlo a botshate ko wa itlwa inga taholo inga taholo
2: o etsa jwa mbongs abeteng emotionally fela
3: e ri metsi le batho batho ba
2: a di tlika o fela
3: e batho ba ga motho a ka mpalla le ba ali kwa ka palle a le ntho
2: o be lonely le ba
3: eh
2: o tsamela le lesi
3: a pate ba tsho jwa le batho ka ntle ka mona ho so o dutswe fela molemo wa motho a bona regi melemo ke etlang le dikamano tsena tse ke
2: nna
3: le
2: motho
3: ka nnete ke melemo e metle ya ho lenka se kgone re ke ya rwane le yo jwale na ke re che ke le lwa ka le khotso ya ka etlapile mme nka se dule le dintho tseo ke sa di thabeleng bitso la hore hona le ena e leng hore motho a yetsa mohlomong ke thabetse taba ho hona le eng o etsa jwang a mental health ya ka etlapile
2: ai mushimane man Hai boy.
3: Ke a re tswane ke buella nna le ba tswana le.
2: Bongani. Ha o ka hlana jwale a o tsya re ba li re a tsamaya. O ikutlwa ga magae. Hai kho.
3: Fela a tella le bohlaswa le ka hanong ka mo.
2: Windscreen o etsa ngwa hana o ya bahle.
3: A ngomanya.
2: Eh.
3: A nketsa moqhaka.
2: Eh. Wa ha o iba.
3: La.
2: Hai bongani.
3: Ke a motlwela.
2: Ha o iba.
3: Le letho.
1: Wa motlwela.
3: Ke a motlwela.
2: Yeah,
3: ba bangwe tseo nenneng ona le o beya letso ke tla o mamelletse tsona ntshwe tseo
1: bongane
2: monna
3: ha fela o le bali
2: wa pereta se tukande go e mfethu
1: go papata fela so ga se no baneng
3: ha ba te ba shibane ga ba bona ga ba tse
2: e bona go tse
3: ba nna a se nna e
2: she ba ita se o se go tseng ka tsatsi le o manyua fela
1: ha ona
3: ka ga batho motho sa o hluthula fela ke a o thola seriti to tabu tointse ile jwa a o se ska etsa jwa
1: a go ye meneng go bitsa meneng go bitsa
3: ke tla o ka ga batho
2: mme di hadika di tlika o fela motho nga le mong
1: na ke bona
3: na ke a ha
2: tshelete ka palo ba okoso
1: ai a ke tsi
2: le ga toka pa tshelete
3: ba re a tsi bona le ba bitsi botata ene ntsa ga lokela ga di khotheletse bana ke tswana tse qetellang di bakile botata ba batho ba sembana le bo depression ba ba motho qetella sa limits ka hari ka mona mamelletse
2: re mamedi antsa dinana o go fedi papadi ya ke re bongane re na le mkwetlise motho wa bafana bafana o go fedi dana
4: atsa di papadi ho ria tella le bongane tshabalala
3: ya le bo ho le bana be so mo mamadi wa lesedi ere ke qale ka tsa papadi ya tennis ba sadding se ba padise maemong a pele le fatseng ho ya ka dipalopalo Arina Sabalenka o qadile leto la high tlisa nya selmon sena ya US Open ka note o dimo jolo ka shebile ho ha pa le khetlo la boraro ka tatellano me yana o hlotse Camila Osario ka score sa 6-2 le 6-4 se ba padise se se fetetse mo khahlelong o latelang ke Carolina Muchova ya hlotseng Ching Weng Jeng le tla gore la banna teng re sheba khalala ya mane na henya France e o mabane ke itseng. You were

0: tara di bapadi tse tshwenyang ke ditimalo selemong sena e leng Arthur Fees o hlotswe le ho ntshwa ke Stefano Tsitsipas ya maemong a bo 50 a na le metso e meraro lefatsheng ka skoro sa 4-6, 7-6, 6-1 le 6-4. Athe hona banneng ho tswa ho Novak Djokovic le ho ikhula ho Jannik Sinner ka lebaka la timalo ho batla ho butse dintho haholo, mme re ka bona sebapadi sefeng kapa sefeng se seng se setse ha jwale se ka nna sa hapa tlhodisano eo. Hare le ba ho tsa papadi ya rugby mo kotlisi wa the Springboks Rassie Erasmus ha fetula dintho hakalo se hlopeng sa hae se tloba le kabelo papadi nya ka meqibelo ha bathulana le hlopa sa All Blacks ka mona ka FNB e le papadi ya boraro ya tiko jolo ka ha yentse diphetuo tse nne fela papiso le se hlopa se ba petseng le se hlopa sena sa All Blacks mafelong a fitileng a beke ka mona ka DHL Oxenche Wilco Low le Malcolm Max ba tlobela ba qala mmoho pele mane ha Gerald Steenkamp Thomas Dutoy le Dion Fori batlo tsala bankeng timalo ya Damian Willems e kobelletse mo kotlisi ho nka Chelsea Colby ho misa ho fullback ha Kurt Lee Arense a tlo ya ka le Pyong mo kotlisi wipileditse di bapaditsa hae ho theola moya le ho bapala hantle kgahlalo le sehlopha sena sa All Blacks seo a se hlalositseng e le se kgonang ho lwana ho fihlella papadi fihla pheletsong o re papadi ya ka meqibelo e tlo ba e matla ho feta jwalo ka ha ba shashagile sehlopha seno mafelong a fitileng a beke ka dinkhatse 30 ana le metso meraro ho tse 30 mabedena le metso e tsheletseng papadi e bapaletsweng ka bana ka DHL papadi ya ka meqibelo dipakeng tsa Afrika Borwa le sehlopha sa New Zealand e tlo thagwa metsotsong ya 10 ka mora hora ya bohlano thapa ma lebaleng la FNB mo ho lebeletsweng ba tsietsi ba ka bang ba diketetse 80 ka ofela. Ha re dikwala ka tsa papadi ya bolo Safa e tsebahaditse semmuso ha pitso mosimane e be etse tlo ba mokwetlisi wa bafana bafana hape le kgetlo la boraro mokwetlisi enwa e leng gore o ile a sebetsa hantle haholo dihlopheng tse wa ileng a sebetsa ho tsona nakong e fetileng o tla sehlopheng sa bafana bafana tjena ka mora hore a tle a kwetlise sehlopha sena sa naha pakeng tsa selemo sa 2010 le sa 2012 e le ha e le gore pele ho mono o ile na ntse a thusa jwalo ka mokwetlisi wa nakwana le motlatsi wa mokwetlisi bakwetlisi seng ba ile ba kotlisa sehlopha sena sa naha nakong e fetileng mme gona ka jeno mokotlisi o tsebahaditse banna ba bang ba tlo sebetsa le bona banke mane e leng Mosi Matlaba e ka setsana le Kabelo Rangwaga ba ile gore nakong e fetileng o ile nna sebetsa le bona ha ba ne ba hapa ditlhodisano tse ka bang tse 10 e robong kaofela ho kenyelletswa tse nne tsa CAF Champions League dihlopheng tseo ba ileng ba sebetsa ho tsona e ka setsana le ho thusa dihlopha tseno ho phunyeletsa bakeng sa ditlhodisano tsa mohopo wa lefatshe makgetlo a mararo kaofela o dumela gore ke bona batho ba nepahetseng gore a tlo sebetsa le bona mme a beela hlalosa gore haufinyana o tla beela hlwaya motlatsi wa hae e mong hape wa mokwetlisi yo a tlo sebetsa le ena e leng seo e leng gore ha se bonolo gore a ka se etsa go ya ka ena jolo ka e le gore bakwetlisi ba ba beile leihlo ba ntse ba sebetsa ha jwale dihlopheng tse ding ha mamoraonyana ka jeno ke batla utlwa maikutlo a gago ka tshebetso ya hae tlhopheng sa bafana bafana gore naabe o e bona jwang le gore ebang o ne o ka mo eletsa o ne o ka re a kgaethe dibapadi difeng le gore a tlise diphetolo difeng ka re o setlhopha sa naga fela ka tla disheba tsena ha mamoraonyana ma le bo metsotsonyo 30 ka mora hora ya 5 jubile hakalo tse ding gape le metsotsonyo 30 ka mora hora ya 4 bana ba isukitseng
1: ke ne ke na le thasa le kgolo ho utlwa ha phatlalatsa mothusi wa hae e le ha ke shebile gore na ntlheng ya tswelopele continuity re tsamaya le Midnight Express kapa mohlomong re qala ntho engwe le ngwe fatshe mme ha ke mametse hantle wa bona ba re you read between the lines go na le mo mokwetlisi a reng ka lebaka la mathatanyana a mang a itseng le gore go tlhokagala bakwetlisi ba boemong bofe o kgona go utlwa mo gore ehle ka re mathata a ntse a le teng ntlheng ya dipuisano bakeng tsa gae le Safa gore Midnight Express wa kena kapa wa sala go kena mokwetlisi mong fela wa utlwa gore o dula bua golo ka qualification
0: coaching ehlile o shebile a golo taba ya qualification obane le yena enwa motlatsi wa ha emong e wa mokgethileng e leng monghadi ke Kabelo le yena o ntse a shebile taba gape ya boiphitlhelo ba gae le mangolo a nang le ona le mangolo a ntseng a itukisetsa gore a be le ona nakong e tlang jalo go a bonagala gore che mohlomong o ne a ka rata o sebetsa le Midnight empa taba tsa di shebileng a golo o batla motlatsi wa ha ebe motho ya itseng ya nang le bokgoni le boiphitlhelo le mangolo a itseng Fela tla qoqa ka tabena bana beso metsi tsinyo mashomo mararo ka mara hora ya bohlano se re memale mo mamedi gore mohlomo ntibello ke ifing utswa ho yena le hore dibapari hantsa sheba akarata hore ho etswe jwa o ba hopola kana go ya tlhulisana mo Paul Fats ke le ba mamedi ba bangata ba neng ba ntse ba lla hore ha tshimo go tlisiyo na o ka ba yentse tsena ka ba yentse jwa le batla utla fela maikutlo chere ka sire o mona jwang ka pa o bona ghetho ya high jwang ho ba ke mona o sa ghetho sa fuwe kontraka me e se le yena mo kutlisiwa hlopasana se re kampana se bua fela gore e ba re ne re ka moeletsa ne re ka ra sebetse dintho tsa high jwang
1: re ntse re hopola le motse o tsepedi 2010 o fetela 2012 for na
0: ula sebetsa jwang
1: alright
0: ka tla utla maikutlo a mo mamedi
1: that's alright
0: ke le bile a ho
1: watsaka mo go o zazitseng ka teng la o shebile nna ke bone le jwale o tsela ke re nna le wena re moyeng jwale tshwantse o bua le nna ka mahlo ke bona mona ha o ntsheba ga jwale o ja maeke ngwana jwale ka mazaza ke go bona go ntsheba
2: ke le bondate mo bile re ke na bibileng a 21 northbound ka mane ka mothinyeng wa N1 ke bolong hore he ona le koloi e emeng ka hare ho mmila ka mo ganna ga kelo tlhoko e bang o sebedisa mmila o me he re fetere ka mona ka N12 is bound ka mara fela ho Rondebelt Road le pio le le tona la mmila le kwetse ka mo ganna ga kelo tlhoko le temo wa medi hona le lori e emeng kgagenene ka hare ho mmila ke ne go tshwara tsona tsena tse pedi me bile a e mo medi tla le tang ho etsa hona jwa lena out in one northbound how ya lebile mothinyeng one wa N1 ho bona la ha koloi e se itlositswe ha jwa ka hare ho mmila ke iketa ho kena hona jwa le tsena ke ne go tsoretsa kana hore nyena ho tsena tsa ratella traffic e ba nwa tso di bona ga sa di bona ga tswa ga kettibos _ mokone @limola1x #ratellatraffic
1: we mzala sithi halala siyakubongela ngempela
3: Zola 7 ona le ntwe ntsha utsa male masocha Melchiza Metromax itswa dile

0: fabric ke tsena tsa holo ya di ya Tromax Zola 7 le masoja ba ga di ile di khomotsa tate be tso ke le shebele metso e bile ga go libile go nyane ya bona ke ra tsela afternoon drive hashtag mjalo tshuse
1: tikos le letsa le bongs bomme ba rata security ngwana mme ba rata security ba batla monana le tshelete a ona next into ba batla ba batle botle ba batle e letsweni ya tsweni ha nina le tshelete u bommeki ka eka eka luka thumo lo mongana le tshelete u bommeki yena motho a bete o go le busa ntsalla ka go dikoloto a di motho nao botle ka pa inga go patala dikoloto u di etsetsa dikoloto a tseba gore ya na tshelete wale ka mantsoe wa mamba ba tla security bo musika mona ka ntong ka timale bo lexact
2: dumela ga ditshabole aus lebu abuti a ka ba le tsohle ya ba ga dimitsa ha sa mphe nako a sa ntlhomphe a sa ngrati tšhelete monate ya wija o kgotsofetse o thabile sengwe tlhogile ha a fetse ke dumelana le bongse ha a fetse le frigi la e ka tlala ha lethabo le le siko e ka re e empty
3: TLB dumelang bana beso a khona a jwalo yena kharumang a rwa kana mfela tjena ko ga sa bone ga letho a khona nka tswa ho yena ka nnete ke a tswa ho yena ke tswa total o tla ba sang fihlombo no ene bana beso no ha o shebile botle botla botsusi ka nnete o tla fumana go mo tema hana kelello a ke re shebeng dikelello ndi se bo khudi ka tsiama BR Smith danki
4: Tabulele bo ke a dumedisa bana beso. Ai la bua taba e thata. So nna ntwe nka e tshomfela ka bokhutshwenyana ke gore le gato pele. Tsena tse ding di tla latela ka morago. Ga nka ga tsepamisa baikutlo le gato. So bosi ba na le o latlhelwa ke meelelo. O thole se ba batla ntho tse ngata. Ka nako e le nngwe mothong a le mongwe. Ebe meelelo wa latlhelwa. Ke a leboa bana beso.
5: Hey, what's up, Radio? I'm going to go to the house. Hey, what's up? Hey, what's up? Hey, what's
6: up? Hey, what's
5: up? Hey,
6: what's up? Hey, what's up?
5: Hey, what's up?
6: Ileng yo wena o batlang o e tshwere ke tse jeno.
5: Ai ai o di ke batlang. A
6: no tla o
5: le lona hlebe. Ai ke bona ka wena mo. Na mi ka go tshwere ke se sa dutse se go tsala nya.
6: Ke tshile le nna ga ba.
5: O mi dira ma benke le ndira gutle.
7: Ha o di pampiri seng a tshwere ke nsamang. Ha setsa hao. A di tswe kapfeni. Sena ha se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka seo Christeline a sengwetseng.
8: Mosadi ya neng a nthusa o mponsitse mohato ka mong. A nolofatsa sebetso ena kaofela. Ka fumana tjhelete ya ka potlako ntle le ho saena dipampiri tse ngata.
7: Etsa kopo online o joina maAfrika Borwa a fetang 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Capfin ke mofani wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
9: Na wa tseba hore ho baneng aus babra a opelwa ke hloho ke khotso takalane la DJ ya ka ofisi hey dikopano mba botsa hore o bapala jwang mino o mona DJ empa sa khone ho etsa content calendar hey o thata man me aus babra ba tshem o dula haufi le speaker sa ka ofisi ha jwale e se le yena promoter ya khotso atshi bana Ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hloho, e fumanele mashesha, hore mahlaba a fetohe matla. 10 pain into power. Fumana Grandpa, sepodisa mahlaba se potlakang. Grandpa, the fast effective pain relief.
10: E ka ba ke nyeo ya CCMA, ho thata le mekaniki, ho blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlalo ntle le kgang. Client legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona. Ditheko e tlase. Recover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
11: Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
0: Irubung ebile robedi mo mri metso pele ga fitla o renyane ya bone. Ke ra tell afternoon drive ga tla ho ena mohaleng mo yeng khotso. Mo yeng khotso. Hello. Rafi je mo yeng khotso.
12: Eh, letsa shapwa.
0: Re shapwa ngwaneso.
12: Muna tumanti ko pau dumedisa ya makasana o pitch line.
13: Ah mpure.
12: Ah wase ba to fela ile ja. Mona me ke u ko taba tsina mona me mara fela. Ta ba kai mona le ja mona me. Go tso ho ka fela ho pele ho tsona ka fela ho nna. Ho ka pele le rato. Ke fitse ke ipotse potse ke rene. Le rato le ka di reka di jona. Ah ke ro tsho number 2 e tsang ka mora le rato le. Ke tshelete mona no ga ne ka ntse o tshelete mona me ai. Ha re no ja le rato tshelete ka ka ka morao go bana e ke gona o ka pele le rato. Then nna go ya ka nna. Ke le rato pele ke ne mara tshelete yona. Ke intervention ya ke ena ngwana mme o bana. Ke yone e tsang dintsho di be monate. Ke yone e tsang gore re kgone gore monna mmele o be monate re kgone go tsogotseya.
13: Mpure. Mpure. O batla tšhelete mosading?
12: Tashi, ke 50-50 wa opola ke a mo fa le ena wa mfa.
13: All right, thank you papi Mpure.
12: Thank you ngwana mme.
13: Thank
0: you. Moeng kgotsa.
14: Halebo.
0: Ke tle le ga mogatsiwa.
14: Happy meeting.
0: Re jab.
14: Ya
0: ema. Oh, eno na tlaka tsona. Ee, e taimi. Mo eng khotsa?
14: Eh, lebo.
0: Le ga ngwanes.
14: Ke tei man.
0: Ee.
14: Ni tibo sa dinyele mo.
13: Dumela ntate.
14: Eh, le tibo. Eh, ha se ke ile ka mkhutshana, ke ra hore le ga to mona tibo se ho la ka ba wa getha a muri. Ha o tshutso getha motho a motho tibo sa to tontola ka rabaka.
13: Mm.
14: O ka khetsa motho a motho Timothy wa tsaba ntse ke hlokometse Timothy ha o le motho la o ka bana le bona wa bana le o tsana o ize ke ona le bo aususa ka mangwe o yo bona Timothy ba ba ka o tlontlolla ka ra batho motho na na tsao jetor go etse ntse se iba fela o ipono jwa gore Timothy e buso go
0: tsena
14: e ka o le ka o le ka o le ka o le ka o le motho o ize ke ba bang go bana tshe mo yete o Timothy o ntse go re itlhale o le motho e re ke tlo le tsene ba bang skeme ke ne ka mafaka ne pele Timothy
13: skeme ke mo re ntwa pele wena ho wena ke tlhompho tsena tseding sebopeho eng ditlanga mora
14: Tsompo ka pele Timothy ke ne ho ngola teng ha o thutse uno go thata ho tsompa ho tlotlole ka raba Timothy tsompo ka bukhutswane wa nesi
13: thank you skeme
14: Thank you
13: Timo. Ebe ga di fumana di lipedi
0: mo. Ne ke ka motsa skeme ho rena ba kile ba tshwelo ho yena ena hore ne go etse fei.
13: Yo ka motse ne.
0: Yo idea.
13: Ho rena di fumana di lipedi na motho.
0: Ya khone. Jo jo jo. Ya khone hlelala.
13: Ke lo bona eng o fela eng o fela hlompa.
0: Oh daddy.
13: Jack din di eng o fela eng o Jack din di hlompa. Ya khone.
0: Eh ya khone ya. Mm fela aba ha la tsedi fela o tlo tseo ya mm mo yeng khotsa
12: le go tlo
0: le ga ga res
12: ya tla tla le go tlo
0: eh
12: ah wa fane o di thole di le pedi le
0: mm ke tshojwa le mogatu
12: o wa khone
0: eh
12: bona le batho ba go di tsitseng ka ntle ka ma
0: mm
12: le ba ntlompo e bana le o mpa hangata gona bo ntate ntlhape le ke tlompo
0: mm
12: e be le ga tlo
0: Mm.
12: Ke di ha di ala teng.
13: O tshora ka mpa itshwanela le thabo tse ha fela hlompa.
12: Ba bona tibot.
13: Eh.
12: Ha motho ana le tilo e right.
0: Mm.
12: Lo ba le umuti ha na botle.
0: Mm.
12: Tilo ya ne ha ya ziwa.
0: Ah o she.
12: Tilo ya ne ha ya ziwa ka ba tantsejwalo. O ba no ka thola le yelo pole ntse enhle.
13: Bereki.
12: Ke le mpa ka mona ka kelelong a o ha o letho tsiwe.
13: Ao.
12: O tla ire ntse jwana.
13: Fumano sna letho ka bokeneng ka.
12: Ao, ga le motho ha u ya zwa mo tsiwe. Ba bona ke mathata.
13: Ke a le bo wandate.
12: Ke tholela nya mathata ya le tsiwe
13: tsile le bo. Re a le bo. E ka ba ka opola ntwe leng ya bua ke mo diskete bana. Ke mo diskete.
0: Mm.
13: Are o skebe wa tlwella mosadi wa leeto. Kalba kala mosadi wa monati yo
0: no
13: wa ufuma
0: mm
13: yeah
0: ameni
13: ke go lieto wa bona
6: ai man buta
13: wa bona
6: ha la taba kilukile kilukile hey fela wa tsale le etong o tlhoka go thala ana go thala ke le la manane wa matla

Please.

0: Shout out, son.
1: Bana ba fumane jalo ka mahlahlela a dithunya sekolong mme ba fumane le ka tse dintsa dibetsa tse leng hore tshwana le bo diphanga re tlo utlwa gore na letsholo lena ka ofela le fapha le fihlelletse
0: ke ne tlhagitse ka re sentse rena le MEC Maile mohaleng kwano MEC Maile rao a mahala sa FM drive dumela ndate
2: ke le bo ha jara tao le dumela ditse le ba mameri ko ga
0: re le bula ho lefela re le bone le lefapha MEC le kene le tsholong le mahla la poloke ho dikolong school safety me re bone ka nnete le utulla dintho tse kgolo tse ngata o ka re le tsholo le jalo ka le phethetse le tsamaile jwang le fumane eng le fithelletse dintho tsene le batla ho di fithela
2: le tsholo le tsamaya hantle ke re le tsamaya hantle ho bane re hantsa re tswela pele ka lona ke le tsholo le re tole etsang throughout the year until hoba ho buluke ha go di kolong tsa rona so le ka o sa le re tswela pele re ya di kolong tse dingwe and re fono re ya into the tsang go di kolong tsa tsana le re di batsi tsa tsana le patsi ka Freitata e re tswang go yona ndi re ra romela maponisa go sekolong se sengwe ubani ke crea di reportu mehlale mesa batho ba complaina ka dipono tse fapafapaneng so ga ke kgone re nka ye ko tsona ka go fela nna ke ka moo re disana le maponisa so maponisa a kgone go ya dikolong nna ke seo or batho ba lefapa ba seo ka Freitata re ba rometse ko sekolong se sengwe se o nang le bothata batswadi na ba complaina ba fitile ba dira sekolong ba tshwara ngwana o ne a tlile le ya ko sekolong so ntho tsa go tshwana le tseo kore ga di tlhage gobane gangata go tlhaga dintho ga nna kile mara maponisa a tswelela pele mo tse dingwe tsa dikolo tse rileng ra ya ko tsona ba boela gape gobane ga re nyako ya sekolong re fete and then bana ba thome fatshe batsi so tshwantse ba tsebe gore re tlo dula re tla dikolong re ipheta-peta ebile re nyako ba le lesolo le legolo gona jalo ka September nao netefatsa gore re ya ko dikolong tse ngata mosomong tse 200 or 300 ka nako e one go netefatsa gore bana ba tseba le dinokwane gore re kgone go fitlhelela sekolo se sentse se seng ka nako nngwe le nngwe
1: letsholo le ne ke letsholo le letle gagolo mme re ile ra bona seo e leng gore ile ya seetsa fela ke batla go tseba gore na tshietso e bile jwang ho batswadi ka kakaretso mmogo le setšhaba go ya dibakeng tseo tse fapaneng tse di ileng go tsone
2: ya fapa fapa na ona ni fletse o grang o re ba sebetse ba tswadi ba ba re tsusa ba sebetsana le rona o tsona le go West Derry ona le sekolo se ba tswadi ba yang go sona metlhale metsa ba fitsa ba le difatsa hore bana ba bulukesile e bile ba thusa ma tshere go le difatsa hore dilo di tsamaya ka lenane so hona le tseding dikolo batswadi ba tshafe at all so re rata nka sebaka se re kope batswadi gore gagologolo bao ba sa sebetseng gore ba nang le nako gore ba ka tla sekolong ba tlo re thusa gore ba thusane le rona gore go be le order ko dikolong
0: re lebo MEC re kopa go fetisa mabenkele fela re tswele pele ka tabena ya botlhokwa
2: okay
3: nakong tsa tatlhegelo bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo go wena ga oa lokela go tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Ke Spinazonga price drops ya Hollywood. O ka hapa siabo sa 2.5 million rand. Le mebutso. Betcha ka 2 rand ka go feta dipapading tse kgethilweng sa pragmatic play games. Mantaha o molomo. Labobedi le labone. O tloa ka 12:30 motsheare. Ho fitlela ka 10:30 bosigo. Betcha hona jwale. Kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Mashoma mabedi le motsolo mongwe kamera hora ya bone o ntse ba metselese di FM re ka ha rutse khotwana sa 30 under 30 mme ka jeno re buisana jalo le MEC ya thuto e leng monghadi Lebohang Maile. Monghadi Maile o ntse bua ka ditaba tsa bohlokwa le dikolo tse leng hore le ntse le sebetsa le tsona. Ke kopa re ke re shebe ntlha ya interventions ka mora hore le fumane hore sekolo se itse mohlomong ke sona senang le bothata haholo ntle le ho ya le gotlela le ilo searcha hape mohlomong lo she na hona le intervention tse dintse le fapha le tlang ka tsona mohlomong ho thusa sekolo seo ho seletsa ka bothata ba mofuta o jwalo
2: se re tsoma ra o tlhalosa hore dikolo tsa rona tse 2200 rena le patrolers tse re di patalang tse leng go dikolong and re spend 165 million re ne le fa pala tudo mo gabe ke a mathomo eo ya bobedi gore re setse re kentse di camera go di kolong tse more than 600 re tso la pele re kenye di camera and mo na di camera ga ngata di a tsusa so go a bontsha re di a tlokagala tshwantse re bona re re ka di kenya jwa ya boraro gore re na le batho ba re ke re di bitsa di traffic wardens ba neng go le fapeng la community safety mo go tlokagalang o ba ne re le lefapha a re na tshelete ya re ka ira security company re nka bona re ba be mo dipolong tseo e bile re sebedisana le maponisa o ba le maponisa ba na le ntho ba bitsang gore ke adopt the school mo go na le maponisa le sebetsang le dipolo tse fapa-fapaneng so ke tse dingwe tsa ntho tse re di etsang ga re fitlha re kry-a go na le mathata ebile ke ntho e re nyakang go netefatsa gore ko dikolong kao fela ultimately re ba le security e leng sustainable
0: re bone ha holo ke bone ya tile ha holo ka mona ka vale ntho ya maqulwana gangsterism a tswang ka ntle o bo fumana re iqetella e kene ka re jarate ya sekolo na hona letsela hape ya ho sebesebetsa ka taba tsa mfuta o jwalo tsa di gangsterism mo tla fumana bana ho sona le di gangster tse pedi tse lwantshana me e affecta sekolo
2: gangsterism bullying ke mathata mangata haholo and one day go di presence of tsona le vane orange farm some parts la go friend ho na le bana ba tswang le bollong ha ba boya le bollong ba iputsa hore se ile banna and then by organizer in gangster form so some of the problems di talk out re sebedisane le mapolisa re sebedisane le tshaba ho bane re tlhoka hore batswadi ba re thuse go seka-seka mathata a go thoma ko dintsong le ko di-familing tsa rona re ka etsa to a certain level as a department ya education but ntho tse dingwe di tlo tlhoka gore re sebedisane le setšhaba re sebedisane le seponisa tsone ntho re etsang ebile e sekgale ke tlabe ke ntsha report e bontshang gore re sebetsa jwang ka crime ko dikolong go na le bana ba re ba kobang go na le ma-teachere a le involved in certain things le bona re ba koba and all that so re etsa ka gotlhe-gotlhe dikolo tsa rona di ba safe
1: le tona re lebile haholo ka nnete mme re a tshepa go tsena tsohletseleng hore le difumane le hore le tlo dilwantsha jwang ka kena tshebetsong ga boloka bana ba rona mme le bona ba bolokega e seng bona fela mmoho jalo le matitjhere e leng hore a itela ka mehla gore a etse mosebetsi lo ntshetsa pele bokamoso ba bangwana mo Afrika re lebile haholo le tona
2: o le bona re le WhatsApp and sebaka sa tswana le se re feeling sona and re a thaba ha na dem chaur ke go ne tshaba e bile re ba kope gore ba sebedisane le rona re kopane tsone pele le rona ka mmereko o motse lo re
0: re le bula holo fela le tona ke uta mamidi e le MEC ya thuto ka kwano ka Gauteng mong ha di le bohammaile mme re a leboga ka nnete wena top la ma 7 ke rata fela ntho a buileng a re ha re ya emisa o bona nthwana ya rona ke bothata bo boholo ba hore re emela go be le diketsalo tse e tsalang pele be re tla ka morao re ema le tona gore re bone gore bothata boteng mme re tla tswela pele le mo re seng re fetile re tla nne re gutlhe mme ga re no tsebisa re tla gutlha nako mang mme e a thabisa ntho mofuta o jalo o bontsha gore ba bone jalo ka lefapha gore bothata boteng bothata boteng
1: bona boteng bo boholo ga itse da motho mme re ka thabela gore metšhine e yotlhe e leng gore ntse o bua ka yone keng e tshebetsong go na le bana ba e leng go gona jalo o sa tshaba le ya sekolong mme re batla go sebe le ngwana a tshabang go ya sekolong kapa ikutlwanye ka ha boloke ya ha le sekolong
0: go na le video gana jale maobane kadile o trenda maobane ya ka bona ke ka mona ka North West ya mofano mongwe a supa-supa na
1: ke bone kgaitsedi yaka mme a bua mantswe a mang a boima
0: gampengwaneno jale o a gotla ena go TikTok mongwe a video ore e ga le a utlwa gore teacher e itseng
1: nagana fela nagana fela wa bona re na le bothata
0: re
1: na le bothata
0: e fela wa batleya ka nnete le tona jalo ka se ba qadile le tsholole batswadi ba kene le bona batswadi ba kene obane bana bana ba tswa magarona ba tswa ka tlhomo ba sia rona bontata bona le bomme ba bona ba ile go etsa nthotse ga re ba bone ga ba gutlwa bana ba gore ba jwang ga re ba bone ga ba tswa bana ba ba jwang le dipuisano di batla diqale mo top la ma 7 lefapha SGB batswadi la o se setho sa SGB o na le ngwana sekolong seo tshwantse o boe le seabo o eme ka maoto
1: mme kojo sa lemetse kojo sa lemetse ba santsane ba le tlasemang di-grade-ing tse tlase sebetsana le ena
0: sebetsana le ena mashome a mabedi le metse robedi fela metsotso ka mora hora ya bone ke re FM drive re tella afternoon drive show ho na le batjha ba nkileng leeto ho tloha Johannesburg ba ya Durban ka maoto

0: mo bana bana ba neng ba tshela batho ka metsi ba le ba baholo mme ba tshela la usiwa batho a neng a itshwaretse mekotla ha e wa tshebetso bona la gore ke motho a tswang kapa ya mosebetsing mme di le ba ke taba haholo ga itse dak tabeno ke nahana ha re sa na le thaselo e kalo ya ho hasana ka bometsi ya
1: fela papadi eno e ntle Toplama 7 ke bana mo teng e bang bana ba ipapalla ba hasana ka metsi bana baneng mme ke hopola gore e ka re bana ba ka tlwellwa e be bana fela e tshosa mona mo bana se ba haselela le batho ba baholo ka metsi mo so sena gore mang ke mang tlhompho e se e le sio e ntshosa moo
0: ga
1: re kwala ka gotlhe otlo ha ya loka
0: ga ena metsi ha ona dibaka tse senang metsi tse bona le ba batho ba phetseng bo 3 months 4 months ba bangwe ke dilengwa ba sena metsi mme metsi ona jwale le ga o phela dibakeng tse itseng wa reka jale nagana o reka metsi be ngwana o tswa ka 10 liter o lo tshele e mongwe ka ona bo tlo lefa bile eo ga kgwedi fela
1: o bua nnete re metsi a leqeme gago empa go ntse go na le bolebu a ntseng a tsokotsa kobo ka kereiti a tlole mono metsi a ntse a matha ebile ga etse beya moo ka kereiti a beye lethombo mono a tla matha letshare kao fela o a tsokotsa jale le yona re tshwanetse re e shebe ntho eo ga re re tima bana monyetla o ba bana
0: a nna ke re ke a ba tima fela re tla tshwanela re shebe ntlho tshwanelo le tse jalo e ba le phela mo o senang metsi le kekebela bapala ka metsi e ba le phela mo metsi a lešwang o kekebe wa nna wa ntsha diemere wa tshela kaka kapa wa ntsha house pipe wa tshela kaka batho ka metsi ebe ka mona gape dijeo di a nyoloa
1: kefele ntho engwe lengwe le bana ba sa kgona go bapala
0: ke eme moo ga ke sesenyege ga ke sesenyege
1: le bana papadiaa
0: ga ke sesenyege sampa la qanthaneng hela la tateng la lo tshelana ka ona moo
1: a le kgwekgwe yago a na le ntho
0: ana le wa bona re holetse mono rona re ne re le mono ne re bapala mono mmakwane qanthaneng ene ha ga tswa letho wala ha uti
1: all right basho mama bedile metse mhlano re lebile hore nya mhlano re ma balenga dipapadi le bongani shebala
2: a tsa dipapadi hore ya tella le bongani tshabalala
3: ke le buile haholo bana beso mo mamadi wa lesedi ke tsa bobedi tsene ha re diqale ka tsa papadi ya tennise basading re yamane tlhodisanong e kgolo ya US Open e ntseng e bapalelwa nageng tse kopaneng tsa America. Naomi Osaka e o le letswala la mane Japan o sebedisa ntle haholo le go fetela mokgatlhelong o latelang tlhodisanong eno ha na hlola Anastasia Zakharova ka 7-6 papading ya pele bapaletsweng mane Arthur Ashe Stadium Court mme he sebapadi senage se e leng gore se maemong a ba lesome le matsome raro fatseng ga o sheba go ya ka dipalopalo nakong e fetileng o ile na gapa tlhodisano eno ya US Open ka selemo sa 2018 ha e le hantle le ka selemo sane sa 2020 o ile a etsa hetse ratwang ke barati ba hae ha ne a kena a apere moaparo wa gae o ikgethileng goba ka metlha ga kena tlhodisanong tsena ke a bona e se le motho ya nang le kgatlhego gagolo tsena tsa fashion o kena jwalo ka moaparo o ikgethileng e be ba he wa tlhobola o tlhala jwalo ka tsena tse o ba bapalang ka tsona mme le gona maane o US Open o ile nna a kena ka tsela e ikgethileng mme a kgatlha barati ba papadi tennis re tla bona rona ba mo khatleleng e latelang o tla sebetsa ka tsela efeng jwa loka ha ile hore ha jwale ha o sheba dipalopalo le palo ha ile hantle ya Grand Slam tsa seng a di hapile e se le tse ka banga tsenne ka ofela mo shebile hore a tle a hape ya ya bohlano mane tlhomisanong ya US Open re tla bona rona ba o tla sebetsa jwang na go nyetla ke se seng sa dipapadi tse leng hore le shebile hore le tle le sebetsa hantle tlhomisanong ya selemo sena ya US Open ha re tswa tseno re tshelela ho tla papadi ya cricket re fumana hore hem se hlopha sana ha ya Australia setse ba ditse ha se bapadi e leng Manus Labushkan a ke ke a gona go tla kwa no Afrika Borwa le etela mane Zimbabwe bakeng sa leeto la sehlopha sa naha eno leo le batlo ba le lona ha mamaraonyana selemong sena ba tlo tla kwa no Afrika Borwa e be ba ba mane naheng ya Zimbabwe bakeng sa dipapadi tsa One Day International. Mme sena he se entse hore go tlo bule segeo bakeng sa dipapadi tse ding tse nyane sehlopheng seno sa Australia tse kang Cooper Connolly, Ollie Peake le Joel Davies. Mokotisi me Mokotisi o shebile hore atle a sebedise di papadi tse ding hape tse kang Josh Hazlewood, Pat Cummins le Michael Starch bakeng sa leeto la otakwano Afrika Borwa. Ha mamara o nyana he o lebelletse hore atla phatlala tse sehlopha sa hae Mokotisi wa hlopha sa Australia sa banna ba ka banga ba le shumele metso e supileng ka ofela se tloetela Afrika ena e

0: Kabura, Mika Hudi, ya October, Batobela, Babale Papadite in Zemata Hape, Zati, Kohasan, Lushopa, Sanaha, ya Africa Bura. Rinsegalos on a tenota papadia cricket, Ray Baman in Hena, Namibia, Mabaniki Kabule, Laurishopa, Africa Bura, Sile Sabata Sabapa, Juang, Mafilung after Juna Beke, Sile Sasuaka Labasano, Yasin Sabapa, Namibia, Zapa Papa, Dikamakabelo, Mika Jolena. Since sele papadi nye matla intensive ba pala jwa le shopa sana ha ya Zimbabwe ke tlhusano ya T20 Tri Nations intsenge ba palo mane ne henga ya Namibia Africa Borwa se qetile go tla he di over ntse mashoma mabedi ntse di rane tse le kholo mashoma a robedi yana le metsume hlano se la hletswe ke bikete tse hlano a thi shopa sa Zimbabwe ke sona sentse so tla jwa le ho fihlela ka na so overeng ya borobedi felana nne sentse di rane tse mashoma mahlano le metsue robong me se la hletswe ke bikete tse supileng tla bona rona be papadi ena tla hletsa majwang hore hlopa sena sa Zimbabwe se tla se hape papadi se hloka fela di run tse le kholo le mashume a mabedi di bolong tse mashume a tsheletseng anang le motsumong re tla bona hore nabe papadi eno e tla hletsa majwang a re kwala ka tsa papadi ya bolo mabane kile ka utsipela hanyane hore ho na le papadi eneng e bapalwa e le nngwe fela ya English Premier League mani na henya manyesimane mo re boneng jwa hlopa sa Arsenal se hlula sa Aston Villa ka ntlha e leng ho noto papadi eno ba petse mabane hore nya bo bombu siwe kile ka tsepisa ka shebela re loko ye me jwang re sheba tlo ka o so bapetswe di papadi tsa bobedi ke di hlopa tsohle tse likeng yeno e kgolo ya manyesimane maemong a pele ke se hlopa sa Manchester City ka di ntlatse tsheletseng maemong a bobedi ke se hlopa sa Arsenal ka ntlatse tsheletseng sa Hull City se maemong a botshile maemong a boraro ka ntlatse tsheletseng ha sa Chelsea se maemong a bone ka ntlatse tsheletseng maemong a bahlano ke sa Brentford ka di ntlatse nne ha re ya mahatle mane ho di hlopa sa Tottenham Hotspur ha se soka se ba le ntla maemong a bolshomo le motsoro bonga ke se hlopa sa Aston Villa sona soka se ba lentla maemo ga bolshomo le motsoro bedi ke hlopa sa Crystal Palace se sokang se ba lentla me re santse re le go tsona tse mabapi le se hlopa se maemo ga pele ho sheba loko ya manyesimane sa Manchester City ho tlwala ha se tloti ke na jwalo se bapadi se tswang a hlopeng sa Everton mane e leng Ilman Ndiaye ka tshelete ka le ka ngwan jwalo le di ponto tsa Britain tse mashume a tsheletseng me se bapadi sena he se ne se lokela hore se ya hlopeng sa Tottenham Hotspur jwalo ka ile ho hlopa sa Everton se se bile hore se tle se late se bapadi se ileng sa kadimisana ka sona hlopeng seno sa Tottenham e leng Richarlison e leng hore o hanne go tla hlopeng sa Everton mme ba bona go le molemo go bampe ba rekisa se bapadi sena e leng Iliman Ndiaye e le hore ba tla ba fumane manyane jwalo ka e le hore se bapadi sa bona ke mona se hanne o tla se hlopeng sa bona e le ha bana ba shebile hore ba tle ba fapanyetsane ka yena le se bapadi sena e leng Iliman Ndiaye ya neng a lokela go ya hlopeng sa Tottenham Hotspur jwale re tla bona gore na e bo tla sebetsa jwang ha sale se hlopeng sa mokotlisi Enzo Maresca sa Manchester City se ratwang haholo ke molebohe mawela dibile ka lo tseo ke neng ko tshwaretse tsona re tlabela ka tiana metsetsong ya mashuma mararo ka marago ya bahlano bana beso
1: lebile haholo fela bongzito he bana beso na le tabengwe e gahlileng le ihlolaka hantse ke sheba ke bala ditaba mona ka bana ka bona le ihlolaka le dula yona na go telele hana Afrika Borwa mo sehla se ka sona haholo ho tla fumana batho ba tshisa hlaha ke maria ne
0: Eh ke Maria
1: ke Maria mo teng ba ba ba bona ba re ba itsetsa hore ha o fitlana nako ya selemo di jalo ka pa jwa mbona botle bohlae hape bo ntshafetse bo matlafetse jwa ka Maria bo ya tshiso me nako ngwe fumane hore bo baka ho tshiswa ha hlaha o baka kotsi e kgolo di bakeng tse fapaneng top number 7 ke bone mo president wa Algeria ka jeno mongadi Abdel Salim o ntsitse taelo hore magotla a phameng a dinyewe ba ke ba sekaseke taba ya gore batho ba tla fumanwa Algeria ba tshisitswe hlaha ba le molato wa go tshisa hlaha ba tle ba fumane kotlo ya go bolawa ka go fanyewa yo batho ba tla fumanwa ba le molato wa go tshisa hlaha ba fumantswe kotlo ya go bolawa ka go fanyewa he
0: yo ha e thata ho la ile
1: ha
0: e sele mpe a holo ibe mohlomong tshinyo e ileng ya bakwa ke ho tshiso ha hla hana henyeo mohlomong ke e ileng ya qetella se sitisa ditshebetso tsa moruo jwalo jwalo ha ke nane go ka fitlhela qeto e kgolo hakana kana e le hore ke taba fela ya ho tshiso ha hla fela
1: o ine pile bong santse ke sala morao ke sheba e ka re go ditsepeditse tharo tse fitileng ho hlokaetse batho ba ka bang le shomele metsi mmedi ba bolawa ke ho tshiso ha hla me we nka ho tloa mo re ha ke no batho ba tlo hlokala ka sehlotsi ka lebaka la motho fela ya tla nka thutswana fela a ho ditse fela motho mo ka re la ho le jwalo bana death penalty
0: Ho ba le ona tla kana ko ngwa suri ke ke taba ya ka bomo ya hore motho wa ya lo. Ntholinga dinyane tse leng hore dikaetsa ho qetelle go chile. Mohlomong ho no ho no phewa re ke bana ba chisitse ka ka ba phea.
1: Ntholingata.
0: Ke a tsiba hona le batho ba ba tsubang bo sikarete mohlomong wa itsamela highway mona hare ha qeta ho sebedisa sikarete ba se ya gela fela mona thuteng. Be ba le mathata. Ana sana hana ene se maikemisetso a hae hore a qetelle ya bakile mollohla.
1: Fela death penalty. Jo.
0: A impe a hola.
2: Na ntse di mba hlompha molao ka tsela makatsang. Me ba tseba hore hore molao ona o kene tshebetsong. Ke ha re ka tisa letso jalo ka mmuso.
1: Yo.
2: Ke yona tabeni.
1: Ha o ba jalo he.
0: A go go fupudze ntho engwe e tlankelellong yaka. Ha ke batle o e bua hobane ha ke na ditaba tsa yona tse felletseng. Ho thuna le mofuta wa dinonyana. Tse reng ha di ha o ka ba le mo chanhla. Di gona go di nke mollo dithutswana tsena tse tshang di fufise dilo di agela sebakeng se sense itseng hore di gona o fumana dijo ba kire dijo tsa tsona tseding tsa tsona di iphela gona mona le jwang bo bongata di tshisa mona hore di tle di gona o fumana dijo tsa tsona le diphofolo tsena tse ipatang le tse ahetse mona mona le jwang ke le ka bala ntho ya mfuta o jwalo mme ke nana hore le yona ha se le jwalo ha ile hore mohlomo mollo o mongata o ba kuwe le ke tsona nonyana tsetse tlwang di batla dijo kana go yo
1: interesting eno ke kala ditlwa di batla ke
0: ba yakwe akwe ba dilimo mama le mhlobo ka ba tlisisa ke engwa di ntotse ile ntsa tsanketsa ke oh le tsona dina le bohlale bo ba gore di ya elelwa ha ho tshangata dijo tsa tsona di ya baleya mme di go
2: tsi nonyana dina le matlo di dula monate
1: ye no ena
2: di dula monate di a
1: ye no ena no ke batla ba tlisisa
0: ya go a go a shebi sitse bo di ba tlisisa kwa lesa
2: ke putsa stantse renga aha
0: Ah, don't do this silly no nyana.
2: Kulebula olo bongs lwana tibla mamedika monaka N1 northbound pilofitla jwalo Golden Highway. Honona le kuleni ngeme ka go mila itlositswa jwalo se phala mona tsana se petipeti. Sepiti-piti. Mika manaka in 12 hours bound. Pili flejolo deep loop interchange. Lipio lili tuna la mila lukwezo kamo unu muamidi. Unalukulu ee minka hare ho mila. Kena kutwaka tona sana tepedi hore ngena. Mima unalto dibona kasa dibona kutwaka ke tibos underscore mkoned. Lima wala 1x hashtag. Reatella traffic.
3: Lebuli tibos. Reatella.
4: Zaka batu.

0: Orokani. Ke tshaba skutse o mametse thabo mokoni le lebo re athella go le Siri FM.
1: Ai, wa uka mona mo re.
2: Ba thella o le Siri ba fitu ya ba ga ta. Yo le ya ga be ke ra ke.
1: Ai wena.
3: Ai. A ke ba we u ka di fa ba ba ma ne.
1: Hey,
3: I call. I'm going to go to the house.
1: O se ke wa phutha matso wa lebella gore boemo bo botla fetwa wena o sa itse letho. Me e mongwe wa batjha le metswalle ya hae ba bone gore go na le bothata bo teng gagologolo bo shebaneng le batjha ba qhwadileng ba re tlaetsa go itseng ka nthwena. Monneno wa tsejwa monneno o tumme gagolo monneno o tumme gagolo mme ena le metswalle wa hae ba leto ngwana jwale ke ba bone ba tlile o seng ka mona ka Johannesburg ba bone ba ya ba lesebile bo Albertine ba ya Durban ba tsamaya ka maoto. MC Megacy. Megacy!
4: Bundle of joy.
1: Who's wrong about
4: it? Can't say no.
1: Reappeal, a little. Heaven, I want to let one some put a little and make a seal at Walokima. Man,
4: Little at all, like Mulelequa.
3: Mulelequa.
4: Yeah, Mulelequa Mahuko.
3: Mulelequa Mahuko. MC Megacy.
4: Yeah.
3: No, Khaitseka re thabile ha holo go be re buisana lwana ka jeno kwa no ho ratella afternoon drive ntse re bua jalo ka campaign ena hawe e kgolo ha holo jalo ka ha ole e mongwa wa di influencers tse sega sa bo sega sa bo show re bolalela hanyane ka yona khaitsela ka ho tsalam.
4: All right, so se tla no tsena ke hore nna le metlo la ka medi e bile mabito ona ke bo bose re enteleto la ho tla raise chelete e tloyang ho bana ba kwadie ka ba pelang ka bokwala chelte re lokelang ho raise ke pele ke tla le ho raise 500,000 jwale metlo gona le tloha Johannesburg le ya le libile kwana KwaZulu Durban. So ho seng se re tlile ka hara toropo ya Johannesburg le mo tshene ye bile re mona e Jemisin ya ka pono ya dintho ka nnete le me tsini ke tlong mo go tlang ka nnete a jwale he re tla lo beya masapo go be e go sa nna seng ka fa ke ga na re libile Albertine
1: go sa lo seng le ya libile Albertine.
4: Yeah,
1: hona le ntho e boneng gore le tle ka mohopolo ona Megacy wa hore le batla bukeletsa matlole bakeng sa bana ba qhwadileng o bone eng o bone gap o bone segeu kae.
4: So Bundle of Joy ke tlile ho etsa content se mo se fikileng ka February and ke hope like if you like ya pele ile ya tuma go no mara jwale ke ka ba tsiketsa video trading empa batswa di ba bona mnyetla hore la ka batho ga re soka re bona motho ya tsikene. So batho ba bangata ba ngomela melaetsa ba ga ka nnete o khatla bana ba bona ba go ga o gata na ibile ha ke mo dira nna ngwana itse empa ngwana ka o di tla go tsaka ke bona ke ile go se se. So batho ba bangata ba bone nna ke le motho a tla bang le tsiwa yo na ba itse jwang empa ho fitisa mo batho ba bangata ba ma le ka jone ba tsaba tsa ona ba kopa thuso ona ka hana utse re mana jang utse ha ono tlo se se tsama ka sona sa mautu ba bangata ba botsa ona o se thotse kae jwang so ka bona ka dite achi ha ke go ono go ka thusa ka ofela bona mara he ke tla nka morolo ona ka nnete go be maeteng go jwale ke le bolo o ba le metswalle e leng ka re ka nnete ba ga mona ka tla support ka tsamaelo wena ka nnete e re ha o wa go phamise monna. So ya
1: e mona litse le a tsamaya le a woka mara wena wa ganna Megacy wena wa drive.
4: Okay, ke nna nyo re tla go ntse re ntla mara jwale ho ganne ho ka nna he o pole ho dimake ganna ha ke gone ho ganna bo entry go se re sentse ke hore ka nnete ha re tsamaya je re ke se gene entry ho ga ka po national highway ka ba freeway. So ho no blela ho ganna wa ka a se hona wa kena tseleng
3: jale ga itse re motho o na le momedi e mametseng gona jwala batlang ho thusa o le thusa jwang.
4: Okay, so mo momedi a mametseng kapa botlhe ba ka thabelang ho thusa re butse bank account ke ya Absa ebile he ha o ka ya ho el khapela ka la TikTok ke bile di bank details mo no ebe he ho bona mona ntse re tsamaya kana le bucketing yana e ga re tlo pembe yana tsena se se khubedi so re tsebisa for ba ke ndaba tlo ba tlo go thusetsang ha re le tsileng ile he o tlo se se se fumane ba tsamba ba tlo se ka bo metsi jalo jalo body hydration ka mo tomang se se ka se nne ke yana le a masuma ya mo dimera ra la telang so yeah le dona ke le ba the e le tlaba ka tlego
1: le lebeletse tsa mamatsa se ya makae a le shomela metsi mo 15
4: masume a mararo
1: 30 days yo Yo. Mona re le laka letsa katlo le mahlono le magazine re rata nthwele yetsang me ke bone le phalletso re le bone television SABC news re le bone di radio tsa SABC me re a bona ke nana re matsatsi a mahlano a tlang di kanale ka ofela ditlabesedi le bokanetse fela le SADF me re tla be re tshe re tswile pele me re tla nela le sale mogago go shebe go na le ntse le tsa majwa
4: ke a leba ba le jo ene ke leba le SABC gore as a whole and to sale ntsele ka mga gona ka nnete so le sele feme go letle ga le boga go lo ka nnete ga le bo
1: sure lord le bula go lo fela MC the legacy
4: the man with the legacy
1: the man with the legacy mona re le bua utswa
4: another dola
1: sharp kitso le mona no ka marata ke marata ha ipe fatse ha re ke khwadile mona no nkile nthwena ya bokhwala a ietsa gore e me hodimo imo e phamise le bitsola a etse chelete a pile mme ke ona ka jeno re nka leeto ha isa le ka nna fela e se le ka batho botlhe ba kgwadileng
3: ah ke ntho sentle fela ga itse le motho
1: ah Devon 30 days o ka loka na
3: tena ka kena mo
1: Yeah, tell.

Ke o lebohile Thibo se ditaba tsena tsa gore ra bohlano o di balolwa ke etsietsi mohwaladi ba mamedi kgotsong. Re qala tsena tsa gore ya bohlano ka go lekola tse amanang le dikgetho. Komišene e ikemetseng ya dikgetho e tlhakisitse ntlha ya gore ga e ya neha mokga wa ANC monyetla o ikgethang wa gore mokga o na o nehelane ka mabitso a ona le ka morago go nako e e neng e begilwe e le ya go qetela ka labohlano bekeng e e fetileng. Sena se tla ka mora puo e e ntsweng ke ANC maobane ya gore e bile le mathata a setekgeniki nakong eo e neng e romelela mabitso a ditho tsa yona go IEC ka mokgwa wa online e leng se e bakileng gore palo e itseng ya mabitso a ditho tsa yona e salele morago mme e ntse e buisana le komišene. Le ga o le jalo, komišene e buile e sa lobe letho gore ha e sale mokgwa ona wa ona wa tshebetso o sebetsa ka nepo bakeng sa mega yotlhe ya dipolotiki e ntseng e romela mabitso a ditho tsa yona nakong ya tshebetso le tshebetsong ya yona. Ha e sale mokgwa ona wa tshebetso o sebetsa ka nepo bakeng sa mega yotlhe ya dipolotiki le bonkgetheng ba ikemetseng. Ka selemo sa 2021, ANC e hlotswe ke go fitlhelela nako e e neng e beilwe e le letsatsi la go qetela ka kgwedi ya Phato gore e ngodise bonkgetheng ba yona go bommasepala ba 83, empa ga morago komišene ya amogela boingodiso boo ka morago re e eketse nako bakeng sa mega yotlhe ya dipolotiki pele go dikgetho.

0: mole rona ke station administrator mme mosebetsi wa iko o matla a se mosebetsi mole rona fela ke mme ho rona happy birthday masiriso mo kwena re ola ka letsa ka tlo mahlo ke bone wena top la 7 le ba hadla mini ba la ka letsa nthabiseng rose dlamini molekano wa ha dlamini fedile victor ke papa fest ka mora ka sebukeng le ba harra maisa ba re a hole nthabiseng rose dlamini happy birthday
1: Ntabi, happy birthday
0: Tupula masema na wahumpula akisipikili mo sefitile nga patsepiti sefitile motu ulukela weshe behandle moteng Musu Afrika Burua wili wa itlama honsa chelete hutusa bora kwebo bante nga bahula hutusa dispaza shop hutusa bora kwebo dikwebo tenyane hore ditledi hule mehana kwenze sama wili wasa ila ditledi bohure hey karusona lema nyofo nyofo atendi chelete nga retibu weta lang ukenya kupo juan bake nzen kupo baswansi baite juan chunyana samfute o juan
1: hujole fela khaitida motho me ka jeno ho hashtag hustlers tuesday re tlo utlwa ha batsi a ka se o bile re kena ka mane ka parlamenteng mo leng ho re tlo buisana jwalo le modula stulo wa dikgobotse nyenyane committee ya dikgobotse nyenyane ka ho parlamente e leng medikhale ha re kutla fela kwa mo meditlo go fatsona di felletse

0: Ho jalo mo bile skai ke tsaka ra ha mboni wa tsiba wa mbona wa re bona ka ho ra tella afternoon drive me he tsholo ka ri le ra bolela pejana ge tlo kena ka ro parliament ya Africa Borwa me ga tobisa ne jalo le medikhale o sentse le teng mo haleng kwa
1: medikhale re o amohela kwa le sedia family tella afternoon drive dumela mme
2: ereng ke le lo tshenke lo tshele ba thele dikile ba thele ke thabole lebo ke be ke leboga sebaka se le mphileng sona sa go toboledišana le setšhaba
1: re lebuile a golo fela mme dikgale ke ile ka bua pejana ke etsa selelekela ke re ka mora gore mmuso o thuse gore re tla thusa maAforika Borwa re tla thusa dikgwebo tse nyane gore le tsona di kgone gore di fumane tsela ya go gola mme ka mora nako go ile wa tlhaelela selelo se bang teng sa gore hei re etsa jwang gore re fumane dithuso tse ke eng ka re go na le botsotsi kae kae ke dintho di fitse re lokelang go di etsa mme le dutse fatshe jalo ka palamente la re re tlatla le metšha e tla thibela botsotsi bo sekebe ba etsagala ka tšhelete ne e lokelang gore eye bathong ba maAforika Borwa ke dintho di fitse le tlileng ka tsona go etsa bonnete ba gore tšhelete na e fitlhelela beng ba yona
2: ere ke leboga gabedi ke be ke bontshe gore palamente e na le mokgwa o e le goreng ya o šomiša go fela ba bitsa department committeeng gore ba tle ba kgone gore botsa gore na ba ta kae ka ditshepišo tse ba di tshepišitseng setšhaba e nngwe gabedi ke gore palamente e fela e tswa e toga ka palamente e etela di-province tsa go fapafapana gore re kgone go etsa re bona gore ka nnete ditaba tse department ba re boditseng tsone tsa gore tšhelete e le re fileng yona e ke fa mothala ka di-spaza shop re thusitse spaza shopo kaekae Limpopo province re thusitse di-spaza shop tse ka Northern Cape re thusitse tse ka Western Cape di-province ka moka ga tsona le Mpumalanga re napile re ya tswa re ikomitee re di etela ka go fapafapana di-province tse gore re kgone go eta re bona gore ka nnete batho ba ba department le agency ya rena ya SETFA ba re botsa ditaba tsa nnete na tabeng ka le tshepišang yona kore ke nnete tse re etang re di bona re humana re ya kgotsofala le ge e le gore go gontšhi re ne dipelaelo marabara ba gopela gore le lokišeng mo and re ba fa tekano ya go lekana beke gore ke re di bone di sa re gatlhe ba di lokiše
0: mme rataba ka nnete mme go utlwa ditaba tse tshwanang le tsena fela go na le motho e leng gore a ka ipotsa gore sena se e leng gore kapa metšhine e leng gore le re le a tlisa le le palamente ka go dikgwebo e tlo ama jwang nna jalo ka mmakgwebo kapa rrakgwebo gagolo jwang ga ke kopa thuso ya ditšhelete
2: e re ke bontshe gore e tla go ama ka tsela ya go fetola bophelo bja gago ge wena o ka latela mekgwa e ba reng e šomiše go kgopela go fa mothala go kgopela gore ba go thuše ka tšhelete o tshwanetse gobane o na le dipampiri tša maleba tše e le gore di bitswa di-license tša gore ka nnete wena masepala o tshepile o bona gore ka nnete o ka kgona gore o kgone go applyela tšhelete o bo e humane gape-gape ye nngwe gabedi ke gore e re ta nyakang gore motho a e lebelelena a bone gore o tlo phela gabotse a ba phela ntle le go ya ka tronkong kore ge e šhetse tšhelete ba go file yona gadi wena o tshwanetse o bona gore o e šomiša e le wena batho ba bore na ba tshepagale o mongwe o a ya applya ba mo fa ditšhelete tsela ge batho ba bangwe ba yeo reka ka mola spaza shopong sa gage ba kumana gore ke motho o mongwe o e le gore o a rekiša le polelo ya mogabo re na a e tsebe and ge o yo lebelela o kumana gore mara spaza shopo se a se sa motho o ke sa ngwane eno wa go tswa gona mo villageng ya lena wona mabakana o ke ya motho a santse a tlhokomele gore a feleletse a thakana le ona ye nngwe gabedi ke gore go setse o dira dikgopelo o tshwanetse o bone gore o fa batho ba department di-adresse tsa maleba lefelo le wena gore o dula go lona e be ke nnete o dula go lona ka gore before ba tlo lefa tšhelete ba santse ba tle ba check-e gore ka nnetse ba lebelela gore ka nnetse address o re fileng yona ke ya gago na mabakeng a mangwe ba fitlha ba kumana gore motho o ba file address-e o re ke yena o dula ka moo mara ka moo a gona ebile le spaza shopo a ba tsebe fe yona ka mo lapeng leo and then o mongwe wa go se tshepagale o a gopela tšhelete ba mo fa yona ke a bušheletsa ya rana ke foreign national ba le ba go tswela ka ntle bana ba borena ke o a dinyakega
1: mme dikgale ga re phethela mo amohedi o na le pelaelo ya gore go na le botsotsi bontseng boetsala ha gotsofala ona le nthotse peditse tharo tse sa mogotsofatseng mohlomong ka application le ka mogota batsa di tsamaitsweng ka teng ba le thusa jwang di recipients ba amohedi ba di cheletetse bana le ditletlebo le so gotsofala mona le mane o bane jwalo ka parliament le kekebela re fithellela ka ofela ka nako e lengwe nako ngo wa tla re mohlomong melaitsa re be letsela ya ho itlisa ho lona le hantse letswa le ya batho ba bang ba le fithellela jwang
2: tabeng ya go khatisa kudu wena thabo gore ho nyela go kara wa ya ka mola mafara tlatleng wa yo mwala wa re ke hopela lena la mothomphege masefako tlara dikgale ke nna akere o bere ka parliament e tlo go ntshetsa information ya ka kamkaga yona le di phone number tsa ka kamkaga tsona gana mo o ge ile o ra o tsore tsontse u direng o tlo tshe phone wa mphone wa mpotsa man ke nna motho wa go rena dispatcher shop a ke go tsofatse ke 123 ke dira bya ke tlo go botsa ka re wena ka raga ngwane shu phone number ya secretary wa portfolio committee ya rena she wena ga ni bele ndo tsantsi u ide mo phone la go fedi email address tsa gago and then o ngwale ditletlebo ka moka ga tsone je wena o nna le tsone dipelalo ka moka ga tsone o mo forwardele tsone ena o tlo di tisha ka ra committee re a dula ra di lebelela ra ba ra bitsa department ra ba botsa ra e mwana ga seminya sho o re a gotsofale ka sa gore bona bana ba batla information ya gago e re no fetse bolela le bona e bile ba go phone la re ba gone o thushana le wena
0: medikhale re le bo ha holo me re a tshepa hore batho ba batsha ha holo jwang le ba aiba Afrika borwa ba o motho a neng a sina le sedilena hona jalo le fumane me wa tsebotlo le sebedisa jwang le bana ba ne se ba itla mehe motho a sebedisa le bitso la hae fela kgwebo se ya hae o tlotse ba gona o etsa jwang ho tloa hona jalo re le buile ha holo me
2: go le bona nna ngwane she le bo ntse nka e bo jang batho ba ga se ba South Africa go re tsaletse ya small business development ke enchi aba dire di gopelo ba gona go kitirela mešomo bona ka bo bona ba taba ba ifa le bana ba bangwe ba bo bona mebereko ka re mešomo a kira e gona yona mara ga re di a sore gona o thushana re nke le lebogeng
1: mari khale o sa reng shate wa di uma o thobela ke go lotsa
2: ba re thabo go lebogana ke a leboga batho.

0: re na be di ntlha di eme jwang e be ke setlhopha sa naga efeng se tla gapa tlhodisano ena mme e be ka mora mono tlhopha sa naga se tla tswa se sa dutse gona mono nageng ya Namibia e le gore setle se bapale dipapadi tsa ODI le sona tlhopha seno sa naga ya Namibia pele se gutlela kwano lapeng go itukisetsa dipapadi tse dingwe gape tseo se tlo kena go tsona kgatlhano le setlhopha sa naga ya Australia jalo ka kile ka tlhalosa nakong e fetileng. Ga re tswa tseno re tshelela go tsa papadi ya bolo go na le dipapadi tse pedi tse bapalwang phirimaneng ena go betwa Premiership metsotsong ya mashoma mararo ka morahora ya bosupa setlhopha sa Marumo Gallants se amola sa Polokwane City ha sa tshwarelo mamedi ke sa Durban City se amola sa Stellenbosch ke ne ke se hlekiseke ke ne mafelong a beke fela tse bapalwang ka jeno Durban City e bozana dipotso le Stellenbosch FC ha Kruger United ya amola setlhopha sa Orlando Pirates papadi tseo ka bobedi di tlo bapala metsotsong ya mashoma mararo ka morahora ya bosupa mme Orlando Pirates ho pola hore ntse le maemong a pele kong ya Betway e shebile hore e tle nne e bule sesene le papading ya bosimbona tla bona gore nabe e tla bapalwa jwang. A tshentse re le go tsa papadi ya bolo ke ile ka o tshepisa he mmamedi gore ka jeno o tla ke re buisane haholo ka taba e sa tswaetsala pijana mona mo safa e phatlaladitseng semmuso go tlhaua go amokotlisi pitso mosimane gore e tlo ba ena ya tataisang setlhopha sa Bafana Bafana go tloga jalo go ya pele jalo ka e le gore ga mamoraonyana kgweding ena se tlatle se qalelele ka o bapala dipapadi tsa go phunyeletsa bakeng sa tlhodisano ya Africa Cup of Nations mme pitso mosimane enwa ke e mokotlisi a sebeditseng haholo fela ka thata le gona sedikadikweng sa papadi ya bolo kwano nageng ya Aforika Borwa na henya egepita na henya Saudi Arabia le mane United Arab Emirates mme ka kakaretso o sa hapile ditlhodisano tse ka banga tse le shume le metsorobong ka ofela wa hopola leeto la helqa le hlopeng sa Supersport mo a ileng a hapa tlhodisano ya Nedbank ka selemo sa 2005 ya batlwa mono ya hlopeng sa Mamelodi Sundowns mo ileng a sretsa ka thata ho hapa league pakeng tsa sehla sa 2012 le sa 2020 ka kakaretso hapile jwalo league magetlo ka bang a mahlano ka ofela ya ba futa mono hapa mehope mmedi ya Nedbank emedi ya Telkom Knockout le olemong wa CAF Champions League ka selemo sa 2016 ya ba futa mono o tataisa sehlopha o lo hapa CAF Super Cup ka selemo sa 2017 o ile a tloga kwana Aforika Borwa le bamane nageng ya egepeta mo ileng a kwetlisa tlhopha sa Al Ahly pakeng tsa selemo sa 2020 le sa 2022 mme a hapa tlhodisano ya CAF Champions League makgatlho a mabedi ka tatelelano ka 2020 le ka 2021 a hapa CAF Super Cup makgetlho a mabedi mme a tataisa tlhopha seno go ya mane dipapading tsa mhopo lefatshe tsa ditlhopha mo ba ileng ba hapa metal wa bronze makgetlho a mabedi pele ya ka le bamane nageng ya Saudi Arabia tlhopheng sa Al Ahly se ile nga setusa hapa liki le samane United Arab Emirates sa wada se ile nga setusa ho hapa liki tlhopeng sa Bafana Bafana mona wile a sebetsa pakeng tsa selemo sa 2010 le sa 2012 me wile ile le na mokotlisi ya nga tataisa hlopha sane wa hopola se o reneng rena na hore se phunyele ditse pakeng sa Afcon empa sa hlolwa ke melao di bapadi di se di kitikile wa hopola lebza ba se ba entse metantso ka le ba leng wa fumana hore melao ya ba thibela le hoja ba ile ba hapa papadi ya bona o qetela magahlelong o baneng ba le hona papading tsa go phunyeletsa le yena mokotlisi ka selemo seno sa 2012 tlhopheng sa naga a ka re mamele o utlwa gore nabe maikutlo ao ke a feng thibla ba ka re swaga o kae mono ke re utlwe fela le ka mona ka WhatsApp gore ebe mmamedi wena go utlwaga jalo go ya pele o kalakatsa go bona diphetoo di feng motlhomong le papisong ka moo dintho di neng di etswa ka teng ke mokotlisi Hugo Bruce le gore ke dipapadi di feng tse pedi fela tse tharo tse o ka naganang gore motlhomong mokotlisa one o ka moeletsa a ka di bitsa tlhopheng sa gae e le gore setlhopha sa naga se bapale gantle go tloga jwale go ya pele
1: 0860384
0: mamadi moyeng dumela
1: o gauile o gauile o na le mombons a re tle ka mona mamadi moyeng kgotsa dumela ndate ke yona bongse ngwana mme ke yona bongse
0: ngwanes
2: e a bua le nna le khosi ka mona ka tlokong
0: ngwana mme a ke re utlo rena be wena o nana gore mokotlisi a sebetse dintho tsa haivan jwa loka ha sa hlowe simmuso
2: wa tsane le ditse ke mothabetse ne ye ka mama yera ke ka ka khetsa mfana ke ene a ile ga America ana ba palla ntse ke se kala
0: o di tejane
1: tejane
2: e le ene a phagetse se ba palla morao
0: e
2: le ka moka gore keep him mora tsela a ka be chain number 1
0: o
2: ga thaba go re mo
0: o o ai re le buile ngwanese
2: Dangi.
0: Ke taba. Ha ke tsebeng tlenya tsa maiso mamedi mme.
2: Go.
0: E re tele ka ngwana eso.
2: Ba mo tsela mo ga tsapa le ba di bela ntse.
1: Mmela ndat.
2: Mo mo go le tele le tsapa le tsapa le tsitso mo tsimane ha ke ba ke o kgeta ke go ka tere ke ne ba ba tsetse.

0: empa nthwena ya tsepamisa maikutlo sepetsela pirate le sundowns nthwena e batla re ja letsaga le maaforika borwa ga ka sebedisepa kaofela sepa se kafela metes galaxy bokolokwale city kaofela kobisepa kafela sa PSL mokotika a kana o tsena bona a le tsena ditsekbapo dinapa di dingata ka dikaa bosepa kafela sa PSL empa mogadi borutsena o ne a sentetla sundowns a fiwe le pirate ga kere o na le phoso empa nthwene ke batla e bela moretoma PSL obane bathibela bana ba panisi bela ba ebele bosepa tlhokesedi empa kela ka tsela ga ka sheba disepa kaofela
1: o bua ntlha e botlhokwa monga thepa goba ke engwe ya dintlha tseo batho ba bangata ba neng ba e na le tletlebo ka tsona mokwetlisi ya fetileng re lebule gagolo re lebule gagolo mamodimo en dumela e re tele kae ngwaneso lebza
2: re ke nata be ne tsho squatting ha re tong ka favor re batla di player tse tlo perform ha re batle re ka hit ya team o ka 1970 mamma team e dile le dile ya winner eng a re batla di player tse sentse di bewe
3: ngati
2: ona ke na khutle ya khutle ka 2010 Spain is le sile ka Barcelona World Cup ha re batla go gata nguka pere pitso mo tima ha ka elelo ha yetse mo tsho tsho ke tsho di ese ho tswa team igileta engengengeng go pa lo pole Spain ka 2010
3: thank you
1: ntate re lebohile
3: thank you
1: re lebohile re a lebohile ka nnete mmamedi ka maikutlo a hao ha ke tsebe thibula ho na le dinthonyana tse pedi tse tharo tseo ke neng ke ikutlwe o na le tsona ihle ka re hanana le tsile o mokwetlisi le ho jana ntse a sebetsa hantle gore a ihle nka thabele ka raka etsa tjena monghadi Bruce ebe ke dintho difeng tse o nanang mohlomong wena e ne le diphoso tsa monghadi Bruce tseo ntate pitswa a lokelang a diqobe
3: ai wa tsamanna bongs ke ithutile ntho nngwe ka bolo ke ithutile gore se rona re se bonang re le balatedi ka nqe ho television ha se tshwane le se mokwetlisi a se bonang boikwetlisong ntho eo ke ithutile yona ka sehlopha se ke setsang ke ithutile yona ka bafana bafana mme ke ile ka ithuta gore ke etswe tabeng tse hole ke tshietse sehlopha gore ke mang ho etsa etseng neng ke tshietse sehlopha
1: ka metsotswana fela lebsa
3: re fitse mabenkele ke a mona taba tsa dingata
1: a re fitse down
4: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoliseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Mamedi, ke la bobedi la jackpot ya Powerball. La bobedi lena, o na le menyetla wa ho hapa jackpot ya Powerball e lekanyetswang ho 23 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang. Mme mohlodi, e ka eba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho la bobedi lona lena ka hora ya borobong mantsibuwa ho SABC2 fela. O ka ba e mong wa boradi milione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena. Lotho ya naha. Dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Hopola, dibapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta, mme di bapale ka boikarabelo. The National Lottery e tsamaiswa semolao ke size khaya.
5: Oni metsotso ke leshome le metso go bonga ga lebile go nyane ya botselela bongs
1: ya
5: uno batle o tla maikutlo a
1: ha holo tabena ya tsela yo mokotisi a neng a etsa dintho ka yona ya fetileng gopola taba ya discipline le a baka ditaba jwang mona mo e leng gore go na le dibapadi tse neng tse a neng a sa dikgethe e se obane ga dibapale gantle motlhala taba ya Thembinkosi Lodge ile ya halifisa maAforika Borwa a mangata empa a na a dula ntlheng ya gae le taba ya dilemo ga tiseletsa ka godima mono gore ke mothonyana a batlang a tlheyana a shebile dibapadi tse ntseng di gola papiso le tse seng di fitlhile lemong tse itseng fela ntate mona o bua ka taba ya boiphitlhelelo le gore dibapadi di bapala jang ditlhopheng tsa tsone ga ke tseye maikutlo a ke a feng ka go kgethwa mokotlisi
5: go bua nnete fela ga ra tshwanela go fetola letho empa fela e le go tiisa mona le mane nna ke seo nka se tshong se gore ga ra tshwanela go fetola letho tsela e tlhophaneng tse se tsamaisiwa ka yona ke bone ne ntse re tswere gantle obane dilemong tsena tse tlhano kao fela ke ne ke qala go bona maAforika Borwa ba motlotlo jalo ka setlhopha tsa rona sa bolo sa Bafana Bafana mme ke re nna ha bona fela ha o tiswe mo e leng gore o batla ge fokola teng ga o le jang go tsona dibapadi re se re tseba gorena ke bomang ba etsang eng ha o wetse jalo fela go se fetole tsela e bashimane ba ne se ba itswere ka yona kapa melao e ne seng e behilwe empa ge ke batla gape ke nagana e ka ba thata yo gore e tsagale obane monghadi bros o ile a bua mona ga o ne o bala kekilebe ka ba legwao go yona gore ka nnete o bona gore ga o hirwa monghadi pitso setlhopha tlo khutela morao ha holo e le ntwe nngwe e leng hore ha o le motho a kileng a tshwara boemo ha wa tshwanela ba jwalo ha motho a fua boemo o kampane wa tshehetsa le ha ile go ka pelong wa tseba gore o ntse sa ikutlisisa empa se ntho tsana lebe o ibuile jole ke nana seo se ka etsa le mong ha dipitswe ba ngana itse o tlang ka go tloa mo e be o ba le sisithe o etsa jwalo
1: a qale fast
5: wa e bona se le di
1: wa e
5: bona ga itse
1: di a iqalle ya ke a utlisisa
5: mpa ne ke mtshepa
1: taba ya dipapadi tsenyane papiso le boiphitlhelelo ke baba ba nya ga bona fela papa le hantle hlenne ka monke re mo isa tlhopeng sana ka pare re kgethe boiphitlhelelo gona le gore sebapadi se fomong go le o kae gona jwa
3: o na le nthwena ka senyesemane re e bona ditlhopheng tsena tse kgolo tsa rona leaking e bitswang ka integration mona mo teng go thwe sebapadi sena se na le boiphitlhelo se sa le senyane mme go na le se nang le tsebo le experience re nka sebapadi sena re se kopanya jwang le sena gore sena se seng se na le tsebo se rute lo ntshetsa le go tsebisa le go thusa ka boitshepo go sena a re a o se agele fela ga ba tlhodisane ga ba tlhodisane mme ra ditlhoka dibapadi tsenyane gobane a re felele tournamenteng tsena tse tlang fela o be se o fedile go sa le gole mo re yang teng mme gape gobane re ditlhoka ga re nke tsena tse kgolo tse seng di na le boiphitlhelo be se re ga re sa le sebedise ge nka tsona tsena dipheo tsona tse
1: o bua ntlhe botlhokwa ele tabeng ya lewa formation re bone World Cup batho ba lela bare ene e bapalwang re qala go e bone ene yone e mokosisi a qalang ka yona World Cup e qala fela
3: they will never know
5: san la go ba ba shebe ba tsela la go ba shebe ga itse da motho fela na ke ke a dumela go mong ha dipitso o tla ka ntho ya hai empa ha tsana la o fetola ha holo ha tise mo hlokalang fela ga itse da mmele o phuile ka mangolo ore o shebile batho ba nang le mangolo e batla mphagwao le yona hobaneng ke ke nahana ntho e bolaileng mokotliso wa pele ke expectation go ba le hona jalo o tena a ka tsela bang ka yona ka baka la expectation a lebeletse gore ga ke tloa go tla bewa motlatsi wa ka fela ya ba ga e etsa ga le ka tsela eo jale nako nngwe ga e bala tsa wa e bala a wa e bala fela a kgone go fana ka yone jale ntho tse ba o tshwanela re dishebeng gaholo tshwanela go dishebeng gaholo
3: le ntho a se lemoga ofela
1: yana ka thuso
5: jale a re ya re shebe ntho tse ntse jalo di botlhokwa le tsone
1: jale e nngwe ke ene tlhang o ile a nna a sebetsa tlhopheng sa Bafana Bafana ke eng e tlo fetiwa kgetolole
5: a ene se pitso wa no
3: dinga tanto se tlo fetola
5: ya mohlamne ene na sa tshwanelona ba
3: se ba bo iphithelo bo a seng a ena le bona di tournament tsa di bapetseng le pressure ya bapetseng tlasa yona di dinahentsane tsa ntho Afrika kwa na botho o sana le experience e tshosa
1: le Mamelodi Sundowns ri be tjena ka jeno ibe Mamelodi Sundowns ye tjena ntse a weke
5: o ka di bua ka fela yeo a we bua kgetsi
3: o sa ai no o ke ke wa ba pizza jingle se wa 2010 le go jingle so ke ke
1: la ka mantsoa ba ba na le sisi theo bana beswe ha re feng mokotlisi monyetla ha o sa fapane ya holo le wa kana kwe
5: a mona ti valala a mona yo isa ha bua ka Mamelodi ka ga bongane a
1: motho ke di ambassador tsa bolo kwa Africa Borwa le fasting ka bopa
5: ntate
1: o shejwa bona e ho tshe Africa Borwa
5: a ka ba ka fola wa sa ke fodile ah malwetse a fedile ke fodile jwale
1: ba be direle bule ya ho loka nnete go tlile maikutlo a hao ha re mo fe monyetsa mokotlisi a sebetse papadi ya haya pele ha mamora o nyana go dinyene ke tla o leletsa dintlha tsa yona ntse ya tamela ke di papadi bile di pedi go dinyona yena tsa o phunyeletsa ho le ba tlhudisanong ya Wafco ka tlhagare ya Afcon ke le bule ya ho re kopane go sane bana beso
6: o thola na African League mo dina di tlo bapalang league ya dina
1: eh
6: jwale le mo no tshwantse go itshupe mo
1: e se kale ka rona
6: tshene ha isa le tshene ha isa le jwale ke African League
1: fela ke ke bona hanga ta di tlhudisanong tse o tse jwalo ho sangkwe mokotlisi ya kotlisa ho nkuwa le sehlopha se seng mhlomong re re a B team ya bafana bafana
6: fela ha ise bitswa African League wa bona hore ise boemo ba yona bo se bo phame haholo
1: ha ise tshwana le yana ya bo Europa
6: ya ise boemo ba yona bo se bo phame haholo jwale mo ke mo re lotisa dipotomane
1: diskatsa hana ha di hlopha ka dibapatse
5: ke
1: CAF Champions League re bia sa gente a totla sitisa o ha ha ha lo dumela
6: ene wa bona re tla re le
1: wa bona a ke ke a tswa go tlhwa mo go tsi mo ga santsa bua se hla sa bona se maphati phati are mpha a hamane ke se ke tlhopa se matla go loba o shebile CAF Champions
5: no ba kana ba nka sa gona bi
6: le
5: ya rona ba matla
6: ka yo le bi self no no
5: ya tlo ba pala wa mmane ke se ke pa ba ke se ke pa pa tlo ba pala
6: ora go ntsa re kopane
5: hela
1: thank you baba
5: ba tsinya tsa tsane
6: le nana le eno
5: jo abc
6: le bino
7: Bloemfontein e motse wa di rosa. Berenye tso singangata. Manga unge pelong ya Free State. Le Sedi FM le fumane ha bonolo le khubung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.

0: di tabatsena tsa horra ya botshelela di fella mona mary di phetela ka lo go la tsa bolipi ba ke nsa ka general osane jwa ka le tshopisitswe ke ba mogatlo wa bolipi Pretoria Gauteng le tla hla ka o futumale mpumalanga le tla hla ka o futumale empa o tla chisa lowveld northwest province le tla hla ka o futumale fela le tla kwaela ka o kgata dibaka ka bophirima Free State le tla hla ka fela le tla kwaela ka o kgata dibaka o futumale ka mafafatsane a diaduma ka borwa Northern Cape ho tla ba le mohudi ho seng ntle le mo le tla hla ka fela le tla kwaela ka o kgata dibaka o phole empa o tla chisa ka leboya ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ka botshabela Western Cape le tla kwaela ka o kgata dibaka dikarolong tse ka borwa ntle le moo le tla kwaela ka o kgata dibaka o futumale karolong e ka botshabela Eastern Cape ho tla ba le mohudi ka borwa bophirima ntle le moo le tla hla ka o phole KwaZulu-Natal le tla hla ka fela le tla kwaela ka o kgata dibaka ho chese fela o tla chesa ho le ntshang kwena bodibeng dikarolong tse ka leboya botshabela di tabatsena tsa ora ya botshelela le bolipi di fella mona mamela di tabatseding ha ora e tla be ile ya busupa matsotlo a tswela pele
1: re o tlisa tsa ding tsa bohlokwa tsa letsatsi ka le le nana o ke la matsotlo ho le sedi FM fela

0: komiti ya machaba a kopaneng e sebetsanang le kgethollo ya merabe e kgothaletsa dinaga go nka mehato e batsi ya ditlhapiso go meloko ya maAforika. E re ditlamorao tsa kgwebisano ya magoba le bogoba di ntse di bonagala ka jeno ka kgethollo ya merabe le go se lekalekane. Komiti e re nako e fetileng ga se lebaka la gore mebuso e balege boikarabelo ba go sebetsana le ditlamorao tsena. Re lekola ntlha ena ka go buisana le setsebi ditabeng tsa dipolotiki tsa Aforika, yena ke Dr. Victor Shali. Dr. Shali, re amogele go matshotlho tshebeletsong ya Lesedi FM.
1: Hello, mme wa ka. Hello.
0: Kgotso, Dr. Shali.
1: Mme ke a leboga. Good afternoon.
0: Ha UN e bua ka ditlhapiso bakeng sa batho ba Aforika, e bolela eng ka botlalo?
1: Ho etsa halang ke hore nakong e fitileng re a tseba hore ho bile le nalane ane ya ditaba tsa ho etswa magoba batho magoba, mme hantle nalane eo ha e ya ka ya feletswa kapa ya felo ka ntle hore bogoba bo ile ba fediswa, fela ditholwana tsa bogoba haholoholo masatsi pa bogoba le bophelo ka kakaretso bo qeteletseng bo fetohile bo fetohelela moshwelela ruri ka baka la nalane e jalo ha di tlile ha ditaba tsa sebetswa ka tsela e leng hore e thusa hore masatsi pa kapa majalefa a masatsi pa jalo a tswele pele ka bophelo ka tsela e nepahetseng, mme he ka lebaka leo ke mona mo jalo go buang ka taba ena gore taba ena loketse go khutlelo go yona, mme e ke e sebetswe ka tsela e ka fumanang gore go be le mokgwa gore go buseletswe kapa go tlatsiwe kapa go tsediswa batho bona bana ba gore re ke masatsipa kapa majalefa a masatsipa jalo.
0: Komiti e re mebuso e na le boikarabelo ba molao ba go sebetsana le ditlamorao tsena, sena se ka qobella mebuso go etsa eng?
1: Go tla ka maano a thusang gore go shebe ditaba tsa gobane bohloko ba batho ba na bontse bo le teng. Ditholwana tse sa hlaboseheng tsa nalane e jalo di ntse di le teng, e leng gore go thwe mebuso e ke e shebe taba ena ka leitlho le tšhatsi, mme go shejwe gore na ebe ke eng go loketseng go etsiwe gore go lokiswe ditaba tseno. Ka mantswe a mang, ga se fela ka go tshedisa ka mokgwa wa tšhelete, empa e ka ba go boetse go shejwa gore na maemo a bophelo le menyetla e menye e bang e ka fanwa ke e feng e ka thusetsang gore ditaba di be mo di tsitsitseng teng.
0: Aforika Borwa mo nalane ya bogoba, bokoloni le kgethollo ya merabe e leng karolo ya nalane ya naga, na tataiso e ya UN e ka ba le moelelofe?
1: E loketse go ba le moelelo gobane ke tataiso e fuang dinaga lefatsheng ka bophara, dinaga tse ileng tsa una molemo bogobeng le tse ileng tsa ba le ditšhaba tse phelang go tswana tse ileng tsa tlhokofatswa ke nalane e jalo. Mme tataiso e jalo e tlile e bua go motho e mong le mong, e bua go mmuso o mong le o mong.
0: Ga re sheba gape, nna taba ena e ka bula monyetla wa gore dinaga tsa Aforika di qale gape dipuisano tsa gore dinaga le mekgatlho e e leng ya rua molemo bogobeng e tle e jare boikarabelo bofe.
1: Ga o ka wa sheba go latela tlalo ena ya morago, e feta tsela eo ditaba tsena e saleng di sebetswa ka yona. Nakong ya pele go ne go shejwa gore kante ba molato ba ikatlhole ba etse jalo, empa gona jalo gotho kante le bona ba dinaga tsa Aforika ba loketse gore ba kenye tshebetsong mehato e thusang gore go thuswe go tlabolola batho. Ka mantswe a mang, ka moo ko utlwisang ka teng, ga e sa le boikarabelo ba le go tla la matšhaba a kopaneng fela kapa dinaga tse belaelwang ka gore di ile tsa una molemo. Go thwe kannete tshebetsong le megalong le mebusong ya Aforika go tshwanetse go taba ena e be teng, mme e be taba e thusang gore di ho be le meralo e tsuang kapa le tumelano tseo ba kenang le tsona ho ditse tsa matshaba yo lo ka bo European Union jalo jalo me buso eng ke boikagabello ba hore ditaba tseo di phethatswe baneng nakong e fetileng o tla bona e ne le ho supana ka menwana fela empa e le hore mebuso ka boyona ha e hatelle ka matla gore boitlamo kapa dipallo tsa melao le melawana ya matšhaba ditabeng tsena e phethagale gore go phalelelwe batho ba jwang.
0: Dr. Shala, ke kopa re tshwarele fela nyane re ye mabenkeleng re tla boele gape re tswela pele.
2: Wa tseba gore keng go bonolo lešhileshile ka botoro go bofa dieta pedi ga e kopana le pedi dintho tse bonolo ebe go ba le ntho tse utlwaganye ka di bonolo jela ka go ganna koloi go thatolola di-earphone le o mela dilakane ebe gape go be le dintho tse etsang gore dintho tse thata di nnolofale jalo ka Simply Blue ya Standard Bank e ka o thusa go lekola boemo ba stoko sa gago go thea lebenkele la online go bokela dintlha tsa dithekiso tsa nako yona eno tsa kgwebo ya gago tsena tsotlhe le tse dintse ngata motšhining o le mongwe wa karete lekola ga bonolo fela Standard Bank Business and Commercial Banking gobane ke mogolo ya nnete e qalang. Standard Bank ke mofani wa semolao wa ditshebeletso tsa ditšhelete le angodisitsweng wa mokitlane go na le melawana le dipeelo.
3: A na o lemetse kotsing ya koloi o longwe ke ntja kapa bohlaso ba bongaka kotsi ya sethunya kapa hona ho tshwarwa ho seng molaong kopana le Mphela and Associate boramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haeba o hlotsenyewe ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMSa law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo.
4: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke metsotso e robong re ya re lebile gore nyane ya bosupa go pola gore lenaneo le ntseng le kene ha jwale ke lenaneo la ditaba la matshotlho le sedi FM. Re ntse re buisana le setsibi ditabeng tsa Afrika yena ke Dr. Victor Shale. Dr. Shale, ha re tswela pele ba bang ba re ho ka ba thata go beya batho ba kajeno molato bakeng sa diketso tse etsetseng molokong o fetileng. UN e araba kganyetso ena jwang?
1: UN e hanana le maikutlo a jwalo. O sile ke phoso gore go thwe taba ya bogoba ke ntha nako e fetileng ke gona mo go ya ka gato e na morago go lekang go lokiswa taba eng gobane ga o thwe ke taba ya nako e fetileng ke o bolela gore ba loketseng go nka mehato ba tla ratšha re na boikarabelelo go ne re le seo empa jale ditaba tsa morago tjena le ditlaleo tsena tse re buang ka tsone etlile di supa ga ka nnete ba nako ena ba ntse ba tshwana fela ka boikarabelelo le ba nako e fetileng gobane ke mona mo ke ileng ka sebedisa lentswe le na majalefa go na le majalefa a batho ba uneng molemo bogobeng go na le majalefa a batho ba o eneng e le magoba jale ke gona mo UN e reng a ka nnete ntho eno ga e sale ke nalane e teng ebileng e tswelang pele go bopa dikamano tsa batho go bopa boiphitlhelo ba bona bophelong e leng gore ke mona mothong a mebuso ya kajeno e nke bogato bono e se ka nna ya supa nako e fetileng ba ananele gore ba na le boikarabelelo kajeno jalo ka ga bagolo ba bona ba bile le boikarabelelo ba diketso tse go buang ka tsone.
0: Na taba ya ditlhapiso e ka thusa go fokotsa legalo la moruo le ntseng le le teng pakeng tsa batho ba merabe e fapaneng?
1: Ee fela jale go tswa gore ke ditlhapiso tse jwa omana ga e ba ke ditlhapiso tsa mohlomong tsa ditsiane tse ka ga dikenyeletsa tšhelete ke gore na megalo yeno e entswe ka tsela e thusang gore batho bana ba tataiswe wa tseba mme gore taba ya go buseletswa kapa ditlhapiso tse tswang batho fela go thofela ya tšhelete ke eno ga di ke di tswela batho bano molemo e le gore ke taba e o tlileng go tlong go kena yona ka botebo go shejwa gore na ke mekgwa e feng e ka buseletsang le gore go tsetsiswe maemo a batho bana ba ngweng ke ditaba tsena mme ge meralo eno ga e nepaetse e tla tseba gore e fane ka ditholwana tse nepaetseng le yone.
0: Go ya ka dipolotiki ke mathata afe ao mebuso e ka tobanang le ona e le ga e le ka o kenya tshebetsong ditlhapiso tse jwalo?
1: Tšhe, ke se nka ka nagana fela gore taba ya pele ke gore taba ya ditlhapiso bane le ga e ba dikagoa le ka go etswa megalo e itseng diprograme kapa diproject tse itseng e ntse le tšhelete e leng gore taba tsena di tsamaya le boitlhophiso bo feleletseng bo ditabeng tsa ditšhelete gore go tlo go kengwe tshebetsong megalo e jwang tse dingwe ke tsona tseng tsa gore jalo ka ke tshwa tseba le gona ba jeme dilemo tse ngata bogoba bo feleletse go na le batho ba ntseng ba ameile kelellong le maikutlong bao ba bangwe ba bona ba tshwanetseng gore go tlalwe mono go bona taba tseno kaofela di tshwanetse di kwalele megalong ena e kereng lebetse gore e etsiwe mme e phethagatswe jwale ge ditholwana kapa seno se bolela gore mebuso ena eo re dumelang gore e na le boikarabelelo ba go bona gore taba ya bogoba e a sebetswa mme e sebetswa ka toka e fele ba tshwanetse go tseba gore teng ga e na ba ntho eo re karareng e tshipe gore e etsiwe e na le ditseo tse godimo.
0: Ha re lekola dinaga tsa Aforika ke dife e tseo re katlhileng re bona di kenya mokgwa ona tshebetsong?
1: Dinaga jalo ka ke tshwae ke re tokomane ena e bua le dinaga tsa lefatshe kaofela gagologolo tseo ebileng majalefa a melemo ya slavery fela dinageng tsa Aforika tse ileng tsa gatelelwa gagolo ge ya tseba gore Aforika ka kakaretso e ile ame gagolo ge ya tseba gore go na le dinaga tse ileng tsa tlhaelela gagologolo jalo ka go fitlha bokana mane empa o tla fumana gore batho bana ba ne ba bokeletswa go tswa dibakeng tse fapaneng tsa Aforika e leng gore ga o ka wa sheba boholo ba dinaga tsa Aforika di na le tokelo ya gore di ka etsa kapa tsa sasela dikopo go ya ka moo nalane ya tsona ileng yangwa ke taba ena ya slavery gobane sene se etsagala go potoloa continent ena kaofela.
0: Ha re phethela nna re ka re pitso ena ya UN ke mohato o ka etsang go be le toka ya nalane kapa e ka baka dikarogano tse dingwe tsa dipolotiki le tsa merabe?
1: Ke na le pelaelo ya gore dinaga gagolo-golo tse e leng gore ke tsona tse le kgwekgwe tabeng ena di ka nna tsa leka go etsa tshutiso le go hulanya maoto gore go be le bophethagatso ditabeng tsena gobane ba ka nna ba hulanya maoto e le gore ba itshope kapa ba hulanya maoto ka tshepo ya gore segasa sa taba ena se tla fokotsega ga nako e ntse ya mme ba ka nna ba itshumana ba qetelela ba sa tsamele gore ba angwe ke diqeto tse nkuweng gona jwale e sile taba ena jalo ka ga re tsholo ke taba eo e saleng e na le bothata ba go phethagatswa gobane nenne batho ba ne ba itshupa gore bona ga bana kabela tabeng tsena ke taba e etsaetseng gale kae-kae empa ba bangwe re bone ga o tla gopola gore morago tsenana bogolo ba ditlhogo tsa dinaga tse kgolo tse o nneng gagolo-golo bona bogobe mono bo Portugal bo France bo Belgium ba sile ba tswa letsholo bo fana o maetong a ditlhogo tseelo tsa dinaga ba sile ba etsa diphatlalatso tse tetelene setšhabeng go kopa tshwarelo ka kabelo eo dinaga tsa bo bona di nkileng kabedi eno ya bogotsi ya go heba ka batho le magoba jale empa qeto eno e ra go kopa tshwarelo go ananeleya fela ga se ona mo taba e leng teng taba ke gore na le lokisa jwang phoso eno e etsaetseng gobane jale ditholwana tsa yona tse botlha di ntse di tswela pele le ka jeno.
0: Dr. Shale re lebetse nako ya gao ha go loka buisana le rona ka jeno.
5: Re le bile ha go loka le boele ba mamedi.
0: Mo mamedi no re buisana le yena ke setsebi ditabeng tsa Africa yena ke Dr. Victor Shale.

0: Ke o lebohile ke di boneng ba mamedi kgotsong. Baahi ba Bloemfontein ba bolela hore ho nyollwa ha ditheko tsa mafura ho tlile ba ama hampe. Baahi bana ba bolela hore ditheko tse phahameng tsa dijo le disebediswa tse ding tsa bohlokwa di tlile ho nyoloha le tsona, mme di tla nyoloha haholo le ho feta fela meputso ya bona yona e ntse e eme nqa e le nngwe.
1: Tjhe, ha se ntho e hantle ho ya ka rona, because ke etsetsa motlhala ba tlabe ba re e fatshe ka 3 cent, mara ha ba tla ba re 3 rand or 2 rand, ha ke tsebe na dipalopalo di kopantshiwa jwang.
2: E re affecta negative because now price ya teng e ko hodimo, and then as we know price ya petrol e le ko high phahamisa other prices tse ka thoko like food and le batho ba commutang day to day.
3: Ha e affecte di-motorist fela, e affecta le batho ba go dula because dijo di a tlhatlhoga, makgobe, bambupi, everything.
0: Go sala jalo bakganni ba batlang gore ba seke ba lefa gagolanyane kgweding ena ba tla lokela go tlatsa makoloi a bona ka jeno pele ditheko tsa mafura di phagama pele go kgitla ka jeno. Go tloga go sane bakganni ba makoloi ba tla lokela go lefa ranta le disente tse 34 litara ka bobedi ho sebabole sa 93 le 95. Theko ya dizele e tlile go phahama ka diranta tse 3 le disente tse 14 litara le diranta tse 2 le disente tse 19 litara ho ya ka sebabole se fapaneng sa dizele. Ho teka bopaki ha motlatsi wa hlogo e beeletsweng ka thoko nakwana mosebetsing wa yona ya lekala la mautlwela Major General Philos Khan ka pele ho komišene ya matlanka ho buseditswe morago ho fitlhela ka la 28 Lwetse. Modulasetulo wa komišene Moatlhodi Mbuisene Matlanka o diile katlholo ya gore Khan o lokela ho teka bopaki ba hae ka seqo ntle fela le ha ngaka e ikemetseng e ka ya netefatsa gore a ke ke a kgona ho etsa jwalo. Ngaka ena e lokela ho ba eo maqwetha a Khan le komišene a dumellaneng ka yona pele ho la 8 Lwetse, mme tlaleho eo e lokela ho fitla ho komišene ka la 15. Kahlolo ena e bile e hlalosa hore Khan o lokela ho nehelana ka karabo ya hae ho komišene ho ya ka melao ya komišene eo e leng molao wa bo 10/6 ka la 18 kgweding ya Lwetse.

Mamadi motle e le shume le metso meri metso so ka morao hora ya botsupa ge di thagola ka tsa itlomempele di papadinga re sheba mokotlisi mo tshaba fana bafana pitso mosimane o hlalosa go hemo medi o na le bathusi ba bane ka ofela re shebile technical team ya hae ba o ile ngore ba bile papadinga sa mohopo a lefatshe mme o re sale le batho ba ile ngore ba nentse ba mo eminokeng ba mo fatsietso yohle nakong ena e wa tla thagola mosebetsi wa ba mokotlisi wa bafana bafana o na hlile a gabela holonyane mamedi ntlheng ya go na ebe o tlatswela pele le Helman Mkelele na ntlheng eo mme ka lebaka leo o tlhalositse hemo wa medio re ka kopanelo le mokwetlisi mo lefintseki ba ntse ba tlatswela pele ho e sheba ntlheng ya gore assistant coach ya hae e tla hlebe mang.

Sadi papa di police CDFM.

0: babedi motle metsotso e dula go e mašomo a mabedi le metso mene pele go rena ya borobedi tsebage papadi ntse bapalang ga jale tjena eo e sa tswa ke ena Orlando Pirates e eteletse pele Kruger United ka ntlha e lengwe go noto ntlha e tlhajweng ka penele ke ga diopane jale he ge tla nne go oneletse mamedi go tsipatsipe le yona o fitlhela be re tswamano reng ya borobedi o re na e tsamaya jwang a mahlakoreng a mabedi papadi ntsena tse bapalang bosumona tse sa le ba letlhe Durban City yona ya moetse Stellenbosch FC sumbona mamedi re kete ka kgwedi ya botshaba mme re kete ka kgwedi ya botshaba tjena ke tlo buisana le dikakapa dikgoku papading ya bolo Afrika Borwa ntate John Malombo ai o santsa le tengkwane re ke babole ba mamedi skebe ka senya nako o santsa le tengkwane my legend le ka hle Malombo
1: a re teng le ka ngwana mme
0: e tswile o tlotla e ka lehle ya o buisana le wena tshebeletsong ya lesedi ntate John Malombo di tshaba
1: Eh.
0: A go re medise mo amedi wa tshebeletso ya lesedi.
1: E re nke sebaga sene ke di meise ba mamedi ka ofela ba lesedi FM sentane go opela na go tsela tsa bo ntate thuso. Ka ofela ga lona ke le dumedisa le batho ba ba ratang papadi ena ya kgwela maoto ke le dumedisa ka ofela ke re madume le ke a rena e qadile I'm sure ka ofela re tumetseng re thabile ka ge re tseba gore mo kgweleng ene ya maoto go na le ba batlo go thabang ba bangwe ba ka se thabe mare this is part and parcel of life and sports.
0: Yeah, bo Pretoria KLC, bo Kaizer Chiefs, mane bo Mamelodi Sundowns, o fitile mo. Ha ke tsebe jalo ke ka jeno ha di bapala ke se fe so sietsang se tlopa le pele ke ya ka ka ba ka etle ke qalo bo bana. Ka nnete hlakile le jwelo thabile.
1: E ngire ya no mbe ya khone ngwana mme.
0: Bona, ke batlo bolaisa ka mamedi. Ha o sa kgone ya ga ba utsotsi ba o bolokeile, ha tle re tloelle ke mathele ka mona ka mabenkeleng. Mamedi, e re feta ka mabenkeleng, ha ke kgutla mona he, re tlo bola ga moela, e mong wa dikakapa,

0: ke mei ya habo fan ranting ya ratwang ke batho ya tshetjwang ke batho. Good afternoon, how can I help you?
1: Ke ga go le bitsa bo fan go. E le go monna wa bona ke nna ya le tsang ka pa go no ba tla go tlo di seng tshaba.
0: E banna. E padime. E a lo a mona wena monna. E ke a ganna mona e bile ha ke a sheba le gore ke letsetswa ke ma wa utlwa he. E ke thowetse mona comrade.
1: Hey, wa tsara ga sa bua ka mosebetsi. O ke ba bua ntwe ke mo monna. Ha go kwale. Go bona la makangang. Ba ba ba ke fumane.
0: A butle butle butle butle ga ke ebe mona he. Ke me hanyane ke mse hanyane mona go utlwa tabena. Wa bona padime. We tshwere hantle mo le nna ke tshwere teng wena monna utlwa he. Hey, wa bona ke gathetse ke o qekana le Thabiso. He motho o batla ke e mathe ka moraga eo. Jwale ke fumane motho ya maleba he gore thusa ka social media campaign. Ya, ke ile ka fihla ha bomane mme re ile ra bua ditaba. Monna e ka re ntho tsa rona di tla loka he. Re tla kena marangrang moo.
1: Bona he, re tla kopana mane ofising ha ke tla ke utlwela raporoto.
0: Okay, not that good. No. Ah, ke tsere ka thata bona ntate mana ba. Ntho di tla tsamaya hantle o tla loka. All right, comrade. Wa utlwa.
2: Ebe ke injwale.
0: Ela. Dumela mmehle a usile rato. Hey, ke a hola o maketse le wena go mpona lapeng la gago. Empa he, ke se ke buisane le moeketse o ile a re ke tle go wena mo.
2: Wa, dumela majoro. O nte se di tsantsi ke sa gore ke o lebelele fela he ha njwetsa gore na lebaka keng. E be bona le sephoso ka pou.
0: Gohang wena gaitse di yaka. Wa tseba ke tlile mona mabapi le moradi wa
2: gago.
0: E ka re ke ena marangrang mona e ipitsang hashtag love child kapa e le a fela matsatsing ana ke bona gore o ipitsa didi kapa ke yona double D. Ke dumela gore ke ena motho ke buang ka
2: ekaba jalo ba sa entse entle nthati
0: ga no. Moradi a etsa letho le phoso ka nnete kgetlong lena. Man mona ke tliswa ke taba ya dipalopalo tsa gae mona marangrang wa utlwa he go tlakile gore moradi wa gago ke influencer e golang tsatsi le leng le le leng.
2: Ke a utlwa empa ga ke utlwisise rona seo se o ama jwang majoro.
0: Taba ke gore re ka thabela go ba le motho ya a tshwanang le ena masepaleng mane. Empa ke batla go mo qala mona he batšheng. Re ke re bone gore na o tla sebetsa jwang empa ka tumelelo ya lona batswadi.
2: O mpolelela gore wa ka ngwana o tlo sebeletsa ga bofone ranting mane ofising ya majoro ga masepale. Ke ne ke utlwisise.
0: Ga o dumela gaetse diaka.
2: A ke le bothata.
0: Okay. No, nna ke se ke tla emela karabo ya moradi he ka kotloloa.
2: Okay.
0: Empa ga wena le Max le sena bothata then we can continue. Moradi eno wa lona eno ka nnete nka mosebedisa jalo ka e social media specialist masepaleng
2: mane. Okay. Sure, taba tse monate wa seba data ya bofane. Empa e re ke botse. Na advert ne se tswile bakeng sa post e ba se ba nna ke batla ngwana ka kena mathateng ka taba se tshwanang le tse
0: a ke re go na le ntho ena re e bitsang re ke o headhunter. Wa tseba ga motho a mosebetsi wa gae o se o bua di-volumes o kgona gore o ye go yena gobane o botlhoka tshebetso eo ya gae le go jae ka nnete moradi ena a tla dula probationeng go itse tharo ka morago moe masepala ka nnete tla ba le gae la
2: gaeneeaaa
0: yes wena se ka tshwenyeya ka letho ka nnete lerato maano o tsebe eta go lela saka ma ga ke re ngwana ga o kene o tsebe gore o
2: kenele
3: kolomahlo
4: mogaletlotlo e ka re motho o lebetse ga o tlhokagale gore o dule o nne ya dimphotlhe
3: wena he o iketsa ya ditenegelang that's a dirating. But deep down, deep, deep down, kore o thabela princess treatment tiger.
4: Impa ke manya sa batle mo tetesu. Tsoro wa jalo ka le himohali. Helang baby. Mpontse mo sadi a le monto ka monwana ya sa batle mo fuwa tsoro ya bogosatsana hle.
3: Hayo, hayo, hayo. Go. Go. Go holinna. Hanyane. E rafitla jwa. Go.
4: Mohales kanti yase.
3: Ntshepe puli ba.
4: Ke tshaba.
3: Bula mahlo he.
4: Mohal, kinse.
3: Ena hema baby ke life with the Mohales. Ka pa jalo ka ha focus group e gotsifaditse ba bitsa LWTM ba re hashtag Puhale, baba mbare hashtag Muleng.
4: Muhale kire na ki ense na.
3: Ki matza apantote na kaofe la ze. Huwa ninjwa le gara hawataba.
4: Muhale, hanta hanta ki tabela emu. Hoche mo ki shabante ngi di kamera.
3: Yes, my baby.
4: Kuro onjwe za hona kwe kaofe. Kinse kitu tika tunkamona kita di ngwe ki di kamera hoche. Kwe, papuse li papuse muhale ki di so lenchebile, linkisa palo. Ha ke tse bohetsa lang ke re le kamoreng e ke go balang yone mohale o itsana jang
3: ba sadi mos le rata attention mos he ke o tshepisi tse le fatse pule jwa le ke lena go utlisa ditse lona fela o genne gore le thabiswa ke eng ha ile hantle he
4: mohale o serious
3: I'm giving you the world man
4: go o nka mohale tokelo ya o ntlwaneng ntlwaneng ya o ya ntlwaneng fela mohale he he
3: how
4: go o batla ke phele jang ka rantlo e hao ke yona ntho o tlisaditseng yona mo
3: ke eng kana-kana e kare wa e tshabisa wa ntshabisa bule
4: mohale o serus
3: keng ga o batle batho ba tsebe gore o gutlelane le nna
4: ntho nngwe le nngwe e ke etsang gore o batla o besale o dula o ntadimile
3: oeke
4: yona gana go nka etsa ka tlong ka mogao le seo
3: no e ka re go na le ntho o e patang ga ko tlosisenna o lwanela eng ma o lwanela eng gona jwale
4: mohale ka nnete o tlisitse ka ntlwaneng camera
3: ha hona le ha hona motho a sa entlwaneng ha hona motho a sa entlwaneng mo
4: mohale
3: ke mang a sa entlwaneng batho ba se ba ke tla
4: o ntwe ha wa tlame yo mpona ke ditse ka ntlwaneng
3: ha ke ana ana ka tsela yo puli
4: ha hona hane
3: ha o puli
4: ha hona hane
3: baby mo ke ntse go jwa tsa ke re go fa the world
4: don't baby me
3: ke batla batho bana ka ofela ba bona gore o phela bo phelo bo gore bo soft puli
4: ka yona tsela e
0: ndate botlaki ke le bula go lunda
5: e ya mre
0: ka nete nete ha u dumetse re go kopanela kwa no la pela ibe u ka yena mme ha u litse
5: Mapa ke so kopano monna le basadi ba ba. Hona le mo hwanto o wa ntseng a o hlophisa. Ke ntho tsa basadi monna.
0: He?
5: Eh.
0: Mo hwanto.
5: Eh.
0: Ke ma mapile ba le tate botla.
5: Man ke ke. O jwe tsise ke ntho tsa basadi. O bile o utlwa kae monna ta utona e ka nna tse e botsa ka ntho tse kopaneng le basadi. Ere ba bua ka tsa kgweding le go hlatswa ebe ke kenelletse nke kere man ha e ba wa ha o wa botsa mona e etsu ntho e nne mapakiso ya mo wa ratang ka nako e wa e batlang le ka tumelelo yotlhe yaka wa nkutlwa mona
0: ha e hate ka marota o a dikgwa o ntshwarele ga ke o hatile kgonso fela ke a dumela gore ntho ya disebediswa tsena tsa bomme e makakabetseng haholo ebile e tlhokolotse
5: e banna
0: e tlamehile boemelwa ka maoto ntate potlaki wa bona bomme mapakiswa ga ba kwallwana utlwa ba hwanta utlwa gore dipheto tsena di fumane gote mahala jwalo ka dikgotlhopo tsena tsa banna tsena go utlwa ntate e ka ba ba sebeditse ba ka e ba lwane kgakgaudane molamo wa tsebe kapa o ne o mpha o ka ntate
5: nkekebe ke yona taba eo o e tletseng ga ka e
0: ao banna
5: o gaketse empa le moradi wa gago ga a na yona monna jwale bua ka tse o tlammeng re kete monna eso
0: tate bota e kakanete ko o fumane ga letsatsi le lebe
5: mane
0: ke e tloele re ke e tloele tabena gore o gona o tenana le wena moyeng tate o mphokile go lekane ke tla kena tabe
5: ee ngwana monna ga ke a tenegela wena
6: empa
5: motlho mongwe o tlwa ka thupa tse e tshwanetse nna o ntshwarele a ko entse e ka o ikutlwe e ka o amogele e galapeng le nala ka mokhanselara
6: kgotso ntate ya re fete ke kene tabeng
5: ke mametse ka tlhoko monna kuba
6: ntate potla ga ke tse ke e beebang mafela re ke e bee nna le we re tseba mo motsong o na wa rona o tswang teng bobedi re a tseba go tswang go lwanela sebaka sena le go ngoge ka sona letsatsi le tšhaba le dikelang tate re lwane matlho a mafubedu o lo jwa mabapi le polokego ya baratuwa ba noo
5: o itse o kena tabeng keke jwale
6: tate potlaki lwena jala ke sa tsebena ke tlareng tate potlaki o monna ke monna
5: ke a utlwa monna
6: o ntate ke ntate ka gopola motlhang ola mme mapakiso a latehile o sa tsebe na o kae o sa tsebe o tswile kotsi kapa o a
5: phela
6: wa le gopola na letshabo eo o neng o phela go yona o phela ka yona
5: gobaneng keke gobaneng o kena ka tlong yaka go nkgopotsa diletseng
6: nkekebeo
5: nlakaletsa maima le matlhoko le
6: matlhokoase mantswe aantaontate
5: o tlhomme boko
6: tate bona ke kopa gore ka kgopolo ya boima boo ba motlha moneno nkutlwa ga ke
5: gowenao
6: betsitse peresele
5: banna nkekebe
6: empa boteng ba gago kampong ya kgodumodumo eno bo ka re tswela molemong tate potlake
5: ore
6: sebetsa le rona ke a o kopa sebetsa le rona re fenye satane le bana ba rona le basadi ba rona ba tsebe go bolokega ke a tseba oa tseba ke bua ka eng oa tseba
5: o ntšhebile ka felela ka gara matlho a gaonke
6: kenga
5: ga o peta wa re nna ke be letlhabaphile ntho ntsa bosa wana le
6: mašaa
5: ke kena kae nna ke le moruti kapa o lebetse monna o ntšhebe anne ga ke mpimpi nna ebile ga ke sesebediswa sa lona bo ramašano bo radipolotiki ba thetsi e le onkutlwang kekebe o nkutlwang le morena wa ka o nare ema ka morago go nna sata
6: empahe ntate potlaki nna ne ke go wena sesefa bobe
5: o tsebang ka taba e
6: nna se ona molao o mogolo wa bebele o
5: molao
6: ee
5: utlwa moetsadi le eno banna
6: ga o ka fumanwa kgotlelele lefifi go bolela le wena o lefifi
5: e utlwa moetsadibe
6: wa bona ke re ntate potlaki ke a o tisetsa ke a o kapanya ga o kapa le ngwana a surprise bile mona a tswang o tsebi o tsebe moruti gore o madi bame matsogong fenola le tifing tato go tsotlhe tse sephiring dipewe pepeneneng dumela tlhe dumela go ba matlho a rona ke a o kopa ke a o kopa dumela go ba matlho a rona le a bofano ke a o kopa ntate

0: Ntabiseng mojaki re lebuile hle le moifo o hle wa hao le ho sasa ke letsatsi bakeng sa kgaolo ya dikete tse tharo makgolo a supile mashome a mabedi a na le metso e robong o sane metsotsong e mashome a mabedi pele ho rabobedi motsheare mono he o sotla mamela kgaolo e latelang ena e ne re e mametse ke lebuile Ntabi ke metsotso e dulang hantlo ye leshome le metso e supileng ka morao ho hora ya borobedi mabedi se kgale ke tlo lokela ke fetise kgwebo ha ke tloa mono he ke bone na nthotsa ka dimpe ya go kae la bobeding lena le kgwedi ena ya lwetse pepideng letsatsi fela ke di 1 tsa September ke bone batho ba tshelana ka metsi monana fela ya ba ke maketse a ke spring ko go la hebe re ba palang ho le monate e seng ka metsi a mo ha re tlo utlwanang ho tu o ntshele ka metsi ke ntse ke apere diaparo le ha ebe ho thwe ke tlobotse a ho bane o ntshela ka metsi ko ke bitsong la whatever ba go na ga moela spring se hampe ba se moela nche a se hampe bana ba nkhono hle e ke tikang fela he kutlwa e che a se mang le mang ha o tlo ngasa ka metsi ka tsela e jwalo o tshwana la motho motho a hola yip yip se ba go vuka ha ebe le tlholwa ke dimpho ga bona le lo nka ditapa ga le tlo tlapogela batho le ba hasanya ka metsi mona ke tso yo na la tsi bana e hlalosang ha re ya sesothong sa gona sa maswetso e monke gola go hana ha tsebe o tsebe gale nkwana na ha ebe mme ne le muimana ibe he o kena tlung bo hlaha ngwana wa ngwana nyana ntate wa ngwana eno a ke gona gore a tsebe ngwana ke ngwana moeng ke moshimane kapa ke ngwanane ha e le ngwananyana ba tlo bona ka o tla ba nkileng kgwa metsi ba mo re bu ka yone jale a se ka nna la fetolang dintho la etsa ntho tsene di etswa e le mokgwa wa go tsebisa ka di-spring tsen ba ne ba mo ga ka metsi he o bontsha gore sega metsi se fitlhile ka lapeng ha e ba e le wa moshanyana go ne o tlatla a batwe ka molamo mono go bona le senatla se kabela manong e hlaile ka gara lapa leno ka ba la bakwena kapa ba Fokeng kapa ba lo ha moloi mono tlokwe mono o ka nahana jwale yena ya o tlotshelwa ka metsi ka ke nna ntata ngwana a ke tlo e dumela mametsi ke ke fitise mabenkele ha ke gutla mono he e be ke beya dintho tsa ka manane bakeng sa tshebetso re ke le tipatipe ke a gutla ka nqena
1: Ipehemu nyetleng wa u ikhapela lele la maeto ho a mabedi le le feletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix mole se abosa 1 million rand becha ka 10 rand kapa ho feta ho jet ex bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe fela bophelong becha hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Keteka Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya 3 Ships Select Whiskey ka 179.99. Le di 6 packet di fika pa di fitse pedi tsa di 275 ml tsa Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka 199 randa. Ebe o fuwa e le nngwe mahala. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. A o rekese sebaka tlase ho dilemo tse 18.
3: Eba malalala o suitu ki seze Rugby Greatest Rivalry Series. Mo le rato le kopana le matla. Buikhanso le sebedi. Itu ki seze obona ntwe boe mobo paming. Haba nina bangkise sana mahafi. Kadi gani tse tsote hang. Papari ngeke kenya le balwa. Haupo ope di sakeng. Habo se baba toba bo mampudi. Papari engwele engwe e taka sikhata. Tekele engwele engwe e bola la pale. Hatrai engwele engwe e kafetu la papadi. Horo morati ya tswa tswa rugby ka pa morati wa papadi sa boemo bo pharming ba matshaba tsena ke di papadi tsa rugby tsa o kekeng wa batla di ofete ena ke papadi ya di Springboks le di All Blacks how che se se tswe ke rugby greatest rivalry series ho SABC 2 le SABC Plus di ketsa ha lo ka ofela o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Sports
0: Love Dr. Tantsi ke ngaka ya moetlo e phatsang banana le bashanyana bile a thagisa le malapa. Bana le miriana ile e latelang bana le moriana o bitsang hlatswa jolo ka ha le bitso le itlhalosa o motle bakeng sa o hlatswa madi le ho matlafatsa sosole sa mmele wa hao. Ho thusa le bakeng sa batho ba utlwing ke stroke lo be ha tswikere le high blood taolong le mafu a dikobo a kang le mahaye le ho lukisa seso se seng se taola le mosisi le thipa tse hanang ho seya. Bana le sejiso sona he se setle bakeng sa thabe le sokolla ho tlallana bohloko bo kampeng ka tsela tseno. Khombo yona e teng e bulang ditsela e leleka mmele kwa ha e ba dintho tsa ha o tledisa o tsamaele ka mokgwa o di tsebang kapa o diregileng nka khombo ena nnake o lokise tsohle tseo seo helang le o se robale hantle. Le ha e be dintho tsa ha o di sa o tsamaele hantle batho ba o nena e ka ne ba o thole o nepola ho hong. Le ha ebe o robatswa le dintho tsa bosibu a ko fumane khombo ena o ka fumana taba tsena kaofela o ye mane Bloemfontein batho ba sothabantsho o ye ho Dr. Mitsi Tloko le ena Matshepo Dimputa Ditjhaba mono Bethlehem 5-star supermarket le Bucks Cosmetics kwakwa ya mono Naledi Mall ke Putha Ditjhaba ho Dr. Richard ka mane ka Porchester Room ya Uma Sevenkel Kroonstad African Herbal Klerksdorp African Herbal Store Randfontein ya mono Station Mall Room number 11 kama ne ka Thandaban 2 Station Street kimani Road Port Springs ya Hopis Family Pharmacy Feriana Gentexido Pharmacy Johannesburg Park Central Soweto kana mono Touch Life Remedies Nigele Duduza ya mono Bantu Medicine Mahikeng Define Herbal Discount Lakeside Square baka mona ka Binoni Pretoria Maraba Start Agula Black Moat ke ka mona ka Rustenburg Likim BB Herbal Store Spirit ka mona ka Katlego Maritzburg Peter Maritzburg Makoti Muti Shop Zastron e ya mona ha ntate tshepang pila Renkeng ka mona ka Senegal e ya Alex Shop mo ineng ile moshara Ritzi ya Ritz Herbal Store Harry Smith Bucks Cosmetics Helbron my Muti Shop Botshabelo Motheo Pharmacy Lesedi Muti Shop baka mona ka Parisi ka mona ka Bothaville Francina Muti Shop Renkeng ya di taxi letsetsa Dr. Tantsi lo mo SMS tsa ka pa mo WhatsApp la ho 078-331-2082 ka pa sebediso nomoro le sutu ya +26656437616 +26656437616 ke Dr. Tantsi wa bo moetlo wa bo hlatswa 078-331-2082 +26656437616 moetlo wa basuthu
4: rimoho lentswa ke roika di motlotlo ha ile ya robetsenyana ke bo hlasomba ha
5: di go ya batsi mono
4: Lesedi FM ke molelwa
6: dumela mo mamedi wa Lesedi FM ke nna TJ Omar o mametse ntwa ke motlotlo se teji le sa ha sa mamorato

file sekotlo yana ya phato wa makwatle pudula magela a tsama ya phato hle a tshega leboa nna ke ga leboa ga leboa ga leboa ga leboa le tebele sibidi mo le fe thabiso motlong e sebeditse bana beso ho lenola dipapadi le ho sane ke letsatsi hletla nne si se ba lo fe le nna sentse ke beya letsola ka ho mohumeng bakeng sa tshebetso le ga tompopo ri le bohetse tlhophiso yena ya mino tsietsi mohala di le yena o ntse le teng le hlakogeng la ka ho karaballa ditaba tsa hore a roboletsa ho ga ya le shume mamedi e re di lahlele mahlo hle re di tshokela hore na re tla hle re na tla ile bang simbona la bobedi tjena ka mora ho ga ya borobo metsotsong ye mehlano re na le lenano la lena ka la motheo ke bogapedi ba rona ba moetlo ba bo Africa ke re tlosheba hore ka nnete ha re ntse re le ho tabatseno tsa lena ka la motheo jwalo bogapedi ba moetlo hantle dintho di e di sebetsa ha le ka tsela ifeng ho baneng basotho ba bua le bafu o la ka ipotsa potso eo ke a bua le bona nakong ebile re bua le bona nakong ya lefu le ka moralo ona ho na le mabaka a ikgethileng mme ho na le taba ye be tshwantseng ebe e tlo thopothela dikelelong tsa bona tsa rona gobane tumelo ya bona e bontsha go motho eno o mpaile lefatsheng le o tshiruile ho lena la baphefumolwang o ile lefatsheng la bonkgono le bontatemogolo lefatsheng la badimo e se le motho ya sebopeong sa moya ga re ke re tlo utlwa jwale mabaka e abe ya feng gobaneng le gona basotho ba bua le bafu kore o ka nagana o utlwe motho a bua kwama e mo a kwamakwama mono e mo ebile wa dikwamela taba tsena ka go fela o bonagane motho o bua a le mongathe o bua le ba gabo fela e re tlo utlwa botlhokwa ba seno ntateng tšhagamoloi o teng seng bona motho a kgetsi sedutla majwe ge ke re tlo utlwa taba tsena gantle a the o sisi o teng ke moetlong ya rona ya basotho mo go tlong buisana le mme Malukula Mosikidi ge e tlo sheba gobane nako e ne re leng gona e ntse le ke e nngwe jwalo ka selemo sa basotho se thwasitse ke nako ye ntle le ya go begelela masea puleng masea puleng ke a ipotsa bana masea a nakong ye ya santsa aneng a begelelwa puleng nna ntse ge tse ba beelela go ntse o beelelwa bana puleng ga re ke re tlo utlwa botlhokwa ba seno keng go no fetiswa lelomoleloo la mofuta oo go baneng bakeng sa ngwana gore a begelelwe puleng ke tsona tse re tla diqoka le moeti wa rona mme Malukula Mosikidi go lane la sesiu go educator development e le lenaneo la thuto o tlhophisitse Thandi Tshabalala mo go tlo sheba taba ena ya study groups jalo ka go bona ba se ba tlatlhe ba tshwere ka thata bana ba grade 12 ga ona ngwane motle gona bale ebile bale ke semphete ke o fete ke le heshe-heshe jale o tsebe ga di tlo fita le panteng mane e mong le e mong sa sebeletsa matlang ga e gore ka nnete ga sephetho se tswa o ne a sa ike mona o se o ikemetse mona ge re bone matlale ya gago ke a feng study group re tlatle re tlo buisana ka tsona le titšhere Sam Mohlomi ke ba kamana ka Springfontein ke e mongwe wa matitšhere ka mono botlhophising ba Thandi Tshabalala goreng ya leshomele motse le mongwe wa tseba la bobedi tjena a ke rate go tsho fela ke gore fela ke o tsebise a ke re bale le bokgwedi ke tse di fedile ngwane sogo monate ge mona fela jale taba yena ya hai ba ke batla go utlwana o motho ya dumelang go di allowance o motho ya dumelang go betšhena wa fana o fa motho wa gago wa mo betšha o mo fa allowance ya kgwedi le kgwedi ya ntho tse ngata tse o ka dinaganang ke go fa motho wa go tšhelete o motho a dumelang boemong boo ba gore o fane ka tšhelete kapa o mo tshetse ka tsela tseo tsa dithuso tsa tšhelete ke gona ga o tiisa lerato le ga e tlabe le ya tia tshwanetse le tie ka mobetšho kapa di-allowance tse ke buang ka tsone ga ke tsebe ke mpa ke botsa fela gobane ebile o ka e sheba ka matlhakoreng a mabedi tabena e ka ba ka goa osi le a butung tsona le bo mokele ba betšhang bashimane ka ntle ka ma aba mo fele kolo ya ha mo tshelle a tlatsa itse fulu tenke o thola moshanyana la la sare aba fuele ya letsoho o kotla tsa mo tshwara lunch ya monu ka patswa le majita wa patalwa ba tsama ka ba e kae kae fela ba lo podisa dihlo a fuwe tshelete ke ngwana nyane jwa le bile hona le e phaming ka ofitisa e hlwa ntlo.

0: Ke metsotso e le shebele metso e robong pele go hora ya bo robong a re phumula keleditse go ratolaka. Phumula dikeleditse. Mame di re go fe ditaba tsena. Sirele di super healthcare ke moriana wa batho ba baholo o sebetsana le bothata ba mofetse hlahala selumi ho bomme o hlatswa madi o thusa ka phalo hodimo ya madi le o beya tswekere le high blood taolong le o thusa bakeng sa majwana a diphio e leng di-kidney stones ho ntsha seso le nyoko e tla ba pale ya maobane thusa le ka serame sa masapo sirele di sena le manonyeletso ano ha o a dulang a opanna ke a go tsamaya mona re bona o ka kaela. Ka bosona semmatlafatsa le sesole sa mmele wa gago ga o kula o se ka bokantoso go nyelela dikobong le go felela dikobong monong. Sireletsana sona ke moriana wa bana o thusang bana go ntsha tshilana ga ngwana a qeta go tlhaga le go ntsha lebese ngwaneng nakong eo a tloswang letsweleng gagolo ngwana a e bangwe na anya le go thusa le ngwana le leta le ge ngata bana ba bangwe ga ba gole gantle ko go kgathatswa ke manyowa le ngwana e ba o tla thola dula kuda ngwane eno a nako e kgolo le nyane a kgathatswa ke lona letswe jane ka bo sona sireletsana se tlhatswa le pelo ya ngwana ga e be ngwana a e le ngwana a sa rateng dijo mo fe sireletsana sena o bone porepotlwana e sa gaelweng ke phepho e maramagadi e ntle e bogegang e ditshobotsi tsa bana o ka di fumana gotlhe Aforika Borwa le Lesotho letsa kapa WhatsApp le nomorong tsena tsa mohala +266 6212 062 +266 6212 062 kapa nomoro ya 072 0202 371 072 0202 371 o letsetsa bana ba habo dikgabane bakeng sa sireledi le sireletsana +266 6212 062 kapa 072 0202 371 sireledi super health care le sireletsana sa bana go tswa go ba dikgabane herbalist metsotso le shebele metse supileng pele go hora ya borobong ke a bona sentse o dumelang mono bona bo mamodi e mokebe ka mono ka ngwathe ka 18 vila ge mtswakiso ntse go tla ka mahlaso a monnate a hlabollang mosari ya bonolo jwalo ka wena o hloka tshireletso baby a re le ha ba ka bua ba mpua hampe ba re sena ba re presse sena ke o tshepisa rato laka nkeke ka o sia nkeke ka o furalla arbos klotiso mo sala Colesville Peter Maritzburg ke le wile ha holo ga itse di aka Butlempile ho ngolla taba tsa di girlfriend le boyfriend allowance hona jwale. Ke tlo bua kwana 11 o'clock o tsebe ya re fitla 11 di message tse mona itla be ke kwa itse yeno ke tlo bua ka ona. O ngolle ka nako yeo gore e o dumela ho yona ka patshe e seng hona jwale. Hona jwale ntse ku kwa bo ntate wa siya bonga le njabulo dlamini ba mametsi. Hape o ntate wa siya bonga le njabulo wena o ma o ma kurong tata mo ntate thelesane ke le bile haholo ba ntswa ke le shiya za ha ho tura khadi wa hai wa o keteka ka jeno hle o nang hola ke mang ke madondi. Okay, Madondi ya batho. Madondi o tsebe o keteka letsatsi la hae le mosebetsi mmogo le rona ausi Matshidiso Mokwena ke PA ya business manager ka mane ka hodimo ka kwana. Ausi di, are my darling. Ke a kgola o ketekile hantle Mokwena hle le botlhe ba ketekang jalo ka ga rakgadi Madondi a le ena a keteka o thudula pheding daba. Nontsikelelo ge le boetse taba tsena hle nontsikelelo o tswetse ga gadi Madondi o keteka le Ausidi Mokwena e le mosebetsi mmogo le rona kwano le Sedi FM SABC ke PA ya business manager thulwane mophethe ka thabantshu ke lebile haholo ntswakana hi ka mona ka poloru mapolasing mahlomola o mametse dumelang batho ba mapolasing hle ho mona te mapolasing motho ko tshake ya gola hona legata le lengata le la makation danki ntswakana danko danki hlomedi ke yena ya le wanta batsena ka go mametse ntswaki le shea se halao go jile ka tsebe ke Jeanette Chabatsane ka mona ka ka Kroonstad motebamporota Philip Police halao ke le buile ha holo le yena mametse dumela mmentswa kana ke ya le bona hore nya o qatela ke moeketsi kwa lepe he dumela go Elishiaza ke rata ka mogwe ngotseng ka teng go Elishiaza ya Sosotho mando mantho mangute ke le buile mo fukeng we suka mono ka Rivonia Rivonia dija garanda musiya ke le buile hle dumela mantswa kana sinkisi be ko ka mama fubedi u mametse le mona ke thumo ke rumilwe na ke rumilwe na ya bona mona ke ntaele ntaile ke mo fowa ha o ya hola thato ke tla ipheta ke tsebe ha ntuta bona lapi si chate se bahle magetha ke le buile nanile dlamini ke le buile ntswa kana mapaballo mosunyane ka so wethu o dutsile wena malume fani ka mo ka ngwathe ka Edenville phela ke le buile ha holo ka mono ka mabone. Okay. Ke a mana tsena tse ding ke di VN. Tsona tse di ya todi, ya mana tsa thuko go kwa ntwe mo tsena wa ibile. Daily we khatebe ka mo kantsha. Hello Skalabon. Hello. Dumela fishi o mona wa deni o mametsi o ntogo. Ha o so ikalle ngwana ngkhona. Hana ne kutlwe laphi ka ntogo ntogo ka mo. Ke rata fela se le beile maoto de shiboto mona. Ke batla go nagana ha le beile maoto de shiboto mo. A le kebele tswage ke dikerempe ka mesifinga mo bana. Ke batla go utlwisa gore le dutse semang. Ha ke bona loto de shiboto mo bile le dutse winskigini mo. Ke batla go nagana na o dutse modulo o jang. E tlile go ntlhoka go ke tlo ya ka gara ntho. Ke tle ka ntokontokon ka mo ke tlo di ja jalo ke bone ke bue ntho e ke utlwang ke bue ntho e ke e fetileng yo motlhomong le tla ntlhalosetsa ke tlo utlwisisa. Race Park Maria Majwang halao hallo le Nyakallo o mametsi ka Islands Fontain ka Germiston Johanne ka Kwakwatsi ka Kopisi. Ke le buile hle ba re dumela ngwetse ya motlong ke boutique shopping purchase room. Okay. Kgatlhiso Molefe mabenyeng ke le buile. Mamedi ke tlo fitisa mabenkele metsetsong ene le shume pele o ga le shume e be ke nka pina he ke tsebe o fitla gore nya ditaba tse re tla tlhe ke di balwe ke kgaitsedi ya ka tsietsi mogaladi. Re ke tlae ka mona ke atla.
1: E bang o nahana gore o ke ke wa kgona go lefelela leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: di tabatsana tsa ra ya borobong di fella mona mabeletsa o katletsa letsatsi ha o re tlebe le ya le shume koko
1: ke le buile ha holo tsietsi mohaladi o mphatsona dithapo tsena metsotsong ye mehlano ka mora ho ra ya borobong mogahlelo kwa bobedi wa lana no la re moho ha ba ke hona o bulelang wa mohetsi hlentswa ke kinna monga le bitso ge kena ho le nakala motheo bo rapedi ba rona ba moetlo ba Afrika ga tlo buisana le ntate ntsha ga moloi ka tabe bo hlokwa hona hona ho e sale ri shebe go hobane ba sotho ba bua le ba funa go nya le pato le ka mogalona ha ge ke re mo amohele ge utlwetse ba tsena hantle motlho mo so ka nna wa ipotsa dipotso go na na li fuke pheletso ha e ba tshe dikagabo ke tshe o tla re fa mabaka ka pe mo ka ga a e a tshe ke yona ka phasi yona fela na ha be li fuke pheletso ka pa ka moga gore ba falle ba batlwele fa tsheng lena la ba utlwan lena le nna le wena ntse ke leng molona ba le ba ya motseng o mong ile motso wa badimo ke taba e re isang mane gobane ntse re na le nako kapa mokgwa wa go buisana le bona ka le ka moga lefu ntse re buisana le bona e re ke amogele ntate ntsha ga moloi. Ntate ntsha ga moloi, dumela o amogetse tshebeletsong ya lesedi lenaneong la re mmogo go le nakala motheo.
2: Kgotso mentswa ke didumedise le baamamedi ba lesedi go tswa go tlotse nne tsa lefatshe.
1: O phetse bang ntate moloi?
2: Ke tsitsi nne le hampa le rena ano re maria a tsamaile mare ke bona ke ana a gutlwa ge le ke mara a tshere ba ba lengwe ke lebile haholo ke sa tsaya lona ntse le tsitsi hantle.
1: Ah, wa tseba o motho a pila ke be a sa utlwile haholoholo ka nna.
2: Ke lebile haholo, ke lebile haholo.
1: Ntate ntshaga ha re kene ditabeng tsa rona momamedi ke a dumela o sa ntsa le malala la o tsoka tseba. Hobane ba sotho ba bua le bafu nakong ya lepato le ka mogalona na lefu ke pheletso motho a ka ipotsa kapa tshe empa ha se pheletso empa ile hona ho bontsha hore ba tlile boemong ba sebopeo sa nama ba fallela motseng wa badimo mo o songo phela batho ba sebopeong se ikgethileng mme pele o ka tlo arabela potso yeno kapa o kena ditabeng tsa rona ke tlo fetisa fela kgwebo ha ke gutla bo o bo sontso o kena ditabeng tsa rona rona ka nnete taba tsena kaofela hobaneng re tlameile kapa e le matshwanedi gore re buisane le bafu nakong ya lepato la bona le ka moga gore ba patwe ntse re na le mokgwa ono wa kwa buisana le bona e re fela ganyane fela ntate ntšha ga re fetise kgwebo o bo sontso o kena dikarabelong tsa rona.
2: Ke lebile haholo mme.
1: Mamedi e re ke tlae ka monatlhe ke a gutla ke le tipatipe ehlile di bokelelane di dingata haholo metsotsong ena e ke yang ho yone e leshome ka mora hora ya borobong be se ntse ke etsa fiefiela he mokokotswa le mono ebe taba tsa rona di dula hantle mo o senang letho le bang le ka tlo sitisa ka tsela efe kapa efe e re ke fetise kgwebo ntswaki ha e dula ho yena e robong metsotso ka morao ge na ya borobong se ntse ke di gopa kaofela he di le tlompo valo di le setlhotshwanang tseno sa metsotso e leshome ka morao ge na ya borobong ke tipatipe ke tlae ka mona.
3: Tombstone e fumaneha bophara bohle ba Free State le Northwest, Kroonstad, Welkom, Klerksdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka re founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone e tla o sebeletsa.
4: Na o kile wa ipotsa hore mmuso o sebedisa tjhelete ya setjhaba jwang? E leng tjhelete ya hao. Dibekeng tse latelang, re tla buisana le Auditor General South Africa, e leng Chapter 9 Institution, e theilweng ho tshehetsa tsamaiso ya puso ya setjhaba ka setjhaba ka hara naha. Selemong sena lekala lena le keteka dilemo tse 115, se hlahloba ditjhelete tsa setjhaba, le ho fana ka lesedi le tjhatsi le ntshetsang Afrika Borwa pele. Re tla nka leeto la kutlwisiso le wena hore mosebetsi wa bona ke ofe le hore o ama wena jwang jwalo ka moahi. Mamela lenano lena beke le beke ka Labobedi ha nako e le 11:30 hoseng. Tsena tsohle ke mosebetsi wa SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa, AGSA.
5: Auditing to build public confidence.
4: Lenano lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
6: fela ke na kwa limo fest hape mme ha se mokete fela ke na kwa diketsahalo tse sa lebaleheng ho tloha ka la borobong ho fitlhela ka leshomelo motsomong Mphalane kwana limo Green Park Bloemfontein re qalela bohlano ka golf open hoseng re fetele ho lovers and friends bosiu mme re boele ka moqebelo bakeng sa after soul and jazz re phethela mafelo a beke ka gospel experience reka tikete ya hao kajeno ho ticket pro limo mall ticket office Kenworth Lee Car Spa kapa Pick n Pay haufi le wena limo fest re ya kasi it's now or never
7: na o blacklistilwe kapo dikolotong MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046 ba thusa ka ho hlakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le di-arrears dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane ba founele ho 083-244-0046 MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
8: Remoho Holisedi FM
1: Remoho Holisedi ile metsotso le shumele motsulumong ka bra hora ya borobong e ri ke hlae ka mona ntate ntsha ga ntse ke le mmo.
2: Ba tsa nne ke le teng.
1: E ke taba ke yone eno ho ba neng ba sotho ba bua le ba funa ko nya le pato le ka magalona na le fuki pheletso ka pa ke hona o falela motseng wa badimo.
2: Nantsa ke le ba mamedi Pute ena e kena motheho le go bunya tumelo ya thari antle mme pele ke araba ke kopa gore fela nke ke isielle go botlhokwa gore go qala ka tabena re utlwisitse gore na motheo wa tumela bana ba thari ke ofeng re utlwisitse taba ka modimo tlhao tlhogoleho motho le bophelo motheo wa tumelo ya thari ke tlhao le tlholego gobane ke tsona tseo modimo a itsenetseng ka tsona go rona go ba le bana ba thari mme a re fa difatlhego tsa gae modimo o itsenetse e le jere jere mojari wa dithito mahlomola le meralo ya batho re latela modimo e seng ka lebaka la go tshaba kotlo empa ka kutlwisiwa lerato mogao le lereko la gae a itsenela e le rammoloki mabali le mohlokomedi wa bophelo wa tlhao le tlholego o re ruta gore motho na le boikarabelo ba go hlokomela lefatshe le tsotlhe tse phelang go lona a itsenela e le ramasedi mofani wa tsebo tshenolo kemotso le kutlwisiso o bua le rona ka ditoro dipono matshwao le kutlo ya gae mme a itsenela e le mmopi motlhodi wa tsotlhe wa bophelo wa tlhao wa tlholego le wa lefatshe lotlhe modimo ga ona qalo ebile ga ona qetello tlhao le tlholego a dina qalo ebile a dina qetello ka mokgwa o tshwanang bophelo ga bona qalo ebile ga bona qetello motho e mong le e mong o bile teng pele a tswalwa mme o tla be a be teng ka mora lefu ke ka lebaka leo thapileng ya sesotho re reng re tswang go ena mmopong re tla gotlela go ena boagong jale ke re feditsane le tlhao ya motho motho ka tlhao ya gae o na le mmele e mmedi mmele wa nama le mmele wa moya mmele wa nama ke wa lefatshe o na le ditakatso megopolo ditlhoko bofokodi le mefokolo ya lefatshe mmele wa moya o okanya motho le modimo badimo le bophelo bo sa feleng tswalo ya motho ke nako eo moya o tlang lefatsheng ka yona o akere nama mme lefu ke nako o moya o arohanang le nama o kgutlelang moagong moagong ke badimong ke ka lebaka lena bana ba thari ba sa taleng go bua le botho motlha a tswalang fela ga monna le mosadi ba nyalana malapa a buisana le go phetha meetlo e ba letlhetsang bophelo bo tlang ga mme a le moimana go phethwa le go tlhomphiwa meetlo gobane o lebeletse motho e motšha re bua le ngwana le pele a tswalwa ke motho wa tumelo ya thari eo ga se a tlhahile ngwana eno re tswela pele o bua le yena leeteng lotlhe la bophelo ba gago re a mo amogela re a mo eletsa re a mo tataisa re a mo galemela ebile re mo lokisetsa bophelo ga re etse tsena re le bang re di etsa le badimo jale re ke gutlele ka morare ke siele e re ke gutlele potsong ya mamahe obaneng ga re bua le mofu motho a hlokagala tsiana ya rona le yena ha e gautse ke ka re baka le hore mo yetse tsa mietlo ke ya hlaba ke ya mo apesa ke ya shwama ke ya monela ibile ra mo feletse a re theta mietlo ena re tsibisa mo fu hore go tsa akena le yetse le leng re mo fa le tshwao tata itse le tla e yamba dimong re bua le yena ho ba le re dumela hore le hoja mmele wa nama o tsotsa aradi mmele wa moya wa utlwa ebile o ntse o di teng mantswe ao re a buang ho mofu ga se mantswe a senang moamogedi ke karolo ya ho lokisetsa leeto le ho tiisa kamano pakeng tsa hae a phelang le badimo re mo bolelela gore a tsamaye hantle a fitlhe a dumeditse ba ileng peleng ho yena a re bulele tsela a re hopole le gore a seke a re furalela lelapa leo a le tsileng ka borao re a mo roma a re bua le ena
1: ntate
2: mofu ga re mo buise fela empa re mo feletsa ka meetlo e phethagetseng ga re feletsa mofu ga re tlhabe fela re etsa meetlo e phethagetseng e mo lokisetsang leeto la go gutlela kae badimong kapa moagong re etsa gare ya motlhwa re mo fa dipeo re mo fa ditlhomo kapa lengetane le dintho tse dingwe tse amanang le bophelo le boitshidiso ba gae tseleng ya gae ya go kgutlela badimong dintho tsena di na le moelelo o tibileng dipeo di emela bophelo bo tswelang pele tswalo nala le tshepo ya gore bophelo o tla boela bo mele mohoma o emela mosebetsi tlhagiso le kamano ya motho le mobu ditlhomo di emela tshireletso seriti le maatla a go tobana le leeto lengetane le emela seaparo mofuthu tshireletso le seriti sa mofu gare ya motlhwa ke karo ya olokisa tsela le go gokaanya mofu le tlhago mobu lefatshe le mmele wa gae o kgutlelang go one ka gona meotlo ena ga se thipa fela ke puo ya matshwao eo ka ona lelapa le reng go yena ga o tsamaye o le fela re o lokisetsa leeta leeto sore re o file tsela mme o felegetsa go fitlhela o kgutlela a go ntho botlhoko jalo ka ga gore o bone motho go patwa mofu o sena motho a buang le ena le a le mongwe o totse fela motho a nkuwa a fitlhe a latlhelwa mola jalo ka e ka re ke mokopu meetlo ena e paka gore go latela tumelo ya bana ba thari lefu a se go fedisa ga bophelo baebe lefu e ne le pheletse go ne go keke wa tlhokana go lokisetsa mofu leeto go mo fa tsa tsela kapa go mo bontsha tsela e yang badimong re etsa tsena gobane re utlwisa gore mofu ga a timela o tloga boemong bo bongwe ba bophelo o fetela go bo bongwe meotlo ke tsela eo ba phelang ba mo feeletsang ka yona o tloga lefatsheng la nama o ya go la moya nnete ke gore ga re tlhile re sheba motho ona wa tumelo ya semoya ya bana ba thari lefu ke karogano e seng pheletso nakong ya lefu o ba le karogano pake tsa mmele wa nama le mmele wa moya nama re kgutlisa lefatsheng ka go e epela empa moya o kgutlela moagong e leng badimong ka gona go ya ka tumelo ya thari lefu ga se go fela ga motho ke phetogo ya boemo ke go tloga lefatsheng la ba bonang go ya motseng ba ba sa bonagaleng motho ga a fetogele fela go kgutlela moagong mo a kopanang le ba ileng pele go yena lefu ga le tlhako le botho ba motho kamano ya gae le lelapa kapa boikarabelo ba gae go bana le ditlholo tsa gae le fetola tsela eo a leng yona le tsela eo a buisanang le rona ka yona
1: ee a ko boele o re tshwarele fela gape ganyane re fetise mabenkele mamedi ke a gotlha
9: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo Katline tela hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
10: Keteka Major League birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya 3 Ships Select Whiskey ka 179.99. Le di 6 pack dife kapa dife tse pedi tsa di 275 ml tsa Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka 199 randa. Ebe o fuwa e le nngwe mahala. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. A o rekese sebaka tlase dilemo tse 18.
11: Lesedi FM. Aquí mole.
1: Tshebeletso ke lesedi ke metsotso e 20 motso o mong ka mora hore ena ya borobong ke ntse ke buisana le ntate Ntsha Gagesha ba bohlokwa kapa ke mabakeng a feng molemong o feng mo re iphumanang re bua le mofu nakong ya lepato le ka mora lepato la hae. Ntate Ntsha ga ke boetse kwa amogetse fa gape o ne o tlile o kene tabeng yane ya lefu ga letlhakole botho ba motho ka mano ya ga le ba lelapa le boikarabelo botlhe ba motlhomong baneng ba gae ditlogolong la empa e fetola tsela eo bang se re tla buisana le ena ka yona le ena le tsela seng a tlatla go rona ka yona. Puisano ga e fele letsatsing la lepato e be kwa re fa setshwantsho ka see ka o fela mabaka ke afe motlhomong.
2: Ke le bile hape nna ke tlo bohlomong ke ke fela gore ke tshele letswa inyana mono no ke nuke hanya ke gore ba tswa bangata ba tla rena tswa le ha ke bua le mofu ka bile gore ke re go bua o ne ana hona le ntse leng ha bua le mofu o ka di bua ka bona le ntse leng ha bua le mofu ha ba tla tso tsa le tlang go bua ntwa bo hlokwa ke gore re ha re bua le mofu ke a mo feletsa re mo lutsetsa tsela ke kutlala mba dingwe so ha bo hlokwa gore re a mo hlalosa go na ke mang ha le mosia ke la bua re ke mosia mo tibatse ha mantsa ke be di mo tsi di mo la mo kha botlo gore ba ha bo ba tsiba gore ke o mosia o teng o tileng la mo tla re mitsa re mo hlalosa re mmolele ha ebe le re ke mo gholokwe go ha maphale re ga ke se we se re se mo khina re ra se ja re la mo tsatsana ba ke ka tsena se ipetile re a mo bolella go na ke mang le bona ba utlo re motho ke o watla ke ka holong bohlokwa gore a re le basotho re tsebe puo ya rona re tsebe ditshoko mme re tsebe le tatela ya rona ka tswalo le maloko a rona re tlamehile re tse bane motho wa seletsa o feleletsa le leloko jale taba bohlokwa ke gore ga re bue le mofu ga re mo pata fela re bua le ena le ka morao go moo bane puisana rona ga e felele fela tsatsi le la lepato gobane puisano ena jela ka ketshelo ke motheo wa kutlwisiso ya boteng ba badimo puisano ena ga e felele fela letsatsing la lepato gobane motho o ya tla buele a gotlele go rona a gotle ka ditoro ka dipono ka matshwao le kutlo ya ka gare o tla bua le rona a re lemose a re tlhokomedise a re eletse le re tataisa ka dinako tse dingwe o tla re bontsha gore go na le ntho e tlamehile gore e phethe meetlong kapa a re bolelele gore go na le phoso tse e tsaetseng ka nako tse dingwe o tlatla gore tiisetsa gore yena o tsamaile hantle mme o fifile hantle badimong jalo ntho ya botlhokwa gore ka sesotho gagolegole tumelo ena bana ba thari ditoro ga se fela ditshwantso tse senang meelelo ditoro tse dingwe di na le melaetsa e e tidileng mme e ka nna ba tsela eo ramasedi a fanang ka tsebo tshenolo le temoso le kutlwisiso ka yona go rona empa ditoro dipono le batshwao di lokela go hlaloswa le go ribololwa ka botlhale le ka kutlwisiso gobane ga se toro e nngwe le e nngwe e leng molaetsa wa badimo ke ka lebaka leo go tlhokagalang tsebo ya lelapa nalane ya lona meetlo ya lona le botlhale ba bagolo ba lelapa gore motho a kgone go tlwisa ditoro jale ntho ya botlhokwa gore badimo ga ba dule sebakeng seo gole kwana se se amane le rona bana le rona ka dinako tsohle ba robala le rona ba tsoha le rona ba ja le rona bana le rona ba thaba le rona mme ba hlonama le rona ba ba teng manyalong a rona tsalong ya bana meketeng ya lelapa mahlomoleng malwetseng le dinakong tsa katlego badimo bana le rona ka nako tsohle ba tsamaya le rona ka nako tsohle ba hata le rona ka nako tsohle mme ha re kgone go ananela le go bua le batho ba tsamaileng re ba gokanya le ba ileng pele go bona ga re latlhele tseleng ya rona ya badimo so ke ka lebaka le ene le rona basotho ba tswela pele go bua le ba tswela pele go buisana le badimo ka mora lepato re ba tsebisa ka diketsalo tsa lelapa bana ba batšha manyalo maeto bathata le diqeto tse ngata re a ba tsebisa re bua re bona ka nako ena kaofela jale ha re kgaotsa go bua le badimo kapa re kgaotsa go bua le mofu re kotsing ya go latlhega tseleng ya badimo re kgaola puisano e re gokaganyang le moo re tswang teng le botlhale tataiso le tshireletso ya ba re eteletseng pele motho ya sa tsebeng moo a tswang teng a ka thathafalela ko o tseba moo a yang teng ka lebaka leo go buang badimo go bua le badimo ke go boloka morupelo ya lelapa e phela ke go boloka meleko e gokagane ke go amela gore motho ga a phele e le motho a le mong fela o phela e le karolo ya leloko le e qadileng pele go ena le e tla tswela pele ka moragae ke ntho ya botlhokwa bothong ona rona a tumela bana ba thane go bua le mofu ga se go bua le motho a timetseng ke go boloka tsela e pakeng tsa ba phelang le badimo e bulegile ke go amela gore ba sweleng ga ba ya nyamela ba fetotse fela sebopego sa bone mme ntho e nngwe e ke batlang re utlwisitseng e leng gore ke nala gore batho ba na le gore ba e sothe ke gore go bua le bafu ga se go rapela bafu go bua le badimo ga se go rapela badimo ga re rapele badimo re rapela modimo tsela ka ke tlhalositse kore ga re bua le bona re a ba feletsa ga re bua le badimo re gokana le meleko e fetileng jale ne ntsa ke kopa o ntumelele ke arabe potsonyana ke ene ke ikutlwe batho ba bangata ba botsa gagolo fela batho ba bangata ba tla re a ebe malome Victor a ne a tawa a utswa dikgomo ebile e le motho a ileng a tsaya maaroba kana mona nna a le ena ka jeno jwale e fele badimo ga a ntse a phela o ne a bile a phaka ditaba tsa tumelo jale o tla go nna a re o a bata ke mo tlhabele pudi ke eng yona ntho ebe a malome Victor jale ke taba botlhokwa e batho e ba e botsang e tlamehileng gore re arabe gore batho ba utlwisitse motheo wa tumelo ya rona le tumelo ya rona ya semoya re le bana ba thate go araba potso ena re tlamehile go utlwisisa phapang e botlhokwa pakeng tsa mmele wa nama le mmele wa moya ga motho a tlhokagala re apela mmele wa nama ga mmogo le ditakatso bofokodi mefokolo le dikodi tsotlhe tse amanang le bophelo ba nama se e fetelang badimong ke moya e seng botawa bosodi bogale kapa puo tse mpe tsa motho tseno re di apela le mmele wa ke ka nama ditakatso le mefokolo eo motho a neng a phela le yona e ne e le ya nama e le ya bophelo ba lefatshe ga moya o arogana le nama o tlhobola boima bo lefatshe ba lefatshe mme o kgutlela boemong ba ona ba semoya jale ga se re bua le malome Victor ya seng a le badimong ga re sa bua le bofokodi ba gae le dikodi tsa gae ee gobane tse e leng re di file lefatsheng se ileng badimong ke moya wa gae mme moya o ne o kgutletseng o se o lokologile mefokoding le dikoding tsa nama sena ha se bolele gore tumelo ya thari e lokofatsa diketso tse mpe tse motho a di etsang ga ntse a phela ga motho a ntse a le nameng o jara boikarabelo ba diketso tsa gae diketso tse mpe di botlhoko di senya dikamagano di ka sia melato le makeba a mangata mme di tlamehile di rarololwe ke lelapa ga motho a santsene a phela empa ga re mo feleletsa go ya badimong a re pele di dipotso tsa hae re pele he tsa moya wa
12: hae
2: jaile ha ho tlo le o shaba pudi e pheta moyetlo ha se mo pudi
12: ha re phumuli ketso tsa ne tsa mothino
2: ha re phumuli ketso tsa mothino di le ha re ro ri si dipotso tsa hae
12: yeah
2: re pheta bi kara belo ba le lapa ba ho mo tibisa le ho mo fetisetsa tsela le ho mo kopanya le ba ileng pele ho yena ho hlompha moya o modimo a ileng a o beha ho yena re bolela hore diketso tsohle tseo a di entseng a lenaneng ha o bolele hore diketso tse neng a di entse a lenaneng di lokile motho ha ise madimo ke phetolo ya nama hobane ha motho a phelang a sena bofokodi kutlela badimong moya wa hae o tswa ho modimo moya wa hae o tswa ho modimo mme moya wa hae o kgutlela ho modimo ke ntho ya bohlokwa eo mme nka tiisetsa taba ena mona gape ka motheo ono wa bobedi wa tumelo ya rona re le bana ba thata ke itse modimo o ntheletse ho rona e le jere mojari wa diphito tsa batho sena se bolela hore ditshito mefoko le dikodi tsa nama di jarwa ke ena ha motho a hlokala ha a nke ditshito tsa nama ho ya le yena badimong o di sia le mmele o kgutlelang lefatsheng hobane jere o jara boima ba tsona ke motho wa rona oo le ka baka lena motho engwe tumelo ya thari o senang kahlolo ka moralefi kapa ditshoso tsa dihele modimo ha emele motho tsokelleng ya bophelo o mo asola ke o mo tlhokofatsa ka ho sa tseleng ka lebaka la bofokodi ba nama o mo amohela ka lerato mohau le lereko hobane ke yena a mo bopileng ya mo jereng le a tsebang bofokodi ba hae jale ke ka lebaka leo he e leng hore re kgonang ho bona hore motho engwe tumelo ya bana ba thari o na le karohano ka motho a hlokala ya mmele wa moya le mmele wa nama
12: ntate ntšhaka ga re phethele ka bokhutshwanyane fela go na le ntho e nngwe ke ke bone batho e re ferekanya tjena e tlile e dubana le maikutlo a rona re utlwisisa gore motho ena o ile lefatsheng la badimo ke batho ba seng ba le haufi haholo le ena jere e leng modimo go na le mo o ka o ipotsang gore na ebe maatla a bona a felela kae a modimo a felela ka gobane nako tse di bokose re bua se badimo ba mo latile ke utlwa ke ipotsa gore na maatla a bona a fella ho kae hore ba na le matla o ka lata motho empa moya o ikarabella ho modimo e leng jere empa o sa ikarabelle ho bona kapa ba na le matla boemong ba gore se ba le sebopeng sa moya a ko re fe phapang ya dipa ya ntho tseno ka ofela gona motho ka nnete o sa na le matla ka bang le a tshwanang la modimo ha ise le mongwa ba dimo yena
2: me a buitse puto a botloka ha holo holo holo holo holo hobane tsela ka ka le pilikitse re rapela modimo ha re rapela badimo ka re badimo ke ba holo ba rona ba phela le rona ba re tseba ba re tataisa ba tsama mofokolo ya rona ne ba bona hore tsisa hore re lokipe tsela tsa rona se khutlelang badimo bophelong ba rona ha ho mo e leng hore badimo ba tlo bolaya kapa ba tsebe go lata moya ba kgona go lokisa motho ba mo tataise gore moya

0: dikodi tsa nama ke mo ileng hore tla ena motho ya detle ya hula ke karolo e ba di mba ba palamba pelong ba rona go hore ba re thuse hore mmeli wa rona o moya
1: o hule
0: ke ka bona go ngotsa ba tsama ba re go na le leiso la moya a ile le hore o kopana le badimo o phetha meetso ya hao o phetha ditaelo tsa badimo leiso la hao la moya le a hula o kgona go bona ka moya go feta ka nama ke karolo ya botlhokwa ena badimo mme badimo ga se modimo badimo ga ba fetoge modimo badimo ntse le badimo modimo ke modimo ka godimo tsotlhe
1: ntate o ka
0: qetella re tsebo go ikwala e ke qetelle he jwale ha se ke qetella ke ikwala ke re ke kopanya taba tsa ka re ho baneng re bua le bafu na go nyala patlo le kamara ho mo ba sutu ba bua le bafu ba ne ba dumela hore bophelo ke karohano fela indaitseng pheletso ba bua le mofu o molekisetsa leeto go mo feletsa go mo bontsha tsela yang badimong go mo kopanya le ba ileng pelong go yena mme meetlo e re meetsetsang yona dipuo tse re meetsetsang tsona re a mo romba gore a ye badimong mme gore karogano ya kopano ya rona le bagolo ba rona ba tlileng pele go rona le meloko e tlang ka morago e se ke be ya gaua e be ketane e kopane le jalo mme go bua le bafu ke gore kopanya le badimo gore kopanya le metso ya rona le setso sa rona le seriti seo tumelo le semoya sa rona dirisang tsona ka bokhutshwane mme ntsaki nka di beya moo ke di beye maatla a kgodisabe le go nna le dipotso nka kgona go di araba
1: e re ke etse fela ka 30 seconds ha e le mona a fuwe tsotlhe a jakisitswe a fuwe le dipeo a lo lema pele go ba gabo ba seng ba mo eteletse pele ge tseba ka tsela e feng gore o fela tsamaile leeto leo e bang re ne re a ya go lona le moloketse e tla ba ka tsela ya ditoko go gutlela go rona go bontsha go ka nnete o fitlhile maaneng a ya teng ha a satle ka tsela ya ditoko na re ntse re na le tumelo ya gore o fela a fitlhile re tlo bona ka ngwe o fitlhile lefatsheng lela la badimo
0: ga ngata ke a gola batho ba bangata ba tla bona go na le batho ba e leng gore mme a tsamaye o seke wa molora gohang o tsamaile o ile mothiri ntle le motho e leng gore o ne o na le dikamano tse tiileng gagolo le ena tse e leng gore go thata le wena moyeng gore o molokolle le tla kgona tsatsa le kopana le ena moyeng le ena ga o kgona bontse fela mara batho ba bangata ga e leng gore ke motho a lelapa a phetetse meetlo ntho tse di entse a tsamaile a buisa a fuwa tsela wa ithoballa ke ka go ga re tsamaisa motho re re tobala ka gote
1: mofukeng
0: ga mosotho a re robala ka gote mofukeng o re re oeteditse tsotlhe re o kgetheditse tsotlhe tsamaya o ye gae o ye badimong o tla gotla go rona ga gore tlisetsa melaetsa mme batho ba e leng gore ga ba etsetsa meetlo ke bona batho tla gotlela morago ba re fe mathata obane ga re ka ra kgona re ba fe leeto le ene le tsela ene le letshwao le ene la bona la go gotlela gae re ba fetsele e ba lopolwe ba tsamaya ba ye gae
1: ntate ntšha ga dingata re tla keke re tlo ditshotlha tse setlhotshwana obane nako tse di utlwa o makala e mong motho le pele le moisa e ba lepato la gae o sa ntse a le ditokong tsa lona mona sentse le tsamaya le bona dirithi tsa gae mona e mong taba ko potso e bang re tla ke re shebe nakong e tlang ke gore e be o sa ka gutla ka mora nako eo kae ga e ba le teng go na le pelaelo ya se bang ga ka ba se yetsetswa o gutla bonyane ka mora nako e ka bane motlhomo e ka ba bekeng ka mora lepato la gae ka ba kgwedi ka mora lepato la gae o sa tsa kgathatsa go kgathatsa go e ba matshwaong a mofuta ofe mo re bona gore seboko se teng ka motho enwa re tshwanetse be re mmone ka matlho a rona a nama jwale kapa e bebe ka taba yane ya ditogo re tla e tshwara nakong e tlang ke le boetse nako o go fileng yone
0: nna ntsa ke kelebile agolo ke nana botlhokwa gore re tshware gobane nako nngwe o gothe ga e be wena o sa phethele mofu wa gago meetlo mo tsamaise o na le ba bangwe ba tla mo tsamaisa ka tsela
1: bonee
0: e leng gore a

batho ba na le ba bona mona ke ba ba hulufela thakata ka dikwana mokwalo mayo ha isa le ke tlwa kwana ke tla tsa go kuma ba ba mmagueng ngwana le ya ga le mo di mathapelo wa le ya ga lo ye megiwang lapeng ha ba o kala ka thapelo mo ya go sibie.

0: abina mulu wa ruti nthwena ke se latile sa runa bana ba magweng nthwena ke malatari ana tsila pisana ha ina khobe ye nwele yona ha ina khobe ngwana ra ye mulu ke mang lo ya ke tsiba ngola masila nga be ke ngola ha ga mapepe ke gwetse ba isu ke ntse ke phela lo ya le ke phela matumuleng ha se le vuya se tlala se lela
1: he phela le majogo majogo majogo majogo letse mamatshela dibitso la pina ke majogo mabedi ire ke kopane le mme malukula mosikidu santsa le teng ka mola mohaleng kwano mme malukula dumela o amohetse mme
2: dumela mme mamtlong ke a phela ke a leboa ngwana e su ke dumedisa batho bohle letsatsing la kajeno ba tlile re mamela
1: mme mme mosikidi wa tseba selemo sa rona sa basotho se thwasitse ha ke hopola ke hopotsa molomo ditabang ka di 15 tsa July ke hanere selemo se thwasa bale ka mantswe a mahebe se re fitse di 15 tsa August ke se re sebeletsa kgwedi ya bobedi selemo sa rona se ne se thwasa mme hona di diketsalo tse ikgethang ka rona basotho nakong tseno tse bohlokwa ha ke re shebe tabena ya ho behelwa ha ngwana puleng bohlokwa ba seo ke bofe
2: bohlokwa ba hore ngwana a behelwe puleng mentswa ke ho behella ngwana puleng hantle e ntse e le ye nngwe ya moetlo ya rona e ntseng e batla e tshwana le ho rwesa ngwana kgwetsa gobane ngwana ha a sa behellwa puleng go na le dintho tse diketsahalo tse ngata tse etsahalang ho yena ke o bontshang hore ngwane o hona le ntho engwe ya ikgodisitsweng hodimo ya sa ietsetswang e ka setlhogong ke ena mme ntswa ke ga ke tsele kapa wa ntumelela tle ke kene
1: tabeng kena gabong ka tolaka
2: motswetsi ke enwa o teng o thotse ngwana wa moshanyana ke batla kala moshanyaneng mona o thotse ngwana wa moshanyana hantle sesothong sa bo rona ngwana na le moshanyana ga re le setswetseng ge ntse re motswetse o ntse a dula gale-gale go ne o tho kgweditse tsheletseng pele a ka tswela ka ntle a bonwa ke bontate ga e ntse e le kae-kae ba bangwe ba re kgweditse tharo ebe jwale ka mora kgweditsena tse tharo ngwana go ya shebua jalo ka ga selemo se thwasitse kena gore pula e tlo na lesea lena ke lena le se le le teng le tlameya lebegelelwe puleng ka mantswa mang go baliwa ntho ya gore nenne nne o ile masimong o pepile ngwana kapa o ile kae-kae motseng mo mong o tloa a kopana pula e motshwagaoletsatsi leng ngwanena ga ntshiwa ka letlhakeng a qeta go etsiwa tse a di etsiwang ba sheba batho ba bagolo bonkgono matsale bana gore jwale pula ke yane e atla ngwana re tlameya re mo begelele puleng hona go behelele ngwana puleng e hlake mentswa ke ga re nke fela motho fela re se re mong ka re re nka ngwana ke enwa mo hlothe mo ntshe ka tlong o mo behe ka ntle puleng aa ga e le ngwana wa ngwanana go shebua ngwana nka lekalekanya go bana bana ba nang le lemo tse lesome le metso mmedi 12 years ke yona e nkareng ke yona e re kareng ngwana enwa ga nke ngwana a le mo behelela puleng empa le teng ge ela tlhoko ya gore ngwana eno e santse e le ngwana yeo ya tlong ka lesea le la rona a lo le bega pule mane e santse e le ngwana e go leng le sisi ya sa tsebeng letho ya so ka teya le metsi mentswane
1: mme
2: ebe o neuwa ngwana wa gobola ga o nonka lesea o tswele ka ntle le lona o lo le begelela puleng wena o sa hlobola wa hlobola mehleng ya rona ya gale o ne o tena thethana ya gago e be matswelenyana kapa dintho tseno tse ne di bitswa diolamologa dipekelenyana tseo ke tsona o tswa o le tsona fela le thethana o ya ka ntle o fitlha o beya lesea lena mono puleng ya medupi e seng pula e dumang mentswae
1: puleng
2: ya medupi e seng ya lehadima nne e be ya medupi e seka ba ba pula ya lehadima ha e baneng e le ngwana e rwakele ke bua ka ba ngwanana pele gona jwane ga re bua go wa bobedi ke moshanyana ga gona moshanyana motseng oo e re mmonang gore go dilemong tsena tsa a kere motho ga a qala a hlalefa aba bo hlale mahlong o a bona re re le nao sa sa tsholela
1: wa mona
2: ne sa tsile taolo ga re dumele le yena gore a nke mwana wa mosianyana a e monka a mo behe puleng ka mantswe a mang ngwana wa ngwanana o bewa ke ngwanana wa mosianyana o bewa ke mosianyana empa ga re e sheba gape ga gona banana mona ga gona bashanyana mona ngwana eo wa mosianyana go ntse go thwe nkgono ya seng a tsofetse ya seng a sa teimetsi e be yena ya nka ngwanela a lo mo behela puleng le yena nkgono eo o ya tlhobola a sale ka matswele mmentswaki ga a tswe fela go thwe ke motho wa mogolo o tshwanetse a tsamaye a apege o pata fela letheka la gae o a tswa o ya ka ntle o lo beya ngwana enwa
1: mme ma mosikiti wa mmetaba e botlhokwa gagolo nakong ga re tle gona ketsagalong yone ya go tswa a yamane le baleng mathuleng a lebala a tla meya motlho mashebe nka botšhabela kapa ka tsela tse dingwe tla e tlhalosa nakong eo go tsiwa a tswang ka tlong na o monkile fela thotse kapa um go na le se rokelwang kapa se rokela ga a tswa kapa nakong eo a mmelelang puleng ka yone
2: ngwaneno ga a tswa a ke go tlo thola bana ba rona ga tsebe le o rena ko gama hela motaung hela legolokwe ke ntho e
1: jwaleaaa
2: ee ka nako ngwe nka batla ke ya maganya le ena ga re lo bontsha ngwana kgwedi di batla di tshwana empa mona re ya puleng di batla di tshwana empa mona re ya puleng re ke re ngwana o na le kgwedi tse tharo lesea lena bathong mme ntswa ke batla go bua ka botebo ka sesotho sena ga go tshe ga ngwana a begelelwa puleng go lo yalwa ntho mono gore ngwana a beo dumae o beiwa fela fatshe mono gara lebala a tlhobotse ga go ya le letho mentswaki ngwanana ya tswang le ena moa ke le bana ba gona ga ba tsebe go gokela rona batho ba bagolo ka tlong ka bona re tlogoa jo mokwena wa ka jo nna ke mosakana wa maphula ditsema o ya tswa o fitlha mo beya ka ntle mono lebaleng ebile a gotla emelela mane mara ya tshabang pula wa mathaba gotlele ka tlong ebe o shebile le gae bo ngwana o sa kolobile gemanyeo tsamaya o lo lata mokwena ena waka wa matha gape o lo molata o mo tlisa ka tlong ga e ba ngwana yo batswadi ba diile go mo begelela puleng o sa tseba ga a sakega ngwanana yana monka o mo beya lebaleng kapa nkgono enwa e ke tlhalositeng ka ena wa monka o mo beya lebaleng maane a ntse a rokela jwana a mo jetsa he la sene sa pula ke eo a ntse a bua dintho taba tseno tse monate e la sene sa pula ke eo tlabula lethwasitse o fitlha mosiaga ga lebala mono a matha itlela ka tlong ngwanelo ga ntse a koloba gantle ka moo go tlo gasa ba tlo kena ka tlong o tlo gasa batlo kena ka tlong lebaka la rona mentswa kile basothola gore re begelele bana puleng ngwana ya sa begelelwang puleng o ya utswa ga ntsa ya gola e ba lesodule e na le o sa tlo le thiba mentswaki
1: o nna boi
2: o utswa o tlo tlala gona ka tlong ka mo o tla go beileng mono ga a kala e bona fela e galela wa e utswa o sa ya ga mogaelwane o lo utswa o sa bile a kena le masatlane yang ngwana jwale o ketelela ebile a tshela tronkong gobane jwale go begelela ngwana puleng ke nngwe ya meetlo ya rona
1: ke e tshwara fela ganyane fela mono mme re fetise kgwema mamedi re re tlhae ka mona re ya kgutla
3: bomamputi ba abelana ntho tse ngata go setlela boikemisetso tjantjelelo ba bambona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
1: metsotso e leshome pele go gora leshome rong ya leshome tsietsi mogala di utlaga balela ditaba tsa go qetela tsa letsatsi be ka moga mo hee ge tswela pele ka lenaneo lane la thuto ga jwale ke ntse ke busana le mme Malukula Mosikidi ge shebile botlhokwa ba go begelela ngwana puleng mme Malukula Mosikidi ga re gutlhele tabeng ena o e tlhalositseng sena se mpha setshwantsho se feleletseng ga ngwana o tla be a bewa mono ebile ga e ba a sotsebe le go gasa nna ke o tla tlama a bo o kolle a shebisitse o dimo nako a ba ka miswe ha ntse eta nwe mo metsi ana mo kene ka hanong ka mona ba ne le hodimo le go thisa kele di ba ne re keleding o ntsha fa za di chaba teng di chaba di tswa ho yena mmopo bile di tla khutlela ho yena me aho ha se re shebe kele di yena ha ise go thajena i mo hela le mekokotlo ena mma sa itsa ngwana ka sifuba una ukula ga kula ke ngona ka bantata ha ka ba kula ke nkana kweo nako a seng a nkuwa mhlo montso wa phetho o shebisitse o dimo a pacamiswe a nna ga ga nna ke ha ba ha so tsebo khaso ga ka ba le ya mathatana ha ba utlwa ile mathata thivela ha tsebe i hle o kobiswa bo shodu bona bo o qetang ho bohlalosa ha sa qetile mo heche ho hoetsa la ngo hona go apeswe
2: ha sa a qetile mentswa ke khotlwa le yena hantlentle dintho tsena hana tsa le re ba tsaga la hle hantlentle ngwana ha tswa ka ntle a tswa puleng o ne a bewa mono a kere ho no ho beswa fase o ne a bewa mono fase e be o ya lwa phatenyana mo e be o ya ipiti wa piti ka phate mo hore wa lla ka pa le mentswa ke ha ka me o phumulwa
1: How can you get it? Ya ho nna ke o ha tsetso so batla mo kenya ka batenga metsi a futhumetse.
2: Ah,
1: le kha. Jana ha le shebe yena e seli mokutla e mongwe se o sa tseba le o matha. Nna ke ha o mme ba ne o sala morao. Kgetsa bang ke hona gore mo tshwage fatshe mo ri e ke mo shape. Ba ne ke ukwe ka ha o musiya mane a o latela. Mo tsheno ha tholuke le ikatse e khotso fatsa. Kgetsa bang bo e mong bo ha isele a sale moholo empa sa ka be lwa pudi.
2: Ere ke o jetse mentsa ke tie na sabile a le moholo o sabile a le le motse hlano ha tloa de hele tshipuleng
1: nete
2: ha pula e tla le mana wa mathiswa ke re mo ngwana ha go tsejolo go na ha habo o yetsiwa mo etlofi ke tla nete mo ntse fela ngwana bana ka ke mo bale ise pula ke yo yatla ba holo ba rona ba ne ba kata pula ha etla ba ne ba lebella pula ba re pula ke yana e be ba ba ho ka bomo baba goma ka bomo le bana ba se ba hlalifile le be difihle ka le ya me ka hona le phulana nyana baba ke ba tshilele ka nkano phula ena a ke re ba shebile batho ba bolo re phulana se le hausie phulana se ya tamedi re ba go me ba matheka pele ba ha nne manyo ba ya ha nne manyo mo ba go ngwe ba isa ho ba huisang ka pa ba lolata o tshim ba holate batle ba koloba ba tsama ya nlena ba se ba jo tshitse mme wa ka hore ha pula e kala e re fela tho ka mathe di tshintshile bona e tla ile ngata be se ntle hlobola ba sa ntse hlobola ba tla tla kwa sa ba tla bana ba ba rutsana nyana ka ba ba shanyana nyana sa ba tla ba le dikgopo ya ne sa ba mo hlobodisitse a sa tla matha a koloba a sa apara le sanketsana theke a ba tlotla tshitla hai ha tshitla hai mo ke a rata ho tho e mazwalo ha wa pare di khapatsela ke tshulile ntse tsetseng ka ntle ka mola di ka isantsane di tloa mapele mmele ngwao
1: me mama malukula tabe na e bohlokwa haholo mmele o hlalosa mofuta wa pulo e bana ba lokelang ho bellwa ho ona se ka ba le ka di hadima e be ntse le getseke mona ntso batla ho be ha se mofuteng o valo wa pula ho ha re shebe mo e ba mbana ke mafahla ke feta ba mmo
2: mwe bang bana ke mafahla mentswa ke yebo ibile bo hande na ke pepa ona mafahla pula yana ntse tshwana hantle le fahla hantle ke motho a le momentswa ke le fahla ke motho a le mo mwana na nyana ke eba wa dile mo tsela shume le mo tsong maybe o kenya le fahla ka le ha finde e be o kenya le leng ka le ha finde ke ka tlhoka mo ngwana yo le fasa o tsoga le ngwana le mong empa ha ba jwale se go ntse re ba ditsa you know o bone le tsa tsi ha ba itse le ba batho ba ba itse le tsi ba bona ya bone le tsa tsi pele go se ka ba ya se se le fasa mo ra go se o ba kenya ka ma hafi ba le ba di o tswa ka bo ha se ka ka ntse ka bana o lo fitla re ti ka ba ngwa le fasa ba tlwela a tota a matha khutlela ka tlo a ba sia mo ba kolobe ba kolobe ka mo rata go itseng a khutle hape a ba nke a fitla tota ba be a ka tlhong kama ntswa mang mafahla nne ha ba siane
1: ntho ke tsalo ya bona e kana ko elongwe
2: ke tsalo ya bona e kana ko elongwe mme ha ba siane ba kuwe ke motho a le mong
1: singe ke mke monke a ke tlo ba lenka ba ba le babedi ba lo ile nna ba jagileng ke etse seno kana ko eno e lengwe
2: go ba ha o ka qala fela wa ba gola go se be so ba go se letswalo
1: mme ba
2: ba gola mme
1: o ka tswela pele mme
2: ha o qala fela o tswa o nka le mong o lo mo beya ka ntle a ke mo santse a lla ha mo beya ka ntle ka mona yona ha so ka lla o ba ke tsogwa le ya nollela o santse a lla sa tsebe na ollela santse ha ba lla ba nne ka nako e lengwe ba le fatshe ba le babedi
1: eke
2: ha ba siane ke tshwere le tshwenyana ha di siane mme di tsamaya mmogo di babile di tlameha ha di lla di lle di dipedi a ke re mentswa ke mafatlha le ha le ha le leng le lapile le le leng tse le gobetse le a tsowa le lona le lape eya mme jalo
1: mme malukula mosikidi a ko go fe molaetsa o matla o tiileng motheong ona wa rona wa moetlo re nne re tsitlalele dintho tse tsena go sekebe gwa ba le lelomolo lefe kapa lefe go tlwa tlhaong ya ngwana le bang go tho gona o ile wa tlolwa ga ka ba itsetswa o kuguweditswe empa gabelelwa puleng o thole o dintho tse makatsang o tlhaile go etsa go swa kgweetsa a kuetswa a bontshwa thakae fela ga feta ntlheng ya go beelelwa puleng e be dintho tsotlhe tse e tswang ka methathi e loketseng o ka ba fa molaetsa o feng ma rona re tseba o kwala ditaba tsena gore re tsitlalele meetlong ya rona ge seke ra iphumana re godisa mashudu
2: go batho botlhe mme ntswa ke ba rata moetlo jolo ka nna le wena ke ba kgothaletsa gore lesea ga le le teng ka gago lelapa ga re kaleng ka go etsa moetlo go latelela seo bagolo ba rona ba re entseng sona ka mantswe a mang peo e re e fueng re jale re seke ra tsamaya re kgaola kae-kae re etsa dintho ka o nepagala ngwana wa kuruetswa ngwana o begelelwa puleng ngwana o kadile pele go dintho tsotlhe ngwana o kadile pele ka go etsiwa moetlo e leng kgweetsa molaleng e ke batlang go e bua mentswa ke ke ena go e kgothaletsa batho ba gabo rona e ka re sesotho sa rona se latlheile go na le malapa a mang a neng a bile a bipisa mosadi a bipiswa e be le gona a tlaya ga gabo a ile pepa ga gabo a e ba le ngwana a qala kgweetseng ngwana a kuruetswa ngwana a begelelwa puleng lebaka la rona ke lena le ke batlang batho ba le utlwisise gantle ge se re na le bana bo o tlo thola go ngwanelo ga a sa tseba go bua ga go tsena le gorena o kadile kae ngwanelo a se e le segitsa ga a sa tseba gorena bogitsa ba gae o bo thotse ga le kae ngwanelo e se e le lesodi o sa bile a tlhoka le taolo ya gorena re mo laela jwang ka gara lelapa ka bona e ka sekogong ke gore ge latlhile sesotho sa gabo rona ke kgothaletsa batho botlhe ka gare go lefatshe la gabo rona gore batho botlhe ga re kgotlheleng moetlong wa rona wa basotho bana ba rona ba kgone go ba le tsebo ba kgone le go tlhompha ba kgone le go mmanela mentswake ke seo ke se siang
1: mme a mosekidi molemong wa motho ya tla tlhoka tataiso e fetang ena ge lebe ditabeng o kopana bang le wena nomoro tsa go tsa mogala ga o sena bothata ba tsona
2: dinomoro tsa ka tsa mogala ke 071-9991-1811.
1: Di utlwaetse mme malukula mosikidi gele buile gagolo mme ke a dumela ba tla o tshwara go tataisong ya tsena tse ntseng re di bua gongwetsi tsena tse ntšha ke a kgola gentse le tlhoka tataiso ke lebuile mme o be le bosiu bo botle bo ikgethile
2: ke lebuile mme mamotlong le wena o be le bosiu bo monate le setšhaba sofe se remanetseng ke a itebela mme wa
1: a se mohe
2: thank you
1: mamedi e ga ke tloa go mme malukula mosikidi jalo ke tadime ke go ra lesome tshebeletso ke ya lesedi go le kgotlalagaso la aforika borwa tsena tsa o qatela ditaba re boetse re di balwa ke tsietsi mogaladi mokubung

0: Ke o lebohile koko ba mamedi kgotsong. Baahi ba Bloemfontein ba bolela hore ho nyollwa ha ditheko tsa mafura ho tlile ho ba ama hampe. Ba bolela hore ditheko tse phahameng tsa dijo le disebediswa tse ding tsa bohlokwa di tlo nyoloha le ho feta fela meputso yona e ntse e eme nqa e le nngwe.
1: Tjhe, ha se ntho e hantle ho ya ka rona, because ke o etsetsa motlhala, ba tlabe ba re ba e fatshe ka 3 cents, mara ha ba tla ba re 3 rand or 2 rand, ha ke tsebe na dipalopalo di kopantshiwa jwang.
2: E re affecta negative because now price ya teng e ko hodimo, and then as we know price ya petrol e le ko ha e phahamisa other prices tse ka thoko like food and le batho ba commutang day to day.
3: A e affecte di-motorist fela, e affecta le batho ba go dula because dijo di a tlhatlhoga, makgobe, bambupi, everything.
0: Go sale jwalo bakganni ba batlang gore ba seke ba lefa gagolwanyane kgweding ena ba tla lokela go tlatsa makoloi a bona ka jeno pele ditheko tsa mafura di phahama pele o kgitla. Go tloga gosane ba tla lokela go lefa ranta le disente tse 34 litara ka bobedi go sebabole sa 93 le 95. Theko ya diesele e tlile go phahama ka diranta tse 3 le disente tse 14 litara le diranta tse 2 le disente tse 19 litara go ya ka sebabole sa yona. Mokga wa DA profensing ena ya Free State o tlatletse nyewe kgatlhano le motsamaisi wa mmasepala wa Mohokare Sam Mohale ka ditlaleho tsa gore o sebedisitse tšhelete ga botlhaswa le puso e fokolang seteišeneng sa sepolesa sa Zastron. Seitho sa palamente sa DA George Michalakis o re Mohale o thontswe ka selemo sa 2023, mme masepala o ntse o sa fumane sephetho se setle sa tshebediso ya ditšhelete ho tswa ho motlhatlhobi e moholo wa dibuka tsa ditšhelete ka dilemo tse 3 tse hlahlamanang ka dintho tse ngata tse sa rarollwang. O re Mohale o bile a fuwa le tsebiso ya hore o tla otlwa ka mokitlane ke motlhatlhobi e moholo wa dibuka tsa ditšhelete ka kgwedi ya Tlhakubele. Sena se amana le projeke ya peipi ya phepelo ya metsi e sakang ya phethelwa. Michalakis o re baahi ba Mohokare ba tlhoka ho fuwa ditshebeletso tse ntle. Go tsamatšhaba. Moporesidente Masoud Pezeqkian o re mmuso wa naha ya Iran o tla etsa hantle se e tshwanang le se entsweng ke Amerika ha e ba Amerika e ka e iphapanyetsa boitlamo ba yona ba kgotso ya nakwana e tekennweng ka kgwedi ya Phupu. Polelo ena ya Pezeqkian e tla ka mora tlhaselo ya pele ya Iran ke Amerika ha e sale ho tloa ka kgwedi ya Phupu. O buile sena a le sebokeng sa Shanghai Cooperation Organization Kazakhstan.
4: I state clearly that if America returns to its commitments under the Memorandum of Understanding, the Islamic Republic of Iran will immediately reciprocate. Unlike America, my country has a brilliant record of fulfilling its international commitments and treaties.
0: Kajeno ho bapetse dipapadi tse pedi tsa Betway Premiership tlasa PSL. Setlhopha sa Durban City se bapetse ka ho lekana le sa Stellenbosch ka 0-0 papading e bapaletswe stadiumong sa Chatsworth, Durban. Papading e nngwe, Orlando Pirates e mmamotse le ho tlontlolla setlhopha sa Kruger United ka dintlha tse 4 ho lehe papading e bapaletswe stadiumong sa Mbombela. Pirates boemong ba pele ka dipapadi tse 5 le dintlha tse 13 jwalo ka mehla yohle a setlhopha se matla se hlole.

0: Naima K tsebeletsong ya lesedi ile metsotso ile shume ya bandula ho ile shume ile motsulu montswa ke ka mora ho rena ya ya le shume ke kena le nana la tuto la ICBC ile la educator development bohlokwa ba di study groups ke se hlota ba sa rona moedi wa rona ke teacher Sam Mohlomi yena ke teacher ka mane ka Springfontein Primary School ke tlo buisana le yena ka taba tseno ka ofela tse tlhophisitsweng ke Thandi Tshabalala a thilena no lena lona o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa no le CD FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives mamedi ke se go amohetse ho lena la educator development ke tlo tsepamisa maikutlo ka botlhokwa ba di study group ke shebe hore na di melemo ho le ho kae bakeng sa ba hutwana le hore ebe ba unang ka ho ikopanya ile ba hutwana ba le ho ka sebetsa mmoho dithutong tsa bona tsa sekolo jwalo ka ha ke hlalositse teachere Sam Mohlomi teachere Mohlomi ke yena ya tlang ho buisana le rona siumbona ke batla ho kgwatha fela kono pomona ebe ba le he ntho tsa ka di lotomane hantle hobane nyewe entle hai na le bona bopakeng tswa ke hate ka mona
1: SABC Education tuto ke senotlo se le bisambo ka mosombo atlehileng le nane ho la re mo
0: ha se mo he e re ke a mo ile mo ithuwa ka o teng kwano teacher e mo hlomi dumela ke a wa mohela tshebeletso nya le sedi
2: dumela ne wa ka ke dumela se le ba me di bo tsela se di FM
0: o hlotsi jwang he
2: ai
0: ah, ne ke ntse go bona ka nnete bana o ile wa go tsosa bile ke bona mo ha u bona o tlo boela o go gobatsa hape eke ha re hle re tle mona na pele nka kena tabeng ena ya di study groups tse o e bang ke se hlota ba saka le wena teacher Sam Mohlomi o na le nako e kae a le lekane le la
2: boteacher le teacher Mohlomi o na le dilemo tse tsheletseng a le lekane le la boteacher ke ka ile selemo sa 2020
0: okay ola o qadile hona mo montso le teng hona balo ka bona le mo ile ngwa qala pele o tla mo Springfontein Primary
2: hona mo na Springfontein Primary ke teng ke ile ka ka tlela teng
0: ti tshega o ruta thuto dife
2: teacher ha jalo go ntse a ruta go tloa grade 4 to grade 7 grade 4 to grade 6 ke ruta natural sciences and technology then grade 7 ke ruta natural sciences I hona le tipe e mo to ke coding and robotics e leng gore sekolo sa bona se ya se se implementa go ruta ke na teacher e leng gore o ikrabelletse go coding and robotics
0: ke le bohela o tse ba tlhaiso le seding eno ha re tle tabeng ena ya di study groups botlhokwa ba tsona ke keng ebile ha o ka fa ngwana ya mametseng le sealemoya ka nako eno ha re bua ka di study groups re bua ka eng re bile re tsebele botlhokwa ba tsona
2: study group ke tlhotshwana sa baithuti e ka ba baithuti ba bane ka ba ba bahlano ba e leng gore ba kopana ka metlha le metlha go kopaneng ga bona ba tle ba ikgopotsa dintho tse e leng gore ba di rutile ka phaposing ba tle ba ipitsisa mohlomong ditlhatlhobo tsa bona le gore ba akolelane tsebo eo ba nang le yona ka thuto eo e leng gore ba ile ba ikgotiwa ka phaposing ke mosuwi wa bona ke yona study group yona taba eo
0: o a meta be bohlokwa ke la ba ka e sehella mola ke se hlotshwana sa bana ba bane ka ba ba hlano ebe ha ka feta mo ntate Mohlomi ba ba le shume ka ba le shume le metso me hlano ebe sentse se ba ntse ba una molemo ho ho kgupuye ka ba se hlotshwana se sentse se tla batswala namane eno ne
2: a be ba ka ke boya ka kapoka tse boya ka e kileng ka elelwa di le montena tse di ke bile motho o tsena ke elele tso hore ha ba ikuti ba qala ba bangata ho feta ba hlano ka ba botselela ba qetella pa se ba na le nako e ngata ya ho bapala ba ha ba kopana ha ba bue dintho tse leng hore di
0: se ba kopaneng ka tso
2: ba ke ba re ba ipuela ka taba tsa bona tsa location eng kwana la ende jwale ntaba eo e etsa gore ba iphumane ba tekile nako e ngata ba sa etsa dithutelo tsa sekolo.
0: Moelelo wa sena ee ke bana ba tlalakwa ke mogopolo wa go thea setlhotshwana seno sa batho ba bane go ya botlhano mme so o ile wa supa ga ba ka qala fela ba feta mono o tsebe bale moelelo wa seno ga o sa tla ba ka tsela e bang mang le mang o ka o lebelelo bana go na le e mo a tla nne a phazamise ba bang o sa qoka se re dikapa tsa lekeišene kwana maobane na gono o etsala bang gore ba be le moelelo kapa mogopolo wa go etsa setlhotshwana sena sa go ithuta mmogo ka nako eno ke gona gore ba fitlhelele eng le teng sethewa ka batho ba jwang ga ke re batho ba jwang ke batla gore nna ke batho re tla re gona bana ba e reng ke di-genius fela ke groupu ya bona fela five moo kapa ba tswakeya ba lokela gore ba tswakeye mme go tswakeya go ga bona qetellong ya dintho ka tsebo ya gago le kgothaletso ya gago le ka mokgwa o tsebang dintho ka teng ba tlo qetelela ba fumane eng botlhokwa ba seo ke bofeng gore ba thee setlhotshwana seo.
2: Okay, Mako. No, bo soka ba hore ba ithute ba etse study group ke bona. Ntlha pele, ha le le ba ithute e le hore ka ofela lona le ba ithute ba le ba le gona. E ka nna tsela molemo, mara le hona le ba nobele hore ba ntse ba hloka thuso. So, hangata rona re le matitjere re dilwa re bua le ba ithute hore ba le ka hore ba ke ba tswakatswakane. Le bana ba elong gore mohlomong ba sokosokole lebaka ke lengwe lebaka la pele ke gore ga baithuti ba tswakane ba tlo kgona gore ba thuse bana ba bang ba e leng gore ba nna nako gore ba utlwisise dintho tse dintse lopa di rutiwe sekolong jale ga ba ba thusa ba etsa gore le bona baithuti bao ba bee boemong bo le bong le bana ba bang kao fela ba seke ba iphumana ba le morago ka dithuto tsa bone le hore baithuti ba bang ba kgona gore ba tsebe kapa ba be le tsebo e batlang e le batsi le metšha e batlang e le mengata gore ba ke ba utlwisise thuto eo e leng gore ka phaposing ba ile ba ye go tuga.
0: Nako e ntle ya go qala setlhotshwana sena sa se re se bitsang study group jwalo o se o ile wa bontsha o tsebe go na le ba mahetleng go na le ba lethekeng go na le ba maotong mme ga ba kopana ba thusa bane ba batlang ba sokosokola go utlwisisa ntho ka nako eno e tswang ka yone ke tlhoka kutlwisiso ya gore nako ya go qala study group ena ke neng ke maqalong a selemo ke bogareng kapa ke gare ya magaolagang ditlatlobong tsa magaolagang.
2: Sesotho se re kweko ya morago e tlwale
0: sepolo.
2: Jwale nna ga ngata ke bua le baithuti ke re go bona go molemo gore baithuti ba tlale ditlhotshwana tsa bona tsa go bala hanghang ga beke ya pele fela ga selemo se qala beke ya pele fela ga ba qala ba rutiwa ba tlenne ba qalelele gona onaona mono gore ba etse ditlhotshwana tsa bona tsa go bala gore go be le motheo go bana ke kgabe go tlaka le matitšhere ga re tlo fela se re gata dintlong tse e leng gore ga ba
0: ditsekare
2: tlala pele ka dintlo tse e leng gore ba ya ditseba e be go tloa mo nono sentse re agelela go ya tse e leng gore botlamehile ba ditsebe so ga e le gore moithuti o tlalelela gona mo kalomo le gona misetsane e etsa gore le ena a be le botsitso ba thuto eo e leng gore o ithuta ka yone e mo fa gape le gore moithuti ka bong a be le boitshepo go yena ka thuto eo e leng gore o
0: yoke e tshwaraganyane fela mono ntate motlhomi re tle ka mabenkeleng re ya khutla mamedikatla
3: go qadile ka seno se le seng e mong a ka le dijo e mong yena a bapala mmino wa nako tsane tse fetileng ka opanya ga leifo.
4: Ha o pale ya se-Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30. Ho e utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanna QR code e pakaneng. Kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
5: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
0: Tshebeletso ke lesedi ke educator development ke lenano la thuto ke ntse ke buisana le teacher Sam Mohlomi wa kamane ka Springfontein Primary School ke shebile botlhokwa ba di study groups ntate mo tlhomo ke boetse ke o amohetse hape gela gabe se gelo ke le ho ya mabenkele mono o tlalosa hore se na sefa ngwana monyetla wa ho bontsha le ho totobatsa bogoni bana le bona o ka tswela pele ntate
2: ye me wa gale ha bana ba kalella ho ba le ka di group ha selemo se kala e tsa le hore nako ya ne ya tlhahlo go ha isihla ngwana ha lo bala ha a kale ho tloa ka lo bonyane o sa tseba hore ke na le motheo e leng gore ke tladile ho ona jalo ho tloona mono o sa nka kalela ho ya mono o lo nka ho tswa ka lo mane mane ntse a ngola dinotsi ka hipeng fatshe e be hona mono o sa kgona fa a tswelle pele e nngwe hape e tsang hore ke baithuti ba tlale hanghang ka selemo se qala ke hore go na le nako mo e leng gore a kere baithuti ba ya fapane ba bang o fumana hore their concentration span e kgutshwane haholo jwale ha ba bala ka dikgotshwane e ba thusa hore e kwale ditheo tseo tse e leng go fumana gore e mong ka tlelaseng o ile a latlhelwa ke thuto itseng so ga ba kopana selemo se sa qala ba thusana gore ba kwale dikgotshwane tseo tse e leng gore di a fumanegala go baithuti
0: na di study group tsena ntate motlhomo ke a dumela botle boteng le bobe na boteng ka gatswa bobe bo ke bofeng jwale o tsebe le ka qala o phamisa ditsebe bana o kwine ku tlisisa gore go gotle bana ka nnete ba kgone go thola monyetla le ha ebe ngwana ka phapusing ka mana ha o ntse le kuta mono ha o re la o kwisisa gore eya a ke re o ka ga mogupi o mongata wo wa tlase ba ba o fethe mamma o ntse ipata ka bana ba banga wa o tlise fela ke a itse ba bana ba sekolo na ba bang ha o ka nka le mongwae ntse ke itlo kwana ke go la o kwa bana tlo kwana ntse ke a go reetsetse mana ke go itse o tlwe ke hona o tlo bona go ntse ipata ka bana bana ba bang fela mane mo ba le mbane ba le mbahlano ke bona ba thala ha monate go bane ge re ge bohlale ha bo ha elwa ntlong e lengwe le thebe se ela o dimeng o gona o bona go e mohlomi o motle mathematics mane ntho e tsena wa e master ka hantse ke sokola ka one ge ke bone na ha sa nka kisetsa ge iketlile ge se ka classing wa ke go o sebeletsa phikotong yeno ya 30 minutes e tshepe ya laise le motho emo mane bana le nako e ngata e ba yetsetsang kapa thuto eno kana go eo ha re shebe yone e ke batlang go utlwa bobe ba yona gobane ke gopola gore mo moge ntseng di sa dikorobo jwale ke mo re tlo o thola moyetla o motle wa go ka matlafatsa thuto ya rona le kutlwisiso bobe boo ke bofeng ntate motlhomi
2: na le dintlha tse mmalwa tse bontshang bobe bonana ya pele o entse motlhabano ke nna ka gore go na le baithuti ba nabeleng gore ga se batho ba ba hanong go bua ke batho le go ba thotse so haholo nosi ka 10-3 ka kotaka ya boraro e bana haholoholo ba fuwa bo di-project ba fuwa bo dingwe go baye mahaeng bathuso kapa ba sebetse bona e le setlhopha so nka fumana gore ke ena motlhomi o ke ene ka gara groupu ya batho ha a fitlha mononong ga a kgone gore yena a ntse maikutlo ga gobane ba bangwe ba bona motho ka bo yena o a inyatsa utlwaka kare yena ga a bua ntlha ya gae ga ena etsa moelelo kapo mosomo ntlha ya gae ga ena boleng so o bona go le molemo gore ampe a kwale dintlo tsena kao fela go yena jale taba eo ka bo yona ke ntlho tseno ke bobe ba pele ba gore e be motho ke karolo ya study group mara o sitwa kapa o tshaba le go ntsha maikutlo a gae ya bobedi ke ena ya gore ga re le study group ka o fela e tlamehile re etse bonnete ba gore moithuti e mong le mong le mong le mong le yena o ba le karolo ya ga e leng wa e bapala ka gare go study group sa gore ga e le gore ka nnete ga re a gola mosetsi gantle go bolela gore go na le baithuti ba bangwe ba e leng gore e tla bele fela bo mokotla o maso fela ka gare go study group sa gore e be e le gore yena ga ona letho le e leng gore wa le una le ga mosomong group ya bone e leg group e le gore yona e sebetsa ka maatla e sebetsa gantle mara yena bonngweng ba gae ka gobane ga ona letho ga ona ntho e le go e fuwe e le go tlamehe le yena a be le maikarabelo a yone a gore a etse e fumana e le gore ke motho fela ka gare go study group e nngwe e nte ka e buang ka yona ke gore ga baithuti ba tla ba ikopanya e le metswalle eo e leng gore ga ena motheo kapa lebaka la gobaneng ba study group qetellong ba iphumana ba kopile haholo ya dintho tse e leng gore ga di ame letho ka dithuto tsa bone. So ntho eo e ka gore study group seo e be study group sa lefela fela jena e be ga sena molemo go gang. E nngwe ya go qetela ke ya gore ga baithutena ba etsa study group ba tlamehile gore ba etse bonnete ba gore bonyane ba babedi ka ba ba gago ba bone ba na le tsebonyana e itseng ka thuto eo e leng gore ba e rutilwe ka phaposing. Go tloa mo ga e le gore kaofela ga bona ga ona le motho a le mongwe a nang le lesedi la ntse e le gore ba e rutilwe, go bolela gore kaofela ga bona ba tlabe ba ntse ba ipuela phofu fela e senang le letswai e bilele ba ya lashaya ba tswale kweteng. Ke tsona dimpi tseo tsa gore e be baithuti ba entse study group.
0: Taba ena ya go fa ngwana monyetla a etse ntho le gabe ba ka study group go na le mo a sa tshwanela go ikemela teng ga o bua ka diprojecte ding. Ke ne ke bona ba bangwe ba matha monana ba ma-grade 7 go e tswana gona kempa ke lebetseng pheno e bitswang ke kgoneng ka botsa mogadinyana wa ka ba o grade 7 ba matha ba etsa ntho tsena tsang ba re ke ditlopo tse engyana jena tsenang diithaponyana ba bang tse ding di a tšha fele ke a kgola ka tsho kare ga e bane ba tlo patana botlhatswa go ne o ka nna ga ba le mong ka groupung a di etsang fela ge batla go bona gore o tseba switch yeo go le o ka kang wena go bona bana fele ba ba etsa switch ga ya mane dithapo di a tšha e se tšhele tlopo tshwanetse o logekua gape ke gore ge bone bokgoni ba bona mo se ba iketsetsa ba ikemetse teng boemong bono ba taba tseno ntate Mohlomi mme jwale ke gona ke buleyang matlho ga o mpontsha bobe ba ba dikurupu tsena gore tšhentse bo le boteng bona fela he kekere ga o na ntho empe e senang molemo le gona mono ntse go na le go tla nne go tshwaretshware gona gono go bang go molemo go jwalo ka go bontsha gore jwale ga re shebe wena jwalo ka titšhere kapa moetapele wa bona sekolong moo jwalo ka motlhomong he ba kopane ka natural science kapa ka ntho ka thuto ye nngwe o ka ditsa bo thekenoloji e be o titšhere wa bona bakeng sa seo ka o fela go na le mo ba lokoloileng go ka o tlisa ka gare go bona le teng ke maemong a feng ke mo ba utlwa go na le bothata kapa tšhe o so ka tlose se fa bokgoni bo be bang ba se ba tsweletse pele ka bone
2: e fa fela ke be motlhala ka ntho e le gore o tsile ka sheko yetsa ka phaposing yaka makre 7 re ne re etsa ke projecte mo e leng gore batlamele ba ne ba beye leadi godima cardbox e le tsamaye le ke neng ka gare go lebekere ne le so ba bangwe ba bona ba ne ba sa kosise gona gobaneng la bona lebekere le wela la ba bangwe lona le sa kgone kgona gore le pushe gantle so ka baka la ba ne ba bona fore okay bana ba bangwe ntse ba tla go nna and ga ba tloa go nna ntlha ya bona ya nepala so le bona ba batla gore ba tsebe gona ke eng e leng gore motsuyo o ntse a e bua go bona e re gona ntse re sa etse e lege e nepaetse so bana ba tla go nna ba le bangata ba batla tseba gona ke eng e le gore e fosa e tsaba ntseng ba etse. So ke bona gore baithuti gangata ba tla go mosuwe kapa mosetsana ga e le gore ba fumana gore ba krakeile ba letsile ka magetlo ba letsile ka tsela tsotlhe tse le go bana le tsona but ba krakeye ba bona ba fumana gore ga gona ka tsela e nngwe le gore re ka kgona gore re ka golole taba ena so ba tla go nna then ba gafela go nna ba botsa dipotso gona itsege gore ntho ya gona e be gantle ke eng e le gore e phoso re entseng e be ge ke re bona bana ba ntho e botlhokwa ke goreng ga le fuwe ditaelo go tswa pampiring ya lona e tlamehile o tse bonnete ba re ditaelo e nngwe le e nngwe le e nngwe wa e bala wa e kosisa e be wa e latela mme apa ke a banka go ya ka mogagelo jwa gore ntho ya pele o thileng o tlamehile o etse gore bophamo ba gago e be 5 centimeter nna ntho ne e ntse eo a ke shega gona ge fitlhe fela ga ba indoke la bona ntho ena eo ke yona e le gore e fosagetse gotlang le lome jaga gantle gore bophamo ba lona ba ebe 5 centimeter le kgone go nka le a dira lona le tsaba ga ba gutla ba kgona gore ntho ya bona e tsamaye gantle jaa ba tshabile jale ba sa ba kgona gore ba thuse ba banka tlaka ka phaposing
0: yaka wa e bua ka e bona e ntse gutlela mane ntlhenyane ya ke gona ke gopolang lebitso le nane ba gotho ba etse circuit jwale go tsho le gona mo ga e ba ngwana o na utlwile ditaelo kapa mokgwa wa go etsa circuit ka ona ke ba nna chesa tlo o bua ngata
2: bana ba ka ba etsang setlhopha sa grade 6 bona he ke bona belo kgetsa sekete le bona le bona o nona le a ke le mo se skill ke nkite fela bona a bana ba ka stop sa lona e tsang sekete ha ke tile le kgetse le motshepang a go present ya ba ke a le lofore ene e mal ba ke bona nang bana bana na ba le ba tsatsa bona e le mo re tse ba o bua then bana bana ba se ba ndwa se le mo tsena ya ba ke a fetola ka ofela ntlo eno ya ba ke tsa bonite ba hore ke a go la ka digeu gore kopanyang de tri elungwe le balpo elungwe molana ho tla e so go ba bona ka ba ne ba tseba gore a ga tsa go mo tsuwa se le mo se mo re se ke te fela then re lo
0: e ba tlhoki ya o e
2: e ba ma kala bona fa se le mo tsena na di tlo di fetwe ba bang bana ba gona re balatele melao hantle ba bana ba sa gone ha ba tla gona ba mpontsa fa go tshere ya gone jwang e ke go bona na le ba di le mo la wa pele a tsena ga o bala ke tsa ma ya bana ba ka le lo bala le utlwisise le khutlele ho nna so taba ya hore ha ba gone ho bala melao ya mpotsa hore ke tsamile ke bona ke ba hore antse ba a seket nna ke le tshere ke ne ke tsa ma ya ke tsheka group e ne wana ba ntota hantle ke ho engwe ha ke bona ke ra ba sekola ke le ke fela hore ke hlalose ke fitele group e mo hore ke ba fele tsedi le rono ba bona gona go tswa le jwang
0: Me ntho ya o qetang ho bua tshe se le hona fela e jwalo ka ditshege ya ha ba isa presentation a ke ga se mang le mang a ka buang ke shebile hona ke re ntse re tsa ne re na le programme strategy be ke ntse o feta mo a ke ga se mang le mang a ka presenta mo ke go se re ya mane kuru ke ya nahana watsa ho bua ke tshaba se seng tshwantse jwalo qalelle he hantse e ihlama no hlalosa okay slide se no tjena le tjena ke man hona le batho ba nang le bogoni ntleng yeno ka tsela e tshwanang fela le ngwane no a tlotla hlalosa taba tse ka ofela o ke motho a motle ka puong ka hanong ye mong o motle ka wetsa ka matsoho jwale mokgwa wa ho bua ka boitshepo bo ka phapusing sena se bopa ngwana a jwang ho ya pele le ha se a sa le siko mo primary mohlomong a ya ho mo preparela high schooling teacher mohlomong e bopa ngwana a jwang ha re tla ntlheng ya boitshepo ho ka ema ka pele bana ba bang o hlalosa a hlalosa se wa se entseng
2: tabeng ena ya ho bua ke rata ho lo bane ke la ka ele la hore hona le bana ba ile ngore o fumana ngwana ona o bohlale le how tswa ya pantry wa bona re ma ngwana nna ntse ke ngola dina le bo limbo bo go ima mane ka ke a ka gona o bo jwale ke go bona bana ba ha ebe ho le thata ho lobi e ga ntjana na ha ka tshile go le check up mo mong assignment ke go bona mo mong he ba le ke hore ba di record ka di phone tsa batho ba bona he ha ba qetile ho record jalo and ba tle ka phone eno sekolong gore a ke go la naki a ke ba bang ba tshaba le ho bua ka pela
0: bana ba bang
2: so ha e le stop again a tshaba na ba four ba hlano mo ke me leng teng melo gore hantle a itse ho bua a etsa eng ba fona ba ne ba mo lokise mane ne so bo tloka ba se group gore motho e mong le mong ngwana o mong le mong le mong e leng wa ke karolo ya study group o ba le nako ena ya gore a kgone ho bua a beye dintlha tsa hae ka tatelelano ka tsela eo e leng gore e tsetsa moelelo ho ba bana ebe ha ketile a be a imamela go ya ka recorde ya hae ha ba utlwa fore a e nepagetse then yona eo a enke a tlise go nna nna se ke tla fela ke tlo nka fela ka speaker-a se segolo ke a se connect-a ebe ba ema ka pele ka maneneng ba bontsha slide sa bona then e mongwe o tla ba presenta ga eno a ntse a bua slide se tsamaya maneneng e mongwe o tla se fela next ntse bontsha bona go itsala

0: tshwantse o be le puo la ha e bo ka thu ditlong o fitlela mono bana ke shebe che ditlong tsena na ke dumela ntse di qala bonyane mono o fitleletse motho a ntse a hola ka tsona gobane go na le bomme le bontate ba bang ntate motlho mo ikoko ke thole ke ipotse ke re motho eo ebile o thole ebile o nyetse ke ipotse ke re che ke a gola go monna ga e kapa mosadi ae o tseba o bua o ditlhong go rona mona o bone e ka ka ipata kore e ka ra ka ikwela tlhwena ke gore ga re tla ntlheng ya puo ke tšhaba se gole gampe o yene fele o ipotsa ke ngwana ntsa gotse ka tsela eo fela ge ka gore sekolong mane ba lokela go ba le seabo nthong tsotlhe ka gara groupu ka mobane ga o na gore ga a tlo ba ka gara groupu o tlo ijaga ga nna ke tla ijaga go na le matsa a tlo tlhoka thuso ya bana ba bangwe kapa tlatseletso ya tsebo ya bona gobane ka nnete matso a mabedi jena ke ka sepheo a tshwarisana o tshwarisane ke tseba ntho itseng o tseba ntho itseng mme ga dikopana di re fa sephetho se setle se ba matitšhere a thuto eno ka nako a re tswa themeng e itseng ikwa tla sefuo bana ke a tseba le dikolo mo le o nang tate motlhomi kgatelelo e ba matlang go le ebe subject o ithutang o e rutang ga di-results di tswa ke a bona ke a nagana o bisetswa staff room motlhomi ya ko buang te ba le mo mogotsi ole a sebetsa bangwe ga e kare bana ba thotse di-two di-level two je go sebetsetsewa ko go se o kanana titšhere le ena na o ikutlwa bang bana ba faitse thuto a e rutang o tshwanetse o ko le o tlhalosa betetshana le lefapha o tla tlhalosa ke re principal a bjale ke ene o gobela ka mona le ena ba le motšhofa pele godimo bane department o ra ntate principal balebe o reng re nka qetefe jale e ka motho a sa performing gantle mosebetsing wa gago jale ke ka gona le tshwarang ka thata gore bana bana ba utlwisise ntho e le rutang ebile le ba kgothaletsa go ba be le di-study groups gore ba thusane ba gole thutong go maatlafatsa maemo a bona a thuto go fitleletse le sephetong sa bona e be se setle se kgotsofatsang molaetsa o ka ba fang basebetsi mmogo le wena matišhere a mang go ka kgothaletsa tabena ya di-study group le go sheba gore ba leke go monitor ga e se le teng e le o beya maemo taoleng a nepagetseng gore a tse le bangata tlolo mona fokotse ya mono theyang e nngwe mane e le go le go qoba go tshwana le ntho ena ya bagotsi ke batla go ba mo motlhomi a leng groupung eo seno e be se etsang gobane ga e ba ke se groupung e le nngwe le wena o le tšhomi ya ka kapa motswalle wa ka o thole e ka ga o tlo batla go lokotse fela athe o thole ge tshwanela gore le arogane gobane tsebo jalo ka ke bontshitse e tshwanetse e se ka baya batho ba tshwanang ka tsebo le bokgoni dithutong le kopane sa gore e be le banka e le nngwe le le metswalle e be seo sa re sebeletsa re tlo tsepamisa maikutlo kapa qetelelo re qetelela re tloka ka tsangwana tsa bogotsi
1: a tsa mme wa ka tabeng ena ya study group ya setswalle setswalle jalo ka go boeletse gore ntho e nngwe le nngwe le nngwe e na le botle le bobe go na le batswalle ba lebeleng gore ba kgona go galemelang se gore a ntho ena o etsang empe re tlamehile re tsa sekolo ebe go ba le ba nebeleng gore bona ka bo bona mokgwa bone tlhile ba sokodisa so mara gona ba botlhale jale bana ba jalo ga tsaya gore phaposi engwe le ngwe o tla bona le ngwana e ne e leng gore o botlhale mara mokgwa o tlhile o
0: tunyana
1: so bao ba jalo re leka fela gore re ba arole gore re a tseba gore le babedi
0: lebile
1: mara jale ka obane ga tata ga le kopane le tlo bapala e mongwe to mongwe ka re mo kenya groupu e nngwe e mo kemisego e nngwe gore re leke ka gotlhotlhe gore ba kgone gore ba arole tsebo e e leng gore ba na le yona go bana ba bangwe ba ba rute gore na go bona gore dintho ba kgone go di tshwarelela ba etsa jwang ka tsela eo baithuti ba kgona gore ba ithute go tswa go bona e le bona e le baithuti le jwalo jale go tla bua le motlhomong di-colleague tsa ka nka re go bone bana ba matsengenelang ke bana ba ma-2K jale ga ra lokela gore ge ba rute ka tsela yane ya bo mo 1923 yao ore madišhere kona fela a ntseng a bua re ngwala di-notes tse ngata botong bana ba ngwala bana ba ya kgathala bana ba matsengenelang ga o mofa founu fela founu o tla ba activetsa ntho tse dingwe a o bontse ntho e le gore le wena founung ya
0: gaosentse o sa ditsebe
1: jale ntho e leng gore ke nkae ka e bua nka re fela go bona ba leke ka gotlhegotlhe gore mohlomong ba leke go kopa bana ba sebedise di-overhead projector ga be di le teng sekolong go na le dikolo tse dingwe tse e leng gore di fuwe di-tablet ka tablet tse nonong o kgona go o etse linki o e beya botong mono bana ba kopana ka tablet e ne le nngwe ba kena linki monono o kgona gore o ba

0: e ka link e ne mona ha ba kene ho yona e ba e ba lentho engwe le gore wena o le mosiwe o ile wa iseta jwale ke ho bona ho molemo hore ba ithuti ba rutuwe ka bohlokwa ba di study groups le hore ba ba etswe sekoso ba tsebe yona ke ntho difeng tse mpe tse e leng gore ba tlamehile ba di elelwe bona e le baithuti ka gare ho di study groups gobane e nka dintho re tlabe re ikopantse kapa e le mosuwi a re kopantseng gore shebe karolo e le nngwe ya study group mara ka gobane go na le bana ba ne be e leng gore ga ba kgone go bua mosuwi yena o tlametse bonnete ba gore o etsa bonnete ba gore motheo wa study group sa se se leng se le gore yena o se thegile o hlakile le gore moithuti e mong le mong le mong o tseba karolo ya hae moo gore e etse gore moithuti e mong le mong le mong a tseba gore tsatsi le leng e tlabe e le nna a tlameileng a tlo ruta bana ba bang jale ke tlameile ke tse bonnete ba gore le nna ke nne ke itukise ke nne ke bale e ka ntshwane ya go fela gore nna ke ngwamme fela go bana ba bang bona ba etsa ntho e ngwe le ngwe le ngwe nna ke ngwamme fela ke tse letho so matshelo otlhe a lokela ke gore a tseba gore ha ba ebe di-study group ba etsa study group ba tseba gore le bona e tlo ba karolo ya study group seno sa bana gobane o ke se ge fela o etse study group o fitlha o sia bana ba le jalo bana ba tlo ipapalela jale o tshwanetse bonnete ba gore wena o le tšhere o ya monitora o a sheba gore na how far a day bana ba nanang ka ntho e leng goreng ba kopile ka yona gore o tle kgone go bona gore okay group ena e sekola mane group yane e sekola mane neng ba ne ba potekela gore kapa ba ne ba se ba tlotile ba ne ba tlotileng bane ka ntho e le gore ba file yona ga batle ba ne ba thuse ba bane gore kao fela ba be boeno bo le bong ba kutlwisise
1: tišhere botlhomigile boile gagolotlheka tlhagiso leseding ena dikeletso tsena tse ba tseobang o fane ka tsona le bana ka bo bona ba mametse bana ba sekolo ka sena seo setlhalosang keketšho ke re yanang di ditsebe o tla utlwa se monggadi motlhomi a setlhalositseng ke lebogile gagolo o sebetse gantle modimo a o phamise mosebetsing wa gago wa letsatsi le letsatsi o fe ngwana motho yo moso thuto jalo ka ga o ile go yona e le ntho e bang wa e rata go ka ba tichege ntate ke lebile tle ba le bosubo botlhe ha se mowe halleluja ya motho a moutlw a nang le tlhaka eno ya bo halleluja mamedi ke metsotso ya lesome le metsesupileng pele o ga lesome le motsho le mong ke mo re fitlhang pheletsong ya rona puisanong yaka le monggadi ke tišhege semma motlhomi ke tišhege ka mane ka Springfontein primary school ke shebile botlhokwa ba di-study group botlhopising ba Thandi Tšhabalala a the lenaneo lena lona o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education Enriching Minds Enriching Lives
2: SABC Education thuto ke senotlolo se e lebisang bokamosong bo atlegileng lenaneong la re mmogo
1: lenanong la re mmogo mamedi ge ya gorenyane ya lesome le nang le motso le mongwe wa gopola goreng ya lesome le motso le mongwe ke mane mo re tlabe ge kena tabeng yane ya rona setlhootaba sa nna ebe o motho ya dumelang gore e tlebe le relationship ena kapa legato le ena la lona jale ebe le tiileng le sa le kekeng la tsokotswa ke setsokotsane sefe kapa sefe re ka ra fitlha ra itlhotlha mo no bontswa ke ra itshotatshota swaya ka ntlena wena o tseba ke re bale motho wa wa mobetšha motho a lebele lerato la rona le happy couple ka bokae ke ne ke mametse magomi a godi a ga nna le senang senokonoko lona le senang lalawense a ke le bone gantle ke phele I love you baby nako tse tsotlhe good morning baby le good night baby I love you baby tsa male nthwana ntho mono ba re tsiae fofo fela jale ke botsa gore hei bontswa ke motho o motho a dumelang go girlfriend allowance kapa boyfriend allowance wena o dumela go yona ke tla utlwa maikutlo a gago utlwa botlhokwa ba seo e le eng se bopa lerato la gago kapa karolo di mokgwa o ne o leng go ona wa lerato kutlwano ena o nang le yona le ma mosadinyana kapa metheme kapa borara mo e bopa ntho e bang e tlheng iletsa kokotane bokosešwe le lenono mokgwa teng ga le etsa ba la lefanana ditšhelete ke botsa fela hlehle ska lampala ntifula ha re yeng kwana emolanjeni o wa fiki jolo ke la ka re tshwara metleng ya rona bo suba gare go utlwa tseng dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum ya fiki yanga come on girl. Bona kids.

0: I will meet you at the river. You will meet me at the river. Emlanje ni mafikizo lo kiatla.
1: Na kwenza tatlehelo bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: bana o disa dikgomo ba batla girlfriend allowance e mongesi ga ke gosa dikgomo akosa girlfriend allowance ngenana nananananananana kwa mona o tlontina che lona atšhe ke ne ke re tshepetse mabaka boima. Hello, me allowance yona ha ke utlwisisi nna nka mpa ka ithaopa e seng e be setlamo e ke dumelana le mme a buileng pele ha e se ka ba setlamo e be nna ka boithaopo voluntarily so okay ke moeketsi kwa lepe moeketsi tlo ba thata go fitlhela mo bathong butle. Ko me letse ke bala mo di WhatsApp bathung. Botu sa ka hlaka ile bo tsere bua ka di ela wen suku e ka o todu. I love you hi my fader. Hello. Ba re tsaki. Bona hle ke go pompa tlela be cha mono. Wa ka ntima chelete hona ho Shale ha ga bo batla ntsholula le yebo yale ya ntimo se jwe go tsa ba go re ke batla utlisisa ngwana nna motho o tlo mopinya a tswe mo betho yeno a ina ntiwetsa ke batla ba le kutsisa ya ke botsa a ke botsa mbe ke botsa ka moya o motle ka pa o tlo ka mola o tla ka mo ka thupe. Ricking came with the happy. Hello,
1: Lekana.
0: Greeting.
1: Well, my roommates. I said, we sit up in allowance.
0: Who's the reason?
1: Who has got on my hole? Okay, but.
0: Ke a neng tshwe ke ka tawu. Mami di ha o hatisa molaetsa, ska hatisa o buletse radio ke ne kutlwe ntwe ka mora o ka mong. O kwentse ke re ka mole yena wa buka ga retse ka moya jwale.
2: Me ra mpesi.
0: Oh.
2: Ke swa go le ka ran Toronto ran tsa mamisa. Ah. Ah nampesi ba ba ngate ya uwetse ne na ba ntshe ba ne ba ra khona yo. O ya mona le 5 rand ya 5 rand ke ke ba o ne. Ene le jwale hai nna ya lhula.
0: Ah o thatha ka kantsi be.
2: O betse. Hai ke a khule ka mudisa. Ke se ba o ma metsa le ma ntoro ntoro mona mala.
3: Ntsokana. Na bo me le bontate I believe hore allowance is both sides.
0: Wa u kwa bile ke a hlaka mo ke re ha o hatisa ntho ye ke reng ska motho wa ietsa ku ku bua le ntlamela thotho ko re ke tlamela thotho hona ho ho ho ho ntswa ke ye o taba ha e monate ha ya qetellong sithunya sitlolla ka mokokotlo ke gathatso nya mabotlo a bo batho ha ke betshwa qetellong sithunya sidumela ka mokokotlo ngwena ntho e gathatso nya ma ka baba sa di luna la wen sie ke ye ke munya funya fuwe mukagang ka bo bonkile eme ya motho bo 10 eme ya hai ya se fela se tla la hetsi ka pa o ntsha ka tsela ife a ti ha ntse ka legato wa mosetsa la wa tapa ba sa di bana ba re tapa she le be ni ver ke ni ba re tapa ba nkile le phone wa ka

0: Metsotso e mashome a mabedi metsemedi ka mora hora ya le shume le na le motso o le mong le ga ya pineng e monate haholo BB le CC Winans Love of My Life taba e ntseng re le yona ke taba ena ya mobetso ona ka nnete wa buti kapo wa ausi ere ke utlwa maikutlo le mo haleng ke teng 086-003-084 o ka buisana le nna le nomorong ya mahala le ka mokgwa wa WhatsApp wa 079-758-5066 o ye tabeng se ka ba molaetso molelele gadi o bo 2 minutes 3 minutes a tshebela ke sa tseba ba le bona e se le tshomo e feng e kana-kana e re ke etse tsela fela mamedi kgotsa
1: Hallo mama re kae?
0: Ke tene kae khaitse dia ka?
1: Eh ya re di mama, ke dumela re shi di ka mona ka tsi di sa ka mona.
0: Eh ya dumela?
1: Eh lo le nna ke ntse ke wa mo di wa. Ke hore ala o ntse ke ya e nganje ntla, ke ala wa e nga lo re tsonde re batala ala o ntse.
0: U kwa he dumela. A ke re nna le wena ge ge di ka mano la be nka nna ka ba mosadi ya o ka pontse ke le girlfriend le boyfriend. A ke go go mphele thonyana ke lo ithabithabisa kwa ke re ke ntho tse ke di tlhoka.
1: Ha tsho maga ke nna ke bona handle go taba ena ya allowance. Ke yone e seng nang di daba go bana. E re a wa go rena handle ndo le bua. Kana bo mo ha itse shota. Ke mono re tloga qabana teng. Ha o ntla e ditse 1500.
0: Ha seng e go ka ba bang re dire fatshe ha seng e be e be le ke tla ibitsang e go ke utlwisisa e ska ba le setlamo sa e be 200 ke etsa mohlala ha seng re dume ha o etse re fela motho a ka tsa le 150 sharp o kilo re ka chocolate mo ha seng e be setlamo sa e be le libiso le itseng kapa setlamo sa 1.5 wa bona ha o sa nketsetse wa bona tumelo wa bona ke tloa ka
1: I'm going to go to the house.
0: Ah, it's got a ten ahead to be.
1: Ah, John, company of you are
0: you're going to be a good house. Pretele kae?
2: Ya, ke nna ke le masuputa, ke ya medina ya allowance nna ke bona ya gae go ke ka nna.
0: Masututsa go go laise ke le mosadi ya nna ke go ha o tlo mphala o mpotsa.
2: Ah, ya le 5 rand ka nne di bona.
0: Ah, ya bona ke tlo ka bana. Se a tsa se ke le mosadi ya tlo go tlo mpha 5 rand e tsha go ntse le ke le fegeng tikitsi be o tla.
2: Ya, ha le mosadi ya tapi. Ha le mosadi ya tapi. Ya.
0: O bona ke re le kharebe le motlhankana o mpa 5 rand ke o tlhatlhamise wa tseba ke ba palelwe.
2: Ga
0: tla mbona se ja monna se moqete.
2: Ha e re tla fe ka metswa.
0: A re mata fe. Hello.
3: Uncle Ben my.
0: Eh ndenzi.
3: Ha monna ke kae? I love you. I know patala di koloto le di tlokotsa go. Allowance ena ke mele e le teng. Mara he nna ne ke re rona bo mogela ka botse fela.
0: Ka bo yo motho.
3: Ha re tloile go ba bona bo ntate ba soko. Ba idile ba itshokolela. Ba ske ba ntsha allowance ba ske ba re sopa. Ka botse fela.
0: Butle pele ndenzeni mo buela bo ma. Ka bo di buela ndenzeni.
3: Ke buela nna. Ke buela nna.
0: I think I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Tau ha o no tlo letla phela ka mofufuso wa phatlalo no no tlhalotswang bathong. Ah, se kai no charge. Ha ke la ke kalong.
4: O so ga mo batho ba bang ka go bona ke a bona.
0: Ah. Ede o tshe dubusa se gangweng ka go ba sina bopaki ha bipe. How na letho le tlo bona la mo ba thufu ya go ithuletse ba ba ita u ale
5: ala ala tinja
0: ngana mme wa ka
5: ah monate
0: eh
5: na ga daba ye ke re batla e hlaisa ke yena ya hore ha go di fela mansa tse go rothela bukai
0: o batla o mpa fela ne ha ga space fela e se e budgeted like ha itswa mogolo.
5: Na sing hara space la bana ke la 20 rand ke tswafu a ke tswafu for 5 rand bo nidi
0: a go jet o tlo tlale inshopong ka 5 rand ke tlo go ma wena ka yona ke bone o tlale
5: a na ke tla tla reka ho eng go tsofa tanga yana 5 rand ding ha ba ni sa go tsofa tlo yena lo ra ka no bone.
0: What an cat!
5: Yeah, Leo Julia Feller upon 5 years. I bought the most of it away.
0: I can say that you have 1.5 years.
6: Power.

0: Rati, ke a o re o nkope o nlaele fela tsame le bone mabaka ga mabaka le teng ke tla kenya letsopokotong ga mabaka le siko a ya butle a nyane goneso bana ba ka batla jang ga ke re bana tsame le ba jela tlong
1: nna ke jeng
0: wena ke ge re dumelelane
1: butle e batla e tlheloke ke ke bone ka gang ke kgola boemo bo bong bo imela batho ka gore o thole go na le mmelapeng le bana ka mona ebile o na le motswalele ka ntle wa bona ke lona le ikibetsa ntle le ga ebe yena mme ka lape go na le bontate ba ka ebile o tlo tshowa o thole o thwe ntate ke enwa le mme ga kgwedi e fedi e balo ka e fedi jena o fa mme tšhelete ya ditlhoko tsa dintho tsotlhe tse ka tlwa ke ge mme o tla tseba o tlhokwang o shoshotang lethopapa eng eng e fedile ga kata ebile mme o na le ga e ka thoko jale ga ebe mme ebile o na le mothusi wa ga e mongwe wa le kunutu bane ka nnete batho ba jona sa monang batho ba sethepong ba ntse ba sa tsebe le ena eo a ka ntle a ke re gore motlong le nna tshwanetse o mphe a ke re ke motho ke letsoo la mmama ga e kwa
0: mme ntswa ke mme o nka kgathe o bee ka ditlhoko tsa ka ntlong
1: ee
0: nna be se ke re mme kopa o nkadimetse ya gore ke tswele ka ntle
1: o nna ga ke ne yang ka ntle le bagotsi
0: o le mme
1: ee
0: a
1: ke ntse ke tlhokolosedilwa mmele ena gona ingwetswe ke ye massageng kwana ke se kabe ka ya ba le ya go ya moo
0: aebutle ga o ya tutiking ke tla o emela ke
1: ke tlhokolosedilwa ke tshwage ka thata e mona ke a tlhatswa ke a ena ke a pheke ke lopakama ba mpe majwe mekokotlo mo ga o tlo mpha le eo ee ba ke ba lo ntshedila ko ingwela ga e mo re dula ge sebetsa ga e mone
0: seo ke tla dietsa ka ntlong
1: jo
0: mme o etsa ntho nngwe le ngwe e batlang ka ntlong
1: wa bona o tlo sedilelwa ga e mo ke nka dioding kwa bampe majwa a bogeletsana a futhumetseng aa mona o tlo mpotlola mahetlana mose
0: mme o tshwere thati ga batla o lo sedilwa ke tla mfeletsa tsamaya lo sedilwa
1: o e tla tswa boemong boo
0: ka kgate
1: o ka kato
0: ka
1: mokgwa o na le basadi ba tshwagang tsona ditlagi jale wena o ya ka wena tshwantse e be wena a thepang kapa a swaepa nna ga o mphe ke ye ke lo etsa
0: mme tshwara kgati ke ena o tla bona gore go sokegalang ka ntlong
1: ee ke lo e fotlha
0: o tla ipona o tla bolaiwa ke tlala pele kgodifela
1: ntate motlongkele boile agolo ka maikutlo ao ke a tlhompa
0: tanki mme
1: ga se mooge yo banana ba katlhele sebeletse futhi kore ebe mofutlha tsoetswe di digagafu tseo tswe ke karete ga ke tlo le kutang dire nako o fela nkutlwana a montse ke re mamedi ke leboetse maikutlo a gotlhe ke a lebogetse gagolo ke gona ke bona meagala bale e panya-panya di-vice recorde ke tsena ke mengwalo ko go dabe ena wa ikwa wa e hapa ga o e hape o ntse o itshwanela a sa faneng ke ele rere o le go nata
2: Bula menyako, mme o boloke jwalo ka boss. Build it. Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mefuta e hlwauweng fela. Promotion e qala ka la 24 August ho fihlela la 5 September. Ha thepa e sa le teng. Ho na le dipehelo. Boss deals di qadile. Build it fela.
3: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela utobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS ali sedi ho 34

34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

0: Lesedi FM. Ke monle.
1: Ke la mmetsa ke dumela. Go ga ke tsimono mo ke le mo. Ibile ke a bo bothela. Ke la nne wa ka. Ke president ka blomo ka mona. Sibindela. Ke la ke tswa practice ntho jwalo. Mmetsa ke nna ibile ke a yana. A ke na go thaletsa batho ntho eno go ne etsa. Wa le yo le bo mme bana mo kgwa bona. Go shejano le taba go fela ne ba bantse ba dilo ntse ba fuwa. Go e ka ga kolota. Tatino ana bua nnete, o na bua nnete motho itsino. Ha ga ba koloti next batho. He o la nja ngwana motho a qeta o nja. Itse ha fela mo sebetse. Ke ha tswa le mona e bile o ntse sile di diphahlo ka jimi lena ha ka mo. O tsitsisa. Ka ba ka la o ba ne fela contact ya ka msebetsi la ga e stop ke a bona le ha ke a ile gone ya fela jwale ya girlfriend allowance ai khona nna ke hanana le yona mmetswaki ke hanana le yona
2: oh my god house ach nna taba ya allowance ya ke dumele kobane ke nnete allowance re tla dumelana ka challenge Also, I know as a gisnayona. What fate are we away more? See, it's a little girl, I got teacher here, my dear.
3: Who bet you I can treat a guy? Waka Marikit Laufa, I'll look at Hopo up. You do me a little ona mana botlhokong pila khwezi ga ke nke o ka tsena daba dingata go motseng go bang twatla
4: mangwane ntwa ke tse go mametse
3: e ya ga ngwana
4: ai bo u sibana ba bang ha na o kopa challenge
3: o etsa ba
4: le tla utwana shapo o kala utwana le yana o sa bolella ka phone phone yena ana ke ya ngwana phone ya ka ya skulisa o tlo sokola ha o ntloka ka ni tsakina tsheleta o lokwa wa utlwa mothona o santse ba ka o mofe tshelete ke ba tloetse gola ba bagago e totela ga loss ba ka bona na ba etsa ba ka phone jo tsa bona tsie o hlohlotsa sebedisa phone ya ngwana ha nna go utlwana le yena ke sa tla mothola o ba mo sebedisa phone ya ngwana
3: et
4: ah ke re ke tla ka uona le yena ntse le re save ga ga shebe ke ke motshotseng ana tsena a se ke mo faka ka kutlwelo hloko ya ka mo ngwana e wa mme a leng khuluka teng a nhlompang a bile a tseba go kena le lalapa se ke buka ke sa le ke sa jola ke a buka
3: se buka haye ntata bana baka se buka haye ntata bana baka ha ke nyatsi How buka kinyatsa thutlulu mahlungaka
5: Mentswakana ina ya allowance ona le na hai
3: batho
5: a ke itlusise hantle ya allowance a ke itlusise hantle mentswakana
3: Getse ba bo
5: di ha ona le nna e nka mpaka yetsa ha ona le nna re tswa re a dijo batiena o kae kae ke tse allowance ai me a bana o te
3: a re tlo ukwa
5: allowance ke a bana ba ka mmetswa kana
3: hello papa ke a bana ba ka ke le pila hao
5: ya o rwa le se ke tlame le se ke inga manga ma ho mo ka ho na le allowance ai ha di emel botse mmetswa kana ha di emel botse a e mmetswa kana Je tsa di allowance mona ka ntontso mo lokisetsa ga lo tswa le pudi e nngwe hape. That's piece hle ka spray ka tle ho mentswa kana.
3: Le ke ka pudi.
6: Halo sentsaki mpesi. Le kai.
3: Ete.
6: Ah, sentsaki. Naida ga ngwa ke motho mona. Ha u lo ga ke la bana le pala sa tsere semese go kwa le. Ha re futla shopo. Ha se re. O sa go lebetse. Karete ya banka hampe e patala ntho tseno tla mpatala bile hae. Ka ga tsheka ka mona ke patala ja. Yona allowance in a car. Cabotosi. Nay, you must see moon as in peace. I will see making a merry moon on the Nagara. And I guess I want to get shell.
3: Watch about that.
6: Oh, na enke ha le ke musika ga shopena le phatlo tsa sindile ne le fedile ke mo tlhokala le bitso ka mona ba ba nsebeke go tswa.

na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Huawei Pura 90S Pro 5G enchancha sa Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together. Vodacom.
1: Lesedi FM ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka majeki ha di kgogo di thoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng. Lesedi FM ke molelwa sethala sa tlhomphano le tshehetsano ya setjhaba sa Basotho. Ba iketlile ka mmino, ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota.
2: Leshumele metso o re mo metsotso ka morago ra ya leshumele metso emedi. RQOB ke nane ole kenang ngwana jwale mo mamedika jeno ke laboraro kgwedi e nana matsatsi a mabedi e ntšha ya lwetse selemo ke sa ketepedi. Ashume ama vidile metse tseletsenge 2026 Afrika borwa gona ke radio na jehoroto ke matinkela ke le rapo le mathang a kampeng o pere dumela mothemotle le bitsela ka kepitso solve exitsumane le rato la hao empa morabo ntjena ba mpitsa ka gore ke ponto wa selebo ha mamelwe
1: e ba le ponto wa selebo ho tswa ka gika
3: in the middle of the night
1: hashtag ha mamelwe.
2: Ntswaki roi kati motlong re ya le bua gaitsedi ya ka hotlwa ho renya bobedi hotlwa ho renya borobedi tla kwano renya le shumele metsi media se papadi sebeditse nnete mosebetsi o motle le nna ke tla ho ka hotlwa kwano renya le shumele metsi bedi mo mamedihle ke tla ho sia jalo ho reng ya bobedi ho ditheoa dikalaneng ga qalile ka pina tse pedi tse monate pina ya tease box e bitsang gore ke le rato laka ya hlatlangwa ke pina ya a Paul Young e bitswang ka gore ke Love Has No More. Sentse re qala re bona di soul sessions tse ngata di all white soul sessions di ponto soul sessions au ya Atlanta to wa bona gore botsana le batho ba ratang boithabiso ba sonta fela ba mmino ona wa maikutlo gore ba ratang ngwana fela ba o ileng gore la ha ba ka fitlha sebakeng sa boithabiso mo letswang o tlang a holwa bo di house ha o qale hle ka re o tla ha holo ape o fihla thaka enyenyane la ba tswa ba tsamaya ka mpa ba lodila ja reteng kwana ba ntsha di camshe ba itulela ha monnati jwale rena la batho ba latela mmino na ha holo jwale o tla na monnati tsena re love has no more empa nete fela ke hore monnati wa boithabiso ba mofuta o jwalo ke hore la ha o no so sena tshepo tla bona batho ba thabileng batho ba magatong batho ba utlwa mohlokolla pina tse bohlokong batho ba ileng hore ka nete ke batho ba mifuta e fapaneng batho ba dimelo tse fapaneng ba o bona gore mmino ona o bua le bona ke le shumele metso ba re metsotso ka mora gore ya le shumele metso e medi holy city fm a jo go thuse fela ke thapelo a tshe ge le boetse bophelo ge le boela dijo le diaparo ha ge gonne o fihla la borarong lena le o ri dilang ra kopa nako nya o feta ra re kopa dijo le diaparo ga re kopa bophelo ga re kopa mosebetsi ga re kopa mosebetsi wa rona o sireletsege pele tshwantse re ne re lebise tanki le tebo ho ye moholo mo jarri wa dintho tsohle

0: lenaneng la RQB.
1: Ke laboraro ka jeno mo mamedi, me laboraro tsena re ke labaratani, o tla kenela motho wa gao. A ke mo be ya ka lokalo wa tsema. Ke le fa monyetla. Pepi, sho ba sna letho le ya tseba gore maemo a ka ba tshwane bophelong ya mpa tshwantse. Batho ba bang ga ntho di tsa mantle ga ba thabele, se ka re he, gona re ba fa monyetla gona gena letho. Ke ntse re na le go fa monyetla batho ba mosebetsing ba sebetsang ba ba madutse ae. Gobaneng re tlameya re kwatele ya gore re fa monyetla batho ba batlang go ikotla sefuba ka batho ba bona ga gona re sena letho. Empa re sa kwa makome ga re etsa topic ya mosebetsi mo go bua batho ba sebetsang, re sa gare go kwalela batho ba sa sebetseng. Ga di jalo tshwantse e batla batho kao fela, ba ananele kao fela. Jaanong ba le jena la bogagotlhe gare re ba fe monyetla. Bana ba borona ao la iketla ba go selefone ba go monena motho ne o sele jwang fela mamedi masome mararo metsotso ka mora hora ya leshome le metsomene. Ne ke nagana gore pele ke fana ka monyetla ona ke se ke itsaya ke re go je ka jeno go jena

0: Burro bem. Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o gantsetsa ntsela. Ka sesotho se monate.
1: Ke motlotlo ka dilotho le dikumo paletse go godisitse.
0: Le go fa maikutlo a o begang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho. Lesedi FM ke molelwa. Mona meloko e abelana thabo, tlhompho le tshehetsano. Baholo ba tataisa le go fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.
2: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae.

0: 086-0003-084 mamedi uteng kwano mohaleng a re banke ponto e dumetse nako lesedi dumela
1: hashtag a mamelwe ponto wa selebo
0: shapolwa mponto shapola
1: ponto ntse ko mametse ka SABC Plus app ke le mosebetsing mona Fixburg ke di ya morobane ne ke kopa go mathela ka mane ka clearance ke re mma bana ba ka abe le bosigo bo monate a qaletsa dile hae ha monate yena ke thandi mosala o mane phame ya pondo ye ga qaletsa dile hae ha monate a tsebo go ntsha ga tua ka mona ka meqheleng
0: mamedisale ke bua le dia utlwa bo 2023 motho a fihlele sedimone e sale a dula le mosebetsi mo hlaina hona mo hlaga go phumotse wa kena sane dia o ya le fini
1: a ye ga mona pondo a ye ga o se mosebetsi ga o ba tu bua le nna
0: yo e ke na ka yo
1: o ba ta bua le nna o le mosebetsi
0: yo la ga ta ke bua le le mosebetsi a ke go lwela o mosebetsi
1: ke a rata empa ke a ga ba pose ke empa ke a ga ba ntho e bua ja o ga e sa le bua le nna ke le mosebetsi
0: o ye ha ye tlegense na o ntse ha ye
1: ntse ke ya ke lo mo bona
0: Shapogwa.
1: Kala tsatsi la monate ponto wa selebo.
0: Mamedi o tlhoba bosilo motho wa hao. Ke le sedi FM dume.
2: Wato.
0: Bojwa.
2: O ka le ka wana nne.
0: Chapsha.
2: Ya, tshoka ka tsentsa. E ni di bolini di go tsana mo go tsa go tsa go fe.
0: Eh.
2: Ya, bona a 23 monana, sa sa ba di tsa kwana. Ya ke mathele ba mane ka monjolo ka mole ke le mme wa bana ba ka mmemba ya fa tomtjalo ngwana ka ba ke tsitwa bole ke tshwere ka thata ke sebele tsa la pala ka tsira pala pali le mo tshu ponto a se ba di dile le ho mo le mo o phela la pele o go tswang pa pa mpo ke pa go se di ti
0: e ke
2: ya o ina le phela la pele o go tswang dinama empa performance a ke nga di tsi
0: Eh ke dula ke tshokere ke ntho o wa bua taba tsa botlhokwa ke dula ke tshokere chelete e senthongwe leng dijotse monate e senthongwe leng hona le motho a robetseng a jile papa ka tamati ha monate o khotsofetse o thabile hona le mong dikoloi diteng chelete teng go tswe ka nama empa go tswa e
2: ya photo ya le pondo
0: a re sebeletseng go tshokere le bua sebetsa monate a utlwa
2: ka ntwe wa namme
0: Mame se le sedi FM yo go demantsa matla. Ke le sedi. Hello.
3: Hello, hello ponto wa sele.
0: Bonjour.
3: Hello, ga go ponto wa sele.
0: Shapsha.
3: Ah, ke buye se yi ga mona ga se di school le ga mona.
0: Vuyo.
3: Eh, vuyo smile.
0: All right, ke ga utlwa ngwana mme.
3: Ah, na ponto wa sele le di tsenela le molego ge mma dije. Ka mara ga se di school ye ga ke mo ha ta ga la. Love, love you go di.
0: O wana o kae?
3: Ke se go school, se go.
0: O zwala na ke jone mo.
3: E ya, ke ga se go school le ga mona na mphaka lena ga se go school.
0: Ke le bo.
3: Thank you ponto.
0: E o tlo lo fetse, ha ona mo tlhagong tso palamisa, o palama o ya go le kwa.
3: Hai, ke tla fela spunkere ya, ke fitile yena.

0: Eme rarame soso pele ho hora ya bokatsumane pele ho hora ya pele. Mamedi la bo raro tsena re ya sheba hore na ho marangranga dipuisano ba ne ba bua ka eng. Tseo re di etseng hloko tseo ba ne ba bua ka tsona mona ho marangranga dipuisano ke ba rutwana ba tellang matitjere. E mong eo re boneng ba bua ka ena haholo bekeng tsa ho feta ke eo. Ba neng ba shuta titjhere ha ntse ngola chalkboard mane ha ntse ngola ebe ba etsa OTTD. OTTD ke mane mo batho ba ipolelang hore na ba apereng. Jwale ba bua ka dieta tsa titjhere ona, ba bua ka borokgo ba titjhere ona, ba bua ka baki ya titjhere ona. Bana ba lona dikolong ba re ba etsa OTTD. Ba etsa seo ka tsela ya ho soma tsela eo. Kapa ho ho bosa tsela eo titjhere a ngotseng ka yona. Ke be se ke ipotsa dipotso ke re banna ke nenwa ke ka pela bana ke lokela ho ngola nka sengale ka re ha ke etse mosebetsi. Le reketse bana di-smartphone ba shoota matitjhere ba etsa metlae ka matitjhere. Jwale nakong eno a ntse etsa kgatiso ena video ho ntse ho thwe OTTD. Bana ba bang ba ntse ba tsheya. Maobane ho nona le nngwe hape e neng e potoloha. Ya ngwana wa moshanyana ka tlelaseng yane nga jwetsa titjhere. Titjhere a moholo e seng bana ba lekanang le rona. A na mo jwetsa hore o tla mo fa eng eng ka pela bana ba sekolo. A mo supa ka monwana re tla o fa eng eng. Ha ke batle ho bua moyeng hobane jwale re ka se rwakane. Empa ona bua tlhapa titjhereng eo. Na re tla mo fa eng eng ho titjhere. Nakong eo wa ntseng a bua tjena ho entswe video le teng. Ho entswe video ebe ho tla tsheuwa bana ba ka tlelaseng ho tsheuwa ngwanenwa ona wa sekolo a reng o tla fa titjhere ntho a ntse e batla. O tla mo fa eng e momamedi e kgolo. Titjhere ke ha a sa arabe. Ke ha tshaba loga ka isampama ha ke re jwala hape re na le molao o sireletsang bana haholo bo dikolong mamedi wa utlwa ke buile ka tsepedi teacher ena ene nyo ho boswa ka mo apereng ka teng ke bana ba lona ka di cellphone tseo le ba reketseng tsona le yenwa eo e leng go hono shutwa morutwana enwa moshanyana a ntsa go tla mo fa enye a bontsha a batla go tla teacher jwale ke batla hore Michini e bale tsebe ka thotse di sala magao jwale. Ke batla go komphe maikutlo ao ka thotse pedi tsena tse qetang le bua. Hobane mehala ena ya thekeng ena ke mehala ya thekeng e o le rekelang bana ba lona. Yo ba e pata ba hana Luisi ya hae. Hape ba ne le re bana ba e ka di phone sekolong. Bona taba ena di phone. Ke kaka e jwang dikolong mona bana ba kena TikTok wa ba le ka tlelaseng kena TikTok ya life TikTok mo mamidi ba ya life TikTok ba le ka tlelaseng ngwanela o tshile ka phone ho bane le sa re bana ba sie di phone tse ha ba tloa hai tse lo ba reketseng tsona ka chelete tsa lona dumela bana ba e ka phone sekolong ho bale ba di sebedise tse ntho tse hantle ke mo ha ba di sebedise le hantle sekolong ma 086-0003-0384 re bua ka boemo bo. Ke batla fela maikutlo a kutlwa na o reng ka taba ena e ka sehlohlolong eo tse o re shebanang le tsona la boraro tsetsetseng mona ho marangrang a dipuisano. Ha re utlwa.
1: Ditaba tse amang setjhaba. O na le Ponto wa Selepo lenanong la RQB ho Lesedi FM fela.
0: Ena re bua ntle re bua nnete fela ke Lesedi dumela.
2: Ga nda le bondo.
0: A mona teleka.
2: A ga le bua ka tola ka se.
0: A ruto.
2: A mona nda le kwana ba ditukelo.
0: A re tloele ntaba ya bana ba ditukelo. Ha le ba tlile le batswadi ya le batlo hong ka boikagabello ntate.
2: A se ntate ga khane
0: ba. Bana ha ba rekelwa di phone ke ditukelo. Bana ba rekelwa di phone ke sekolo. Ha re se rarabe ke bana ba ha re se ga ya ba gona re dula re iketsa manyolo ke nako ena ka o felantse re bana re retjene pepele ke qala nna nao ke ne ke bua ka taba ya ho nka boikarabello ke bua ka taba ya ho amohela ngwana ena o tsile ka classing ka cellphone e wena o mo reketseng yona o le motswadi
2: a o tshe ai tshe e ndi ene re le rona re iketsa
3: ke batla o tshojwa ha ke batla ntse ke bana ba ditukelo ke bana ba ditukelo jwa ba kona a mo reketseng phone yo ana ntse a shoota teacher
2: ao baby le ga tsola ka
3: o ntshagela ukwa
2: e ya ke ngine ga sa solve ke ka mo
3: o ntshagetsa ke ge
2: mo tsoko le bitso
3: e ke o tsaba
2: tsaki
3: ga tsola ka e o ntshagela ba video tse ke na le bua ke a tseba a iphabisela tsibuela le serie
4: le ka ntate
3: o tswa
4: retain money se le ne ke bile tsa FM. Ntate ka shelo wa tseba keng?
3: Ke ponto nta.
4: Oh ntate ponto. Wa tseba keng? Le nna ke mo problem ya sekolo sona se o buang ka sona hona mo ke mo Alra Park. Ke buile ka di phones le meeting hore di phone tse wa di dumela bana ba tle di phone ba re bana ba sebetsa ba etsa homework ka di phone. Poso ya sekolo sele itse ha ke bua ya be le go ba emela tabe ya go di phone di tshantse di tla sekolo so nna ngwana ka ke monkela phone mara ka bona gore e ka re ke a mohlokobetsa re ke motlwaele ka mogo sekolo se e rana nga teng gore bana ba ile di phone video eo ke bone ga ta intsusipe ka sala ke sa tsebe gore ngwana a sutang titšhere ke sta ka mogo ka mahlong ngwana o bulela goreng. Ya intsusipe tsa ka sala ke sa tsebe le go sekolo seo ke sefe go etsagala eng kore ditokelo di re bolaile moo ke a kena mo ditokelo di re bolaile ka bana gona ke la go kgalemela ngwana o ya ka rumong o jelela ka rumong o bua ka phone ka rumong ga etse di-homework ga etseng ke dula ke bua ntho
3: wa tseba ke batla gore mo ge tlo tla reng ka phoso ka o fela ga ke batla ge tlo tla re bua ka ditokelo tsena le bana bana fela gobane ba bang ba batswadi bana le ga leng ka dikgato ka bana bana ba tla ba lololwantsha ba ya sekolong ba lolwantsha titšhere ba ba jwetsa matitšhere gore ba iketsetse bana ba matsopa hehe ba buelelele ngwana e leng gore o thole gore ke ba e tlotse ka tlelaseng
4: watlantate ntho o buang e botlhoko ke rere ke buile ka makgetlokgetlo gore a ke le kgawaneng le difounu tse gore di ye sekolong le gore school ka beneng body ke buile ntho tseo ke re principala o laba ema le ba ba reng ga di-teacher a bana ba ya sekolong ga batla difounu bone ba etsa di-homework ke re bana ba etsa di-homework jwang ka difounu a ke re ngwana ga a etsa homework o tshwanetse a bena le scrap book mangolang dintho tseo teng ga a fitsa gae a etse ntho tseo ka phone
3: ee kere ke re ke tlo o botsa ke re homework ke mosebetsi wa gae ga ke utlwina jalo phone o ikena jwang sekolong mo e leng gore wena o tla bompha mosebetsi wa gae sekolong e nka ka sebedisang phone gae go etsa research
4: go boima ntate go boima bana ba ronane ba ba sa kena sekolo la o ka mmotsa gore moporesidente wa south africa ke mang o tla o jetsa gore ke mokapi
3: ke kopa go bona jwa letse
4: aba tsebe next
3: bona jwa letse nana ha o ka nka di phone tse le shome tsa bana bana wa sheba ntho tse molemo tse ba dietsang ka phone tseo batho ba ntse ba tshojwa lo ba ga bana ba ba ye sekolong ba etsa di homework ba ka se itse ntwe
4: ke mathata na be ile se la ke a meeting ni sekolong a tsana ntho ke buang ke no re ke ba mamele ba bua ke mo ntso mo ke leng teng ke sekolo se sa makhalate ke batho ba ba utlwisise phone go phone e senya bana kelello
3: kena
4: ke ntse e sebetsang ha ile re o tsoka ngwana sekolong bona le go di phone tse ba reng ke di mapopoto ano re ke ngwana o ka tshwara phone ya sekolong a khutla tla sebedisa phone ya ntho ya ntho mo hae
3: ntate ba kena di TikTok ke na lo bona ke le hae ke bone bana ba ka tlaseng ba kene TikTok ba le ka tlaseng di tshega bile so ka e fihla ba ikenetse TikTok
4: a jae fa ntate a le go tsoka tlaseng a jae fa ka nako
3: a ke re ke tswana tse le reng ke tswana tse di homework ke tswana tse o TikTok o tseo ka tlaseng
4: a ke mathata a hona ntse ke tla yetsa ka dikolo tsa rune
3: o askis
4: runa batswadi ha re kopane runa self and ha re tsamaye di meeting runa self maobanyana mo o na le ntate monge ne ke na le ena a mpontshe re bua ka principala ya sona a sekolo se ngwana ka kenang sona o ile a rwatsa principala e ka mo a le bothateng ka teng ka re o tlo ba bothateng because ga gona control sekolong ga re tsamaye di-meeting ke rune re dumelelang bana ba re ba tswele pele ba etse ntho tse ba tsube ba itseng lastingyana mo na ba ba secha ba thotse dithipa ba thotse di-drugs ba thotse di-walker pipe ke eng yona ntho e etsagalang yo sekolong
3: ya matitšhere ona tsena ke disono
4: a ke sono
3: a ke disono
4: a wa tsala mmona o lekana le yena ngwana mo badisang o tla mo badisa jwang gore o lekana le yena ngwana mo badisang
3: ha ke di sona
4: a ke ke mathata ntate ke ntate mo fukeng mona bua ke selo ntate
3: ntate mo fukeng pele o be ya mohala fatse ke kopa mmamela o utlwa
4: ntate
3: ke kopa hore ha o etsetsa le fihle di kopanong mona bona le taba ya botlokwe ke buile mona ya hore wa ke a gola utlwe motswadi wa pele ne sentse ke mothiba re bana bana di gaetse ke mo joetsa ka taba ya hore phone o ireketswe ke mang o tshile ka yona ka tlung e le manga mo shebileng a tswa ka yona
4: o ireketswe ke nna
3: jalo ba neng a leqala le tloa re ya ditokelong gona ka saitse ke yena o tswa ka smartphone sene o mo reketse data e kana ebile
4: wa tswa o reka ntwe ka reng ha o tsebe go ka o sa ding tshwele e ka be makatitse wena motswadi because wena ha o reka o rekela hore e re ke gore go e re kopane le ngwane nako ke mmatlang e be ntho ka speed ka gore a ke re pele le re sebedisa ntho tsa go tshwana le bo mangolo or go romeletsa jale founu ya ke re re etsa go be gaufinyana gore re kgone go kopana kgante re se ya senya rona batswadi
3: ga ba di sebedisitse ntho tse molemo tse ntse re bua ka tsone ke ya le bontate o ka wa utlwa
4: ke lebohile go le ntate
3: ei mamedi ga tshwa ka taba ya botlhokwa le ntate kwanong ha re ke re bueng pele ane ke qala le nana o ke buile ka taba ya accountability and responsibility to account le taba ya responsibility ore ngwana ditokelo ditokelo ona jwale ke mare ditokelo di reketse ngwana o phone yo e leng ga ha phumulela sekolo ngwana ba le tseo TikTok o kene ka wifi e lapi mo e bile o inotlelletse ka moreng ha hao ke ditokelo e kana go ngwe ga di etselletsa tokelo tsene ha kana go ngwe ditokelo ga di etselletsa ke tlo rekisa mamedi ke tlo nka ba ba bedinyana ba ba raro fela metso tsinyelo shumele metso mihlano tla be re bapala 5 play at one a ke bile bana ba sekolo nna ona ba le tsena ke a tseba ke la nna ka fedishwa ke grade 9 ke a tseba gore ke tseba hantle ke tlo tla ke re ditokelo
5: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
6: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
7: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka R169 fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
6: Master, ke fumana hokae dile ena?
7: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
6: Ke tla etsa jwalo.
7: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: A re ya pele, e le shume metsotso ka mora hora ya pele. Ke mokgatlhelo wa o qeta. O tsaya mamedi a ke bua ntho tse ka re ntse. Re ile sekolong, re entse botoutu. Nna batho be bile ke ne ke tsamaya le bona. Bolo ba bona ba bang ke a gola ba bang thubala ba hlokala. Ba bang ba ile ba itjela sekolo ona bo grade 9 kwa bo grade 10 ke ya batswa sekolo mme ke a tseba hore na ka nako e nngwe ge le bana ba sekolo ge phoso kae ge phoso jwang o ne a fumana gore teachere ga eyo ka tlelaseng re shebeleletse movie laptopong ke go jalo tla bona le bana be batswadi ba bona ba ba reketseng di-laptop o fumana gore laptop ena moshanyane eno e re shebelela movie o dula ipuelela ka gore tlo shebelela Romeo and Juliet ntho tsa sekolo kapa re tlo sheba question paper tsa gale be re ishebeletse bona khonda kwana go sane matitšhere ga re tsena re tsena re tsena kapa o thole laptop e nkuwe kapa phone e nkuwe re le batswadi la tsamayang lolwana re qetela re ditokelo o fureketse ngwana laptop ke a re ga a tlameha a shebe di-question paper tsa gale a tlameha a shebelele bo Romeo and Juliet bo ntho dibuka tse tse tswang sekolong ba ma shebeletse matsola tsola era topic ya tetebile hloka tao ye dibela le seri
8: mogodi
3: le kae
8: ha mona dile kae mogodi
3: ha mona
8: mogodi ya ka wa tseba dikolo mona ya pele ye tsone tsone go go qabuo go yona ke batswadi ba ile mela batswadi ba bang dikolong FTP ke yona ya pele ha re tloa moo FTP tshwanetse e be le molao ka gare go sekolo e re ke re jalo ka bo di-parents meeting ke bona ba tshwere sekolo ba tshwanetse ba tlhalosetse batswadi gore re kopa batswadi bana ba lona ba ke batla le di cellphone esikolong ha o ka rua se ba ka hare go dikolo go na le mapatrol dikolo tsena ata tse dikitse ba ngolo ka ke tswa bo head office ke fihla head kolo mona ke sheba go na le mapatrol a se chang bana ba go seng ka bo 8 ha ba fihla ba ba search dipokoto ha o tshwere phone ha o tshwere phone o na le namgotse
3: ee ke o bamese
8: ha o tshwere phone e ya nkuwa phone mogotsi e ya nkuwa e lwa kwalwa ofising ha e qeta go kwalwa ofising phone ena go bitswa motswadi wa ngwana eo e leng gore o tlhile ka cellphone sekolong e le ga re baleyang ge baleya tsona tse kantsenana tsa bo di-TikTok o thola gore ka nako ya period ngwana sekolo yena o busy ka phone kapa o busy ka o nna a ntse a sita titšhere e le mosebetsing mme dikolong tse se ke di tsamaile a gole o tlo thole le gore le ona maponisa a teng gona mono go na le ba beno motlhobong ba tshwaretse sa tswakalang ba kwalola jale tabakgolo ka gara dikolo mogotsi ga re be go SGP SGP e tshwanetse gore e be street mpha nngwe le nngwe le nngwe le nngwe e tla fela o le jalo goba ke bona batshwari ba dikolo mogotsi
3: ke a leboa ntate
8: ko lebogile golo mogotsi yaka
3: nke nka ba babedi fela dumela le sere
9: Kongo selele.
3: Ojwa.
9: Walo, kana di tsama kha, Janish. E pondo. Ke ba tla rohoela. Ha se tsoso re ke la ngwana cellphone. E ba tsoso ke o rena, ngwana o se bitsa ka tsela e jwa. Ha ke ba tlore ditokelo, ha ke ba tlore mmuso. Rona batswadi ke dumela gore ga ona motswadi a sa galemele ngwana gae ebile ga ona motswadi a lakaletsa ngwana e bobe empa bana ba rona ponto ke bona be reng ga ba fitlha metswaleng ya bona kwana sekolong ba ba etsa dintho tse kileng tseneng e betla go ja rona batswadi ga renke boikarabelo empa o se jwang
3: jwale ntho a di se di tswile tseleng tsee ga re shebane le tharololo ntho ke tsena di tswa tseleng ga le reke ka morero wa gore founu e etse dintho tse mpe empa le a kena di-Facebook mona ebile le le batho ba baolo le na le di-Facebook le a bona ba goakana jwang ba ngola dintho tse tshosang jwang
9: ke nne diponto ka mokgalemelela ngwana gago ga a lekela gago amamele empa ga le strateng wa kopana le metswalle yae o boetse gape o fetola boitshwaro o nka ba bao ba strateng e be ka go ja wena lona batswadi ga le nke boikarabelo
3: ke a leboa ntate
9: ke itebogela ponto sele
3: ke a utlwa gore wena o tla bo galema empa galemo e nngwe tse ding di tsamaya le actions di tsamaya le action galemo tse ding tshwantse di be le dikgato o qetela dumela
10: bonto
3: ee go jwa
10: kele kae bonto
3: gamanane
10: ke a utlwa a bua ka temola difounu janeng a ponto ntwa e ne le kgale ga ba ga e wina e ya bana ka difounu dikolong sekolo a kere di sone se fa bana di-homework ka difounu bana bana ba re ropa phela moya difounu tsela baoka ba ba re nkile be yo toropong ga a fitse a tswa sekolong o re mama ore ntate ke kopa founu ena ke batla go sheba homework kapa timetable re tla emisa jwang mo re le batswadi are ba mo
3: o re sekolong o so fuwa di homo ja ka di phone
10: ya
3: heban
10: wana o mpatlile phone ponto ka mota o re ke mrekele phone ya bukai a mpolela re batla phone ya 3000 ka re why batla phone e tlo nha ka le kae a re space tsa phone se se hulu ha hulu ka khone ho a re o ndo wa ntla nye tsa mtu o re space tsa phone yo se huhadi o go tla gona go kenya mosebetsi o mongwe o mongwe ka o fela wa hae wa sekolo ke tla bona jwang gore mosebetsi wa hae o kene ka moka gore ga ke itsele kwa founu founu di fitlhetse matsogong a bona rona difounu di dithotse tse re le bagolo ponto re kebe be ra e winantwa eno le gale
3: a re space se se holonyana ya 3000
10: e ya 3000 ke tsibela ka nna space space tsa phone ka hore ina le Facebook le WhatsApp o fela ga
3: ke nna ka fa o nae batla bana e nka dinepenyana tse hlakileng
10: eh eh ke phone ya u tira phela ile e tla itsa ntuna e batla
3: eh
10: ha le sekolong ka mola are u lotsa timetable ka re bontse tsa mosebetsi ka mola re tloa re sa tsebe rona re le batswadi ntho tse ba di tsang ka nqela ka sekolong bana ba rona re le batswadi ka mmeleng le re bontshane le bana ba rona ponto re di tsufatse le bona ka di weekend ka kotsi ya di phone tse eh bo sa fetse ka baba tswane ka mme re ba bontsha re di tla wena di tsona di phone and then lona di phone tsena le a re tlhola ka tsona ka gore ke rona ke lona ba re thusang ka tsona ha di bolokile ga le di password
3: ene ha le lwana le ba galemela mona le ha ya di a me fela taba ya sekolo ha e mona ba se ba le shuta o ngotla papa ngotla o yentse video ngotla lo tsagisa ka na phone mo reketse
10: a phone mponto ha se ditukelo ke sekolo le rona re adimela ke sekolo le rona re adimela ende bana ba pakeng tsa rona le sekolo
3: hantle ntle tshwantse re nke bolemi ka ofela
10: ka ofela nna ke blame batswadi ke gutle ke blame le sekolo be ba rona
3: le ditukelo le ditukelo
10: ha se ditukelo ditukelo mona ke a hana ke sekolo a kere seditseng re retele bana di-phone ka gore ba tla thola mosebetsi wone ka gore rona batswadi ba bang ka be ntse re sa ba rekeng.
3: Hey, ke a lebo.
10: Hai la le maudisi wa lebo a ponto mo kgwa ka jana fika o di.
3: E wa dubedis. Oh, Jesu. Ke mo rena. Ka nnete Jesu ke mo rena. Ke tlo fa 5 play mo na tiampi. Ha holoka mogata batsena o butle bakho a mifaku mothusi mo rena swi semito sebabatso hi loyiso ringo ekuseni re qatelle ka bonus play into ingawe san el musician re kgeritse ke atla.
11: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchao tsa Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela dikgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Ke tseo di tlhabelane tse hlano sa hora ya pele. Lenaneng la RQB le Ponto wa Selepo. Ho lesedi FM fela.
3: Re tota 5 play at one jwale bea tswela ebile wa tsheya. O ga a sa tlhola o fetuile ke re. Ne ke bojwetsa nnete ke mbotsa ke re a amma. Empa go dumelane ka gore pene ena mona e baka bothata bona gobane ntho ena tsena le tsena le tsena. O ngwana ponto pitso ngwana o ke ke bua tota o ntse re bagolo ke ga empa ke bua le dikete tsa batho yo le ke ba fetse tseletse re bua taba tsena ka yona tse ke ga eh butle pele ka ditokelo eh butle butle empa se melwa ke re a sentho ka gona ngwe fetola bobebe ke ka ho mo mamedi ka mehla ke reng mo e ba ngutlwe hle e ka ha ke a bua hantle le wena ka pa ke kopa o ntshwarele hlenkini la motsometsing empa ke le motho se sepelo sa ga ke go fa pele tsa ditse bo date ka tsene gete tse bo date babedi o butle bakho a bifako.